0: pinag sa pagtaho silang labing duol nga police station sa mga kanudahang kalihukan sa mga personalidad nga nalabigit sa illegal nga drugas. Matag police station na doon ay kaugalingon nga Facebook page, din na doon ay gibutang nga mga hotline nga mahimong matawagan alang sa pagtaho sa bisanon sa nga krimen sa ilang palibot. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rancho Manarbo sa Mante Riway HP, Tata Karamen.
1: Rancho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rancho mo nationwide.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko.
7: Yummy na chicken.
8: Wala kayo sa baon ko.
9: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
11: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
14: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
15: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Mmm! Tofu sisig!
17: With mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
19: Atong paminaon karon ang atong balita sa sports uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama Edward Ligas linya na turon. Kasama Edward, may buntag.
20: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gatol kanyo sa DTX 500. Nahimo nga unified champion si Jeron E. Boots Innes, no? Kagahapong adlaw human niya gipaundang sa 7th round si Sander Zayas, no? Sa ilang away sa junior middleweight kagahapong adlaw dito sa Barclays Center sa New York. Sa first round, gipaluka pa na ni Innes, no? Si Zayas, no? Pinagi sa usa ka kusog nga left hook. Unya, pero sa third round, nakabawas usab si Zander. Pinaagi sa mga kombinasyon o nagparag usab si Innes apan nakarecover kini. Dito sa fifth round, lain na po nga knockdown ang nakuha ni Innes. O nga dito sa seventh round, di na na-knockdown na po unya, gipaundang na sa referee ang away tungod kay Bun og na usab, no? Si Zander sa maong away. Si Innes, no, human sa iyang kadaugan, iyang gi challenge si Victor Virgil na iyang may sunod niyang away, no, apan na ang maong away kani adto pa gusto may tabo ni Virgil nga wala pagyapon matagig katumanan sa iyang promoter nga si Oscar Di La Hoya. Si Alexander Zayas nga 23 anyos may na pinakayoungest nga unified champion no, sa WBO og da WBA kagahapon gipakita ni Ines ang iyang experience sa boxing din iyang gileksyon no si Ines na ila sa iyang technical og sa iyang kusog din iyang gihatagag leksyon mismo si Zander Sayas nga taga Puerto Rico bi human sa post conference nagkanayon si Zander nga medyo nalipong siya og kusog-kusog yun ang mga kumo ni Ines apan bisan pa man ana mubalik siya sa ibabaw sa ring tungod kay bata pa siya og dako pa kaayo kahigayunan nga mahimo siya nga mahimo usab siya nga kampyon sa boxing gihapon agi ang kampo niya Iman Bakusa Pacquiao miya misangat og reklamo dito sa Games and Amusements Board no kabahin sa referee ni adtong away nila ni Rodelyn Reyes og ni Iman Bakusa Pacquiao sa miaging semana diin na pildi si Bakusa pinaagi sa usa ka majority decision ilang gi-question sa iyang inahan nga hugaw ang maong boksidor o gadaghan kay lapses no ang referee ang si Gerald Tumildan wala pa inuoy pamahayag ang Games and Amusements Board kabahin sa maong reklamo di lang kini may unang higayon no ang referee o di gani ang mga judges sama ining inyong tigbalita na reklamo na po da kani adto da sa diadtong una no duha ka tuig nang milabay dito sa Bohol kabahin sa atong scorecard. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon o kayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
19: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa atong balita sa sports. Ayata sa atong pag-announce, kinsay magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash, kaya nasaktong iyang tubag. Plus, naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share. Sa atong mga Facebook pages, nagun man, naka-share o sub sa programa ni Attorney Lufil, ang Straight to the Point. Congratulations, ganito ni, kaya nasaktong iyahang tubag, El Nino Phenomenon. Okay, congratulations, ganito, saktong iyahang tubag, unya, naka-follow pag-in sa itong promo mechanics mo, nang iya madawat ang 200 pesos. Congratulations, ganito ni Baby Canoy. Baby Canoy, congratulations, ikaw yung magkanawat sa itong 200 pesos na GCash, unya. Pa-usab tagbalik o chat diri sa itong Facebook page, ha? Para ma-send mo dito ang iyong pangalan, kompletong name, kanang saktong yun, plus ang GCash number, na ato na ito mapasa dito ang atong premium na 200 pesos. Sinana lang ka sa yun, ang atong DYHP Answer to Win promo. Sa'yo na kayong atong pangutana, kay Derman na ito gikuha sa atong mga balita. O niya, kung naminaw dyan mga balita, makakuha dyan ka labing siguro. Parehas ni... Mina din na ito, Carlos Mayor. Julie Flores, na diya sa Barile. Dina sa Scar Carpon. Karon, na siguro ni siya sa Kinan, nagbiyahe ni, na Minos DYHP. Biyahe na siya, Minos yun sa DYHP. Yan to bag diri, El Nino phenomenon. Sakto sa kay Mayor. Congratulations. Okay, namina, Chris Mayor Julie Flores din na sa iyan sa Kinan. Anilang importante, lakaw na binakayad lang Lunes karon. Salamat sa kayo sa pagpaminaw, Mayor Julie Flores. Unya, wala naman tayo nga oras. Karon taon-taon ha, mubalik sa Attorney Rufil diri para sa magpadayo na sa iyan mga isyo o mga komentaryo. Standby lang, uman sa itong pipila ka mga pahinomdom. Uman ako diri sa control kasamang Cases Mania o Gerald Albio. Sa Kosem ni Radio Man Ken Galindea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
19: So oras karon alas 8:11 na.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
24: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
25: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalingon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa tasa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa. Unique.
27: Max alaga. Max protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
6: Lady's Choice Ham Spread.
5: My yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
6: Mmm!
4: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
5: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong takdalas 8:18 na mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Now ato sang tagag pagtagad mahigala to duga mga iskutanan karon nga buntaga, duga mga diskusyon, duga mga reports, duga mga issues mga kagalaan. Apas dili pa ni ay mga winners ron mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibyanan. Nastuloy niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
13: DYHP. Tata, RML Report.
14: Mayong puntas sa mga radyoman na Tony Rufiel, mayong puntas sa tanang suking take pamilya na itong stasyon, DYHP. Lahat kita karoon sa Cebu City South District. Kailan ang sa maswerte makarawat sa itong mapahalipay na bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Francisco Alastra, Dorothea Caperos, Daisy Hubalin, Nicanor Barbadelio, Cecilia Villarova, Emma Ramos, Ogi Pedrosa, Og Marisa Caniete. Og tara na sa ikasinggit niyo sa DYHP.
12: Okay, okay, okay, okay. Asa mas Julius Balilig sa Idol B? Andam na ba mo sa atong pasingot sa kabuntagon? Alakom, bati na!

0: okay. Salamat kayo sa mga nasakpan namin sa DYHP o Gaya FM. Salamat Idol B o Julius Balili. Salamat Lailin Ramanis Aligadas. Labaw tanan sa atong mga naminaw sa DYHP o Gaya FM nga sipa ang ilang mga radyo. Okay, mahigala kini nga portion to glato makigalan sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini makigalan sa nagkadaiya nga bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini mahigala sa mas advanced pharmaceutical company. Oga, gi-distribute kini sa Belgian marketing oga FDA approved. Bisan pa man sa bagong formulation o bagong karton niini, nagpabili niya tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na epektibo pa. Go kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement. San ba'y may gana sa atong paghatag oga diskusyon sa nagkadaya mga issues, dugang pa mga report, sumalamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom. Og standby. Alas 8.23 na.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa Star

0: diet and exercise na magjud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart.
5: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
5: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
9: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na! New Alaksan Extra.
18: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
17: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na! New Alaksan Extra.
18: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
17: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilang kilo sa karne?
20: 500.
19: Hulo!
20: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one. One Maggi Magic Sarap. Balit na.
21: Sarap magkasama.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
23: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
25: Atong takna las 8:30 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
1: Kini nga portion of Gelato Makigilan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manlalabihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit kini sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
0: Straight to the point.
1: Alas 8:31 na, unahon ta sa mga higala sa kasaman Jane Gallardo. Desto nga pikas galinya mga kaigalaan. Kay doon na mga higala report una, no? Atong tagapagtagad mga sukit di paminaw tungod ni ining maong sitwasyon mga higala, no? Nya isunod na unya si kasama nga Arnold Bustamante sa dugang pang report. Kaya doon naman mahigalay notadong kawatan patay ni human gidulitan mahigalag pugakhang.
0: Straight to the point.
1: Ato ning kwan na pinaslang ng pugakhang, ha? Kini maong notadong kawatan matod pa. Standby kasama Arnold at sa unahon si kasama Jane Gallardo. Kay nay na priso sa hantak, puwerteng hilak, kay gimingaw sa iyang mama. Kila may pangidaron na niya ang anong nahilak man kay gimingaw sa iyang mama o lahi ang gihilakan ini. At ang klaro ho na, pila may edad ni mo dong, anong hilak-hilak man kadong gimingaw kasi mo mama. Ako sa check may galang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
24: DYHP RMM report.
1: Yes Jane. Okay, gamay lang kay may gala atong balikan nons kasama Jane Gallardo sa dugang report. Labot ining maong insidente mga kagalaan atong nga balikan ni Daken o kinabaliha. Atong takna alas 8:33 na mga kagalaan sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Standby may gala kay atong balikan sa kasama Jane sa dugang report kini nga portion mga kagalaan tud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makapaligon sa atong immune system dipin sa usab sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pagmayo atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Maong inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o mga grocery stores og duol mahigala nga clinic da sa inyong mga lugar dinhi sa Cebu City. Mapalit ka na sa Life Extension Clinic ginanaymutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ingon man mahigala sa Consolation Branch sa Life Extension Clinic sa may ADM Building Consolation Branch mahigala at bang kini sa may Jollibee.
0: Straight to the point.
1: O ganas itong linya na kung mahigala si kasaman Jane Gallardo. Labot ining nangawat mahigala gibalhog sa prisuhan. Pero nihilak mahigala kay matod pa gimingaw sa iyang mama. Basta paminawan may galang detalye sa report kasama mo sa balita Jane Gallardo.
24: DYHP RMM report.
2: Yes, Attorney Rufil, nahimo na noon ning katawaan na Attorney Rufil, reporte naman ning hilaka ang kining 28 anyos na ulitaw, pero dunay babae nga kasing-kasing Attorney Rufil.
1: Oy!
2: Kaya giningang sa siyang mama, human nga nadakpan ni siya kagabi tungod sa illegal nga sugal nga mao ang hantak. Attorney Rufil, hindi niya nakabo sa may City of Tagunol, Barangay Cugon Pardo, ning Dakbayan sa Sugbo. Matod niya Attorney Rufil, ang iyaharap ang gipusta ni iyahang sugal aning hantak ang iyara bag yung makwarta nga kanang mangkakot siya og tubig at ni Rufila. Busento sa kinang makwarta kada adlaw sa panghakot og tubig ingon man nga manglabay pod siya og basura. Sumao nang iyahang kalingawan pero kada adlaw pod ni siya at ni Rufila maghantak. Kauban ang bisan kinsa niya nga mga silingan or iyahang mga kailalang at ni Rufila. Kagabi, yun na siya ay usaka kauban nga lalaki at ni Rufila nga siya 49 anyos ni. Ibag-o lang matutan niya nga na Ilhan Apenerofil, pero nangagad man niya og hantak mautong lisukol po siya. So sila rin kagabi idung Apenerofil, ang kinigay na priso, galyasan lang ni siya sa Sud Apenerofil nga si alias Makmak Apenerofil. Kasi niyang hilaka sa atong pagpangutana, kaya nga nung nihilak man siya Apenerofil nga nasud siya sa prisuhan, kaya kurti niyang mingawa na siyang mama, kaya wadi ay nakahibaw na nasud siya sa prisuhan na Apenerofil.
1: Oy, ba't di 8 anyos naman kasaman din? Mingaw-mingaw pa siyang mama o lahi ang gihilakan?
2: Mingaw-gid siya matod pa Apenerofil, kaya 1998 na iyahang edad, naapa man gihapon siya sa poder sa iyahang inahan. Nagatag na siya nagmay, ilabi lang mga kwarta siya Apenerofil, pero nagsisinit siya ang kasi na aklan lang yung gagabi niya. Doon na po'y naka-report at ni Rufil. Kaya pwerte mong gudin niyang sa baa. Kauban na to ni Rufil. Pwerte sa baa. Mautaw ng reklamo in town ng mga residente sa lugar. Mautaw niya, Jesus, dahil niya sa itong kapulisan, niya na aklan man sila at ni Rufil. Padong na ginuntad ay ni siya uli, pero gitawag siya balik siyang kauban. Kaya maghantak na po silang balik. Gawang sila ay nangyong mga ni Rufil. May balik po siya. Mautaw na aklan po siya sa itong mga kapulisan. Inis na bawi unta siya sa 600 na unta iyahang kwarta Ateni Rufil. Atlan lang yun niya, nadakpan siya. Matod ni Ateni Rufil, hawa lang yun siya ni Daga, nagpadakop lang yun siya. Nikuyog lang po siya sa atong mga kapulisan, tungod kayo doon lang po siya kalapasan Ateni Rufil. Pero pag sood na, gabi Ateni Rufil, hangtod ka ganiha, nagsigiraw daw ni Matod pa o hilak sa sood Ateni Rufil, way na rong tog. Kahit parti gini ang minyawa sa iyahang mama. Pero
1: ano mo na yun? Murag doon na siya pagkakuan? Murag may pagkamahuyang kasaman din?
2: Mahuyang. Bayot siya at ni Rufil. Mga siguro ninyo, humok kayo kasing-kasing at ni Rufil.
1: Oo, oh, humok.
2: At ni Rufil.
1: Gimingaw siya ang mama o gimingaw? Basi na ilang gimingawan?
2: Namutana gani at Ate Rufil kay duhara man silang naghantak at hindi pangutana if uya ba ni ang iyahang kahantak gabi Ate Rufil. Pero kay nahibawa na ninyo umadi ay migo na daw sila Ate Rufil. Bago lang sila nakaila niya tungod kaya kanaganing mga tol na yun iyahang kamot Ate Rufil kay kadaadlaw na magin siya manghantak. So kung may manghagad niya musukol yun siya Ate Rufil kay makabawi-bawi man siya. Iyahagong kita sa iyahang pag-sideline sa hapot o tubig or masura Ateni Rufil kay 200. Pero makadaog siya sa hantak, maabot mag 600 pesos Ateni Rufil. Mga nang drag mawiligid siya. Pero karon kay gibalhog naman din siya sa parisuhan. Pero ato na sa Iran, na ikaduhang higayo na niniya na priso Ateni Rufil. Kaya yun na po ni siya sa laot sa unang pagpangawak. Walo katuig siya Ateni Rufil na priso siya ni Adtong 2007.
1: Walo katuig?
2: Walo ka tuig.
1: Kapilti mingawa niya sa... Piti mingawa siya mama.
2: Pwede din niyang mingawa at ni Rufil. Paman din niya nabuwag siyang mama. Samot na karoon na puna na po. Nagmingaw na po gaayo siyang mama at ni Rufil. Dagko in town yan ni Sigluha. Ganiha at ni Rufil. Di na ginato masabtan. Ang iyahang itang istorya. Tungod niya gabako. Ugid siya. Tungod siyang kamingaw niya. Nangutana ta nga. Gusto ba siya nga manawagan? Nga para po makahibaw ang iyahang mama. Kahit kusog na matadira sa may tagunol at ni Rufil. Wapo siya ni Sotis pangan siyang mama. Wapo siya. Sige lang yun siya. Gihilak at ni Rufil. Wala siya ni iyon wong kasi pangalan siyang mama at least man lang mapanawagan na ito mapahibaw na ito nga naasa sa prisuhan pero wala mo siya ni Sogwat at ni Rufil naghilak lang din siya kutob lang din siya sa paghilak at ni Rufil pero tautaliwa siyang kamingaw siyang mama matod niya at ni Rufil nga iyahalang servisyohan nakaservisyo gani siya 8 katuig. Samot na kaninga, pila rin ni Kabuan po dati ni Rufil ang kining maong sa laon nga iyahang nalapas sa karong mga gayuna po dati ni Rufil.
1: Iyon sa man niya pag-survive itong 8 katuig na priso siya nga wa dito iyang mama.
2: Kutob lang din sa paghilak, pagtuwa sa iyang luha, Ateni Rufil. Huwag din siya mabuhat. Kay dugay-dugay mong isa suod, Ateni Rufil. Di man po pwede makasuod iyang mama dito. Kutob lang din siya sa pagkamingaw.
1: Wala mo yung nandiyan nga. Nga nung hilak pa makasong mama nga naanad na magkagwain mong mama.
2: Wala niya kay nakuyawan sa Ateni Rufil. Kaya ato gipangutan na diha naman siya. siya nihila kung samot. Niya na ako nga ano, nihila kung makamakmaka. Ay, siya nga, hindi nga ako sa ako, mama. Ay! Murag, bata kayo ba? Maluoy, bata. Murag, magkatawa ko rin taon sa ato ni Rufil. Kaya, dako na pa rin taon siya. Niya ka nang, sakto na po rin taon siya sa panimuot. Niya na po siya buot, gina to ni Rufil. Pero, naaragid gihapon niyang kaminyaw sa iyahang mama at ni Rufil. So, mao na, servisyohan niya ni sa bilangguan. Gutob lang din gihapon siya sa pagtato sa iyang luha. Kaya, huwag siya mabuhat.
1: Oo. Okay, naputol to mahigala, ha? Naputol ang report ni kasamang Jean Galado. Okay na to, Daiken, porbida. Naunusang kalakiha, mahigalang. Okay na, napaikuan, pa-explore lang sa kasamang Jean. Napa sa linya? Sige, mga kagalaan. Nyo speakers ka bahin, doon na to, mga higalay. Kawatansan niya na gidulitag pusil spugakhang. At ukaon yung report noon, mahigala ni kasamang Arnold Busamante. Kini nga portion, mga sugit ni Puminaw. Hatod ka na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini nga naman kayaan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon pulips o na yung motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaalabi seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigo mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ani mo ang imong hugaw diha sa atong tinai. Mao makahatag rin kini kahupay sa tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Pagis pag-inom, magkuha kay usa ka sachet, imong isakol usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa life extension vitamin D3.
3: Straight to the point.
1: Atong balikan final report ni kasamang Jane Gallardo. Ato lang papanid anak kasamang Jane. Yung saman, ang mga pulis. Maral na nga tawa lang siguro mga pulis. O ano mo to o mga pulis nga gimingaw. Wade mo bisita pa iyang mama hantod karon kasamang Jane.
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Nihilak po din sa maayo at tinirupil kayo. Huwag yun kayo ba ang iyang mama nga nadakpan din siya gabi. Eh, gabi pa may siya nadakpan na tinirupil. Iyang tagkaroon, huwag pa siya madua o tungod po da. Kaya huwag pa kahibaw ang iyang mama. Kaya maski iyang mga silingan matod pa, maragway nagkapahibaw po nga ito sa inahan na tinirupil. Mm. Huwag siya kawan na, huwag pa din siya kita sa iyang mama. Pero ito mga polis, marag na huwag na lang po.
1: Ang iyang kauban sa hantak, nadakpan wa?
2: Nadaktan po, nadaktan, nagkuyog gihapon sila sa sod.
1: Nga, wani mo ina nga, pagdiwas na lang mong hantak sod.
2: Ani kay ni ok ni sa Dublin po ni ang iyang kauban at ni Rufil kay mini ora ba ni mini ni ang iyang kauban.
1: Wala bisitaha ang iyang kauban sa iyang asawa kay minyo makana or mga anak or iyang pamilya.
2: Wala pa sa dinidua nila ni Rufil. Wala pa dinidua nila ang mga lawa pero basin karon taod-taod po na ay mo duaw na ani niya makapahibaw na po. Kay silingan pa man din silang duha at ni Rufil basin makapahibaw na po niya kabanay ni ining sa kanadakpan niya kauban ni Makmak nga to po sa inahan ni Makmak basin di ay nga maduaw na po ni Makmak karon na ni Rufil. But mauna no nga servisyohan niya matod ang kining maong salaod nga iyahang nabuhat na po da stood balik sa prisuhan na ni Rufil. Mga na itong nakuha, gikan din yun sa Nea 1 Police Station. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot, Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajaman Jane Galliardo, DYH, Bita Talk, RMN.
3: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
5: Rush Boy Nationwide.
1: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa mga report. Alas 8:44 na standby sa ato pagbalik.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity,
4: og free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Na namoy progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
25: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
26: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
27: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
28: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
30: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
31: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade number FTEB 249601 series of 2026.
32: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
33: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
34: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
35: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
36: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
37: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
38: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
39: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
37: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
39: Dito na buo ang confidence ko.
38: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
40: easy maging best me.
41: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
42: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
43: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
44: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
45: Kabog na nga pang negosyo.
46: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
47: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
48: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
49: Strong for the Filipino.
50: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
51: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
52: ACS.
50: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
42: Ang katinig sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, mga kaiksyon, alas 8:51 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.

0: to lumanot.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion may gilatod ganatod usab sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll herbal food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A, mga higala para sa ampalaya, B, para sa banaba, C, para sa kamuti, o D, para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo nga makatabang mga higala sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, ingon man constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:51 na rin, notadong kawatan mahigala, gidulitan o pugakhang o namatay. Uyawa ining kalakiha mga kaigalaan na unsa ba nilang hintabua. At ang paminaw na ang report, umanay kasamang Arnold Bustamante. Yes, Nold?
1: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
2: Kasama nga Tony Rufil, gidulitan sa pagpusil patay. Gamit ang pugakhang, agusaka i-tricycle driver sa kaobanin niya. Driver side sa tricycle, alas 8:28 sa gabi na itong Biyernes, dito sa Katarman 2, sa barangay Katarman, sa lungsod sa Cordoba. Ang napatay na ang nadangat sa Karahay District Hospital sa Lakiin sa Napolapo, mao si Jandre Mercado Sumagang, 35 anyos ulitao, na nagpuyo rosab sa Ubog Garapita. Sa investigasyon sa Cordoba Municipal Police Station, nga dahilan dayo nila ang mga suspek kini base sa pamahayag sa mga saksi, na mao sila ga Manuel Orque Mejica, 58 anyos, taga-sitlyo Dilamina, Barangay Bangbang, Cordoba. Nabay nagpusil sa biktima uban sa duhanay ka mga kauban na sinang Julito Trasmil Dinoy, 52 anyos, o Gritzel Humawas Tago, 43 anyos, kada pulos taga Sitio Takigan, puro matabang Dayas, Cordoba. Matod sa mga saksi ka sa mga Tordorofil na mapay pagkanaog sa yaga tricycle ang biktima, gikan sa nagbiyahe ni siya, apan kanit lang naabot ang mga suspek ikan sa luyong abahin. Huwag dahil po sinili gamit ang pugakhang kuman sa insidente dali nga nalibat ang mga suspek sakay sa dala nilang tricycle pareho sa Boga Repita. Bilo sa dayong manhan to pareho ng kapulistan sa Lungsus, Cordoba. Huwag pagka alos 9:40 sa gabi sa maong adlaw, dalak pa nila ang tulog ka mga suspek o nakuha usab ang gigamit na pugakhang. Lakit sa nasaknit ang upat ka bala sa 12 gauge shotgun o usa ka basiyon nini. Sling bag o ang Osaka Kawasaki 100 nga tricycle na doon plate number G109AC nga gisakyan nila sa pagsibat. Dugang sa nagawas ng investigasyon na suta nga silang sumagang o mihika, dugay na nga nag-away sa kinini ang hinungdan naging kasama ito ni Rufil. Kining pagkawagtang sa tricycle aning suspitsado nga iyang nabawaan nga si sumagang boy nagkuha nining iyang tricycle unya gibarigya dito sa dakbayan sa Danao unya gawas ani base po sa pamahayag ng suspect nga si Oroki Mejica nga duna na record sa pagpangawat kaning biktima mo inungdan nga siya mo iya responsable sa sunod-sunod ng mga kawat dito sa ilahang ganapit o siya na lang hinoon ang bibawos ka sa mga tolerofil. Ipagkutahan na bitaw ni sa mga investigator nga nung yamang gipusil. Wala siya makahuna-huna pa. Gani kang kay naglagot na siya pagmaayo sa mao nga suspect human masayri na kinimo ay nagkawat sa iyang tricycle o dito gibaligya sa dakbayan sa Danao. Ang kapulisan sa lungsod sa Cordoba, nagandam na o kasong murder bato ka niining nga mao nga suspitsado o tulo ka lang nga suspect nga responsable sa pagpusil patay niining nga biktima nga si sumagang nagasamtangan nga gibalhog karon sa Cordoba Municipal Police Station.
0: Unsa man ang pugak kang Nold? Sila na himo-himo ani Nold? Unsa man ang ikaw kuno freeze kuno Nold? Kanang mao ato kuno padul-an Nold? Unsa man ang kuana?
2: Kung sa ato ni diri ka sa mga Tony Rufil, kuan ni siya kanang improvised nga armas nga ang bala shotgun gitawag ni siya surit-surit.
0: Surit. Latong. Oh, yan na, surit.
2: Oh, wala na kasama ng Tolerofil, no?
0: Yung sa mapaghimo ni Nol, muna man, o gamurag sungkod, malang niya, kwan?
2: Kwan niya kasama ng Tolerofil, kanang pipe mga, kanang puthaw, o niya, ibutangan niya, o kanang buka kasama ng Tolerofil, o niya, ang pag, pusil ni mo ani wala ka dili ka blit mura siya glutang ka sa mga Tordorofil kaya may mura itong hapakon na rin mo hapakon na rin mo diha na bubuto na rin siya ka sa mga Tordorofil
0: So sila rin naging mo ani Nold

0: sila rin nakimuyimo ani kasama Atty. Phil. Nga nakimo ani sila ang sila ra kinagitawag nila og surit-surit. Nakuhaan sila og mga bala og akatong basyo sa shotgun atong sa gihimo nga manhunt operation kasama Atty. Phil. Dugay na kini siya nagdumot aning suspect
1: abik. Sumula ni Luthang Ginold, no? Mura Luthang.
0: Ah, Luthang gyud kay ang pagpusil ni mani wa may kapliptanan. Mhm. Ibo maning hapakon ba?
1: Oo.
0: Kun nimo ang kining luyo, kining sampot aning pugakhang, bubuto na siya kasama Atty. Phil.
1: Oh, Giluthang rin eh, nana. Sus, malusip.
0: Oh, Giluthang. Actually, Giluthang gyud siya, no? Ang kining maong nga biktima. Nadala pa ni Stambalanan, pero sa dito pa lang sa area kasama Atty. Phil, naka, siguro na mga saksi nga, kapsang dito sa kinabuhi, kaya pwede man nagpasad man dugo, igo sa ihang lawas. Kaya kini mga 12 goods, goods shotgun kasama Atty. Phil, dusi ni ka, kwan, kaya bitawang, kanang bitawang mura o gagagmay ng mga bala niya kasama Atty. Phil, kanang buritas, dusi ka buritas, ang naa sa suludan niya, kung buwani mo igo, tanan siya mong lawas, mabahagin mo ang likod ani kasama Atty. Phil.
1: Muna, bisa dili ka sharp shooter ni shotgun niya, mo yung mong gamito, no? Kaigo, kagyo, Nold.
0: Oh, kaigo, kagyo, kaya dosi, dosi man ikaw ka, bulitas na sa sulod kasama Atty. Phil, kamanin, mura man niya siyang bubuka ba? Inigbuto ani, ang tanan ng mga dosi kabala o dosi ka bulitas, ang uman, di mo igo ni mo, pero doon nagi mo igo sa dosi sa imong lawas. So, bisa pagbutalo ka, makaigo dyan ka kasama Atty. Phil. So ang kapulisan, mupasaka ng kaso, murder karong adlaw ngadto sa korte. Ang suspect, nagpabilin pang takom kasama Atty. Phil sa dugang pang mga pangutana sa mga sakop sa media, nanong iyang giposil yun, unta ang gikawat, tricycad naman, nga mahimo ron tatong malimutan-limutan ba. So iyan na ito gipasaka ang kaso ng pagpangawat, kining maong nga biktima.
1: O, gipabayaran naman lang ka ito. Kinikinabuhi, may gipabayad yun noon kasama Arnold, na bayad po sa presuhan noon.
0: Oo. Gaya namin ito nga, tanong imo matugi po siya, imo nalang tutugi pabayad, o baka gikihan lang ito ni Mus Barangay, ano nga magkabayad ning maong nga suspect, matat pa niya nga abiktima, matat pa niya nga, wala nga ko no, ganang grabe niya kakawatan, ninda, maong nga tao kasama ito na Rufil, mauna ang sulti sa mga suspitsado.
1: Mm-hmm.
0: Kasama mo sa lungsod sa Cordoba, inyo Rajman, Arbo sa Mantri, YHP, Tata Carmen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajboy, nationwide!
1: Okay, salamat kasamang Arnold Bustamante sa imong report. Nagatos ura sa alas 8:59 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: atong
2: point.
1: Balikan mahigala ng atong isgutanan labot mga higala sa plano sa prosecution sa ako nang giingon kaganina mga kahigalaan nga ilang ipatawag kadto di ay mga higalang sheriff nga nadapatan ni VP Sara ni atong 2011 motong sheriff sa Davao City nga si Abby Andres. So si Abby Andres to unya matud pa sa prosecution team pinaagi ni Congressman Prosecutor Congressman Impeachment na Prosecutor Joel Chua nga ilang ipatawag ilang patistiguhon ngadto sa impeachment court batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Kini mga kagalaan nga kuan witness na appeal ni giapil nila sa lista atol sa pre-trial conference sa mga witnesses nga ilang i-present unya inigsugod na sa impeachment trial.
2: Straight to the point.
1: So appeal ni si Sheriff Abby Andres. Pero mo lagi na kung giingon mga kagalaan. Of course, ang sa defense ane, mo-object sila mga kagalaan kayo, man na ilang trabaho, sad. O ikaw, abogado sa defense, may gala, kutob sa objectionable nila, imo lang sang objekan kay para, ha, makita sa yung katag, may galag, asa kutob mga higala ning sa prosecution o sa ilang inargyuhan. O paghatag, sad, may higala, o every inch of the way, may higala nga muhatag o paglisod-lisod. Ha? Trabaho po na sa dipinsa. Pero muna, objekan eh, on the ground, may higala nga dunay, sa rules on evidence, dunay gitawag, may higala, Grace Inter Alios Acta Rule. Kining nahitabo nga pag-allege nga pagpandapat 15 katuig nang nakalabay, dili na ni mahimong magamit mahigala sa unsa may relevance ini sa kaso na impeachment.
4: Straight to the point.
1: Ikaduha, dili ni mga higala na hitabo nga Vice President impeachable official si Sara Duterte. So daghang mga arguments nga ibutyag ang sa sakop sa defense team aning kalakiha. Pero mo lagi na, sa pikas nga bahin, ang atong pangutanan dako, i-evaluate o maayo ni sa prosecution team kung para nila makatabang ni silang kaso, okay, go ahead. Para nako mga kagalaan, isip, nag-cover ta ining maong impeachment trial. Paminaw lang yung boss DYHP kay para mag-uban tag tanaw, layo-layo naman ta, gasto naman sa kayong mwanto patag Manila. Dari lang ta may gala sa Facebook sa DYHP o IFM. Dari sa tong YouTube channel. Unya atong i-discuss ni kaugma ang mga punto legal nga ilang gipanghisgutan.
4: Straight to the point.
1: Kini, mo-object ang kuwan ni. On the ground nga in res inter alios acta rol number 2, on the ground nga kining maong insidente, dili man ni appeal mga higalas impeachment, wa may relevance ni kay dili pa man impeachable official si Vice President Sara Duterte ani. Unya dugay naman kay ning maong panghitabo. So kana na yung mga grounds for objections. Pero sa prosecution, dili sa ingon nga pagunsa, ang ako lang ni mga higala bang tanaw nga ang prosecution may mo timbang-timbang kung makatabang ba ni silang kaso, kay makadaot ni silang kaso hinoon, malkansi sa narrative sa anis publiko, ayaw ninyo i-present o dayon, kay basi malkansi hinoon mo indekin.
4: Straight to the point.
1: Hindi ako ba tambag ba lang sa prosecution, san? Pero pala ninyo kinyong i-present, okay man, san? Atong tanawon good mga higala o unsay ilang katuyuan? Eh kinigod ang karakter mahigala sa accused or sa gipasakaag kaso nga impeachable official mo oy imong i-prove. Di man ko ni kaso mahigala ang annulment. Na imong i-appeal pagprobar niya psychologically incapacitated mo ni muna. impeachment case mo ni. So objection. Immaterial and irrelevant. Mga ganay, numero uno niya. Immaterial and irrelevant. Pero mo insist yun mga higala ang prosecution niya, ilag yung i-present. Unya, ibutang tama higala ang ruling mag-voting mga higala sa Senate. Ang Senate impeachment judges, ang senator judges, mag-voting sila, ma-present yun na. Kay, ang mga senador, mas daghan yun ang mga senador nga naasa Gatchalian Black. So presumably, ilang ma-present na kung gusto nilang i-present. Pero ang akong tanaw ani, ayuhan ninyo og evaluate kay basig kamoy maalkansi ining inyong i-present.
4: Straight to the point.
1: Kung tanaw niyo makaginansya mo aning inyong i-present, i-present. May na lang magkatabang sa kaso sa prosecution. Kung tanaw niyo langanin, medyo maalkansi hinoon mo sa narrative sa mga tao, kaya kining impeachment trial mahigala is a sui generis. Ha? Mutanaw ang publiko ani, magtanaw ang katawahan ani, og asa mahigala ang basig og maduot si Sara ani nga angay mo yun, angay yung impeach wagi ayo Sara o ang mga tao mo yun angayan yun ay Sara o hinlaban man yun sa mga publiko mo na nga nakadapat siya sirit. So tanawa ang narratives kay kung alkansi ganit mo sa narratives na inyong ipugos o present basig nagpukpuk mo bato sa inyong ulo.
4: Straight to the point.
1: Kay human aning maong panghitabo kadaghan man sige magkadaog Sara o man mapildi na og eleksyon. Sarakto ng mga tao, sige na yung isyo na, gigamit na nga isyo, huwag magsilbi. Sige ko no, ikuan ko no, ayuha ko ninyo ha, ito yung padayog hisgot ng totoo, duman lamang sa pipila kapahinom doon. Alas 9:05 na.
5: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ahoy! kidney care time.
14: Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Bad unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken. Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread. Lady's Choice Chicken Spread. May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise. Patikim!
20: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
21: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
22: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washy!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Siyang labada.
31: Mula noon hanggang ngayon.
33: All you need is Pride. All you need is Pride.
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
33: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
31: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
33: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack dala sa 9-11 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
8: atong
7: point.
8: Atong balikan, mahigan ato, maisgutanan, robotaga. Kini nga portion ato, gato sa EXL Coffee Mix 17-1. Mga pisa, tagamay, mga kagalaan. Kay sa Idol Buiki o sa Idol Mikey, ganin na akong giagdas pangapi. Nga pikapi sa taginagman. Kay nindot ang ato, maisgutanan, robotaga, mahigala, no? Kini ang EXL Coffee Mix 17-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rusip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Muna importante sad mga sukit di paminaw. Mutabang sab kini aron alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rusip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
8: Alas sa 9:30 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Now, arita, teknikalidad atong basihan, mahigala o arita sa politika. Kay sui generis magunding impeachment court niya, makita ba sa mga tao? So natural, ang narratives mahigala, importante, sad. Muna nga akong giingon, ang prosecution, kini akong analysis ron, ingon lang ko mahigala nga, tanawon sa prosecution kung makatabang man lagi, kay mas lisod mangod ang pag-build up sa kaso, kontra sa pagguba sa kaso mahigala, nga himuon sa prosecution. So ang trabaho nila ilang i-build up ang kaso, dili lalim. Ang part sa defense mahigala, ila man ang gubo na. Unsagi, bye-bye sa prosecution. So, kinini ang puntuha nga na-appeal sa lista nila si Davao City Sheriff Abby Andres nga ilang i-present. Kung sa inyong tanaw makatabang kana sa inyong kaso, batok ni Vice President Sara Duterte, himo ha, ipatawag na. Kay total, umingon sa mahigalang ilang tawgo ni maong witness, so pinahan ni sa impeachment court, bisan pa mahigalang mo object ng dipinsa panalitan makikilan, I'm sure mo object mo ng dipinsa mga sukitig paminaw. Ha? Aron lang yun po mga higala nga pagkuan. Ila man ang trabaho mga sukitig paminaw, so unsay angay ang objectan mo, object na sila. Inig object nila, ibutang ta mag-voting ang ilang ruling sa impeachment court, ilang ibutang divide the house ta. So may tabo, tanaw na ko, mudaog. Ang buto, kay daghan man ang kang Winget Salian nga black. Mapildi ang ilang kay Tano. So, ingon, ipatawag, dili. Object nga dili, ipatawag. Ipatawag na, magka-brasuhay. Inig-ruling sa impeachment court, tanaw na ko, mapatawag yung kung mo ilang gusto. Ha? Kay inig-ruling, ano, mas daghan man ang ilang grupo ni Winget Salian.
7: Straight to the point.
8: Pero ang atong punto mao nga, sa dihang mapatawag na, kinini ang makatabang ba o di? Kaya naman, tanawa ha, atong obserbaran. O maingon kag sa teknikalidad, of course, objectionable, immaterial and irrelevant. Objectionable, tungod mahigala sa rules, mga kagalaan sa rules and evidence sa res inter alios acta rule. Objectionable, gumikan kay kining insidente ha 15 years ago. Dili pa impeachable official, Sarah. Pero kung ilang ipugos mag-present, pwede. Pwede. Ha? Kala, kita magtanaw, may kala, malingaw mo lang sa tao kung saan nila pag-present na, no? Ang ato ini, mutanaw lang tama kagala, tulad sa i-evaluate kung sa kalaki. Nagkadima o bang presentation? Okay ba ang presentation? Nakatabang ba sa ilang kaso? Uwa. O muna, itanaw noon mga sugitig paminaw. Pero tanaw na ko kung ilang i-insist sa prosecution nga, ilang i-present, mag-present gina. Tungod kay ang ginaghanon sa mga senador landaan o ilang ibutang divide the house sa ilang ruling labot ani, mudaog sila sa ruling. So ma-present, ang problema ana inig-present karon kung ang narratives mahigala dili makatabang nila, niya mahimo na hinog samot o kahiro sa aray.
7: Straight to the point.
8: Eh, tanawa ha, ang mga taga-Davao, good, yung pangutan ng taga-Davao, ningong sila rin nga, diba na, kini maoy ko na, si Sara Duterte, Vice Mayor, 2007 to 2010. Ang mayor at the times, Digong. So siya maoy Vice Mayor ni Digong. Pag 2010, si Sara maoy Mayor. 2010 to 2013. Maunang panahon na, pag 2011, si Sara maoy Mayor ana. Silbi siya maoy inahan sa Davao, anang panahon na, nga dunay demolition nga gihimo, nga atol mahigala sa katalagman, nga doon na pa mahigalay tua dito sa evacuation centers. So ang problema ang una sa local government sa Davao, ang ila usa nga pagkaon ba? Para ba nang sunog bitaw? Unya na ta maghisgot anang sa kwan? Unya na itong taon? Unahon ta sa ang iyong pagkaon, ang inyong mga sinina, kana sa ang immediate ba? Ang long term nga plan ana nga magtukod o balay-balik, asa dapit, itukod na, paulahin na ang atong giuna ron, kinini ang mga pagkaon usa. Nya, biktima man sila. So pag-adtong sa ragiingnan, gipugnan niya ayaw sa inyong implement ng demolition sa mga tao. Kay katalagman man, nangaguba ilang mga balay, naka-experience o katalagman niya, tiwasan pa nato demolition.
7: Straight to the point.
8: Wa man mahigala mo tuman, matod pa kini sa ato nakuhang report dito. Hamaw man ay facts, ani. So nadapatan ni VP Sara, kada mga higalang Mayor Sara pa at the time, kanang maong sheriff.
7: Straight to the point.
8: Dako na isyo, nakasabot ang tanan ang isyo. Ay, nabalita man ito nationwide eh. Nabalita man nationwide. Ang pangutan na, na nadaot ba si VP Sara ana niya ng maong insidente. So, suwa man. In fact, ang mga tao dito mahigalagi himo, mahinon lang hero Sara day. Daghan ko yung mga tao dito nga, katong hitabua, attorney, nisamot akong believe ni Sara, nga mula ba ang gilis pobre?
7: Straight to the point.
8: Kaya pag-abot dito, ang mga tao naghilak ba? Wa na mong balay, ipangguba. Dahil mga bata nang gihilak, dahil mga kuan. So, muna hitabu ang mga sukitig paminaw. So, unya-unsa may ebidensya nga ang mga tao dito, wala maapiktare ang kining maong isyo, wala maapiktare sara. Tungod kay ni Anang 2013, isa may mayor lang 2010 dahil. Baga man, ibalik man kay Kanas Digong dahil ito panahon na, human yung termino. So, sara man ipuli pagka-mayor. Pagka-human sa, gibreak lang ito, mahigalang, na mayor si Sara 2010 to 2013, ni balik si Digong pagka-mayor. So si Sara, ni focus sa iyang private practice. Ni balik mahigala iyang papa pagka-mayor. Wa na mo balik Sara dito. Pag 2016, dagan mas Digong o presidente, mo nang napugos po Sara balik isip, isip mayor sa Davao. So 2016 to 2000, another election, 2019, wa man makatandog ni maong isyo. Gigamit man yung mga isyo sa ilang kontra. Ang mga nuglalis dito, gigamit man nga si Sara, way ayo, nanukmag o sheriff. Pero mga tao, mahigal lahi man ang ilang perception. Sagol ba ni politika? Muna akong ingon, inipresent nga to sa impeachment court, timan eh, ang narratives ani, sagol ni ang mga tao nagtanaw. Ang mga butanti ba nagtanaw? Kung madaot si Sara ani, o ipresent niya, magkadaot ni Sara, ipresent sa prosecution. Kay kung mahiro si Sara ani hinoon, ayaw niyo i-present. Kinitambag lang ako na isa prosecution, ha?
7: Straight to the point.
8: E basinbag na, igo mo sa inyong kagalingong tari. Kay mauban yung nahitabo, pag 2016, Mayor Sara, daog. 2019, Mayor Daog, pagdagag Vice Presidente. 2022, siya ay pinakataas og buto nga 32 million.
7: Straight to the point.
8: Sa Lactod, kining isyuha nga dugay na ning gigamit sa kontras politika, wa makadot. Kasala Duterte.
7: Straight to the point.
8: So, unsa man og imo nang gamiton sa impeachment, pwede. Wala na ko. Sige, gamitan ninyo. Di na ba kung ingon niya on saba? Kaya mo may gusto lang chua, mahigala nga mo ilang gamiton. Ako ay paglaban, ha? Alakos to nga, kining particular topic. Ang ako, tambag ni ako sa prosecution, evaluate ninyo kung maalanganin hinuon mo sa narratives, ayon yung i-present. Kaya basig ma daot hinuon mo ng kalakiha. Kaya inig-present ano dito, ang mga tao mahigala, may ingon mo na nahangaan na mo ni Sarah, nga medyo na ipagkatumbuyon mo laban sa mga pobre, willing siya mahigala mo dupa sa mga kabos dito, bahala kung siya may tabo niya. Balag kasuhan siya mga sugit ni Paminaw, pero andam siya mga higala nga nidupa alang sa mga kabos nga dito gipandimuli sa mga balay.
7: Straight to the point.
8: Delikado na nga narrative. So, delikado sila mapildi sa anak lakihan ay. Nakuha niyo, okay? Delikado kayo malanganin ang prosecution. Na, basig mo, sumbalik kinoon ninyo nga kansi mo dito atong presentation. Pero muna, ako ay bias nga pag in this particular topic, mayon ko, huwag tanaw ninyo makaayos inyong kaso, i-present. Huwag tanaw ninyo murag maalanganin, medyo maalkansi, daayaw ninyo i-present kay basig badaot hinoon inyong kaso. Kay mga tao musamot ka bilib sa Duterte ang kalakiha.
7: Straight to the point.
8: Ha? Kaya gato mga tao dito nga mga pobre mahigalang didimulis ang mga balay, gilabanan ni Sarah. Pag abot dito giinan tabitaw ka nga ayos ha, bago pa na naibiktima sila og katalagman. Ang atong concern ron ang ilang immediate nga panginahanglan, ang pagkaon, ang ilang mga niya karon panggubon ilang mga balay. So, kining puntuha ang mga tao sa Davao nga og imong pangutanon din among idol si Sarah kay gilabanan mi. Og kana mga higala man nationwide na hinuon na ibalik og kuan medyo alkansi ang prosecution. Kaya tambag ko lang. Maalkansi pero sige go ahead og i-present ninyo tan-aw ra man sad mi, ha? Kay timailhan nga wa makadot ni Sarah na unya positive sana kay pagdagan niya 2016 daog. Pagdagan 2019 daog, suwa kadot kini mo ang isyu. Pagdagag vice president, in fact president man tay daganan gani unta. Siya man mo di mo dagan. Ni slide down man sa vice president kay iyang gipalabi mahigala sa BBM. Ato ah. Mo na iya nadangatan ron. At least nakatilaw po siya sa consequence sa iya mahigalang decision. Ha? Katilaw po siya sa consequence sa iyang decision. Wa siya minaw siyang papa. Ha? Pero mo na ginagingon, makabawi sa raan ng kalakiha mga sugitig Paminaw, gumikan kay siya ay pinakataas o buto na ng 2022 nga eleksyon. So timbang-timbangon sa prosecution, makatabang ba na ito ni? O basig mahiro hinon sa raan, inig mo yan i-present ni? Kada kong problema ng kalakiha mga sugitig Paminaw. Niya gawas pa, tarawa, ang mga tao nga wa mo tuo dito o wala makadot ni mong isyo, even sa mga senador wa makadot kini. Nga mo ang isyo. Talawa, karotot-tot. Ako i-present ninyo on say puntong dako. Dako sa nga punto, mahigala. San ba? Human lamang sa pipila ka pa hinomdom. Alas 9.23 na.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
13: Lady's Choice Ham Spread.
12: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
11: Mmm!
13: Wow!
11: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
19: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
20: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
18: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
20: Dito na buo ang confidence ko.
19: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
21: easy maging best me.
22: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
23: Mmm, tofu sisig?
24: With mayo?
23: Pwede sa ulam yan?
25: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mmm, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
26: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Meron available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas sa 9 media na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Kini nga portion na tulgarato may gana sa Sid Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamool, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapon-apon sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
6: Alas 9.31 na sa atong bauban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Na atong balikan, mga higala. Muna akong iingon, pagtanaw ni mo nga ilan ng ugato ng 15 years ago nga insidente, makaingon ka rin, sa man ang prosecution na kuwang siguro sa ebidensya di ay nga para sa impeachment. Ah, medyo makaingon ka nga week siguro gyud ay kwan kay pag impeachment pre-trial conference ra ba nang gawas ning istorya mahigalan dili ready ang prosecution.
5: Straight to the point.
6: Ako di ko basta-basta mutuo sa anak dayon pero labi pa do na ning gawas istorya gi kaon ko nung buhi si kwan oi. Jilbe Luisto ang lead prosecutor mga higala sa defense. Di ko basta-basta mutuo dayon ana. Pero do na mga strategy nga gibutang. Diha palandaan. Tiya mo na, doon na pa'y gisubmit na higalang ebidensya ang prosecution niya kuwang o mga pages. Kini nang gawas man is balita. O kini pong nigawas balita, kini laging sheriff nga ilang ipatawag. So far ha, murag makaingon ka nga, iklaro sa ninyo na diha kay atat na atat na ba kaayo sa mag-impeachment, pag-impeachment, na nag-abot o niya hinoon dito sa impeachment court base kung di magkalimao.
5: Straight to the point.
6: E kinilandaan lagi kini nga portion, mahigalag, i-present ni dito, daghan o tanawonon. Kung kini mga higala makatabang ba or dili. Kay ang mga tao mismo sa Davao, wa man ma-discourage. Pagbutan ni sana. Pagdagan pagka-mayor mga higala, mayor man siya ng 2016. Humani may tabo, kini tabo ang Mayor Sara. Pag 2016 election, Mayor Sara. 2019 election, gihip sublian si Sara. Pag 2022 election, landslide. Ang buto ni Vice President Sara Duterte, despite sa ilang mga kontra ang mga Nograles ito nga gigamit ning maong isyo, batok ni Sarawak kadut. Nga naman duhamanggod ang perception sa tao, may nga, bati asara eh, manumbag magkuan, manapat man og sheriff. Ang uban po mga tao, may nga po, hero si Sara na mo. Kay, kaliman ka nagtanaw sa mga pobre dito nga wanay, biktima pa sa katalagman. Bago pang flash flood sa ito ha, napas evacuation centers ang mga tao, unya imong demolition ang ilang mga balay. Giingnan sila nga ayaw sa implement. Hangyo lang eh. Sus, wa man implement magi pag adtong Sara may galikita sa mga bata ng hilak ang mga tao dito. Nilaban Sara, mo na nakadapat siya ani. Ang pangutan na nakadaot bang Sara o wa? Kanang maong isyu gigamit man sa mga Nograles. Dito sa politika wa man makadaot. Daog siya pag 2016, daog siya 2019, daog siya 2022. So, wa makatandog kini mong isyo. Muna nga, i-evaluate o maayo nila kung ilang i-present sa impeachment trial kung ang mga tao, by presenting that witness, ang mga tao makaingon angay na gyud ay tangtangon sa pagkabisi presidente. Ang problema, mo ingon mga tao, sus kaangayan, gyud ay nga magpresidenteng Sara. Kaya lahi man ang narrative sa politika, sagol man ni politika, sui generis ko ng kaso, kanang impeachment. Og mulutaw dito mahigala nga si Sara na gini, limang kagilabanan ang mga pobre. Bahala wa niya tanawag unsay may tabo niya kasuhan sa ikahuman. Unya, ang mga tao dili kumbinsido nga gigamit ni sa mga Nogales nga isyu agin saraw, dili konbinsidos la, mas daghan ang mga tao nga pabor sa pila ka eleksyon ang nanahitabo na gun. Lugay naman ni 2011 man. In fact, di lang ang mga tao ha. Ang Senate President mismo nga si Win Gatchalian, ha?
5: Straight to the point.
6: Si Win Gatchalian mismo kumbinsido nga dili makadaot kining maong isyu ni Sara Duterte. Ngano man ipaduol gyud sang Sara? Kaya timan ni ha, ug atong tan-aon ang chronology of events. 2011 ni hitabo. Pero si Win Gatchalian ang paduol ni Sara ni anang padung ang eleksyon sa 2022. Na, nagpahimo mga ni si Win Gatchalian og Senate President yun eh. Nagpahimo og billboards nga matod pa sa billboards kay Sara win tayo. Ah, kani sa mani nga, oh, kana nga billboard dong. Oh, pwede na itong ma-zoom in dong. Ma-zoom in na ba na? O mauna na siya. Ah, nagpahimo og billboard si Win Gatchalian kay Sara win tayo. Kanos ama na nga billboard? Padung na sa eleksyon sa 2022 na nga ilang gipangandaman ang 2022 eleksyon. Kaya nagtuo man sila nga si Sara at tatay mudagag presidente day. Kaya nagbalik-balik sa si BBM. Kaya klaro ba lang istorya ba? Dili ni kuha na ito. Resul man kay atikon itong mga tao. Muna mga tao ganahan maminaw sa itong programa kay sultim itong tinuo. Dilagod. Lisod bang kanay mo atik-atikon pa? Kisa may nibalik-balik o Davao, si Amy Marcos o si Bongbong Marcos. Kinsa pa? Kini si Win Gatchalian. Kinsa pa? Kana si Kwan. Gibo sa duro rin. Gusto mo na sa gibo nga mag-vice ni Sara. Ha? Na-interview ta mga sa gibo, mga higala din sa programa. Dandil naman kung ito, matod pa, waman. Lahit man sa day, mga higala, kaya abing magmudagan sa nag-presidente, daghan ang ni-offer nga mag-vice. Si Gibo, si Sherwin, si BBM, si Amy Marcos. Kaya ba? Klaro ba lang istorya ba? Klaro ba lang? Kay dili kalimod, hangtod nun, kusog yun Sara. Dili pag-unsa ba? Kaya listen ba kayo, mahingala mo niya, bias mo sa turni. Muna'y survey, surveys after survey sa SWS o Pulse Asia. Samot na at that time, nga presidente is digong, iyang anak mahigala, nagtuo, kisabay nagtuo nga si Sara ni kalit lang o dagan mag-vice president. Ang pagtuos kadaghanan, siya na'y musunod siyang papa.
5: Straight to the point.
6: Lahit man na iyang desisyon. Shock ang tanan. So, nagbalik-balik sa Davao. Apil si Win Gatchalian. Tanong mo, kay Sara Win tayo. Unsa man ang pitsaha, gihimo ng maong billboards. Sa ito pa, kadtong incident na itong 2011, si Win mismo Gatchalian nga maoy Senate President ron, dili konbinsido dahi nga nakadaot ni Sara itong maong panghitabo.
5: Straight to the point.
6: Sa'yo naman, tanong mo, analyze lang yung mayo. Si Win Gatchalian mismo. Asa ba si Win may galagtanaw nga nadaot si Sara? Nadaot siya sa isyo sa una, nanapat magsilit, diwa na'y baho na kay Sara sa Davao. Baho sa Pilipinas. Dili, paduol si Win Gatchalian. Nga si Win, kaya naman tawo, kay Sara, Win tayo, di man na mawagtang, kaya naman tayo mga pictures na. Isulit ang tinuod ka na sa tinuod na nga picture. Kamo ang mga tao nga naminaw sa programa, makakonfirm mo. Di man tayo nga susulti tayo sa radio, mahigala ka ng atik-atik, dili tayo matik-atik. Ato ka ng klaro ba? Mabito ng daghay mga musunod sa itong programa, kini man nato atikon ang mga tao. Kapoy magkaina nga, mura magbuguan tas itong mga listeners. Mga brightening mga listeners, DYH, Pilgay FM. So sa laktod, ang Senate President mismo nga si Win Gatchalian, kumbinsido nga kanang maong incident sa 2011, wa makadaot ni Sara Duterte.
5: Straight to the point.
6: So, kinini ang kini ako ba kon na po ni ako do na mahinuin ko andiri nga ingon ay lang tambagi attorney na di na hinog gitambagan mahinuna nimo. Mai na tuwa na lang kamo tambag para magkalat sila dito. Pero kini ako in fairness ba lang po prosecution ba ha? Tanawa ninyo evaluate ninyo maayo kung makatabang sa inyong kaso. Bahar sige i-present. Kapitan, ako manang sa tadiri mahigala o saon na pag-present. Ha? Pero tanaw ninyo, number one, sa technicality ha, o ingon man sa narrative sa mga tao. Kaya mananaw ba yung mga tao? Ani? So mga tao, kasabot mga tao, asas na mudapig. Basing maka, musamot ka hero si Sara, hinuunan niyang kalaki ha. Ha? Sa ating panayon, kanon totoo, standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:40 na.
7: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
13: In 5 meters, turn direct.
14: Ha? Asa ko no?
15: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
19: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps. Mbps o minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
25: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na moy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment, pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana, pero ang tinuod kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug lawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
27: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
28: easy maging best me.
29: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galala sa 9:48 na sa atong babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ini nga portion tod kanato makaigalan sa DTX 500, taas man presyon sa dugo, ikaw badunay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na kalason ngano nag hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta nga sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa nagkadaiyang mahigala nga mga komplikasyon ini mga kagilaan sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa sumad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na gurata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
7: Alas na 9:49 na na suspects pagpusil patay sa isang lalaki sa Dalagit na dakpa na. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
8: Attorney Rufiel, ang kabahin sa hot pursuit operation ni Sangko ang atong kapulisan sa may sityo Tubod, Barangay Ubong sa lungsod sa Dalagit. O dito ilang nagdakpan o kapusasa nila kining maong suspect base sa mga witnesses na nagtudlo niya. Naanakaroon sa kamot sa atong kapulisan sa Dalagit kining suspect na si Michael Heredia Karaw, hingkod na ang paghindaron log nagpuyo sa maong nga dapit. Siya mo'y gitudlo sa mga witnesses na mo'y nipusil niya itong lalaki nga naglingkod lang niya dool sa terminal sa Legazpi Street sa Barangay Poblasyon Dalagit nga si Reynaldo Amamangpang sa Isintet na usaka tricycle driver ni siya nga po yung sitio ganon, Barangay Poblasyon na Dalagit, na lingkod lang biktima sa Dalagit, ipusil ni siya sa lagmotor. Ang description sa lagmotor o ang pagkabaktak sa CCTV camera sa itong kapulisan, mga nagdumdum sa location, meaning maong suspect, nakuha niya at all ang pagkasikop niini ang iyang gisuot sa iyang iyang gi-execute o gihimo ang pagpusil patay niining biktima. Giimbestigaran pa karon sa atong kapulisan sa Dalagit o kung sa motibo nga nung gipatay sa suspect kining maong nga tricycle driver. Mauni ang atong updated nga report sa kunin na nahitabo dito sa lungsod sa Dalagit sa

0: provincia di Subo, a coin yung Rajaman Polauro. PYHP Batak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat Rajaman Paul Lauro sa imong report. Alas 9.52 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: point. Kini portion ng grato mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan. Nga kaya doon na ka mga toksin sa mong lawas, mong dilik ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan, ah, o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o natulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag kanga ka ng mga toksin sa mong lawas, arumaang ko na may panglawas. Inumatagad daw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
2: Alas sa 9.52 na, may kalasaban uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Sa pikas bahin may gala ang International Criminal Court, ICC. Ang trial chamber mga kagalaan nitugot sa request sa prosecution panel dito sa Daheg nga i-freeze ang kwarta nga nakuha mahigala gikan ni former President Rodrigo Duterte atol sa iyang pagdakop niadtong last year.
3: Straight to the point.
2: Idakop siya may gala dito sa naiya. So ipa-freeze na. Kini nga ruling na appeal ni sa document made public niya itong Biyernes, June 26, no? Diin ang counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mirespundi may gala sa prosecution's request to access items obtained by the ICC registry at the time of Duterte's arrest and transfer to the country to the court's custody. Mga sukin, tigpaminaw. Mauni ang nahitabo mga kagalaan. No? Unya, ang ato untang pangutana ani, kaya naan naman mga kagalaan, ibalita na lang po ni kung mitugot naman ang korte nga i-freeze ang kwarta nga nakuha, i-appeal na lang po balita kung pila'y nakuha. Kay gikan man to sa Hong Kong atong panahuna. Unya pag adto pa mahiga lagi dakop siya sa may naiya. Sagad na ba ini kay tan-aw nako ini Duterte makagilan dili ini tigunit-gunit og kwarta. Tan-aw nako. Kay mismo sa iyang panggobyerno mismo nga is malakanyang presidente siya sa may muhatag sa direksyon. Pila mo gunis kwarta dili siya. Malagmit gani kung mabiyahe niya naa si Hanilit atong panahuna, malagmit siya Hanilit may das kwarta. O dunay mga gastuhan ba? Na may mga lalaki gid ana nga labig na ang asawa or naa ang pagtan sa grupo panalitan na ay babae nga masaligan ikalay gunit kay mo na magudog kuti sa gamay nang gunit kag kwarta labi pa mga sensiyo uban mga panukli panang uban din ha. Sumuna nga mayo og iapil na lang pagsulti kung pila kay nasuod sa bulsa ni Digong pagpadung da dito mga higala sa Daheg basin og 200 pesos lang siya. Kung sa may i-freeze ang kalakihag, mauna na yung suod kwarta, ha? Mapariya na may gala, pulitandog itong board Tiban Daan, mga kagalaan. Among kauban, this DYHP nga nahimong board member si Tiban. Tungod sa yung kasikat po ito siyang drama, mga higala, kaila ang mga tao niya. So pagdagan niya board member, daog. Hasta ganyan iyang asawa, daog po. Ha? Nitaliwan labas lang yung kalibutan, pulitandog. Sus, gitulis pa na si Tiban, day. Ito ilang balay ba? Gitulis ang ilang panimalay. Ingon Steven ako na uaw lang ko atorni. E nga naman, 300 lagi kwarta in taon nga naas kong bulsa. Mauaw na mahinoon kas tulisan. Mga siguro ang ngayon. Ang ngayon siguro ang tanawon po na upilay kwartang dani. Duterte at panahon na. Para maklaro lang sa nato na mga sukit di paminaw, pastilan. Alas 9.56 na mga higala ato sa i-check si kasamang Jane Gallardo sa dugang report kay na yung maguwang nagmaoy na muak o refrigerator gipadakop sa manghod sa may barangay Tisa ni. Sa baning maguwang nga

0: Nagmaoy man, nagpabadlong henos manghod. At upaminaw na report una ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: DYHP. RMN Report.
2: Yes, sir. Rajamanatay Rufil, gipadakop sa manghod ang iyahang kaugalingong maguwang human kini nag-abok o namuaka sa ilang mga butang mga alas dos sa sadyo ni Samapo na hitabo atin ni Rufil sa may Cabarrubia Street, San Jose Village, Barangay Tista, Siyudad sa Subo. Nailhaan ang sipitsado nga si alias Ed, 28 anyo, samtang ang nagpadakop niya mauyahang manghod nga si alias Nico, 20 anyos, usan ni siya kahabal-habal driver na pareho nagpuyo sa naasan dapit. Sumala sa imbisigasyon, nadawat sa Labangon Police ang tawa gikan sa usa ka concerned citizen. Kinsa nagpahibaw sa panghitabo og nangayo police assistance. Matod pa nga kalit nagmaok ang kining suspect og intentional meaning nga gibuak ang ilahang rep. Ingon man ang barbecue stand nga bildo kasama ng Europila. Tungod sa pagmaoy ni kini, nakahatag kini og disturbo og kahadlok sa mga residente sa dapit. Ngayon da na nga gitakop kini sa kapulisan, wala po ni butlag at ni Rufil kung nakainom baka aning maong suspect, dili po ni Motino ato sa ato ang pagpakibunubi at ni Rufil. Karon, gitakong na sa Labangon Police Station ang maong suspitsado, kinsa napasakaan na og kasong kalabasan sa alarms and scandal. Di ka na naging sa Labangon Police Station. Kaupan niya po ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Ako sa panginyo Rajuman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Jane Gallardo sa mong report. Alas 9.59 na. Alas at tamay galas sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. At sa tagay pagtagad may galabit na katawa bitaw ko pila kay Dang Duterte Kwarta itong panahon na, no? Gikan sa Hong Kong, gidakop, gida sa daheg. Wa man to gani kadag ilisan. Mga bulingon matunda at doon taon gikan sa Hong Kong. Ang ato ba, ipublish sa sagpila ito'y kwarta nga ang nga i-freeze. Kaya pala mahibawal lang sa tayo ng kalakiha. Kapalagi kong ingon, si Tiban Daan may galagi tulis. Bina, mura siya na siya na uwi na uwaw ang mga kagilaan sa tulisan nga. Nahago in taon ang tulisan niya, 300 sa'yo na da.
3: Sa dayon mo tawa, walay lipod-lipod. Kumuha tagog komentaryo, diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo.
0: Okay, desto linya nos kasamang Lailin Rabanes Aligada sa tusan tagag pagtagad. Yes, kasama Lailin, kinsa ni mga nasakpan kalon na. Nga namin os DYHP o GFM, busa makanaot mapalipay gikan sa itong Sibianan.
1: DYHP RMN Report.
2: Mayong punta po usapka sa mga siman na Tony Rufil by Grace sa Cebu City South District. Sila ang grupo na sa Bukarawat at Mapahalipay, nga Bugas, Og Chorizo. Salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maurisa Caniete, Catalina Aruda, Maria Edita Tizon, Ricardo Danio, Elizabeth Judaya, Og Lesel Simbahon. O, karo na siya kasingin niyo sa DYHP. Salamat sa DYHP! Pabala po si kasamang George, si Kuya kasamang Julius Baliw, Idol B, sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP,

Okay, salamat Lailin Rabani sa Ligada sa mga report. Salamat sa pagkabanan sa Research Department. O salamat sa mga nasakpan. Nga na minos DYHB mo sa nagadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. Happy Fiesta, Senior San Pedro. Dito sa Rizal, Macrohon, Southern Leyte. Oy, good morning mga taga Macrohon. Nila ni Tatay Laido o Nanay Dindin na Perfectua. Mga avid listener po ni sa atong programa. Ugangan din ni Curly Ferolino Perfectua. Tuar karon sa Macrohon na Southern Leyte. O sa tanang mga Perfectua nga sakop sa banay. Thank you and God bless DYHP RMN Cebu. Okay, good morning yung tanan niya. Nagadiha po mahigala kong iagaw nga pare o abogado pagyod si Father Attorney Ando Banyok siya maoy Paris Priest diaron sa may Macrohon na Southern Leyte. Pista ka ron, no? Sa San Pedro, San Pablo, Apostol. Okay, mga sukit di paminaw niya sa pikas nga bahin, mga kaigalaan, na kininiang may pagpaminaw sad sa mga taga-barangay Kalidnyan, Karkar. Oy, good morning. Nya, belated happy fiesta day sa Inahans, kanunay panabang dito sa Klupan na Talisay City. Nakasuroy ko dito sa parokya ni Father Gonzalo Candado. Salamat kay ni Father Salo. Yan tong adlaw nga Sabado, mga sukit ni Paminaw. Unya, iya mga kabanayan, mga parokyano, good morning yung tanan niya sa Barangay Haklupan, Talisay City. May pagpaminaw, shout out nila Josephine, Josephine Traya, nila ni Flory Traya, Bernadette Quijano, Asterio Quijano, si Adelaida Cabaldi, Jerry Cabaldi, si Marjorie Sato, si Tines Sato, og of course, si Father Gonzalo Can.

0: Ok, may pagpaminaw ni Manang Luz, Manang Merlin o Gia. Nasipa kayo ang ilang radio permi. Samtang naminaw matagbuntag. Samtang maninda o sudan diha sa may Laguna, Bulacau at pinagisang ni Shell Dacalos. Ok, mga higala. O niya, atangin ang sulod ni Tulumanon. Ugban lang magtiwas at itong Tulumanon Street to the Point. Atangin kalon na sulod ni Tulumanon, mga higala, ang kung ako pasultino mo na kasamang Alan Guliat na Kuldaw at Priscila Raganas. O niya, unyang gabi, atangin sab ang Sincerely Ate Arlene, alas 9 ng tosas 10 ang takna sa kagabion. O alas 10 ng tosas 12 ang Tulumanon Street to the Point Evening Edition. O ba na kasamang Binji Tanghian. Straight to the point, wala likuliko, balita klaro, wala libog-libog, subo pa. Sa nga na lang sinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One Radio Network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
7: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
11: Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Mari.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa man ninyo, Mari.
9: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsa ko sa unifis, makasave mag 200 pesos matagsa ko. Barato na, nindro pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifis?
9: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Mari, tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
12: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon niyong Kuya Joel Vince, kawal sa kong partner Randy Tayad. Mangamusta ka niyong tanan? O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Conjic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tirso. Kinigibuhatag doon sa radyo ni Riliano. Kay galaan ang itong magtatampo si Tirso.

0: Kini ako problema, bahin na sa kong asawa o sa among kami niyo ang taon. Duwa na may tuig sa kong asawa. Kung nga nung na problema ko, inani ko na kapag sugod ang mga pakita buhay.
1: Kailan?

0: Sadyang pag-ibig natin ay nakapapanginayang.
1: Ay. Lorna! So, gago na itong panghupawa. Buram tugbag yung signal number 4.
2: Huh?
0: Nay.
1: Ngano man ka? Nausa ka?
0: Nay, unsa na yung orasa dahi diyan, Nay?
1: Alas 9 na sa buntag. Ngano man?
0: Upa mo gyapos, Terso?
1: Oh, asa di ay?
0: Upa mo uli kikas trabaho, Nay.
1: Oh, unsa na yung orasa yung uli? Ting uli.
0: Panggabi eh, man na siya. Muapo to siya dinis by alas 7. Nanana siya, ana. Pero alas 9 naman, uy.
1: Sabi na yan trabaho.
0: Nay, ambot anang tauhana. Nga nung ganahan yun na siya, ana. Kapila na ko magsigig ingon anak niya, nga undang na ana. Pero gahig kay kuang kanahan.
1: Unsa lagi trabaho, ana, Ron?
0: Gwardya, Nay.
1: Oh, yun. Okay raman ang gwardya. Mas delikado ang pulis.
0: Mas delikado ng iya, Nay. Kang iyang gibantayan, Ron, may delikado kaayo.
1: O, unsa na gibantayan niya? Abang ko?
0: Dili, Nay.
1: Ang sali ay?
0: Lamisa.
1: Ay, pagtarong di ay. Lamisa ka karun. Ay, naginanggaw naman sa ta. Nga seryoso ibi ako ng utana ni mo.
0: Huwag ko nagbinuang ni mo na ay.
1: Abi kay miingon man ko nga bangko. Ha? Lamisa sa di mo.
0: Nay.
1: Ayaw ko nun di kong binuang ibi. Taro nga ko nun kong tubag. Bida. Maglagot gani ko rin ha. Ubu-ubun ko man rin kaldero ron.
2: Ha? Huh?
0: Wala ko magbinuang ni mo na. Uy, tinungod lagi akong gisultini mo.
1: Kuya, wagod anang trabaho ah. Lamisa ray bantayan? Nya, delikado?
0: Karon, inikabot ni Terso. Pangutan asa yung nagbinuang bako ni mo ha. Pangutan asa yan ay ha.

0: Ah, no, I'm still giggling. I'm gonna meet a duck.
1: Oy! Nadugay ka, oy! Kuyawan man lang tinimog na unsa nakatirsog. Nga nga rin nadugay ka.
0: Dahil nagkagubot yun sa kong bantayan, dahil.
1: Nga naman.
0: Gisood mang gudin to, udo ka tao ng armado.
1: Daan palagi ko? Awa, ambot lagi di mong tawhana ka. Undang lagi ang trabaho ka lagi.
0: Dahil, purbidan mo lang. Sayang kay mundang ko diya. Undang ko kay kong sweldo niya.
1: Lisa na. Ang saan man akong sweldo. Niya, usa ka buwan. Matutyo na ka.
0: Usa ka buwan.
1: Bida sa gini mo. Ika gaya gini mong kutirso. Gita man tingali kag ako na rin mo pitlok ni mo.
0: Ah,
1: kay lai na sa'yo makapitlok pa sa ni mo.
0: Ay, bida, kalma lang. Good. Noon sabi at taong.
1: Ah, bahala ka niya ay. Sige pa dayon niya. Kaya maghinahinan na lang sa kong pangitag ikapinchit ni mo.
0: Ha? Pinchit? Usa pinchit?
1: Proxy ba? Ipuli ni mo.
0: Usa? Pagitaan ko ni mo reserba?
1: Ay, ganun dili man. Ang sakyanan gani, naam gani reserba, ikaw pa.
0: Lagi na i-reserva ang sakyan na niya. Elisa, di ko ni mo reserva nga wap amang ko mabuslo taon.
1: Kaya nga no, nagtuod ay ka nga ang buslo tra Elisa o reserva, ha? Napailain dong.
0: Ang sa man? Ang sa man ko nilain?
1: Kanang ligid nga...
0: Nga sa?
1: Nga naupaw na.
0: Ah, bida sa di mo. Personal naman sa niin mo dahi. Abi kay kaupawo naman yung buhok na ko. Bida ni mo ay. Mangita mo gubo taon na niyo ay.
1: O, on sa?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwang na po sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sirang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Dios. Miangay man ko. Wala maninda ko diha, mi asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala imong ka kapoy. Ako bitong bata, lapo nang uma, kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani. Sa makawa man jud ni ka kapoy.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kaguaiturgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
12: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
12: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Naunsa na sad mo?
1: Da, hanggaw ginatawhanan nay. Wag gid ay buo tawhana.
0: Nay, bisag unsa pa inyong gikabangian? Ipagi na ninyo sa bugnaw nga paagi. Sa bugnaw nga pangunahuna ba? Buglang panaisulti. Aron dili mo dako ang inyong away.
1: Nay, bisag unsa ang panimo pabugnaw kun magsige ganig siga, muinit gid na hangtod na bubukal.
0: Huh? Sige lang. Ako ra makigsulti. Tanawa ko ha. Haabserbahe ko kung unsaon ako. Unsaon ako pakisulti ng banani mo. Pakitunti ka ako noon sa isaktong pamaagi sa papakisulti. Tanawa ko ha. Ha? Watch and learn. Oy, terso. Terso, matanaw oy, terso.
2: Ah, inay ikaw ay sambok. Kung sambokan niya, nabi. Dukaan pa na ko. Ako'y tog.
0: Say, way tog. Ha? Walang gani ka makapangantangan ng imong muta.
2: Ha? Ano? Nantang muta ko daw. Nanay,
0: bango na, oy. May istorya ta. Sige na, kadali lang. Bango na.
2: Sama na, nay.
0: Unsa man gyud dai inyong kuhanin mong trabaho? Nga, mumay na inyong gawayan, permi.
2: Saon mo, Lord Nanay. Gusto ko niyang paundangon sa kong trabaho. Unya, huwag tayong trabaho, pamaginta ko ng trabaho. Unya, makita ng trabaho, paundangon sa trabaho. Buga, biyay. Sakto ba gano'y nanay? Ha? Di ka itong mabuha nga, ha?
0: Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, Dong Terso. Ang ako lagi ikatambag ni mo, no? Nga kung pananglit ba, mabuang ka na gagani, ana, ayaw lapalat, ha?
2: Ah, abong mo sa ito, nanay, saloy.
0: Very good, be. Sultihin ko, ha? Unsa man gudi ay nang inyong mong trabaho. Hanga nung ganun mag-isgot mang mong kuhan, lamisa o kuhan, silur na ganun mag-isgot man ang lamisa.
2: Nay, kaminaw, ha? Maunay akong trabaho, nay. Ako trabaho, God. Naa sa soon sementeryo.
0: Aha?
2: Oo, mauna, nay.
0: Uy, ngano na ako taong ka soon sementeryo? So, nagbantay ka sa mga patay?
2: Huh? Paminaw, nay, ha? Mauna yung istorya. Doon, nay, namatay nga sa kadato. Karon, sa buhi pa ang maong dato, nasa'y paborito kayong lamisa, nga pirmi niyang gamiton. Anhan lang gali siya matuho sa lamisa. Maghukdong. Usay, anhan lang siya mukhaon sa lamisa. Anhan magbuhat sa iyong mga trabahoon. At di nagali siya hapit, gawa siya yung kwarto na. Anhan lang sa iyong lamisa taon. Karo nasakit siya. Pagkasakit siya, nagtugon siya sa iyong mga anak nga kung mamatay siya, dili gyud niya ibuwag ang lamisa.
0: Kuya Wagot, lalisod na ba ng pakiason basta?
2: Oh, mauna, nay. Mauna. Oh. Mao nga, ha, namatay gitong maong dato. Og tungod sa iyang panugot taon nga di ibuwag ang lamisa niya, gibutang og apel sa iyang lumnganan. Unya, hibaw amdes mga anak nay. Nga ang maong lamisa, ang gilansang niya itong gigamit kay mga gold man.
3: Huh?
0: Ah, kuya Wagod, lansang lang gold.
2: Oo, oh, adi man, lisuro na yun. Amlingipon gold, di ba?
0: Oo, sad noon.
2: Maunang mahal kayong lamisahan ay kay gold lagi taon ang lansang taon. So karon, gibantayan sa mga anak, gibabantayan ang lamisa sa mga anak taon. Mas ikawaton o niya ba?
0: Ah, lamisa, kawaton.
2: Noong sabi taon kayo, kawaton, pamanggali ng patay, kimuha, panguhaag sapatos, panguhaag merkana, panguhaag unsa pa na makuha. Lamisa pa ba'y dili ka gold?
0: Huh? So, maunay hinungdan. Nga pabantayan ko sa mga anak ng lamisa.
2: Maunan eh, maugin na inundan.
0: Ganong pabantayan man ah?
2: Nanay, delikado kayong sitwasyon dito. Kayo na, mingaw kay Minteryo. Minteryo ko na. Ikaw ba'y pabantayon dito sa Minteryo? Okay raon tao ka na aras may git. Pero adto sod sa lubunganan eh. Kuya Juan, kay. Adto kang pabantay dito. Alisod na. Kayo na, delikado kay interesan ng lamisa. Gool ko to, di ba? Siyempre, naagyong interesado dito. Babaho silang gold dito, maulamisa. Ikanuha! Bida, abtununon kay ko dito na. O, huh? Abtun na ako taon puroy dito.
0: Ha?
2: Oh, minteryo ko to. Mingaw kayo. Simba ko dunay multo. Tira ba gina, mahadlok o gwardya ng multo. Tiga di hadlok polis.
3: Ha?
2: Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa cemetery. O saban, sugot ka? Bisa sa gate lang ka.
0: Ango ni Lorna, di trabaho. Kaya delikado, manggudi ay kayo na.
2: Oh, mauna na eh.
0: Nya, nganong anak pa man ka dito?
2: Nay, nay ba, magagpilis will do na ako dito?
0: Pila man.
2: Usa ka libo akong oras diyan, nay. Sayang kay buundang ko, 1,000 oras.
0: Pero... ako manggong kuambang, ako manggong dabalata ko sa mga asawa do. Kay murag, siya maninuoy na stress o maayo na magsige gunahunaan ni mo. Ha? Ganina lang. Dugay kang nauli. Wagod taon mahimutan. Wa mamahaw. Kay iwa pa man batiag tagutom. Kay nabalaka lagi ni mo. Nga nun na dugay kang uli. Base niya kunog may daot ang nahitabo ni mo.
2: Ah, simba ko taon ka diyan eh.
0: Ah, istoryahin na ninyo. Sa saptang sitwasyon sa imong asawa, kay dili lalim nga masakit o stress o eh. Sabote na ninyo.

0: Pre, kanang imong problema, sayon ra kay na.
1: Ha? Nga kaingon ka sayo ni Droha, sayo?
0: Ha, tungod kay wa. Wa, magkang may bawo sa ibang asawa kun. Unsa ka safety dito sa mentiryo. Wa, di mangilabot ni mo dito.
1: Mao niya, Dro?
0: Ako pa ni mo, pre. Imo nang suwayan.
1: Ha? Nga unsa, nga unsa?
0: Imo nang dadun imong asawa dito sa ni duty ni mo.
1: Imuhang na imo, Dro.
0: Lagi suway, lagi.
1: May tag, imuhang di sa isa news. Kabisa si asa ni mo dadun. Pwede ka maisan, sagingan, mentiryo, bisang asa.
0: Ha, pre, walang kamsa.
1: Usahon ako magsuway, ha? Usahon ako, ngayon resulti na kong balibad na to, di ba ito masugot?
0: Ayaw siya eksultiin mo duty ka?
1: Ha? Usahin mo, di ba masabot?
0: Ina lang mapit ka kadiyot sa imong kaubang gwardiya. Gwardiya ba, ina?
1: Oo. Oh.
0: Kinsay mo duty, anak nga, imong hulipan.
1: Manto ko dito, niya. Ang kukuyutan na eh, kay na ako'y hulipan duty.
0: Oh, kana.
1: Mau na? Mau ba?
0: Ay, mo na nga, makasuway siya. Aron, may bawo siya nga... Delikado ang tang
1: ato. De, delikado ang trabaho dito.
0: Delikado ang trabaho. Nga safety kayo sa atong trabaho. Ano ba? Aron safety kay ka.
1: Okay.
0: Aron ingon dili na siya, ma. Magsigig, huna-huna ni mo. O, doon to, basig,

0: May daw tamay tabo ni mo. At least nga, malinaw na siya maguna-una. May kumpidint na siya. So, nga trabaho ni mo, ha? Ano ba? Nga makatuog na siya tarong, dili. Di kaya maguna. Sige lang, guna-una ni mo.
1: Ah, to, bro. Ay, mayong daloy tubig sa paro. Sige, preso, suwayan ako.
0: Suwayan.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro kung pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: Rivers Sandal!

0: ng inahanglan ng fiber internet sa balay? Anaayawing balita, kay available na ang Globe G-Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website ara makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
1: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman kung ibati yan. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Kogo, Lupanyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.

0: Naunsa na sad mo, Terso? Nag-away na sad mo?
1: Matanan, Lorna na eh. Usab na siya. Mutano ka na siya.
0: Abi ni mo.
1: Nga unausab yung kinaiya. Mut lang.
0: Abi ni mo, Terso. Akong nasabot kung nga nung ingon anak ang sitwasyon ninyo. Kana tungod kay wa manggod mo yung anak.
1: Nay.
0: Nga nung wapamansad mo mga anak, weh. Ang samansad mo, di mo kamao. Di mo kamao mo yung mo. Patudlo mo, oy.
1: Ay, hindi mo taon ang naisad, oy.
0: Maumanggoy na'y kasagaran sa mahitabo sa magtiayon nga way anak. Samok yung kayo sa gilag-away. Ha? Ang bana, tagdugay mo uli. Abini mo, Terso. Kana si Lorna, hagbay ra kay nang nangandong makaanak na siya. Pero ang butog na, no? Mutili na hinungdan nga nung gusto si mong asawa nga muundan ka sa mong trabaho aron makakonsentrate mo unong saon pagbuhat og bata.
1: Oh, unay!

0: pre Terso, tinuod gina pre. Usa sa inungda nga magkabuwa ginang magtiayon kay wa sila tugahig anak. Ay, di may noon tanan, pero kasagaran yun, pre, magkabuwag yun. Magkabuwag ilang pagpuyo. Gumikan kay, wa sila anak. Mga paninguha, pre. Paksit yun ba? Kay ka nang ipakita rin sa mga asawa, pre. Masigmauna na.
1: Ha? Unsa, pre? Kay ka nang ipakita rin sa imong asawa, mauna na? Mauna na? Bot may pasabot nga. Ambot lang, no? Unya, unsa, ano man ang gitaw na kung may tugay anak, pre?
0: Gabiya, sa pre, no? Muduha na gud mo katuig nga nagpuyo sa imong asawa gud.
1: Lagi?
0: Ya, yeah. Wa gyud.
1: Wa lagi gyud unsam na siya ay.
0: Basig do nay problema niyo pre. Ikaw ba ron o imong asawa? May tingling magpatan-aw mog doktor pre. Aron may bawoan ba ninyo ba? Kung kinsa ninyong duhang di makaanak.
1: Saan na mo nga? Wa mi mayong buot ro taw pre. Sige mo mi gaway. Di magaligo hapit pa igdaot sa kwarto.
0: Ah, ikaw lang siya pa-check up, pre. Kung ano siya resulta, kung huwag gani problema, si Moha, ay si Moha ka nang imo ba, huwag problema mo. Sa ato pa, ang imong asawa, huwag yun ay problema, pre. So, ikaw lang siya patanaw, doktor, pre. Nya, pre. Musta? Si resulta? Na-check up na ka?
1: Yung doktor, pre. Ako kung ano yun ay problema. Baog kong itlog. Saon
0: na na? Saon na nimo? Kuya, huwag biyaan ka sa mga sawa na, pre. Gusto rin mag-ito ka lang.
1: Baon ay problema rin ako. Saon na ako, pre.
0: Ako ay katambag nimo, pero putla na ng itlog.
1: Bista ka rin mo, eh. Lisa mo ng itlog, butakal, no? Probida.
0: Maroon gina ako isulti nimo, pre, no? Sa tinood lang. Sulti nila sa tinood yung mga sawa. Nga ikaw, di makatago ganak to kay baog ng itlog.
1: Wala, di kaya kubiyano na.
0: Masamta lang. Masamta lang. Di man sa inyong kagustuhan, di ba? Di man sa kagustuhan niyo, pero mas mayo nga sultihan kini mas tinuod, pre. Arong di masul pa ba? May mutang na mo si mong sawa ba? O sa inyong una-una, sultihan niya sa tinuod, pre. Nga di ka makatago ganak kay baog.

0: saon ka na pasabot lor na ni no. Nga ako may doon ay problema no mundo ha. Kung nga nung di may kabatog anak. Sultihan ka na ko siya tinood. Nga di ko makatag di ka na. Tungkol kay baog kong itlog. Pero nga ako sa doon. Ay, gawas kita. Gawas siya sa mukwarto. Bahala na, magsulti ko niya. Bahala kung sa'yo yung kasulti. Basta importante, may bawas siya sa tinood. Duulo na ko.
1: Ay, kinabot na ah. Kadung.
0: Oo, ha?
1: Ay, hello.
0: Sorbida, no? Day, day.
1: Oh, dugay ka kakapakli. Sige pa.
0: Ay, day, bida. Mayo kay, mayo kang mood, day, da. Mayo kang mood.
1: May bita akong mood.
0: Day, day, doon ako isulti ni mo. Bahala, gani. Minang lang may bawag siya. Ha? Kung ginawa to, tang kadawat ka ni day.
1: Ngaan sa man. Ako sa daso ko isulti ba yan ni mo?
0: Ha? Oh, sige, ikaw lang una kay Ladies First Man.
1: Ah, sige daw, ako'y una. Malipad yung kaini.
0: Oo, sige, sige.
1: Doon nga, pita ka mamahimong tatay.
0: Ha? Huh?
1: Mabdos ko!
0: Ah, ilong subangag. Nga, nungutok, mababdos, magkakadimang ko makaanak.
1: Sengan?
0: Dito kong kikasok, to, napatsikap ko. O dito, ako nasairan nga. Doon ako i-diferensya. Di ko tulog, itlog, usara, ha? Huh? Di ko makatagong anak ni mo kay baong ko. Kunya ka, rumablos ka?
1: Huh?
0: Kisa may tinunaman na ng bata. Kisa!
1: Doon!
0: Alimbal ka, nagloib ka sa itong kami doon, ha? Kisa! Pagpipang kuno ni mo ay mong anak sa laki ni mo! Salbahis ka, traitor ka, busa mas mayo pa malayas ka. Layas! Og ayaw, naging ko pakita na imong nawong, ha? Layas!
1: Doon ka nang...
0: Layas, magkagnaong! Ayaw, naging pakita na imong naong, drin ako. Layas, nakaroon tayo, Lola!
1: Sige, mulayas ko. Apasan di pa ko mulayas. Huna-huna, auna sa mga daghan nga tao lang ta. Mahimong masayop. Mahimong masayop ko. Mahimong masayop, sad ka. Og mahimong ang doktor... I mean, mahimong ang imong doktor ang nasayop.
0: Ah, naghan ang istorya. Naghan mga katarungan, layas na ito. Layas! Sila itong panimahay! Layas!
1: Harin ako! Mulay...
0: Oh, ano yun nung baka? Ha? Di ka mulayas? Oh. Babaga kasi mong naong? Di ka mulayas?
1: Tempasa, ha? Klaruhon ta ni. Kisa rin yung bay.
2: Ha?
0: Huh? Ano sa?
1: Di ba sa ako maning inahan? Iya maning bay o giyuta? O kay anak man ko, sa ato pa, ako ang usa sa tag-iya ining baya. Unya ikaw, makailabot na rin. Ikaw may layas din eh!
0: Ha? Huh? Sa day?
1: Ikaw may angay mo layas! Magatag naong! Layas! O nga na makita ka na ako! Layas!
0: Mao ni ang problema taon. Ako pa yung binuang nga sa kong asawa. Ako pa may palayas. Ang saon mo rin ako. Mura ba taong kung ikapuyaan taon? O ako yung mga parinte din eh. Pupalik lang ako sa kong asawa. Biko no. Kung ikaw may pasultihon. Tabagi ko, Ate Press. Ate Jinjin. O si Ate Ray Arellano. Ay, Ate Ray. Huwag mo si Ray Arellano. Bahala na nagwa na nas mabina eh. Usaban ko kami yung pasultihon. Terso.

0: Salamat kay Lord. Salamat kayo. Lord, salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mapagampo. Ate Press, good morning mo diha.
1: Good morning, Dok Alan.
0: Ate Jejen, good morning.
2: Good
0: Ate
2: morning, Kuya Alan. Sabta kitawag si Ate Press, kaya nangapi pa siya. Magpasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nung apirmig yung nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ng energy.
0: Happy! Happy!
2: Wow, happy, happy, Pirmi, ang mga bata. Kaya para sa mga dagong happy sa sila, Kuya Alan, kaya naana may Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugum-ugum sa Riyamon Yema OBM Special. Palit kay Lami ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Tino na mga bata.
2: Crunchy, crunchy. Crunchy, na, Kuya crunchy. Alan, naganda day kayo produkto ang Diamond Food Trade?
0: Oo.
2: Oh. Oo, dito sa Grand Mall, Kuya Alan, Talamban.
0: Kita ka?
2: Nasilay ka ng kapi mais ka ng...
0: Kapi mais.
2: Oo ka na. Naasilaan na.
0: Mais nga kapi?
2: Oo, naasilaan na. Oo, palit ko kay Alan, humot ka ayo. Kanagay yung kinaraan?
0: Kinaraan,
2: oo. Oo, inaanak ko yung Alan.
0: Sinangag, bugas mais.
2: Kana, kana ko yung Alan. Naasilaan na ang Diamond Food Trade Incorporation. Incorporated?
0: Incorporated.
2: Incorporated. Okay, happy na si Ate Press!
0: Okay, happy! Hi, Ate Press! Good morning, Nudi, ha? Oh, managkapi si Ate Press, mga kasama.
1: Thank you. Thank
0: you, Ate Press. Salamat kayo, Lord. Salamat kay Lord. Mamiri, salamat sa mga pagampo. O nga, sa tanan na itong mga kaisunan. Happy you kay ka, ha? Mga bata, kinalan mo inong yung mood. Don't pipitabli akay. Happy, happy, happy you kay ka. Taas inong energy. Bisagasa ka mo suroy, paninton ka. Nindot kay, kini ka mo duko ani, mga bata. Ha? Dili mo, aligri kay mo, aktibo kay inyo, ha? Panglawas kung makainom mo sa ito ang... Don Pepe Tablia, mga bata. Ugum-ugum sa bug OBM Special o Diamond Yema Special. Unya, kaon-kaon po mo. Kung mag-dua-dua mo, pwede mo mabaw na itong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mauna nindot kayo, mga dagko. Ayaw mag-chat-chat mo. Mauna itong isum-sum-sum-sum Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga rebuat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning mo diyan ka. Sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito sa Basta Tulido, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, yun man. Sa mga tao ni Inay, Shane Pipito sa Bromits PS nga. Ana sa Facebook, unya i-type lang yung Bromits PS kay kamunay may bao magsabot sa taga Bromits PS kung unsay buhaton sa inyong panimay. Limpiuhan bao kung sa pailang gusto ang inyong mga garden diha, ilaban tarungon, o ka ng inyong mga garage diha, ilahaba nga yuhon, kung sa panay diha, ang Bromits PS may mulimpyo sa inyong panimay. O niya, kondisyon kayo na sila, mahuman yun na inyong panimay. O sa kadlaw, human na natanan, tungod kayang ilang giinom, maawang ato ang said panyawan, Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban ka sa tananay mong trabaho sa said panyawan, Coffee Mix. Nindot kayo na natong imnon, kaya nga atong trabaho, mahuman yun, di matabagluka. Nindot kayo kada inom na to o said panyawan, Coffee Mix. Kondisyon sa kita. Paninto tagbayo, labi ni mga driver. Di ka maduka nga mag-drive. Bahalag mahal gasolina. Kayod lang yuta. Kay para natin kapkaon sa atong pamilya. Uban sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix.

0: kawan ni Kutsyar Lester Dan ang iyang opisina. Kutsyar Francis Isparis ang iyang opisina. Ang ilang mga opisina ang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Pres?
1: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato nang imlan og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usaka na inom, sa buntag o nagkamakaon sa imong pamahaw, inom daan ang usaka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ilig pariuto ni mo maugyapon, usaga po ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamakaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan, ug usaka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambalaan na, kinimawa ang kogon, herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si kogon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kon okay na, usana lang kakapsula sa kogon herbal capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
0: Okay, salamat niya, tipreso niya sa tanamang taon ni Bro Joel Vinces sa diha sa Bien Aqua. Ang tagdiya si Paribini Umadak, kung si Albini Umadak diha sa Babag Lapu-Lapu. Kumusta mo diha? Ang ila po mga tao diha, gipagamit po sa ato ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuon mo wagtang sa atong panuhot, pamahol panakit sa kaluwasan, varicose veins, katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi nining ato ang said liniment oil sama sa mga tao po ni Ising Binding and Roof Installation, Mr. Ariel Mangkaw. Gipagamit po na niya sa ato ang said Panyawa acid liniment oil. Unya ang mga tao po ni Ma'am Faye Villarcal, ni Ma'am Faye o ni Ma'am Nelly Moreno, si Ricardo Moreno, salamat kay ninyo sa paggamit, pagpagamit sa inyo ang mga tao diha sa ito ang acid panyaw, acid liniment oil. Thank you kayo. Unya, salamat yung kayo ninyong tanan. Pero sabot ha, kanang ito ang acid liniment oil. Ana ra nato na mapalit sa butika ha, di ba din?
2: Tinuod na sa butika rin na makapalit pero wagi na gisag-ilag sa aking sakyanan na. Sa butika lagi pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa Panyawan Herbal yun niya makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil o Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas buki, kabukira.
0: Butika.
2: Butika, kaya na tas kabukira nagpuyo. Pwede kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, pwede ni Kuya Ricky Bangis Garing, ang iyahang mga tao po sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid nga nagtrabaho sa iyahang laboratory. Iyas ang ipagamit sa tuang said liniment oil. Thank you kayo ni mo, Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa sinaw, hugaw pas upaw. Bangis sa upaw, sinaw pas. Ay, bangis sa hugaw, sinaw pas upaw. Mone, sakto pagkasulti ha. Salamat kayo. Okay. Ate Press! Ay, Bam! Ay, wabas mo binad eh. Ate Jinjin?
3: Para sa mga bugas-bugas, para sa mga blackheads, wala na yung problema. Gamit lang sa ato ang sabon. Said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kojic Soap. Kana? Para hamis ang kutis. Unya ka ng blooming. Glowing.
0: Moisturizer.
3: Moisturizer, Kuya Alan. Para hindi mag-dry ang ato ang skin. Kana?
0: Mauna, gamito na to ha. Ang said, sa ito na yung pangaday?
3: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Okay, said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kojic Soap. Mauna itong gamiton kong mga ligo, ta. Pero ay lang ninyo dadas dagat, ha? Kaya di gina mabuha. Okay, o sa tanan po natong mga kaigsuunan, nga may gamit na sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Salamat yung kayo niyong tanan. Inyong nakita kung sa'y resulta sa ato ang paggamit sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Di ba? Makita mo yun na ito. Resulta kay kanagong G-Detox. Usada ka natural nga detoxifier. Na

0: natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, nga maoy makapaligong sa atong vital organs. So nya, maunahin mo dipinsa na to sa toxin nga masood sa ato ang kalawasan. Ang toxin, maunahin mo daot sa blood cells, unya, inikadaot sa atong blood cells, mustiki, mulapot ang atong dugo, maunahin, daghan kitang sakit, nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, gubang pang mga balatian na to. Maunahin, inong yung kagji detox, usarag yun kakapsul usa ka oras sa di pa kamukaon ang pag-inom sa G-Detox Plus or Capsule. Pero doon na kay Bratian, katulog yung kainom buntag o to hapon. Usa kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. O niya, imnan po na itong walong ato sa dosi kabasong tubig. Matagadlaw. G-Detox Plus or Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
1: Okay, sino na ito karagadlaw?
0: Si Dudong Tirso, Ati Press?
1: Terso.
0: Oh, ah, dong bro, di terso. Na kanis terso ati press. Kuan kanang na
2: Guardia Cementerio.
0: Guardia Cementerio mm-hmm. Nya di sa anak, pa-check up siya sa doktor. Kuan baog siya di sa anak. Karon paguli niya sila kay sultihan taniya iyang asawa taon nga maunay na itabo niya. Di siya anak. Ang iyang asawa ni sulti man dai siya. Daw na ko ibalita nimo, malipay ko kaani. Dung mabdos ko asa lugutan terso. Purting lagutang tirso. Mabdos ka nga dito pa kung doktor nga ako. Namag yung doktor ng masayop dong. Ah, masayop ay ko pa ila ng anak si Mulaki. Layas din eh. Ha, layas? Oh, sige, mulayas ko. Apan, ah, murag na siya aki asawa. Anong mulayas man ko? Kisa manibay. Di ba, amuha manibay? Ikay layas. Siya, higi pa layas at depres. Bawa na yan.
2: Siya na yung nakapay.
0: Wala ba siya ibay taon? Nya, ang iyang problema, kung asa siya po, yo, mabalik pa taon siya sa asawa.
2: Ang iyo, pero,
1: tapa, doon ay nagduwa na iglaing team niya asawa, huwag magka.
2: Wala. Basi lejak pa.
0: Ambot lang kaha. Ambot lang ka ati Pres. Kaya huwag magibutang po rin eh.
1: Oo.
0: Huwag ibutang ako anay. Uyab uyab niya asawa. Basi dong. Basi na sa'yo. Pero itong doktor dong ay.
1: Tingali o.
0: Tinoon na dong terso. Basi na sa'yo. Itong doktor. Pa-check up ko no. Kanang,
1: may gag-usap.
0: Unsa na ay panganan naman. Ma-dobo.
1: Ang second koan.
0: Second. Oh. Makasikan opinion ka dong. Ah, sakto ati Jijit. Second opinion kag doktor. Duol dito glaing doktor. Kaya ba sinasayop tao no, ng na. Doktor ngayon mong gidool pirmiro? O di ba, nabali ng resulta dila para ni mo, para nas ubang tao niya, ikaw mo yung nasultian. Anak, eh, anak mo yun na, di man na ito batuyo. Ha? Mauna di, adong terso, ayun, yung dritsong koan nga. Mauna, ana, naglaki mong asawa, wamang yun na, wamang ipakita yun. Naramgilis bahay kay madlok lakaw.
2: Nasaan mo kapuyo ng layas ka?
0: Naras sa silang-silong.
2: Noor kayo pakalayas natin. Pakalalap ng kapila yung ayas.
0: Maura, doon kayo, naabiyan na sa Bible doon, nga dili pagabulago sa tao ang giusas Ginoo. Mauna nga, ayaw pa, pangitag lain pa maagi doon, ayaw sa pagbuwag-buwag, o sapod, umlayas ka, wakay ka po'y under eh, taga Mindanao man ka, niya, taga Cebu na yung asawa.
2: Nga, magigidong tagutlo na yung anak, mga sawon pa.
0: Oo, oh, tinood na.
2: Hindi ka malipan
0: ng anak. Nga, magigidong matay nga asawa, doon nga, giyungunga niya, ba, na ako'y sultin mo noon sa man siya, kanang anak na tong tanan, di na yung mga anak.
2: Uy, namatyan.
0: Ay, asawa.
2: Oh, asawa, gamit
0: oh, na. Oo, wala na.
2: Pag na yung kamatay niya.
0: Oo, oh, asta, lagutas ba na. Nadagko na kayo yung mga anak.
2: Nang ginuo ko.
0: Oh, saon mo na. Pero iyan lagi dawat, ro. Kayo saon nga, napangga naman niya. Pinangga naman niya yung mga anak.
2: Oo, ito na nga, isalikoy na niya.
0: Oo. Okay, ana la lang ati Pres. Wala na timi mo ana ati Pres.
1: Mauna.
2: Sige, no, so, balik ito
0: magpa-double second opinion ka dong sa doktor. Tanawa dito. Balikan doktor dito. Dok, magpa-second opinion lang ko. Okay, basing doon ay mga kakulian. Di bang yun na natuwan? Basing nasayo ko.
2: Sinanik na baro, di mo to siya kanak to.
0: Di kanak, di makabot. Di ka kabuti kung magstanding posisyon mo.
2: Si GC pa rin kabuto siya.
0: Okay. Salamat sa pagpadangat ni mo, Dong Tirsoni. Ato ang tulmanon!
1: Kuna ko ang Pasol Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Mayabag ka, Angel! Wari mo tayong hilap, diha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka!
5: Maupit ako, Tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Aron mo anin sila, og ira kang gulatahon.
4: Usap!
5: Sige na! Sige na! Mag-ira! Pag-ano man mo! Ako may kontrabida din, hindi man ka mo! Anong idog-dog magkulinyo!
6: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida git ka, pagdahom na lang ang daog-daogon git ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Mao nga naka-decide ko nga mo pahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kong duha.
7: Unsa?
8: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ato, pagtik na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
1: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with SunSilk.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: TTX 500 na!
19: TTX 500!
20: Aduna kini antimicrobial properties
19: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayos sa bugas-bugas,
19: ug katul-katul,
20: TTX 500!
19: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
20: TTX 500!
21: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
22: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
23: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
23: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
25: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
0: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
4: to... O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
3: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
5: Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay, wa naman di ang mansion, di ba? Giusab naman. So, nagsolo na di kakaroon. Oh, gusto man. Gusto kang afam? Ipaila-ila ta ka. Gusto ka?
6: Hoy, Rona. Kung afam ang hinungdan nga naa ka dining napita, ayaw kong iapil-apil.
5: Ay, injusad, uy. Ayaw na lagod ka, uo na ako. Good friends na bitaw ta.
6: Kisa may nagingan imong friends na ta?
5: Friends ha? Naman good ta, good. Imo na ko kong gitabangan, good. Wa ba yigig ko kalimot, ano? Mao nga, ako na sa'yo mutabang ni Moron. Kay bao ka? Doon na naman ko'y afam. Kaslo na naman gani, me? O tanawal ko, oo. Doon na ako'y engagement ring. See? Mm?
7: Oh. Hey, where's my honey? Haven't you seen my honey?
5: Lagi pangita na ko. Hey, dali. Dali kay pala ilata ka sa akong afam o sa iyang mga friends. Dali. Ah, honey! Here I am! I meet a friend of mine!
6: Hoy, Rona! Muikoy!
5: Dali na po!
6: Rona!

Ay, salamat. Nakalingkawas yung kong Rona. Huwag itong mga afam ng mga dagkong tiyan, mga bidli kay tanahon, murag mga humba nga puro tambok. Ew! Pero, nalipay rasad ba ako para ni Rona? Sa akong tanaw, in love kayo niya ang kano. May nang mahiluna na siya, uy. Huwag na magsamok nila ni Irene o Ryan. Invited pa ko sa ilang kasal sunod buwan. Nitando na lang sa kukay na ikukus afam. Pero daw, malimot na to sila na ako, uy.

Asa man tika pangitaon, Angel? Huwag ka sa kundo. Huwag ka sa hotel. Huwag ka sa townhouse. Huwag ka sa apartment. First time na hindi mo gibuhat. Asa di ka?

0: Angel! Angel, huwag ako!
1: Malaka.
0: Angel!
1: Malaka niya. Bukod lang kung makaapas ka.
0: Angel, I love you!
1: I love you! Nagnaungi mo! Marvin! Marvin! Damgura to. Nihunong ang akong pag-inawa. Nausamang ko. Nga na pag-gindaman-daman naman ko niya. Di pwede. Dili ko patuntuin ni. O dili may mong ma-misinterpret ko niya. Tapangon ko ni. Di ko palupigin ni.

0: Uy, luhag naman kay ning ilisan og diaper. Uy, nga naman ni among baby,
1: Han, ningaw gid ang pikas bahay. Wagin mo pa ulis, Angel.
0: Unsa man sa tong babayhana, uy. Mabalaka man lang ta.
1: Paminaw na to karong adlaw kung di pa gihapon siya mapakita.
2: Hello!
1: Uy, napalibak.
0: Angel? Hoy, ikaw ba? Tawag kita sa attorney, uy. Paibaw ang nipauli na ka.
1: Bitaw.
2: Nga naman, may obligasyon ko niya?
0: Di manggod. Kay mura naligit taong tugmabu ang upangita ni mo kung asa na ka.
2: Bitaw. Kung anong mangita sa tiyan ako, be? Sa may labot niya na ko?
1: Angel.
0: Han, nataragod una ni si Angel Marie sa gawas, oh. Mag-istorya lang yung Angel.
1: Okay. Dali, baby. Kamot gin sa kong anak, uy.
0: Angel, sultihe ko tinood. Nagselos ka gihapon ni attorney?
2: Ha? Hoy, ngano ko taon?
0: Oo. Namuwa kag maayo.
2: Ang be, mataka ramang ka. Ngano magselos ko ko? Unsa ko? Asawa? Kiber na ko kung close kayo sila itong Miss Architect nga gwapa, morag cake, na puro icing ang dagway. Ang kutawa man ka.
0: Huwa na, gyud. Imo na gyud gi-confirm ang among pagduda.
2: Hilo may rinoy?
0: Tanawa ra gud, puwa na gyud kayo ng imong naw.
2: Wala gi ko magselos, nga namang selos na lagi ko.
0: Tungod kay in love sa kang attorney, in denial lang ka.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa!
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexidoforte!
18: Mas paspas, balat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo!

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na,
3: kaya huntanan.
4: May na lang na ay bagong Revicon.
3: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, di ba? Tinood?
6: Nagyawit pa.
5: Labag mang ka, uy. Giyapil man yung sapugang akong ilong.
6: Arang, lakong kikagbaba. Madunggan ka.
5: Kinsa may makadungog, nagkita na may nagpuyo ining sod ining compound.
6: Si Ryan!
7: Aw, ako ka dungog, uy. Ay, gamala ka.
6: Tanawa ra.
5: Ikaw ba?
6: Kamu pa? Ay, kumupataka, good. Mabot kanina sa dunggan ni Mervyn. Na, abi pala tinuod na.
5: So, diligid ka mo angkon.
6: Mas may ako angkon nun.
5: Kaya nagselos ka.
6: Wala gitaan ko magselos.
5: Bebe. Unsaon man mo pag-explain ang imong gibuhat gahapon. Excited na ko ka makakita sa interior sa the mansion. Pero sa dihang imong nakita, nga sikit kayo nag-istoryahanay sila sa attorney o kang architect, ni about face ka.
6: Siyempre!
5: Siyempre, unsa man?
6: Magkadisturbo niya ko.
5: Ano din makadisturbo? Tag-iago ka sa the mansion. Ang kuna na lang, good. Ano din ipagkakamuang kunya na lain kasi mong nakita?
6: Oh. Ba't di ani mo, Irene, oy?
5: Angel, nakasabot naman ko ni mo, good. Be, be honest lang, good, be. Isulti unsay imong gibati atong higayon na.
6: Abot ni mo. Oh. Dira ko butagan ni mo.
5: Oh, uy, Angel. Angel. Hoy. Uy.
8: Han. Kanam do.
5: Taas kay garbo uy. Digin mo angkon.
8: Oh, mo ba? Unsa man akong tawagan si attorney?
5: Sige, tawagi. Dili ni nato luagan. Luoy na kayo sa attorney han. O gusto na sad nako nga mahilo na gid si Angel. Dili na si makakitag parehas pa ni attorney. Sige na, tawagi na yun, Han. Tungod kay in love sa kang attorney, in denial lang ka.
6: Ako? In denial lang?
5: Ang kuna na lang, good. Ganun dili magyuka mo ang kunya nalain kasi mong nakita.
6: Oh, bitaw. Nalain bitaw ko. Pero di ko muangkon. Ngi ka no? Muangkon gid ko? Mulapad pa lang ang atay at tong abogado, ha? Abi pa lang tinuod nga in love ko niya. Di pa yak, Jud.
8: Okay, attorney. Bye.
5: Moani, Seron?
8: Huwag siya muingon nga muanhi karun dayon, Han. Pero nalipay ra siya nga ni Pauli na si Angel.
5: Maayong tag muanhi na dayon sa attorney, uy.
8: Basta kay nahibaw na to siya. Pero masuko yun si Angel mo.
5: Okay ra. Ang importante nga nakasulti sa kuniad to. At least, nagsige na sa to siya guna-una sa akong sulti.

Iya bag manggadis ko na, oy. Ipamugos mo itong amigo siyang afam. Oh, time pa. Nga nung dili. Okay, di ay ni. Pwede ni na ako makamit. Aron mahunong na sila si Irene o panunggong na ako ang Mervyn. Ikani, eh. Ako nang i-accept ang friend request ni afam.

0: Ni gabi na lang lagi, pero wala lagi magpakita si attorney.
1: Bitaw, no?
0: Unsa man sa attorney, uy?
1: Unsa man, han? Ako na siyang tawagan?
0: Dili balain. Mura na sa gato sing ikuha ang buot.
1: Mabitaw.
0: Pero, torpe man good siya, han? Muram kong mawaayang ka-bright at tubangan ni Angel?
1: Mausagan, ni. So, tawagan lang ginako.
0: Pero pasig nagplano na sagsiyahan. Di na natuunhan, uy.
1: Mausat.
0: Pero hasitag di gihapon siya mulihok, no?
1: Balagi. Nga, manawag lang lagi good ko, han. Akong tuluan, unsa akong pagdiskarte.
0: Muraglain man sadhan, uy. Ang ako lang ba?
1: Mausat. Ay, unsa magyudhan, no, uy? Unsa man? Ay, manawag kong attorney o dili?
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Alaksan Extra!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, shucks! Oh, shucks!

0: Nutrimeats ulam na. Sa miti sarap o sa kadaghan sa choices, naugyod ka.
1: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
2: Mga igala, at ang hiang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: You're made of fortune.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
6: Lugway mo siyagit! Haba! Lala dyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardya! Grip!
5: Nidagsang ang tulisan.
7: Sir, boy! Hey, mommy! Ayaw! Mom! Ayaw, hinapyan ang mga anak! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Mommy! Kinapyan ang mga anak! Mom!
5: Kidnapping. Kahilayan.
8: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
9: Yes! Oh, yes!
8: Oy! Oy! Ganong gipawang ng musika? Kinsay!
10: Tawag na mas ka na!
5: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
11: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Hmm? Gusto lang kong malipay si Dari.
2: Oh! Ay! Narito! Narito! Iyon na! Ulo!
1: Ano ka?
2: Nakasugat ka kung ano narito! Ay, muli! Oh, bye!
1: Oh! Ha? Ano?
2: Nanglago man, oy! Ah? Oh! Namayot ka! Oh, sabay! Oh, kanaganong chikinini!
1: Onsa!
2: Doon! Ako na lang ang dato! Oh, sabay! Kakarulan niyo rito, ay! Oh. Klaro kayo,
1: ay! Okay, labot ula! Diyan ka na!
2: What's up? Ay! Ay! Oh! Murag nalimahong lang si sa isda. Something fishy. Hinaot lang na sayop ko, no? Si Marka, nagdaog te-tehe, bakasi, lansyaw, balot. O si Federico, nagdagumba, inasal, pasayan, alimango o ginabot. Uy, o kirig ani doon, Rafael?

0: Salamat kayo, Federico.
1: Iba, grade. Basta maglagot ko naman, musing ka magyugo. Kabantay mo gana, di ba? Pero, usahay, konsensya ko na rin. Ngayon mo kung pinanggaw niya, usukol ko naman.
0: Salamat. Salamat ka na kamatngon ka na, iho.
1: Ah, muna na rin. O, ako, kabantay mo gana, usahay. Usahay po, magbasol yun ko na rin. Nga, kanabang, ikaw na uhuna ba ko ba? Nga, dadaan di ka sa paborito ni mong pagkaon. Kana, umba, inasal, pasayan, alimango, ginabot.
0: Salamat, Dudong Federico, iho.
1: Kumusta naman? Ha? Ay, kung gano'n yun mo dali. Nga, atagan ko rin magkatunga sa halin sa yuta.
0: Iho.
1: Pangunta na ka dali. Anong pangayoon ko ka na? Tungod kay abi ni mo dali, gusto ko na samtang batanon pa ko. Makapahimus na ko anong kwarta, ha?
0: Federico.
1: Nauna-una mo ko na ko dali. Kung... O niya pala ni mo ihatag na ko. Adugayon pala ni mo. Hindi man ito may baw ang kinabuhis tao. Sibak ko. Matay ko.
0: Federico, iho.
1: Magkadawat pa ba ko? Makapahimus pa ba ko? Natural, di na. Eh, patay naman ko.
0: Ayaw pag-isgot o kamatayon. O, Federico.
1: Dili, dali, dili. Dawato na ito ang kamatuuran, ba? Nga, ning atong kinabuhi, tamibaw. Kanus ata matapos. Dili ba? O nga, samtang niya pa ko, buhi pa ko. Gusto kong mupahimu sa kwarta. Nga akong masunod, gika na mo.
0: Una-unaon ko pa, iyo.
1: Dari.
0: Ako sa una-unaon.
1: Okay na, dari. Okay na.
2: Federico. Ayaw na po'y presorya si Darling Rafael. Dili ko gusto magkaol siya.
1: Marga.
2: Sabta lang po si daddy ni mo. Sagdin lang. Abot lang ang makahukom si daddy ni mo. Tatal, dili magit ka pribaran, anak. Kay anak man ka. Dili, guna mo daw si Darling Rafael ni mo. Dili ba, Darling Rafael?
0: Correct.
2: See? Nakadungog ka? Basta, mahimo ba? Ayun ang presyora ang iyang ihatag ni mo. Dili na bugo si Darling Rafael. Naguna-una po na siya ni mo, uy. Tungod kay anak kagod. Mao nga, ayaw lang po papadlong niya. Kay kana si daddy ni mo, musumbong pinanako. Nga nag-uol siya tungod kay badlongon ka. Dili ba, Darling Rafael?
1: Miss Marga.
2: Di ba tinuod mo ang bisulit?
0: Yes, tinuod ka na, Federico.
2: Mao ka na, Federico. Tanawin ako timong daddy, oh. May edad na siya. Ayaw ka bala ka. Tungod kay magkinaunsa man ang atong kinabuhi. Unyakon pa ng lit. Bawio na siya sa Diyos. Ang kinabuhi ni Rafael, naa ka. Mao'y manununod sa iyang katigayunan. Mao nga, ayaw pa badlong.
1: Yes, mommy, yes.
0: Unsa ka to? Unsa ka to ako na ba, De Federico? Mommy?
1: Yes, nari. Mommy, tungod kay nasuta ako na ang iyang tambag sama sa kong inahan.
0: Salamat! Salamat! Nakamatgon ka na, iho. Ingunian ang pag-ilan, Darling Marga, kanimo. Bisan tunog nili maglayo ang inyong edad. Apan, ang iyang pag-ila, kanimo, sama sa iyang anak. Dili ba, Marga, darling?
2: Tinood ka na. Usahay, may ubos na ko ni Federico tungod kay... Magtuo magod ni siya. Nga nga kung giapas ni mo, maulang imong kwarta. Dili ba, Federico?
1: Yes, mommy.
0: Maho ka na'y gusto na kung mabati ka ni mo, Federico. Nagtahod ka na ni Darling Marga. Natawgo ni mo siya og mami. Salamat, Federico.
1: Dari, ang agong bahin.
2: To ano, sad? Ayaw lagi. Ang saka ba? Ayaw sige pahinumdom ni daddy ni mo. Dili mahimong malimtan ka ni Darling Rafael. Naguna-una na si mong gipangayo nga katunga sa bahin sa yuta nga nahalin. Timan eh, Federico. Muabot ang adlaw, nga bisag dili ni mo pangayoon. Ihatag ng Darling Rafael ni mo. Dili ba, darling?
0: Mao ka na.
2: See? Nakadungog ka?
1: Uh-huh.
2: Ihatag ni Darling Rafael ang imong bahin.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Cool.

0: Care Time.
1: Pero he sure ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ako nga mag-maintain na ko aniniya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
8: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung nganing namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dr. Limuel Espedal, toothpaste, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagan salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Kinusaan dati?
15: Kagahi ba ni mag-o? Sige, balik. Ipasabot na tika, balik yapon.
14: Sorry, mami.
15: Sige, lakaw na. Biyain na, mi. Kaya ako pamasahian si Darling Rafael.
14: Oo, mami. Di, aris ako.
16: Darling, thank you. Salamat. Huwag yun ka managana o pagbadlo ng Federico, no?
15: Kapoy, magpaminawon ko. Maayon naman kamatngon siya, ngani ako. Manalipod ni mo.
16: Salamat kayo, Darling Marga. Hey, at last, nitahod na siya ni mo. Iyak ka nang itawag kong mami.
15: Yes, Darling Rafael.

0: Siya may pagtuon mo na ako, bugo.
1: Moy, gusto na ko ni mo. Makasakay ka dayon.
0: Of course! Ikaw, best actress.
1: Well, kasi may teacher na ako. Ikaw may nagtutuon na ako.
0: Buang nga rin mo. Imuray kong gibuhatag chicken in eh.
1: Huh? Ang ano?
0: Si Ola, moy nakabantay. Oh, daghan kayo nung kong chicken in eh.
1: Well, nadala ko sa emotions. Ako sa nagkituyo.
0: O siya? Yan man.
1: Aran sa ingon. Kung doon ako may laing uyap, mag-away mo.
0: O siya?

0: retirai. Sikit praktis dah. Lo, cerita.
1: Oi, Inting.
0: Bida, no? Sama bertahun pa? Yusu mengikirkannya singkasing mempraktisin mo. Yusu kinai.
1: Praktis ta. Aron dili ta mabiktima sa mga tulisan. Mas maayo pa o kita'y makapusil kaysa kita hipusilan.
0: Mga santo!
1: Tanawa ang mga igus bala. Sa target paper, tanawa.
0: Mm-hmm. Wow, okay kayo na. Patik na. May pag-asa ka. O nga, pamisik nga taon, ha? Ayun, si Abel. Apil?
1: Eh, di ko mag-agad niya, uy. Agad mo ka ng bayot, uy.
0: Ang mo-apil ka siya?
1: Bahala siya, wakoy labot niya.
0: Forbida, happy trabaho, Domingo. Mauna ang shooting competition!

0: Mobil dokunis marga, ni gokaman.
1: Salamat, Ola.
2: Og ako na rin. Saksi, ang akong improvements sa pagpunteng.
3: Mutanaw ko, Federico.
2: Ola, guniti ang bungas kay Mito.
0: Anya rin to? Oops. Saan manin ako?
2: Iitsapin ko si Babong. Kaya akong puntingon.
0: Usa?
2: Buwata ka nun. Uyab kong katalo. Irig abot sa tris. Iitsa ang gigunita ni mong kay Mito. Klaro?
0: Yes, nyerito.
2: Okay, ready? 1, 2, 3.
0: Ops!
2: 3.
1: Wow, Federico, great!
3: Bak. Hindi ko sharpshooter ka, Federico. Naiguni mo ang kay Mito nga giitsa ni Ola dito sa itaas.
2: Wa na'y mupil din ako. Ako ng premyo!
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long last.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, eh? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili! Klaro, Ana?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
7: Rest time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

bigyan akong pagitagbalik ang iyang butanganan sa kwarta, be. Hinihini lang, ha? Ha, hindi ka niyag hipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsuot, be. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawang sa kama, ang iyang lamisita. Asa pa man, ha? May sekreto ba kang butanganan si Lulo din sa kwarto para sa iyang kwarta? Wa mo sa jud ko makakita sukad. So yan ko gani sa pagtanaon. Sao kang kaahoy, we. Basin pariha sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sao ko. O baka ha, kining bongbong. Tagsitagsaon ko ni sa paghikapon. Kinahanglan. Hangtod na makitaan ako ang iyong kitaguan ng kwarta. Makitaan ko lang ito. Paldo na! Hey! Kinahibaw kong dako kayong tinipigang kwarta ng tiguanga. Wa ka na unyay mahimok lo. Oras na makitaan ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinomdom na ini kay giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka lo, lipay pa ko. Lo, misigang yung mga mata. Umibisyo siya sa maginawa. Lo! Lo, onsay! Ahak ba yan? Kinahamday kong matay ka lo, no? Nga nung tabangon naman ta ka? Pasag ka na ka diyo ay magkagging, oy! Makapahimuos ako sa mong kwarta. Mura na bisul siya sa paginaw. Hagok? Nihagok siya galit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Nigagod! Suroy! Lo? Lo, nagmata ka? Mas nisambot ng kusog ang iyong hagok na ahong sangpit. Lo! Lo, pagtarong ba? Nagmata ka, oh! Nadayon na naka! Uy, tarong, uy! Nagsigam ko ng mata ni mo, pero naghaggo ka! O saka patay na ka! Kalit na usap nga, yunong ang iyong hago. Ugapiyong siya. Nganong murang kahilak kung may noon ko nga? Ugapiyong siya balik? Ay, mag-uol sa day ko lo. Kung mawa ka, mao ka na akong napamalandungan karong gayo na. Mag-uol sa day ko kung na imo na kong biyaan nga dili pa di mo mabilin na ako ang tanan ni mong katigayunan. Mao nga dili ka pa mahimong mamatay lo ha? Nga dili pa di mo mapasunod na ako ang tanan? Kisa higayon nga maangko na unya na ako ang tanan ni mong katigayunan. Dili na yun unya akong maglisod sa kwarta. Dili na akong kinahanglang maghago. Kaya ako ni mo dawat sa mga abang sa imo mga apartment o sa mga jeep pa sa heroan. Time pa. Nga na magpaabot naman di tuod ko nga mamatay ka. Una pa ko mo dawat sa mga abangan nga. Mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa. Kaya ango-ango ka naman. So, gudog ba lo? Ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakinan. Lahuson ko ang parahian. Gika sa eskwelahan. Mahimo na yun untang dili kumusood sa imong klase, Ma'am Denise. Pero, ma'am, mingawon man sab ko ni mo. Kung dili, taka makita. Ma'am eskwela kunuhay ko. Pasin pa di ay. Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa ibong heart.

0: Niya na tas akong giabangan. Nahatod ako nimo. May gusto ka pang isulti? Wa pa man ko kamubiya.
1: Ma'am.
0: Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko.
1: Kuan.
0: Lahos sa.
1: Ma'am.
0: Unsa?
1: Ang akong kamot imo pang gikuptan.
0: Oh. Unsa? Oh. Dili ako mo imikupot nimo. Ikaw. Nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina? Gikan sa ilang kapitan aron mo biya na? Unya.
1: Ibaw sa kagkupot, ma'am.
0: Dili na tinood. Gisimang ka. Maunay tinood. Dili ako ang mikupot, ikaw.
1: Sige. Ato na ko, ma'am. Good night.
0: Piolo.
2: Yes, ma'am.
0: Pagtuon. Ilabinagid sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
2: Salamat, ma'am. Adto na ko, ma'am.
0: Karon pa ko makakita. Mupo man din ang karsunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang og mahimo na ning crop top niya. Pero, angayan gihapon siya. Bisagun sa patingali yang isulob.

0: pagtuon. Ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
1: Concerned siya sa akong grado. Unsa man ako pagtuon-e ni Ron? Labas sige mo hinug balik-balik sa kung hanahula ang iyang gingon. Nga dili siya gustong mahagbong ko. Concerned siya na ako. Hala. Nahinumdum na inoon ko na. Nakita niya ang tibok na akong lawas. Nga hupo. Mitutok siya magkadyot sa akong ubus. Oh, hinoon. Ika pang hambog ng teka. Diba, Junior? Diba? Ay, ni Tando. Tando buhay. Tando na siya doon. Hanggang ning. Puyo, ha? Puyo. Dili, ha? No, no. No, no. Ha? No, no. Behave. Behave. May gusto mo layat. Pagpuyo gani. Nangisa kong buha. O, lagi, lagi. Lagi. Kuha pa si ma'am. Sexy kay lawas, di ba? Hamis kay niya puti pagigayo. Himos kayo nga puti, no? Niya. Oh, Diyos mio. Nindot kay sampot, di ba? Lingin kayo. Lami kay kumoton. Samantahong kami samot namin noong kagpangisog diha. Puyo ha! Puyo! Ayaw ang iyang sampot ang huna-huna kay magkahuna-huna kagdili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi ng lami kayong kumuton ug ang iyang mga ngabi nga lami kayong haggan. Ma'am. Ma'am Dinis. Ma'am.
2: Piolo.
1: Ma'am, hiya ka.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: GFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: It's a

0: Anjin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anjin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anjin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na,
5: kayahon tanan.
6: May nalang na ay bag-ong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
6: Revicon,
5: tabang aron masagad, imo kausog
6: with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubong asamok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kay, nay, kay, manghapak mangguga ng lutmok na ko sa akong unay. Na, mabugo gani ko na.
15: Ay, mabugo ka manggugusgo na ko.
14: Ay, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw lang, ayaw lang.
15: Nagunsa mo din ka din eh, ha?
14: Nag-study.
15: Study? Ha?
14: Nagtuon.
15: Study din na nagsige magkaghapyan sa imong ubos? Unyahag ka ng notebook?
14: Ano siya, nay? Gibuhat ko na, nay?
15: Uy! Ikaw ha, ikaw ha.
14: Nanay.
15: Ipa-eskwila, beti kagbalik do, aron magtarong ka na sa mong kinabuhi. Wa, beti ka pa-eskwila, hagbalik, aron maguyab-uyab ka. Bebebe, kanainoon, bebebe, sultihi ko. Sultihi ko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwilahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na ni mo, maproblema pata.
14: Nanay, uy, wa, uy, wa.
15: Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang o niya ko nga may uyab ka na, ha?
14: Wa, gani. Di gani pwede. Bawal.
15: Onsa? Oh, bawal. Good na ka ng eskwila, paban mo.
14: Hindi, manggod estudyante good.
15: Onsa man day, maista.
14: Ha? Andi din eh, pwede mahi mo. Labaw pang bawal.
15: Aw, lagi. Pero kung kadto si Ma'am Dennis ang imong panguyaban, apo ay kadto. Sogot na yung kwanto.
14: Di lagi mahi mo, nay.
15: Ay, mahi mo na lagi na. Kana pa'y maistra ang imong nagustuhan.
14: No.
15: Pwede ka lang muundang.
14: Sa? No, di ko eh. Ang human ginanong ko sa kapagtuon ay. Aron may ikapanghambog na unya ko ni ma'am someday.
15: Ah, tuara. Karon may angkon ka na. Si ma'am gid lagi ang imong nagustuhan.
14: Nanay, uy. Wow, uy.
15: Ay, naligas na imong ba-baing ka ma'am, ma'am. Eh, si ma'am Dennis, no?
14: You are dirty-minded.
15: Oh.
14: You are dirty-minded. Di lagi, nay. Ay, garagod. Mabatian ka, suban.
15: Ay, nga naman dahil nga bagay man mo. Kauyon man ko itong bata, agod. Gwapa. O niya, butan. Matinahuron pagid kayo. Gusto ko niya para ni mo, apo. Siya gusto na kong himuon ni mong asawa, ha? Ayaw yung kong nadiglayan, Piyolo, kay malintian ka, gud na ko.
14: Lanay.
15: Tinanay.
14: Lulag nanay.
15: Oh.
14: Nay, way gusto si ma'am na ako. Kasabot ka, nay?
15: Pes, mangita at pagi nga makagusto siya ni mo.
14: Nay!
15: Ay, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good ka, maunhan ka unya suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apas, ana. Basig magkabuang ka unya gukod kung maunhan ka na suban.
14: Nay!
15: Panguyabi unya na si ma'am Dennis, ha?
14: Usa? Lula nanay, baba limo, bawal gani.
15: Adi legit sa. Ah, sige, dika, ah, sige. Ay panguyab niya. Ako ay manguyab niya.
14: Untwa?
15: Oh, ako. Saman.
14: Nanay gido. Tarong niya ba?
15: Katarong ana. Ako ay manguyab niya para nimo aron dili mabawal.
14: Nay.
15: Ingani ay anita ay. Bangharan na unya ta ni Ma'am Dennis, ha.
14: Unsa? Naiha, naiha, puyo, naiha. Nono, ha, nono.
15: Ay, kamao ka mang musista, di ba? O niya, mayo kang tingog.
14: Yoy.
15: Hanggaw naging kainis dinis kung dili pagkikan niya sugton. Gwapo na, may pagtingog.
14: Si nanay ba yung taro niya, nay? Ikaw, komedyante naman ganay.
15: Ay, komedyante, bagong taon. Huwag yung kumagkomedya, Piolo. Tinarong ni akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Maunga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban o yata sa ila aron mangharana.
14: Nay!
15: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up!
18: May budget! So

0: Higalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang masumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinig
1: ibati ko, I love my teacher, yes sir. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, ang low pressure area ganay butang nakaroon sa Giwan Eastern Samar, duna na itaas nga chance nga mahimo kining tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Samtang mga balitang lokal, kagabas na kwan sa Subo nagpadayon sa subsub nga hotbed operation ni ini sa Dakbayan. NBI 7 duna na bag-o nga regional director sugod karong adlaw. Samtang ang kapolisan sa Dakbayan sa Subo duna na say bag-ong happy karon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na mawatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters Motors for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629, Series of 2026.
14: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sukad pa sa una, kabaluto ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
20: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This Time Check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
22: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
21: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
2: At oras karon, alas 12:41 na.

0: karon, alas 12.42 na, o sa kabaragumon nga kauduhon, mga kasama. Bisag magisdom pa rin atong langit, magpadayon ra gini nga atong pagpaghatag o mga pahalipay, ingon man, mga pagpasalamat. Ngayon sa itong mga suki nga mga tigpaminaw. No, bahala mag-uan-uan na ginagmay din na sa gawas. Amping yun kanunay, ha? Pabinaw yun sa mga balita para masayod ka unsay update sa lakas sa panahon. Labi na karon nga dunay low pressure area nga anaakaroon dapit din na sa may tungod sa Giwan, Eastern Samar. Yabatos pag-asa, gikan sa medium nga chance nga mahimo kining tropical depression sa busunod, pipila ka mga oras, high chance na karon. So mas taas-taas na ang posibilidad nga ma-develop gini sa pagka-tropical depression. Muna nga kanunay, pamatigid sa mga balita sa DYHP, ha? Kay gawa sa itong mga naandan nga mga balita, pasupot-punta og update sa lakat sa panahon. Nataka-ron ha sa laing hugda sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag din ninyo kay Gayunan para makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyong matubag o maghatag kabog sakto nga tubag sa itong simple na gigayang kapangutan ha. Plus, maka-follow pagid mo sa itong promo mechanics nga mo ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Arlemin Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil nga nakabutang din na Attorney Rufil Fernandez Banio Onya katugin dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan kay mo ito yung official nga Facebook page. Onya i-share po din atong programa karon ang Metro Ratsyada para makapamati mo sa atong mga balita nining mga orasa. Ingo manong sab, no? Ang iyong mga Facebook friends din ha, maka-appeal o tanaw, maka-view, maka-paminaw sa itong mga balita. Og, doon na po sila ay kahigayunan, maka-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Basta mo lang itong importante ninyong atimanan, follow, like, and share sa itong mga Facebook pages. Kanya sa itong live nga programa karon sa Metro Ratsyada, i-share na din ha, no, sa inyong mga accounts. Ay karon taon-taon, ato nang tanawin kung kinsa maoy makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Basta mo hatag nagalita o question, diyan na mo musugod o butang sa inyong mga tubag ha sa comment section. Di na sa itong programa karon ang Metro Ratsyada. So atingin na ninyo karon taon-taon. Kay mo hatag tag simple kayo nga pangutana nga gikuha na to diha sa atong mga balita. Alas 12.44 na, kinibahin na sa itong balita itong kanato sa DTX 500, Das Bank Presyon si Mundugoy Kabadunay Hypertension, basin taas nga sugar o basin may diabetes ka, nga wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghikinis arterial walls mo palapot sa imong dugo. Nga usa na karason nga nung nagka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta, pagraon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tiil o bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa na nagpaabutan nga mag-grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 rin kinicharantin gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katulog, magkapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin na may mutang ni sa Media Consulum Street sa Sibusini nga pwede matawagan. Sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang kagamanan sa dakpay susugod nagpadayon sa subsob nga hot meat operation ini dini sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatuig nato sa Life Extension, Vitamin D3. Nagpadayon ang kagamanan sa dakpay susugod sa subsob nga hot meat operation ini sa syudad. Sinipilagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Gusto lang masiguro sa labaw sa maong buhatan ni si Dr. Jessica Maribuhok. Kaluwas ang mga karning ibiligya sa syudad. Partikular na nini sa frozen o imported meat. Kinuman sa pagkasakmit ang DVMF. O kapin sa usa ka tuniladang assorted frozen meat sa North Reclamation Area, doa kasimana na ang nakalabay. Target sa DVMF sa operasyon ini mao ang illegal transport, ingon man mishandling sa frozen meat products ug uban pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sedi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ABM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderfood Supplement.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: At oras karon, alas 12:52 na.

0: adtong mga karne nga gipang o ipang sakmit sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Tungod kay wa kini ang pag-andam ni ini, wala masubay sa mga lagda no sa LGU. Mao na nga gitawag kini og unsa toy tawag ani? Duha ni siya ka word. Unya meat ang mao man ang karne no, pero unsa may tawag ni atong maong karne nga gipang sakmit sa DVMF sa ilang operasyon. Unya ila ning himuon nga subsub garon. Ha? Okay. Kinahanglan pa buglaing clue ani? Opposite sa bugnaw. Nya duha man ika word no? Ang ikaduha nga word ni ini mao na ang karne or meat. Ang first word, mao na inyohang pagitaon, nagmo inyong tubagon. Alay, butang na din na sa atong comment section sa nag-live na itong programa karon ng Metro Ratchada. Siya man ito, itawag itong mga karniha nga pagsakmiton kaya wa masubay sa mga lagda no, sa gobyerno na ito ang ilahang pagkaandam. Doon ay mga depekto no, or depektoso. Mauna nga pagsakmiton na siya sa LGU. Sa may tawag ni Adto, ha? Nakabati mo sa balita kaganina kasabang Eli Bolonos. Ang musunod nga balita tod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular. Nga magpagawas si mong hugaw, dugay ka may lisan, magbuto ni mong tiyan, makasinati ka ginsumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igumana pagkaluya si mong tibok lawas. Busa, wag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginom at tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dili sa Sugbo, Imanasaw sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa atong mga balita. Mulingkod na karong adlaw ang bagong Hepis Kapulisan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Muna na gitudlo ang kampo krami nga mahimong mamuno sa kapulisan sa Surat sa Sugbo human huripi sa katungdanan si Police Colonel George Ilana na tulakalabay nga mga simana. Ang muhulit kari ha, mawa si Police Colonel Ricky Sumalde ang isip officer in charge sa Civil Service Police Office. Ganyan ang punta nga si Sumalde niyato sa buhatan ni Police Secretary General Arnold Abad ang hepe sa Police Regional Office 7 o kisunod usap niya ang pag-courtesy call sa Mayor Select Mesa Sugbo nga si Mayor Nestor Archibald. Si Sumalde ang sakop kini sa Philippine National Police Academy Class of 2002 classmate report ni George Ilanan kasamang Ken diin nagikan siya sa Kampo Krami. Wapamatino kung unsa pa ng mga opisina ang nanahandulan ining Sumalde apan sa itong hebawan nagikan kini nga to sa Sultan Kudarat o na himo sa siya ang mga opisyal sa nagkaday ng mga opisina dito sa PNP sa Mindanao para kalimente na ang BARM, kaya nga Bang Samuro Autonomous Region and Muslim Mindanao o ganabalhin nga to sa Kampo Krami. Si Police Lieutenant Colonel Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office bitugan, nga ilang gihangop ang pili kang Police Colonel Ricky Sumalde, isip officer in charge sa Cebu City Police Office. Matantaniya na karong hapon, alas 2 ang takna sa hapon, ipahigayon ang turnover of command dito sa buhatan sa Police Regional Office 7. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajman Albusamante Riway HP, Tapakar Men.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Bibitin.

0: orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads.
6: Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
12: Set Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
14: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng bronch fermenting. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
15: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay, Iberry Gold with lutein.
19: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
21: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
23: Basin ug
22: may diabetes ka?
23: Ang DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Adunay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals
23: ug antioxidants.
22: Nga gikan sa palaya.
23: Ug the sugared sugar cane.
22: Mga organic compound.
23: Nga effective.
22: Batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500
22: sa mga butika.
23: DTX 500.
22: Ang tuba
23: kontra sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500.
23: Epektibo
22: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
23: DTX 500.
22: Ibo sa the sugared sugar cane extract
23: ug anti-diabetic Property. Kikan sa palaya. TJX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: At oras karon, alauna 4 na. Ang masunod na balita ito ka na ito sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, maukini ang imnag yun ha? Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape. Kahumot sa aroma ni ini, makahatag pagigin ni mo dugang ang mga health benefit gumikan sa mga kasagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Kinumi pinakaunang kape, kadunay sa gol ga vitamin D3. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract. Kadunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigiri og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kinili padaos sa tong mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga pigani ka Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lain-lain ng mga butika pilaw sab din ha sa mga Life Extension Medical Clinic. Pwede lagi mo makapadayon pa rin nagbutang sa inyong mga tubag ha? Sa comment section sa ato nag-live na programa karoon ng Metro Ratsyada. Kayo pa man takapili o winner. Paabot ninyo ang 200 pesos nga GCash. Padayon ta sa atong mga balita. Gipaygayon sa kagalinang buntag ang turn over of command alas sa bagong regional director sa National Bureau of Investigation kan NBI nga si Attorney Dominador Sima Franca. Si Sima Franca, mao'y buhiulip kang Director Attorney Jose Ermi Monsanto nga adto na kini ma-assign sa Negros Island ug nagbaylo lang silang duha sa mga assignment kay kini si Attorney Sima Franca didto man po nigikan sa NIR. Lima ka buwan nga ginuma ni Monsanto ang NBI 7 una kini mabalhin ngadto sa bag-ong rehiyon. Samtang sa pikas nga bahin, pipila ka mga tungaan sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo ang isuspenso sa ilang tagsa-tagsa ka mga klase sa tanan nga mga level. Gumikan usab sa sinati nga mga pag-uwan-uwan dito sa norte nga bahin sa Sugbo, epekto niining usa ka low pressure area. Si Mayor Ithamar Espinosa sa Santa Fe diya sa Islas Bantayan ipahibaw nga ilang isuspenso ang klase sa public o private schools sa nang level. O nag-half day na lang sila. Kaya guba na ito, kaganinang buntag sa'yo, naka-adto naman yun sa eskwelahan. O nag-half day na lang, isuspenso ang ilahang klase nga face-to-face. Gumikan sa pag-uwan-uwan, bugna sa LPA. Matod ni Espinosa sa iyahang statement, alang sa mga estudyante nga naapas sa ilang mga eskwelahan, kaganinang buntag ang pasabot ni ini sa nang ipagawas ng mga paibaw. Doon ay giandam kaganina ang sakit na mga LGU para pagtabang, paghatod sa mga kabataan, pagpauli ito silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Igumano sa maglungsod sa Midilien, dirigyapon sa norte nga bahin sa Sugbo, ni paibawusab sa ilang suspension sa face-to-face classes, gikan sa kindergarten, ito na sa senior high, public and private, no, nga mga tunghaan, gumikanusab sa pag-uwan-uwan. Samtang dugang pagkabagabalita, launa 7 na dito sa kauluhan. Ang Batangas City Integrated High School misuspenso sab sa ilang klase o on-site nga mga kalihukan. Karong adlaw gumikan sa nadawat nga shooting threat. Siyaw naman ni Noningin Ani. Matod sa BCIHS, ang klase ingon man ang ilang mga on-site na mga activities, gisuspenso una hangtod sa musunod gapaybaw gikan sa maong tunghaan. Matod sa eskwelahan ang precautionary measure ilang ipatuman para pagsiguro sa safety o seguridad sa mga kabataan, mga magtutudlo, inguman mga non-teaching personnel o mga ginikanan nga muadto dito sa maong eskwelahan. Ang BCIHS nakikoordinate na karon sa mga law enforcement agencies para pagsusi kung dinigikan ng maong shooting threat. Hindi nga pagpanghulga, mi tumaw, pipila ka adlaw, human sa nitabo usab nga shooting incident sa Tacloban City nga nikalas og tutu ka mga kinabuhi ingon man, ubay-ubay ang nangaangol. si Police Lieutenant Sharin Ama sa Batangas City Police sa Public Information Office ni Butiag nga nadawat nila ang hulga pinagi sa Facebook page nga mga estudyante sa grade 7 o grade 10 maoy matud pa i-target sa maong pagpanghulga. Samtang sa pikas gabahin ang mga visitors o mga bisita tugtan na sa Senado ubos sa Office of the Senate Sergeant at Arms Visitor Management System. Kinigibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa saka video message nga gipagawas ni Gatchalian, karawad lawag, ipahibaw ni ini ang paglibkas na itangtang na itong no visitation policy sa Senado pipila kasibarang nakalabay human kinigipaubos sa heightened alert status. Mato ni Gatchalian sa iyang mensahe, isip maoy leader sa Senado karon iyahang responsibilidad nga mapabilin ang kaligon sa institusyon ingon man masiguro ang kaluwasan alang sa tanan. At oras karon alauna 9 na. Samtang ang low pressure area nga na monitor usab sulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR doon na nakaroy high chance nga mahimo nga tropical depression sa musulod nga 24 oras. Kon kini mahimo gyud nga sa bagyo or tropical depression nganla na kini og Henry kay katong katapusan nga bagyong nakasud sa PAR si Gardo man to. So human sa GH Henry na ipangan ani kon ugaling kini mahimo nga sa tropical depression. Alaga ganin ang buntag ang LPA na Sigpatan 390 kilometro silangan Sigiwan sa Eastern Samar og nagdaki ni og mga pag-uwan-uwan. Igumano sabi sa uban pag ang mga lugar sa Visayas, Southern Luzon area, hangtod na ugmang adlawa. Una kini, mapunta na nga ito sa West Philippine Sea. Diin, gipaabot sab kini nga makapakusog sa Southwest Monsoon kon kining gitawag og habagat. Atul sa pag-agi ni maong LPA, ang moderate to heavy nga pag-uwan, mapaabot sa Bicol, Bimaropa, Eastern Visayas, ingon man, ang pipila kabahin sa Caraga. Samtang wanon usab ang pipila kabahin sa Central Luzon, Calabar Zone, ubang bahin sa Kabisayan ingon man ang Western o ang Northern section sa Mindanao.
0: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alauna 11 na.
0: TYHP, abroad, ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, nagapas na karon ang mga rescue team, pagpangita o dugang survivor sa duha ka mga kusog na linog gamigo sa Venezuela, subay sa pagkonsidera libuan pa ang gituang na missing sa maong katalagman. Base sa Hawaiian Ihap, nagpaduol na sa 1,500 ka mga tao ang natala nga nakalas, samtang laing kapin sa 3,000 ka individual ang naangol, gikan sa duha ka mga kusog nga linog, taliwas pagtutok na sa mga foreign rescue teams sa La Guayra, ang bahin sa Venezuela nga labihang naapektuhan sa maong pagtayog. Pipila ka mga building ang natala usab nga nahugno sa coastal state sa amihanang bahin sa Caracas. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katumong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing ang tigamauti ka purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong epektibo alang sa UTI ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ng SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting
5: og Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alauna 13 na. Ang mosunod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag inoom 2-3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Ay kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kini yung maayo, makaproduce kini yung mga panagag, mapatay kini sa mga viral cells na di pa nimusod sa atong cell wall. Munang kadadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation ug number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pero kay gipamati sa imong lawas at tuwalang ang Life Extension Medical Clinic kay buhatan kini libre quality consultation kada adlaw. Dura pa available kada adlaw nga medical doctors din sa mga Life Extension na clinic, pwede ra jud ka mag walk-in. Onya ang Life Extension Clinic sa Cebu City. Nari may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Abuyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, ganda Baguete City. Sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa ninyo matawagan ang hotline sa Life Extension Clinic. Ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Unya para makasigurado gig kang authentic kanag imo mapalit nga Life Extension na vitamin D3. Ayaw kalimot ha, suling-sulinga. Tanawa gina ang mataga soft gel. Kung doon may marka din na nga LE, no, mo man ang initial sa Life Extension. So mo na siya genuine or authentic nga produkto sa Life Extension. Itanaw galing ninyo, katulad yung iyahang transparent nga yellow, niya wala may malilian din na nga LE, pwede din lang ninyo dawaton kay dili na mao. Ignagyod ang inyong palitan, katong doon na yung tatak nga LE, ha? Life Extension. Ang mga soft gels nga inyong mapalit. Pwede rin yung kayo na nga di na ninyo dawaton or mo-complain mo kay dili na mao. Para tagaan mo katog yung tinood o ang inyong mapalit katog yung authentic. Doon ay marka nga LE sa kada soft gel. Samtang sa pikas nga bayan, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Bago naman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber sa inyong pagkain nga andamon. Kaya usama ni siya ka sa shay. Powder sulod ani. Mag-ready lang kagos sa kabasog at tubig nga mainom o niya imong i-mix dito. Isagol ang tibok yun nga sa shay sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon ka rin sa buntag kana before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka nang before sa oras nga imong tingkatog. Kung para mas nindot pag yung epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika. Apilaw sabdi na sa Life Extension Clinic.

0: Okay, nanatay winner! Kayahang natubag o sakto nga itong pagotana kaganina. Question ang tubag, hot me. Oh, matangingon kaganina. Ang sa may opposite sa bugnaw, hot. Nagihatag naman itong ika-second word nga meat. Sa ito pa, hot me. O niya, naka-follow sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share o sa ato mga Facebook pages. DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kaduragi blue nga mark check na sa kilid sa ihampangan. Plus, naka-share pagin sa itong programa karon ang Metro Ratchada. So perfect ang pag-follow niya sa promo mechanics. Plus, saktong tubag. So dito maglangan. Congratulations! So kini may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash, si Maraon Romy. Maraon Romy, imo ba ninggi balining imuhang nganog ang imong apelyado? Basta kay Maraon Romy. Congratulations! Ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Palihog lang ta, Sir Romy, no? Ogat. Chatog balik diri sa itong Facebook page. Ihatag ang imong hang full name. Correct ni mong ang name. Plus ang GCash number para dito na ito ma-send or ma-forward ang premium nga 200 pesos. Congratulations! At tanginin niyo ha ang sunod nga hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kay simple na yung kaya nga itong mga pangutana. Gikuha na diha sa itong mga balita. Ang importante nga naka-follow naka sa itong promo mechanics. Naminaw na to karon si Jess Borja din sa Muwabog Pilar, isla sa Camotes. Kunyawa naman taigo nga oras, so ba na ako doon is control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabay niyong Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. O niya tangi kay Karong Tautod, musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon alauna 18 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. imagine na mariha, sana po kabakting nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay mari, tudlong iko.
9: Oh, dahil feeding guide mari o, nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon, Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
11: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
0: O gano'ng nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
0: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
0: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindot.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect na maka-anigid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin na musmul siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
20: Sa Janine, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktor ni Obra, ug attorney Ilan Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si M, 16 years old. Itago na lang ang akong address. Unto medical kining akong suliran. Piangon manggud ko og dughan, ug murag nakahasol naman ni nako og maayo ron. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Nasab ka.
0: Niya na sabing sakit sa kong dughan mo eh. Huwag na ginawa.
1: Nay, ang piang nasab na ang imo tingali ng gipwersa.
0: Unsa'y gipwersa ba mo eh?
1: Naghago ka tingali ba? Di ba nga gipasidanan ka naman na mo ana? Nga bawal ni mo nga mahago o maayo o mangal sa ubugat o magbuhat-buhat ubugat. Kaya may piang tanggaan sa gamay ka pa.
0: Ah, grabe sab ma. Dako naman ko na. Niyo pala gihapon eh. Gipahilot ang gahapon ninyo human kumabiang.
1: Ay, gipahilot? Good. Pero dako mang piang nga. Iaw mo nang nayakan yun ang dughan ni Mos gamay ka pa.
0: Asula di anyo eh. Wala na yun ni kayuhan.

0: Em, duha ta basket na.
1: Ibawag na siyang bawal na ko. Kipiangon ko.
0: Asula ng piang ni mo eh. Da ka makakatarungan. Lumba tadagan, tipod ka. Basket on tata, balibad po ka. Magunsam na dito yun eh.
1: Mamutong lang na.
0: Ha?
1: Kauntag butong sa amo ba?
0: Nya, kasi may mukat katuglog eh.
1: Apo!
0: Padiay, piangon mang gani ka, kat-kat na hinon ka.
1: Lagi! Sige naman kung kat-kat ang lubigod kung ganaan kong kaon. Diras wag kayo taas ang among lubigod. Tara!
0: Hawi ko good. Basta ha, ikay kat-kat ha.
1: Lagi!

0: Mabot sa iba bawang sabi.
1: Hindi lang ha.
0: Pasipagal ka? Ay, tagak pa oro eh. Andan na kuhaan niyo eh. Ay, niya na. Magkupot na jugos palwa. Ay, nalaksin akong palwa sa lumi. Matag ako! Matag ako!
1: Bim! Kuhaan na ni Boy! Tagak magas lumi!
2: Tama ron. Maglisod ng ginawa.
1: So? Tabang mo! Jim! Maglisod ng ginawa!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug to mapak inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila
7: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Mari.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
9: Yun sa man ninyo, Mari.
10: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadap ko di ay, Mari. Tudlogi ko.
10: Oh, the appealing guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Mga igala, maing adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: DJX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
0: O nga nung nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Mac.
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
0: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
0: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit doro ako na eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iya.
7: Pwede na, makakas bilay mo ito.
6: So, anak ko, no, binta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
0: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulang sa...
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: Mupay piangon na kong daan so kapagabata, natagat pa dyukos lubi. Gikan na ito, nisamot na nga kong gibati. Magsigi na sakit na nga kong dughan. Ubisa ng pagkatawa, musakit na nga kong dughan. Unya.
1: Lingawag gid na ko ni nga vlogger. Pulos gid niya pagkatawa yung content ko em.
0: Oh, bitaw. Lingaw na sila.
1: Lingaw ko no. Nga, wala ka mong katawag maayo. Gipaak man imo na imo nga abi nga murag nagpugong kag katawa.
0: Di ko katawa iki. Sakit akong dugan.
1: Ha?
0: Pagana bi. Pag ganang kitaonan nga vlogging, imo gitan-aw. Matay tani mo ra.
1: Ha? Kapoy ni mo kuya em. Tanaw tag katawan nan. Matay na nun ka. Bahala ka diyoy.
0: Kauts akong dugan eh. Sakit. Musugmat mang kasakit. Kauts ko na. Katawa kong maayo. Ay.

0: Eh, ya turag nos ilang tiyanisi ni mo ning yang payong be.
1: Kang tiyanisi din ni ma?
0: Oo. Ako nang nahuwa ma na tumiadto ko sa ilang nga nag-uwan sa dayon akong pagpauli. Umandinin ako mauli.
1: Oma, ako nang ihaton silang tiyanisi.

0: Nahadlo ko sa gingon sa kuntiya, nga base nung may sakit ko sa akong kasing-kasing. Kaya og masobrahan sa bitaw ko sa kaguol, masakit man sa mga akong kasing-kasing. Dili mahinoon permi. Pero dili na ko kalihukog taron, kumutukar na siya. Ang ako mga pangutana mao kinin musunod. Unang pangutana. Sa bata pa kuno ko, nayak-aning akong dughan og nampiang. Mao ka ni ang hinungdan ning akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko. Ikaduhang pangutana. Natagak sa puso lubi og nisamot ang akong gibati nga maskin pagkatawa lang musakit naman ang akong dughan. Nisamot ka ha ang akong piang? Ikatulong pangutana. Dali kay kong hangakon og matod sa akong tiya nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka ha? Kay og maguol ko musakit man sab ang akong kasing-kasing. Ikaupat o gatapusang pangutana. O kung doon na mo ko'y sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi, araw dilit na ni mo suol. Kaysa pagkat inuod lang, nakahaso na magod kayo siya nako. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, M.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sabako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adawa. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, o behavioral mga problema kay usaman ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Inyong mga legal ang mga problema, ato na ilinbatan ang mutambag niya na. Klase-klaseng pamagi, mamili ilam mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na po ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buwatan sa third floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw mao kini nga you were created with a purpose that only you can fulfill. Mao bitan nang usahay kanang dili matuman ang atong gusto sa kalibutan o sa kining kinabuhiya, madismaya din ta, madepress din ta, no? Remember nga naay purpose kanong naata ning kalibutan na. Di man tangtanan madato, tingali. Naagupoy purpose kanong nga uban dili pud kaayo kortahan, nang uban kortahan pud, no? Uban nga bright yung kayo, ang bandi po bright, no? Kinanglan nga, mo adjust lang ta, ha? Simple living lang. Masa may simple living, we have to live sa atong standard, ug asa man ta dapit, ha? Dili ta magdinato, kundi ta dato, kung napo kay kaya, ayaw po ba pinubri kayo, mo suko ang ginuuni mo, itagaan ka grasya niya, di ka tangpol, wa kay gratitude, no? Alright, so ang atong magtatampo ko ng kadawa, si M, 16 years old, wala man niya gibutang ang address. May entag yung butangan yung address, no? Para may balumi kung asa mang dapita mo na minaw sa atong programa, no? Tingin ko, ni si Richard Rodriguez, dok, mag-drive ko, dok, pero may kong minaw ni mo sa ibang programa. Thank you very much. So, labi nga ito na mga taga-Talisay City, no? Naadya mga Impasis family, si Momoy o si Lourdes o si Lee. Of course, di laser na family, no? Gilbert o si Marie, mayang pagpaminaw da sa Talisay City. Mga taga- kung sa tuya akong giadto na muni iper dito sa Bukiran sa Talisay, sa ratong lugarahan, nalimot naman ko. Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campus City, diya sa Bukiran sa Miglanilla, no? Mga Luanya family, si Peter, si Iper, o si Samuel. Ada po, maminaw pirmi na to, si Tuto Dikit, si Mia Duti, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi. Kilyubi ba ni? Okay, so salamat kayo ninyo mga taga Talisay City, no? Henry Ortiga, ha? Pemining maminaw na to. Og kining taga Moabag Pilar Camotes. si Jess Borja og iyang pamilya, no? Mga Didasi family diya si Inupakan, no? Nga Galulo, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City. Thank you very much. Saka og mga taga Tuburan Banawa, no? Mga taga Banawa, taga na Inupakan, no? Mga Rubli ug mga Kumbalikon, Didasi family. Naapay mga taga Trixie Baay Baliti Pilar Buhol. Si Trixie Claire Baay Balili, mga taga Pilar Buhol. Brad Pipi Panadyang sa Compostela with Kabadyangan Compostela, no? Ug mga kabatingan family mayang pagpaminaw si Freddy ug si Duming. Norma para dyan, mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si M. Punto medical ang problema ni M. Unang pangutana, sa bata pa kuno ko, nayak-aning akong dughan o napiang. Mahukahani ang hinungdan ning akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko. Well, 16 years old ka karon M, no? Akong kuanon nga mas maayo gidon ta og na x-ray kaniya to, no? Wa koy idea unsa ang damage nga nahitabo atong nayak-an ka na dakugan ka na kay chest discomfort, no? Kay kini magawa tong dughan na diha nga atong mga ribs, na diha ang mga ligaments, tendons nga nagjuwin aning atong anterior chest kinang na

blessing, diha ang atong baga, diha nalakta na diha sa abdominal area ng atong mga internal organs, no? So, kung na-fracture ning imong ribs, it could be, no? Akong na-learn sa akong pagigistorya ug usa ka orthopedic surgeon, ang term kuno anang ang bukog, ang mabali, o mukrak, o whatever, fracture na siya. Kung ang tendon o ligaments, sprain na kuno siya. Oh, dili fracture. So, possibly, was mayon tag na x-ray, ha? Eh, makita man diha ang imunta kahimtang sa imong mga gusok. Ikaduhang pangutana, natagak sab ko sa lubi. Daghan na ba ni mo problema, M? Natagak ko siya sa lubi. O nisamot ang akong gibati. Maskin pagkatawa mo, sakit na ang akong dugan. Nisamot ka ang akong piyang. Kung na kay piyang, ha? Pero anybody nga matagak sa lubi, binagtaas-taas kayo. Or bida, dili lami na matagak ang lubi. Why lang, o duhar katikang. May mga palaka karon nga lubi nga duhar katikang. O gani, di kinalagakakan kay bubo kayo. But what about kung 20 feet high ang lubi na tagakan? So, problema ha, no? Musta naman yung mga taga-buwak, gamay, sugod, tardin, liti, no? Kung mga kailad ang manaka og lubi. Baugin din tao na yung mong panginabuhi diya sa Southern Leyte sa una, no? Magkupras, maglubi. Hindi ko maulaw ninyo mo share nga. Maon tao na yung nakapahuman sa akong pagka-doktor ng lubi. Kaya, wa pa'y lubi, wa, ay doktorin ni Obra. Regard dahil sa mga palangka family niya sa sugod. Amusuki sa lubi sa una nga. Pautang, untang ko kay pare tao ibayad sa tuition. Bayran inagbaligya sa lubi. Numdom ninyo ko ng lubi na. So, posible, ha? Nga, napiang ka or whatever? Waman, asa ba ning inyo? Eh, mamanggol po ni magbutang kung tagadiin ka? Sunod na pangutana. Dali kayo kung, hangakon. Ug matod sa akong tiya, nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka, ha? Kay ug mag-uol ko, masakit man sa mga akong kasing-kasing. Abi sa kinsa may mag-uol, masakit ang atong kasing-kasing. Kining, the basic good na to nga inunta diagnostic procedure to rule out any problem sa atong anterior chest, sa atong lughan, is x-ray, EKG, to the echo, holster monitoring, mga nagahimuon sa mga cardiologist, no? To rule out cardiac problem. Pero considering nga, 16 anyos pa ka, I don't think so, ha? Kung tinindingon ni Moog, naabakay na piang diha, asa ba ning inyo? X-ray ang solusyon ani. Pero kung wala kay inunta difficulty in breathing, na alang kay discomfort, sakit ang lughan imong aning inunta, hangakon, no? Na kay urakag hangakon, usap ko ka mga hinunglan, siguro kung naa kay mga respiratory problem, dili ka ka-asthmatic, mauna ang problema, no? Or ang pangutana. Sa hospital setting, kung ingon ani ang imong mga presenting problems, daghan kay mig mga diagnostic procedure nga pagahimuon para nga matubag ang mga pangutana. Okay? Sunod nga concern, ug kun do naman koy sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi aron dili na ni musuol? Kaysa pagkatinood lang, nahasol na gyud kaayo siya nako, ha? Okay? So, kana kung naa kay sakit sa kasing-kasing, EKG to the echo, Holstein monitoring, chest x-ray, mo na mga diagnostic procedure. Pero kung wala, dance with the music. I don't think so nga naagintengli kay mga fracture. Kaya usay ba ba? Kanong naa kay fracture, any part sa yung body, nabi ay na inflammation outside, na? Mumuha, uban, may pass formation, umadugay na. Kung wala na siya, umurag masakit lang, posible nga na-sprain lang na, na-dislocate ba, no? Ang tendon or ligaments, diligid ang bukong. So, roll out this mga pag-doubts, chest x-ray ang kinanglan. Brator mo na. Nga maka, puro to gusto ka sa kabulsita nga kwarta. Pare lang kabitaw sa mga government hospital para ganili kayo magasto. Okay? So, you know, taka-kuha ka sa akong i-explicarin mo, eh. Mugat to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Dool tag mga government hospital kung gamay rin tag budget para sa itong mga health concern, no? Like, wala kay budget. Dool ka to sa DSWD na sila yung mga i-classify ka kung tinood yung ka nga wala yung budget. Natagaan kang libreng servisyo. Alright? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaligon ba sa DTI ilang pag-monitor sa mga mamaligyaw appliances, lakip niini ang mga online merchants. Kini aron pagsiguro nga ang mga produkto nga ipamaligya, may comply kini sa mandatory safety standards. Nahukman kini sa DTI ang manasuta sa mga inspektor sa mga ahensya nga dunay pipila ka mga imported o locally made products ang ipamaligya sa mga mall o department store nga dunay mga girequire nga certification marks. Ang mga imported nga appliances adunay tatak nga legitimate import commodity clearance kun ICC sticker, samtang ang mga locally manufactured products adunay Philippine standard kun PS mark nga nagpasabot sa pag-comply sa quality o safety requirements sa gobyerno. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug farmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe.
1: Ang napadasayang suatambu karon, mungkining usa ka babae nga nagtago sa dress sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdansingan nga Jessica.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaigsukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
2: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: This time check is brought to you by ang naila nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Order lang ha kung napakagustong orderon.
1: Yes, Day. Thank you. Day, abili mo no. Happy kay ko sa tanang mga nakabot ni Moron. Liman ka anang from rags to riches, git ka?
0: Grabe sa riches, ha?
1: Tinood bitaw. Humble lang git ka ayok kastanan.
0: Day, kung sa may naan ako ka nun, ako giling giampungan o gipaning kamutan.
1: Nahibaw ko. O niya, happy na mga ka.
0: Ha? Ah, siyempre, uy, happy ra ko.
1: Sure ka?
0: Ha?
1: Kumusta mo sa pamilya ni Christian?
0: Same gihapon. Paubos lang.
1: Ngano sa kadaghan sa lalaki? Si Christian pa man sa giimong gibana, uy?
0: Hinday, mahal na ko siya. O sa pa, lahi si Christian o sa iyang mama o siyang igsoon.
1: Lahi lagi. Pero ang pangutana, nilaban bagod siya ni mo, bisaga usa lang? Especially ang mga higayon nga pasakitan kag storya nila.
0: Sakto man si Christian day. Kadili na lang kumutingog. Kay kumutingog pa ko. Samot nga dili gid mi magkauki.
1: Ay, diha ra gyud napita na isabit imong life. Pero anyways, as long as happy ka, happy ra sad ko for you. Pero kung magkinahanglan kag istorya, naa ra ko ha.
0: Yes, day. Thank you.

0: Kumusta yung mga kaugalina?
1: Okay lang, hon. Ikaw?
0: I don't think na kaya pang isave ang mong negosyo. Dagan mo din ipangbiyaan ang mong papa nga mga utang.
1: Unsa? Unsa po din mong ipasabot?
0: Bisan pag-ibaligyan ang tanan ng mong negosyohan. Kuangon pa ni para bayad sa tanang nautangan ni papa.
1: Kinuok ko.
0: Pero napamanhin ko yung savings. Hasta si mama. Pero maulagi. Bisa gamiton pa to na mo. Kuangan pag-iapon.
1: Maoba. Ani na lang, hon. Kung pilay ko ang ina ko.
0: Unsa? Oh, hon, ayaw eh.
1: Hon, partner ko ni mo. Para unsa pa man nga nahimo ko ni mong asawa kon dili ko makatabang ni mo sa imong kalisod. Especially nga nahibaw ko nga, naara ko nga makatabang ni mo, diba?
0: Sure ka?
1: Olegi.
0: Hon, salamat kayo.

0: O ni Han, kumusta naman?
1: Okay na Han. Na-settle na mong tanan. Pero, mao lagi. Imadawat ni mama nga naingon anime. Kung unsa kahayayang mo live sa una, karun, mura nang pudmig ni balik o guno.
0: Hingon anak ginaan. Basta ito ma-mismanage itong finances. Pero sige lang, uy. Ang importante nga niya pagihapon ta kanon. As long as buhi pa ta, dili pa wahi ang tanan.
1: Swerte, gidgay ko ni mo, Han. Unta, nakita nila mama ang imong kabuutan o kamaayo.
0: Nahibaw ba's mama ni mo nga ako ang nipuno sa kuwang?
1: Oo.
0: Mao ba? O niya, niyon sa man siya. Sige rin, kasabot rako. Andam rako magpaubos nila mama ni mo.
1: Salamat yung pagsabot ni mo, Han, ha? Salamat yung kayo.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
4: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Sakit na gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, nga kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaantog karon nag limit na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Tablito si Modlan amo isa sin tanakapin sa buhi na biska.

0: Hi, Ma. Good morning.
1: O, sa man nakagood sa kong morning, ani amang ka?
2: Oh. Ma, ni ko yung si Julian ako, kay padung na ko siyang ihatod sa iyong office. O niya, timing man kayo nga, nakagipahapit na ako din ispay.
1: Bisan pa, huwag na lang unta siya mo naaw sa sakyanan o ni Anhi din eh. Dito na lang unta siya nagpaabot.
0: Han, sige lang, sa sakyanan ako magpaabot.
1: Or pwede kang mag-taxi na lang. Nga naman, dili ka maka-function kung wa ang akong anak.
2: Ma.
1: Nagoy pagkisultihan ni mo.
0: Han, sige na lang. Okay na. Kaya na ako mag-taxi.
2: Sure ka?
0: Oh, Han.
2: Sige, Han. Kuwaon lang di ka unya.

0: Kumusta rin yung pinag-storya ni mama ni mo kanina?
1: Mag 68th birthday na magod si mama. Unya, ganahan siya ng amo siyang hikayan. Gusto siyang invite to ng yung mga friends?
0: Mao ba?
1: Oo. Oh. Ang problema kay... Wa, may kwarta.
0: Unyon, saan man na?
1: Han, pwede ba kong muhang yun mo?
0: Unsa men?
1: Basin makatabang ka na ko, ani, financially. Unya, hinahinailan na unti ka bayad. Kay kung ako lang silang pabutunog. Ganahan ang takuhan nga, hatagan sa si mama ba o ing grande nga 68th birthday party?
0: Sige. Basin pati ay, maunin na yung higayon nga madawat na ko ni mama ni mo.
1: Han, thank you. Thank you kayo.

0: Yes, please. For 100 katao. Okay, just send me the bank details para ako mag-book for that specific date. Okay, thank you.
1: Wow, ha? As in, ikaw gin ang mag-gasto para sa birthday siyang mama, no?
0: Ganun man di, ay. O sabi na, ah. Mama naman sa nako siya. Kay mama, beses akong banya.
1: Grabe na yung kaka-effort ng pamilyahas imong bana, day. Pero sila, batik nagbatasan, ipakita ni mo, eh.
0: Abi ni mo, day. Kasabot raman set ko. Ilado ba ang pamilya tungod kay dagan silang negosyo din sa ato. Wala siguro sila magdahong nga... Ang klase lang na akong pakaslan sa iyang anak.
1: Klase lang ni mo? Ngano di ay, nakuwangan pa sila ni mo? Guwapa ka! Dagan naman sa kagwarta, good!
0: Basta tinga ni ganahan sila o kwartahan na yung daan ka ng nanipangan nga sa amagit nila ba?
1: Oo eh, grabe sila ng pamilya ha, oy.

0: At saka yung maayos sa loob ng mga sinina, ano? Excited na marinoon ko para unya. First time din ako ma-meet ang friends sa family nila Christian. O gusto ko, na presentable kong muatubang nila. Maayo ang tagmadawat ng gitko sa mama ni Christian, uy. Ganda man ako siyang mahalong regalo para unya. Oh, si mama. Hello, ma. Maayo kinirawag ka. Happy birthday, ma.
1: Mahappy lang akong birthday kung dili ka mo adto karon.
0: Onsa, ma?
1: Dili ko gusto nga makitaan ka sa mga higala. Pulos mga elite ang akong gi-invite. O dili ko gusto nga mauwawan ko kung naa ka dito.
0: Pero...
1: Bye.
0: Hello, ma? Hello? Dili ni mahimo. Dili. Tawagan ako si Christian.
2: Han, please. Mahangi ko rin mo. Sabto na lang to si mama.
0: Christian! Ako mo inigasto para lumatuban ang birthday party ngayong gusto. O niya, dili na inoon ko invited?
2: Han, please. Sabta lang sa...
0: Hangtad ka nusama ko masabot sa mga pamilya! Hangtad ka nusama ko magpailog nila! Gibuhat na ako ang talaga mo gustuhan ko nila, pero nga nung dili ako nila kaya, bas na nung kaayong ipakita na ako nila.
2: Han, pamilya na ko sila.
0: O asawa ko ni mo, Christian. Sige. Ayaw ka bala ka. Dili ko mamugos na mo atad. Sugod ka roon, dili na ko mamugos sa mo pamilya.
2: Salamat sa pagsabutan. Promise, last na niya. Di na ni mahita po pag-usap.
0: Bye.
3: Hello? Yes, hello?
0: Hello? Si Giuliani, ang nagpa-reserve og venue diya sa hotel for this afternoon.
3: Ah, yes, ma'am. Usap mo man ang pwede namang matabang.
0: Cancel the event. Please, kung ingon sa mga nag-decorate dito ron, ngaway birthday party nga mahita po ng hapon na.
3: Unsa, ma'am?
0: Just do what I say.
3: Okay, ma'am.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Bilang kilos gani?
13: 500.
12: Hello?
13: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
0: Mao kita mga galang sa tampo nga gipada ni Jessica dinining atong tulumanon uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regalohan, imahe.

0: Angmong kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasigkasin kong gidapit sa papada sa inyong nagalainlaing taagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang na ining tulungan noon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina.
1: Pag nakusay sa isa ay di na mabubuhay pa.
2: Kini nga portion, dalit ka nato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. O aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Dagan, Misael! Dagan!
6: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
5: Dagan!
7: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo kong Gaspar... Gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
6: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
8: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
6: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
5: Michael, maluhoy ka.
6: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
5: Ayaw kong patiha.
6: Imo lang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
6: Ako, ang eskwadro.

0: Ma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata kong sigunda, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Oh! Akong bugas-bugas!
6: Akong katul-katul!
5: At may kabutangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: TTX 500 na!
7: TTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayo sa bugas-bugas
7: o katul-katul!
8: TTX 500!
7: Mabalik sa pinabulong yung butikin sa inyong lugar!
8: TTX 500!
9: Para sa Janine, sugoy pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala sir Mac?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: Mau bah, Madam Ching.
1: Oh, medyo gatal. Siya palagot sa ako sa mood ba?
0: Uy, nung sa manang imong kamot. May plaster maguna.
1: Ah, oh, gani. Ako na sa mad.
0: Ano na sa mad man na, Madam?
1: Tunggahapon sa letal din nilalmahal to, Chris. Kana ako lagot. Paak na lang ko ako kamot.
0: Hmm?
1: Ha? Unya, kanahait man ako ngipon now. Moon, sama noon ako kamot ba?
0: Pastila ni mo, Madam. Kalma lang, good.
1: Talagsaon ka isugog ang petad ka na malt-outness.
0: Tinoon gadali basta-basta ang maong retiradong general, Madam.
1: Ako gusto! Gusto ko, ako patay sa iya!
0: Kung ang mga banggiitang assassins naglisod aron makuha siya, mas busamot kalisod ang pagdaad tong tawhana sa imong atubangan aron ikaw ang mupatay kaniya, Madam.
1: Unsa ka mayo buhaton?
0: Madam. Ayaw gyud siya og dali-dali ah. Kay tingali maunay paunya ka. Sa ako nang giingon lagi, dili siya basta-basta nga kuhaon. Lisod siyang patyon, Madam.
1: Wala lisod sa Madam Ching. Wala major.
0: Oh, ikaw good. Mau man ka. Narayod ni mo.
1: Basta dili komportable siya ako, basta buhit pa ka na. Little General Malt Ognes.
0: Dili ka siya babag sa organisasyon, kay retirado naman siya. Wa nagod siya sa serbisyo.
1: Basta ako lagot!
0: Uy, Madam! Madam! Mas bang, ipaaklasan ni mong kamot!
1: Sakit, alay!
0: Alay? Sakit ba? Ha? Sakit ba, Madam, nga labihan ni mong nakapaak ng samad ng daan ni mong kamot?
1: Salamat ikaw tambal ako kamot sa mat kaya ako paak pa.
0: Ayag pa da, si mong kalagot, Madam. Ha? Pagitaan na ginato, unya ka na, upaagi.
1: Mas talaga ako lagot pa. Ako lagot pa.
0: Oops, Madam. Baya, ang imong kamot, basig imo na siya, unya lang pa ako.
1: Okay.
0: Kalma lang, doon na rabagoy kaila nga masuko gani. Kit-kiton ang tiil sa bangko. Muna, relax lang, kalma lang.
1: Medyo, Gaspar. Ikaw krawatang ako lagot ba? Ikaw ka na pagkitoy-kitoy sa kuan sa Madam Ching ba?
0: Kitoy-kitoy.
1: Kala ka na kilok-kilok pa? Krawatang ako sa sige na ba?
0: Sige. Madam. Tanan sa sud sa kwarto, Madam Ching.
1: Ikaw kada tambalagot, Madam Ching. Mingaw na siya ako sa imo. Pakitoy-kitoy sa kwan, Madam Ching.

0: Dili ka pa mahimong ibalhin ako ngadto sa academy. Wa pa mahingpit sa pagkaalim ang imong mga samad missile.
1: Pero mahikog naman kay ko ni alias Sir Mart.
0: Ayaw ka na gunahon na ah. Kung naa kay dugang kinahanglan nun, sang pita lang yun ko o baka ha si Butiang ang katabang.
1: O Sir Mart, salamat yun kayo.
0: Usbon ako. Ayaw yun ka uaw o ayaw yun ka ikog.

0: Ikaw ba? Layo or mangay ka ng bayjam diskarte ba, Charge?
1: Di may parehas. Iwa man yung magsumpay o lawas, boy, bangag.
0: Hoy! Pilosupos ka? Muro na ba ni ka talaw bang pagkatao, na?
1: Talawan, bitaw? Pero, suwayin lang.
0: Ay, sus! Ay, pagkilambo ka? Iwa ka na sa kumingking sa kong nagian. Unang prag ka na pagkasulti.
1: Boy, bangag.
0: Unang respetuhin ko. Hindi na kalibil. Subot ka?
1: Murespeto ko sa tao kung gusto kong murespeto.
0: Hoy! Hoy! Pare kay! Message! Pare kay! Ha! Lubinaw ay. Asa ka naman. Magkatilaw kagitun niya ng kubur ako, Paisards!
1: Tinood. Bisan kamay. Huwag kumadlok niya. Ikaya na ko siya suklan kung iyag kong lugiton. Wala ko kasumbungan kay nasuko na si Bay Misael ako. Bay Misael, pasailua taon ko, Bay. Pasailua taon ko.
2: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Mao ba? Gipasingitan ka ni alias Boy Bangag by Sarge?
6: Ubay jam? Sipok ng uko eh. Nga naminos yung gipanultin ako.
5: Ay, palapos na lang sa Pikas Dunggan, bay. Ayaw pagtubay, aron ay gubot.
6: Lugitong gigo niya, bay. Ang akong kasuko, lugitong gigo niya. Ano ba yung musukol ko niya?
5: Bay, Sarge.
6: Naerebo ni talawan, bay. May nayak na. Bantay lang siya na ko ba?

0: Nalipay ko sa kung nakita karo ni Mami sa El.
1: Aliyah, nabalik na kid ang naandang na akong kalagsik o kusog. Mga samadalang na ako nga agi sa operasyon. Ang pabuton ko na lang nga maayos sa

0: Dako gyud kayo ako pasalamat ninyong amahan ug anak. Maayo gyud kamo nako.
1: Unsa pa? Ay nakun ako na aoy. Maoy at timan ang imong kaugalingong kondisyon sa lawas. Around 100% na gyud unya ka nga mamaayo, Misael.

0: Sarge. Oh. Kumusta naman ka?
1: Nang dibi.
0: Nakuratan ka man gud, naunsa ka oy?
1: Wa man nang dibi.
0: Maayo kay magsuruyan di ay gihapon ka din sa si Ras, no?
1: Niduaw ko sa akong mga kauban kanina nga, naninda og tubig.
0: Ah, mao ba di ay?
1: Gipangatagan ako sila bisag ginagmay lang ko nang para pamugas o panudaan lang ba?
0: Ay, ubay-ubay pa di ay ang sobra sa kwarta nga halin ninyo sa inyong paghuda sa akong anak, Sarge.
1: Nang dibi? Sa ko nagipanulti ni mo nang?
0: Di ba di ay klaro? Gusto ka nga akong klaruhon yun, Sarge?
1: Huwag sabot mo nang, Dibi. Aris ako nang.
0: Guilty yun. Mukha na'y nakita ko sa iyang panakoy. Huwag yun ay kumasayop sa akong pangagpas. Nagiloiban nilang managigala ang akong anak. Mga salpahis!

0: Andam ka na ba sa maabot ni mong dakong misyon, Misael?
1: Oh, andam na ko.
0: Okay. Duwata kining armas sa dihang usa ka pagka-vigilante.
1: Salamat sa pagtibig mo nini, Sir Mark.
0: Panalipod sa imong kaugalingon o imong dipinsa isip umaabot nga eskwadro.
1: Sir Mark.
0: Saway pagduha-duha. Nasayod ko nga kayar kayo nimo.
1: Salamat sa imong pagdasig nako, Sir Mark. Daghang gigis salamat. Nawa na. Nahulot na ang akong katalaw. Bangis sila. Dautan sila. Busa magtigi ta ninyong pulos bangis o dautan. Paabutan ninyo ang kabangis sa eskwadro. Paabutan sa ninyo ang akong nagbaganga panimaus. Dili na ko ang kating Misael nga inyong nailan. Patay na si Misael. Ipatay na nila si Misael.

0: Glina, ni ana ang imong gipaabo. Si Misael, ang eskwadro.
1: Maayong pagabot ni sa Academy.
2: Salamat, Glina.
1: Ni ako nining dapita. Tungod og alang sa akong panimaos og krusada.
2: Dili ko gusto nga dugidugayon pa ni. Gusto kong tapuso na dayon eh.
0: Sige. Pagpakahanas kamo alang sa inyong misyon.

0: Πολύ σύντρο αντάρκετ.
1: Wa kapagyod ki hapon mo bahar, Misael. Nindot ang timing sa imuhang pamulso. Ipabilib ko ni mo.
0: Imagine lang na ko ang usa kung higpit na kaaway. Nga mo ipuntarya sa kong target, sir.
1: Imani kanunay. Dili sa tanang higayon nga ang kasuko o ang kayugot mao ang mapatigbabaw. May mga higayon sa mga kinahanglan nga ang kaluoy alang sa imong patsunon. Mausab ang imong bation tungod kay dili silang tanan personal ni mong atraso o kaaway.
0: Apan kaaway sa katilingban. Busa kaaway kung hapon sila na klase sa tao, sir.
1: Misael.
0: Kanusa mo strike og sugod ang eskwadro, Sir Mark? Tanos ako magsugod sa pagpatay sa taong dautan.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipalantawang mo ang katang nasod og 5.7 ka milyon ka metrikong tonelada nga bugas humay karon tuiga. Ipaibaw kini sa US Department of Agriculture USDA, taliwa sa posibleng pagkunhod sa lokal nga produksyon. Base sa ilang latest grain and feed update, ang USDA sa gipalantawan nilang rice import alang sa Pilipinas ug balik 10 mil ka metric tons gikan sa unang ibanabana nga 5.6 ka milyon nga metric tons kinitungod sa output pressures gikan sa nagataas nga input cost, pag-ubos sa planting intentions ug pag-ubosab sa level sa mga dam. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi.
12: Hello, Mommy.
11: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max talaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
17: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di good ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ano ka so kaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
7: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
11: Wow! Omega Sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
13: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
7: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagpalit sa mga butika. TTX 500.
5: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
2: TTX 500. Pagpalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala Sir Max.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Tungod kay baga pa kayo ang simento sa luyo. O wagay-agay sa tapakang bumbong, di ba?
2: Unya, gusto ka ning atong ibuhat?
1: Uy! Gusto gini atong ibuhat, bay. Naasasud ang lungon ng Marcela. Ato na lang ni Hulbuton. Hmm? Sige, sugda na itong bira ang lungon.
2: Abay.
1: Katay.
2: Abay. Ikulbaan mag-ikong naghuna-huna sa itong madiskubrihan ining mauminatay.
1: Ay, kulba-kulba niya, abay. May una-una ang makita na ito. Suod sa lungon. Ha? Patayon na, patayon na. Vira! Vira!
2: Unsa mo kay kahison aning lungon, no?
1: Aw, sigurado kong kalabira na yun ang suodin, eh.
2: Aw, bitaw, no?
1: Lain sa kay Kwan. Lain.
2: Gani.
1: Ato na lang yun yung isubayon ang gipang buhat ni Lolo. Dali na, abay. Vira! Nanagyan. Nanagyan. Nag-awas na gina ang lungon.
2: Imuntan ako ba eh? Isa man. Uwa pa dyan ni Mahabli ang lungon.
1: Maruwa pa.
2: Kaya, gusto mo na ato lang ng tutukan?
1: Sige, kuha ang bradi kabra. Kaya atong ligwaton ang tabon sa lungon.
2: Oh, kaliyat.

0: boss. Oh, di ko ba alam sa kung nagtanaw sa payag ni Lolopilo?
1: Hoy, ikaw ba?
2: Ayaw ba kuyo-kuyo niya?
0: Pero, mura manog, nagmata pa sila. Kay, nagsika pa man ang suga.
1: Sige, paaboto na to na magpahong ang suga.
0: Ah, kana, mas maayo pa. Kay, mura og, mahadlo ko musa kang nagsika pang suga.
2: Mura to, Uruguay tao, da?
0: Oh, boss, ay, saan ang nasa menteryo?
2: Mura manog, si Gaspar's light?
0: Oh, ala, tuwa na sab.
2: May tao sa menteryo.
3: Abay, garang baradi ka, brao.
1: Ah, ambi. Ako rin yung ligwato ng tabon sa lungon, ha? Iro gamay dito, abay.
3: Ayaw na, abay.
1: Hmm? Unsa pa man?
3: Sa di pa ni mo kaprihan ng lungon, paano ang iluno?
1: Unsa? Asa mo ko manangin?
3: Sa may natay ko.
1: Unsa? Manangin pagid ko ining Madam Marcela. Abay nga, ako siyang tanahon. Abay, wala na eh. Kagdea sa ilawom sa lungon. Uy, kalabira na lang na.
3: Ha?
1: Huh? Ang atong lawas, mahimo na ng kalabira. Mahimo na ng abog. Kay sa abog tagikan, sa abog usab kita, mupauli. Pero, husto ka.
3: Ha?
1: Gusto ka, bay? Kinanglang mananghid lang yun ko. Madam. Madam Marcela. Madam Marcela Benaber. Pasailua lang yun ko, madam, ha? Nga akong lungkabo ng imong lungon. Mutanaw raman minimo.
3: Amo lang tanaw-tanawon kung unsa yung buti pasabot ni Lolo Pilo sa iyang pagpapicture din sa imong nitso, madam.
1: Mauna. Ah, okay na ka, madam, ha? Nananghid ako nimo. Ako na ning ukbon ang imong lungon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Adi Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod pagsuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
12: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys. And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Armor up for adventure with Biogenic.
20: Zed Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
22: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
20: Ang Zed Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Nana, mikan-an ang tabon slungon.
0: Nana, naukob na ganyan tabon, abay.
3: Abay, Jani, kikulpaan man kung nagtanaw sa tabon slungon. Unsa man kaya itong madiskubrihan diha, no?
0: Kalabira lagi nang naa diha sa suod sa lungon.
3: Nya, unsa man itong tanawon diha?
0: Ang gustong tanaw ni Lolo Pilo.
3: Ha?
0: Doon na siya gustong tanaw diha.
3: Ay, sige na, ato na nang ablihan. Aron mahuman natas atong toyo din, he?
0: Mogod. Huwag sa dugayan.
3: Oh.
0: Daan pa ko, no? Tarungan pa ginako, be.
3: Abay. Kabantay ka. Unsa man ang gikomo niya sa iyang dughan?
0: Natoy gikom-kom sa dughan ng kalabira, da. At tagay ko na kong kuhit, bay.
3: Ay, nasal silo.
0: Unsa man na? Lingin nga. Kwintas mo na.
3: Kikumkumog maayos sa kalabira ang kwintas.
0: Mura siya, mahadlok nga. May mukuha, abay.
3: Abay, Jenny. Unsa may sunod na tumbaton ini.
0: Ayaw na. Atong tanawon kung unsan kwintas ang yung kikumkum.
3: Aha?
0: Madam Marcela. Patanawa lang ko ining imong kwintas ngayong gikumkum, ha? Nabali ang bukog sa tudlo.
3: Ay, bay mo rin dikit maayong magdugay ta din hi abay da.
0: Pawama ko ining imong kwintas, madam, ha?
3: Chani, tunay laing tao din sa menteryo.
23: Paginay! Paginay di apuldo! Paginay!
24: Nakinay bito ko, boss. Saan nga, tapigas man ang akong tiil. Nakalukso, noon kong kikas si Papa Nitsu.
23: Shhh! Pinamino! Mamati o natas palibot.
24: Ay naman ang siga sa flashlight kanina. Dinihin man dito gikan suod sa menteryo.
23: Dali, dali! Muad to tas unahan. Dali!
24: Oo, ubus.
23: Hinahinay ha? Hinahiyan ang tunog mo. Nadili ka makahimog kasaba.
24: Obos.

Oh, mayo kay itong sining akong t-shirt. Awo! Awo! Oh. Kinida, mitubag sa nangiro sa layo.

0: Bos, bos, bos.
1: Mikara, nagidugawa ng mga iro, bos.
0: Ay, pastilan ni mo. Uso may laan na kung muuwang ng mga iro?
1: Nagpasabot pa na, bos, nga doon na sila nakita nga dili normal.
0: Mama?
1: May iro pa yun din sa suod sa bintir.
0: Ay, ni mo. Iro, rana. Ayaw kadlo ka na.
1: Ala, may naglihaw sa kasagbutan, bos.
0: Aga mo, ay. Midag ka lang mo. May balik sa agi.
2: Pangkong masap ka ni mga iro, ha? Karoon man yun, ni uwa nga niya bikipuhat sa materyo. Okay. Di ka na masap sa duhulog uwang sa iro. May miso sa...
3: Bayan eh? Kiahak na unsa mo kabay. Uy, nga nung nagsiging kagkatawa niya.
1: Kasi pwede mong katawa sa kong nakita, aman.
3: Kasi hindi mong nakita, ha? Yan ang kapahimuot ni mong maayo?
1: Si Poldo o si Dindo. Sila na yung miso din ni Sminteryo. Dito agi sa tong agianan sa kilid.
3: Unsa? Unsa magkaasap sila din ni Sminteryo?
1: Aw. La. Pusa nung? Nga nung misood mo sila din ni Sminteryo, si Poldo o Dindo. Dali, abay. Ato na tabunan kining lungon ni Madam Marcela.
3: Ano ang pintas?
1: Oo, saman. Atong dadon o dili?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko na paradis nila dila. Lisa Heron Pausos. Ko anako 57.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
2: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
7: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. Yeah.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukra Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng sugilano.
3: Karon, pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi maluoy ka. Nagpaabot mo si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akagihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ugag atong kagahapon. Sama sa usag ka ninong nga dili mo biya

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
16: Ahibalo!

Mahil tiyo ka, o sumati, doon na bagay ang palaya, o balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini, sa kahitasan, ang original Koi Herbal Capsule, makaingon tiyo ka, o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako magdugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Oh, siya na yung inahan sa akong apo. Ang babae nga may biya, nimo kaniyanto. Tom, how can I not know you? Ikaw ba ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort?
3: Sir?
4: Langga, langga. Dali na yung ngihi. Kawang ka, dali, ubananta ka. Tara.
2: So, you're back.
3: Sir,
2: Ano? Ibiyaan ka na ba ni Diyos? O mibalik ka sa akong anak, kaya wag ka nila ang kapahingan. Or you just know nga, kwartahan o subsidive, hinungdan nga mibalik ka.
3: Dili ka na hinungdan.
2: Whatever the reason, maybe. Wag ko'y gusto ni mo alang sa akong anak.
3: Sir!
5: Tatay!
3: Excuse me. Mugawas anak ko, Dave.
5: Tatay, hindi ko ito ang inisyon.
2: Wag ko'y gusto niya para ni mo. Ayun mo na si Jenny. Siya nga kung gusto para ni mo, anak. Susag ka disinting babae.
3: Si Jenny, silang tanan pabor ni Jenny. What about the idea he feeling para na ako?

0: I have to go. Those daughter go in here, og my meeting, Paco. Here. The water, Anna.
1: On so many.
0: The water, Lan.
2: Tay. Dito kinalan. May kwarta ko.
0: I know. Pero gusto kong makatag. Wa, kukinibabuhat ni mo kaniyad to, anak. Ang makatuno lo kwarta.
2: Tako lang ko, tay. Kung may kaugalingan na negosyo, nga ako natukod tungod ni mo.
0: That is not enough. Gamay ra kaayo ang maong negosyo, anak.
3: May tulong rin siya kakananan sa nakalain-lain lugar.
0: Dilipag ka na pa, Igo. Usa ka kalim, anak. Ang angay ni mo, mao. Ang mukupot ug usa ka dakong korporasyon. And so, by the time nga magkagawas ka na unya din sa hospital, ug hingpit ka ng mamaayo, gusto kong mubalik ka sa pag-eskwela.
2: Usa?
0: Take up business management.
2: Tay, tigong ako aron na mubalik sa pag-eskwela.
0: Huwag yun siya nag-ingon nga mubalik ka sa eskwelahan.
2: Huh?
0: You can have it online with tutor. Gusto kong magkakat-on ka sa pasikot-sikot sa negosyo, anak.
2: Tay.
0: Why laing manununod sa akong mga negosyo o katigayunan, kundi ikaw lang, Dave. Busa ka ron pa lang. Kinahanglang makat-on ka na niini.

0: Kaganina pa kumibiya dito sa kwarto ni Deva. Nakabiya na tingali karon ang iyang aman. Mata din nanay, niya igura siyang mudalikyat din niya ang aman ni Dave. Mubalik na kong sa kwarto. Kinala niya na ako kanunay sa kilira ni Dave. Aron makita niya nga andam ko mo servisyo niya. Pero ang akong i-applyan pa yung salaing nasod. Sao naman lang. Mahala na. Unya na ako kinihon ang hunaon. Ang mahinong danon nga, makita ni Dave ang ako kasinsiro. Ngawa ko mo balik niya, tumod lang siya kwarta. Liliun una na ako ang kwarto.
1: Contento na ako sa kong kahit ang kauntay. Wala akong mga andoy pa. Mas nabaw pa na ini.
0: Ni apari ay ang iyang aman.
2: Pag-andoy on mo man, Urile. I am still giving you my company. Sooner, anak.
0: Si Dave! Oh, kulmaw ka na. Kadato na din niya ni Dave.
2: I want you to have a happy and comfortable life, iyo. Uban sa babae nga matinudaan ng imong nagmahal. And it's definitely not that woman na imong kikauban karon.
0: Oh.
2: Dili na malang si Jenny. You need to find another one.
0: Inayon ko sa pagsira o balik ang pultana. Shit! O saan na unya ka milyonaryo si Dave? O si Jenny na unya ang magkapahimu sa tanan? Kung mawa man ko siya kinabuhi.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud.

0: Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulam.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
2: Uy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.
11: Ubo!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra nganda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
16: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
19: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
20: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
21: Bakit Right Med ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
27: Lindutag aurawan, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
28: G22 here. Step into your Myra

0: Cái đi ớt lang.
1: Hi.
0: Hi.
1: So, hai rata ko to bini. Why, dali, dayun.
0: Ay, dali, dayun.
1: Thank you.
0: Lingkod.
1: Layo noon niya ko. Kung mularga ka na. Wala ko ilain kapainan gikan sa opisina.
0: Mangita kang imong mauyab nga seryoso honey mo aron may mamahimo ka onyang lingaw.
1: Hmm? If only it's that easy. Oh, anyway. Nahibaw na ba siya?
0: Ha? Huh? Saon sa man? Si Kinsa?
1: Si Dib. Gisultihan mo na ba siya?
0: Wa. Di na kinahalang masayad siya. Tingali, sa adlaw na sa akong paglarga.
1: Mahadlo kang pugngan ganiya? O magpapugong kasap?
0: Josh.
1: I always hit you, Bolsay. Consideb ang hisguran. Lucky bastard.
0: Huy, kau ay.
1: So, tana?
0: Asa naman sa kundi mo, Dad, ah?
1: Sa hospital. Ito, tika. Matunoy mo, sa bata, kay ganina nga, human sa imong duty mo, anto ka. Namakakinagari, yung duty ka ba? Mamakakasab, sa dili mo pag-anto.
0: Ay, dili na.
1: Kay?
0: Eh, wala ko kinahangla na dito. Nagkana kayo sila dito. Naana si Emmy. Naasa dito si nanay. May mga nurse pa. May doktor. Wala ko'y gamit dito. Daghan na sila.
1: Pero, wala ka.
0: Dili ikakuha nga akong presensya kung dili ko mo ato.
1: Gusto sab kong mag-insulti ni Amy.
0: Unsa?
1: Samaw. May sa usab ko sa nahitabo sa ilang pariktipon. And so, I need to apologize.

0: anak. Nakatog na magyunang imong anak di sa sopa. Wala ka una ko ha. Mamalit ko sa mga kinahanglan mo ni Bodini sa ospital. May nalanggani, kabisan pa man sa among pagdali-dali ganina. Nakahin mo pag-inigbit-bit og mga ilisan. Kadito kay ko, may convenience store man di at mam.
1: Nay, ang akong cellphone.
0: Naada so sa drawer.
2: Ah, niyarap dili ka. Kadita akong kuhaan. Dara ka. May gipaabot kang tawag? Nagwat ka sa tawag ni Berto? Ayaw ka pala ka. Dahil na ito nagsulti nga siya na ko na ibala dito samtang waka.
1: Mao ba?
0: Wala ka una ko.
1: Nay, masin, ana man huwag ni mo si Jenny. Ina siya nga paladon og apple.
0: Ay, maghapit na lang ko. Daom sa fruit stand des at bags hospital.
1: T-shirt na lang, Nay. Ina si Jenny nga magpapalit ko bagong t-shirt. Dili ko ganahan na ining isulob na ako ron. Limaot kayo. Naibaho na to siya sa akong ganahan nga iuran.
0: Sige, akong in nun kung manawag.
1: Salamat, Nay.
2: Giinitan ka? Sponge bath di ka? Unya, ilisan ta ka or mabunawan ka? Pakasugan sa nako ang aircon yung kwarto?
1: Ayun na. Hindi na ako mag-ilis, hindi ka ba't ni Jenny?
2: Okay, sige. Sponge bath lang takadaan.
1: Hindi na lang.
2: Karoon na. Kahit na wala good, oh, may mga lama pa sa dugo ang imong kamot. Huwag ni matarong kagahapon og limpyo. Kadita, basa na ko ang labakara. Unya, butangan ako og alcohol.
1: Anong mapaman siya? Layo pala kayo ang iyang gitrabahoan gikan din eh.
2: Niyana ka, oh.
1: Ano siya na bang orasa?
2: Untop na alas 6.
1: Sus.
2: Bi, amin na imo na akong, Bi. Pahiran na nako. Hinayon lang nako kay may bunog sa madpraba ka. Nagsigil siya glitli sa pultahan. Gusto ka mo tanaw salida? I-on ako ang TV? May dagang nindot ka salida?
1: Dili lang.
2: Bi, ang usara sa kabahin ang akong pahiran sa imuhang liog.
1: Si Jenny na ba ang umiabot? Jane?
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ECS. RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayo gabar ko si Radyo Man Joseph Rose, JQ Carol sa toga Newsbreak Rapura. Katulad na ito sa Detex sa 513, pinibang babatanol ang naalaidad. Mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 ang masuperior, Ato stans nga maoy grapatik sa Basiliola, famous cancels, batok sa nadabas ng free radicals, o gipurabi sa revolusyon, deveris ba bisyo sa bas pagilang sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga balita, ginakop sa kabisa gilusa ka e-bike driver, ilakirigiro na ilaga parimay dito sa may purok tangan pulong di Parini Street sa barangay poblasyon, sudan sa Talisay kagabi, aga nadakpan na ilan sa pangalag Mark Jason Suarez Panunsyal, 32 anyos aga panigun o nagpursab sa niskutad ga lugar. Abang sakop sa Provincial Intelligence Unit PIO sa Cebu Provincial Police Office, may meron sa parimay sa mauga suspect. Bit-bit nila ang usak ka search warrant nga gi-issue ni Honorable Judge sa Romeo Reyes Jr., ang Executive Judge sa RTC 7, dito sa dakbayan sa Talisay. Talabot na sa pag-ubot og armas gawin lisensya sa kasog Republic Act 13591 na kuwagan sa maong dinakpan ang usag ka revolver nga 38 nga doon ay upat ka bagabalang nga ginguway lisensya. Ang maong dinakpan samtang ko nga giditina sa Cebu Provincial Police Office. Patulong Diyos, mulig karugapura. Atong grato sa DepEd sa 500, ang DepEd sa 500 kampiyon nga proteksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidants sa bitibo kini mapontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DepEd 500 na akong panit pabataon, internal organ ang DepEd sa 500, nijud basa sa diabetes, fatalibre disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DepEd 500 ang sekreto sa magagwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Birch.

0: Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama. Every
1: night. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
2: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
2: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayesha!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Nawan ano ba ka ugana sa kama?
6: Masinug! May diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
5: Atunay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
5: ug the sugar sugar cane,
6: mga organic compounds,
5: nga effective,
6: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Sa mga butika.
5: TTX 500!
6: Ang tuba!
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
5: Efektibo!
6: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
5: TTX 500!
6: Ibo sa the sugar sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
6: gigan sa palaya.
5: TTX 500!
6: Garantisado,
5: highly recommended
6: sa mga eksperto,
5: mabalit sa pinakaduol ng

0: Saigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko.
14: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
15: Lady's Choice Ham Spread.
16: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Mmm!
19: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
20: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
21: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
22: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
21: Wow.
22: Itong nakahunahuna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
21: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
23: Kung moingon si mama nga,
24: sige kagaw, inanani mong tambal.
25: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
24: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
26: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3, dito ako believe.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
34: It's available.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hayon sa Claire!
3: Uy, Kent, uy! Iso ko ni Mona.
2: Claire!
3: Uy!
2: Claire!
4: Wow! Kent! Kalma lang!
2: Bakwi ah! Ang imong kipatuon niya iisa kuya Hans! Bakwi ah!
4: Kaiso ko ni mo! Masa-masa akong bakwion, Kent!
2: Suti nyo sila, Kuya Hanso, kayesa. Nga dili tinuod, nga mabdus ka.
5: Mabdus ko! Nagkabati ka? Mabdus ko og ikaw ang amahan!
2: Unsa?
5: Gusto kang ebidensya? Sige, pabuta ko niya.
3: Bay, Kent. Nalma lang, bay. Ginawa ko na. Ito ang gusto kang tubig.
2: Salamat na lang.
3: Suko ang gigang clear, ha? Di ko ganaan mo mahimong amahan sa iyang anak, ha? So, kunain ko niyo mo.
2: Hoy, James! Ayaw na pag-apil ni problema, ha? Amo ka rin problema.
5: Oh! Gusto kang ebidensya ng mabdus ko? Oh, sige! Basahang akong medical record. Naasab ang resulta sa akong pregnancy test. Sige na, basahan na! Og tutukig maayo!
2: God! Pero, dili ni tinuod.
5: Tinuod ng tanan, Kent. Wa ka magdamgo. Mabdus ko. O ikaw ang amahan na kabati ka. Ikaw ang amahan. Oh. Ano man ka? Wa ka makatingog sa kamatuuran nga imong gibasa.
2: Pero,
5: nagtuo pa kong malipay ka nga makakita sa imong liwat. Unya karon, mura kong kriminal nga imong gisuong dinhi, kay dili ka gusto nga mudawat sa kamatuuran nga amahan na ka.
2: Wa kay gusto nga.
5: Wa kay gusto nga unsa? Nga ako ang mahimong inahan sa imong mga anak? Kinsa di mo gusto? Kinsa'y gusto niyo mahimong inahan sa imong mga anak? Si Ayasa?
2: Wala labo si Ayasa yung problema, Hakbir.
5: Kung problema ni mo akong pagbabdo sa imong anak, para na ako, usani ka na kong blessing, Ken. O dili ko gusto nga mag-uol roon, kay dili ko gusto nga masound sa atong anak ang akong mga kag-uol. Busa, kunia ka para awayon lang kung makalakaw ka na. Mula ibutang sa imong utok nga ikaw ang amahan na akong gisabak ug imo siyang tulubagon. Lakaw na, Kent!

0: sa Madboy. Di mo ko makatuwag na maghuna-huna ni Kent. Kain naman kasi ang karon. Alas dos na skadlaon. Muinom na lang kong tubig.
1: Ano nagbata pa man ka?
0: Sus. Nung isaman ka, Sir Hans, uy. Gamay na lang yun ang kuwang, no? Tugkan ako kubag-kubag yung managsuon. Gamay na lang yun.
1: Anong wa pa man ka makatug?
0: Nagpaabot ko si Mong Manghod. Kigisapo to nga may lakaw. O yun, awa, sa narong orasa. Wa pa siya.
1: Nabalaka ka? Na doon ay daot ang may tabo niya?
0: Oo. Oh. Kay Kapoy bantay sa ospital.
1: Anong gisapot masabto siya nga milakaw?
0: Oh, kinahibaw ni Matiyos Balita. Nga amahan na siya. Maong gisapot. Daan pa ko nga maugin ang resulta sa balita.
1: Dili madawat ni Kent nga amahan na siya?
0: Dili niya madawat. Nga si Claire ang inahan siyang anak.
1: Ano man?
0: Ang sabi na pangutan na ha?
1: Anong dili naman madawat ni Kent na si Claire ang mahimong inahan sa iyong anak? Kasi man ang gusto niya mahimong inahan sa iyong mga anak? Ha? Aisa?
2: Mmm! Tofu sisig!
3: Ha? With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule!
9: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kong padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga super.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Gaga!

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya ahuntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na!
8: Pag Enervon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus.
9: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tubag ako, Aisa. Kinsang gusto ni Kate ka mahimong inahan sa mga anak.
13: Pero, mo ako'y gustong kasiklira mahimong inahan sa mga anak. Ikaw!
14: Ikaw!
13: Ikaw akong gusto nga mahimong inahansa kung umaabot ng mga anak, Ayesa. Ikaw!
14: Ikaw!
13: Ikaw!
14: Ikaw!
12: Tubag ako!
15: Wako kay Bao. Igor siya misulti nga dili siya gusto nga si Claire ang mahimong inahansa mga anak. Kanara!
12: Oh. Hello? Claire?
16: Saan yung tayo po ni mo, Claire? Ganun ang hila ka?
15: Diri si Kent ka ganina. Gisong ko. Lasa ko siya maayo nga limabdos ko, Hans. Masa ko buhatan ini. Klaro kayo ganili sa mga mahan sa kong gisabak. Mapatay ko sa kong amahan, Hans.
16: Ganun lang, Claire. Ako rin bahala ini.
15: Klaro, huwag ginaging mong manghun. Bahala o dili unang uniya pakaslan. Basta ati manon lang ninyo ang akong pagsabak.
16: Sa ako nag-iingon, Claire. Ako rin bahala ini, tanan. Ati manon lang ang akong pagumangkon.
15: Okay. Okay. Sige. Salamat sa imong pag-alalay na ako sa akong kalisod karon.
16: Tabang ng takas sa imong kahintang karon, Claire. Ako na ipasalig mo. Kaya man si Ken karon.
15: Nilakaw naman. Ako nalang giabog kay basig arimang hagi sa bahay.
16: Sige. Bye.
15: Bye, Hans. Hala, no? Ganaan ko. Magkakubot na silang managsuon. Ug maapil gid ini si Ayesa. Ayesa, sinugtanan pa lang niya sa imong kalbaryo uban ang nagsuon. Kung dili ka mapahawa diha, mag-antos ka sa away ni Kent o Hans.

0: Nagkabati ka? Giyagisa na ni Ken si Claire. Wala ginitanong pangunahon na si Ken.
1: Nakalitan lang siya.
0: Mulaban ka niya, ha?
1: Wa man, kung anong.
0: Magutaan ako ni mo, Aisa. Ikaw, unsa man ka?
1: Nga naman ko, Sir Hans.
0: Ganahan ka? Nga si Kent ang amahan sa gisabak ni Claire? O di?
1: Dili. Kanang, wa ko'y labutan na nila, oy.
0: Katuog na.
1: Oo, matuog na ko, sir. Iyapag naman ko'y nungsam ni Baba na ko. Misulti man tayo ko. Misulti man tayo ko sa nasa kong una-una. Pero, tinuod man sa gyot ka di ko ganahan nga magkadayon si Kent o Claire. Pero dawi, hain naman ka si Kent. Unsa nang orasa, pero wapagit siya mo pa uli. Husto, ako si Taugan, bugo agad na ako eh. Ngunong kumakauna-una nga Taugan ako siya. Hain naman to na ako mabutang kong cellphone, ha?

0: Boss, skin. Kalma lang sa pag-inom, boss. Matry para ba ka?
1: Masang bilang kong kumainom, Frank. Naglagot ko sa sitwasyon ka. Naglagot ko na ako.
0: Sa may problema ni mo? Ano, kalit man kang pagkagad o inom?
1: Mabdo si Claire.
0: O siya? Baba! Amahan na ka? Congrats, boss!
1: Huwag ko malipay ni.
0: Oh. Nara din lahay. Iwa ka malipay. Pero, huwag mo taong ka malipay, uy.
1: Huwag ko yung plano nga pakaslan si Claire. Buwag yung kunin.
0: Daan pa pito na sa una nga buwag uli mo. Naanadam lang niyan.
1: Pero lahi na karoon, Frank. Wala niyong gusto ni Claire bising gamay.
0: Pagboy, boss, sakita na sa bahay ni Claire.
1: Unsa? Anong sakita man siya nga buwag naman eh?
0: Boss, kung tinawag nga buwag na mo, ganong mimablos man siya?
1: Ha?
0: Nga, ipit. Maipit yung gana, boss.
1: Oh. Uy. Hello. Yes, ah.
2: Hain makakaroon.
1: Ni ako sa imna nan. Kauban ako sa prank. Kinumdum kang prank?
2: Kinumdum ko. Ang imo ni siniligan si mo studio. Pero kaya't dili maayo nga mainom ka. Kinagdakad sa kyanan. Ano mainuman ka?
1: Doon ako'y problema.
2: Dili na makasulbad sa problema ang inom, Kent. Pauli na.
1: Kung mo pauli ko, sugtun ko nimo.

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kanya lang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh shucks, oh shucks.

0: man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaderet.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
17: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pumali sa mga butika.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of Stress Tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
22: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
23: Wala kayo sa baon ko.
24: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
25: Lady's Choice Ham Spread.
26: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
27: Patikim! Mmm!
28: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
29: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
30: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Batok RMN.
0: Oras sa DYHP, alas 5, sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, nagtipunog ng mga basura diya sa SRP. Sa syudad sa Sugbo, giingong 90% ng nahawan. Lungsod sa Alegria, gipaubo sa state of calamity tungod sa kakuwang og supply sa tubig. Kapulisan sa syudad sa Sugbo, doon na lead sa nagpusil sa usa ka 36 anyos nga lalaking traffic or graphic artist sa Dalan Corlock. Barangay San Nicolas proper ni atong Sabado sa kadlawon. Personal nga atraso ang gitan-aw nga motibo sa pagpamusil. Kapitolyo ni pasalig nga adunay tabang alang sa medical equipment sa Mandaue City Hospital. LPA gumonitor karon diya sa may Burungan Eastern Samar aso alas 4 karong hapon. Samtang ikumpirmar karon sa ombudsman nga kasuhan o gasong plunder karong si Manaha sa Senador Rodante Marco Leta. Mawagat ang mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Ano kanong Lunes, June 29, 2026, mawanon nga kahaponon. Daghang mga lugar sa Metro Cebu area, bisan kali diri sa Dakbayan sa Sugbo na sinati og mga pag-uwan-uwan. Gamayng uwan ka ganina, nakapagbaha na dayon samot na nga ni Unos. Ug nasinati ang kusog nga pag-uwan kaganinang udto. Nanalanggali kay nito ang tuang na apan basa ang kadalanan, dangog ang kadalanan, amping sa ato mga motorista. At karong taon-taon, check ta sa pag-asa magtanon sa latest aron kinakanunay nga guided. O kinahanglan nga mag-amping labi na sa ingon ani nga mga sitwasyon, labi na dool sa mga landslide prone area o baka flash flood prone area mga kasama. Naminaw sila yung Radio 612, maayong adlaw kaniyong tanan, o tatong digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaniyong tanan. Aniyan ang detalye sa ato mga balita. Nagtipunog nga mga basura niya sa SRP, gingong 90% na nga nahawan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
31: DYHP RMN Report.
1: Kini maong balita hatod nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 90% nang nahawan ang natipunog mga basura diyan sa South Road Properties kung SRP. Kini po ipibaw ni Mayor Nestor Archival subay sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR 7 paghahawan ni ini. Nalawat usaw sa mayor ang cease and desist order kung CDO nag-issue sa nasiutang ahensya labot sa paggamit sa SRP isip transfer station. Talawa ni ini, ipanayag ni Archival na kini papabiling hapong backup samtang mangita paglaing transfer station ang kagamhanan sa Dakbayan.
2: This would be a backup because we don't really know what will happen kung makasood na ta sa binalyo. These are things nga atang butangan dyan na ito backup plan. Ang plano na ito na magbutang tag transfer station pero ang transfer station dili na ibutang sa yuta. Magbutang tag rampa from the ramp kung sa akatong gamay nga truck na ihuwa dito sa dako nga truck. But then again, we still have more or less 85 days to find that solution.
1: Si Mayor Nestor Archival sa Lazairan, ang city government gatagan lang sa DNR o dubinta kaadlaw paghawan sa mga basura diha sa SRP. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: At oras sa 5:15 sa kahaponon, samtang lungsod sa Alegria, gipaubos karon sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
31: YHP RMN Report.
3: Gipaubos sa state of calamity ang lungsod sa Alegria subay sa pagnihit sa supply sa tubig sa halos katunga sa population sa lugar. Subay sa naimong pamahayag ni Alegria Mayor Gilberto Magallion, ang kakuangon sa supply ni abot na ngadto sa 44% nga gilangkuban sa tulo ka mga barangay sa Madridejos, Poblacion ug Compostela. Ang pagpaubos sa lungsod sa state of calamity nagtugot kanila nga makagamit sa emergency funds aron nga mahatagan usab og solusyon ang mayoriya sa mga imprastruktura nga nangaguba o wala usab mahuman. Sa Nasayran, moabot sa 95 milyones ka pesos nga Philippine Rural Development Project Water System ang nadaot tungod sa bagyong Odette ni adtong 2021. Ug nadugangan usab ang kadaot niini tungod sa mga road construction. Subay ni iniisip hinanali nga sulbad, nagkasabot usab ang Alegria ug ang silingang lungsod sa Badian nga temporaryo unang mukuha og supply sa tubig aron nga moigamiton sa mga residente sa maong lungsod. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity Way HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidug gangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras alas 5:17 na sa kahaponon mga kasama. Uy, atong DYHP Answer to Win promo nagpadayon paghihapon ha. Unya, naka-follow na mo diha. DYHP RMN Cebu Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page mga kasama. At ang pakuta na sa'yo na kaayo o i-follow lang atong mechanics o ang pag-share sa atong live program karon sa DYHP News Updates. At ang pakuta na asa man tong lungsod gipaubos sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Nagway lang to na report ha, kasama ang RV Veloso at balikon. Usa may pangalan sa lungsod asa man tong dapita diha sa south gipaubos sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Tubag na magkasama ang inyohang comment, ang inyohang tubag i-comment sa comment box. Comment section. Sa ito nagpanayin nga live program sa DYHP News Updates, i-share ang atong program o niya i-follow. DYHP RMN Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook ka na doon ay blue check, kilid sa apelyido. Attorney Rufil Fernandez Banyog na Facebook page mga kasama. Yes, ugarduha nga i-share itong live program karon na may uban good nga naka-follow, naka-sakto og tubag, pero wala upsad maka-share sa itong live program. Na i-share na, aron kompleto, doon na kay chance makanaog-og 200 pesos GCash. At oras sila 5:20, ang kapulisan sa syudad sa Cebu, doon na nai-lead. Ito nagpusil sa Osaka, 36 anyos nga, Osaka na laki nga graphic artist. Diya sa Maidan Carlos, sa barangay sa Nicolas Proper. Personal nga motibo, gitan ang Osaka pulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
31: DYHP RMN Report.
4: Padayon ang gihimong imbestigasyon sa Sawang Kaliro Police Station sa pagpusil sa usa ka graphic artist alas 12:40 sa kadlaw nitong Sabado sa Daan Carlo Barangay sa Nicolas Proper sa Sulod sa Cebu. Ang biktima gilalang una sa alias nga si Franz, 36 anyos, graphic artist nga nagpuyo rosab sa usa sa mga apartment kani mutang sa Bangka Repeat nga naa sa duwas ka kahimtang sa sulod sa usa ka pribadong tambalan sa sakbayan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo pa silang law mga imbestigasyon ang Sawang Kaliro Police Station 6 o sa silang gisubay kung unsay motibo sa mga insidente sa pagpamusil sang dito wala pa makahataw o pamahayag ang pamilya lakip na ang live-in partner sa biktima.
5: Ang ato ang Police Station 6 na pinanguluhan ni Captain Noah Anya na nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon. No? Gitanaw nila karon kung sa pa yung mga motibo. No? Kasi pagkakaroon wala pag-i-konkreto na gihatag ang pamilya ang live-in partner pero ang biktima kay pagkakaroon wala pag good sila nakita good na posible motibo ba?
4: Ilang gitanaw sa investigasyon sa pagkakaroon ang may kalabutan sa trabaho sa biktima nga usa ka graphic artist, personal nga atraso o guban pa nga pribado nga kalamigitan nini. Gihuwat lang una sa kapulisan nga makarecover na ang biktima o makahatag na siya og katinawan kung kinsa ang ihang gidudahan o makaha. Duna ni nadawat ka hulga sa kinabuhi sa wala pa ang insidente sa pagpamusil.
5: Pero sa ilang gingon, posible na naay mga kwan personal grudge or kalagot ang mga maong mga kwan gunmen ngadto sa biktima. Pero wala pag gihatag sila sa saktong impormasyon kung sa iya ba ning related siya ang trabaho being a graphic artist or sa ila barong mga kwan, mga uban pa ng mga kwan private affairs.
4: Hinog di pahibaw ni Oriol nga sa pagkakaroon doon na sila lead sa sospitsado. Sanglit nakakuha sila CCTV footage nga maklaro ang plate number sa motorsiklo nga gigamit sa gunman. Wala lang una muhataw og dugang detalye si Oriol, labi na sa dagan sa investigasyon o siya nakasiguro nga sa musulod nga mga adlaw, doon na sila madakpan nga sospitsado.
5: Naay nakuha karon na mga CCTV footage ang mga kapulisan o dugang pagitunan karon nila para pag pagtino jud kung para malukit na to ang mga suspects. So, na yung mga impormasyon na amo lang sa giwit health sa pagkakaroon because importante ni siya sa ginabuhat na, na follow-up sa Police Station 6. Pero according to them, nga nana sila yung mga konkreto or mga maayo na mga information or lead na posibleng madakop na to ang mga suspects sa karong mga pipila kadlaw.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, sa kuha sa CCTV camera makita nga una nga naglingkod sa iyang motorsiklo ang suspitsado nga nagpaabot kung karon sa muagi ang iyang target nga si alias Franz o nang naabot ang live-in partner nini. Ug bisunod sa dayon ang biktima nga doon ay gibit-bit ka plastik. Sa dayang niagi ni sa iyang tungod, iren ning gisundan ug dayang pamusilo makita pa ang pagsibat sa suspitsado sakay sa iyang giparking nga motorsiklo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Mantri YHP. Tata Karamen.
0: Radyo mo nationwide. Ato ko na sila 523 sa kahaponon Kapitolyo ni Pasalig og Tabang alang sa medical equipment sa Mandawi City Hospital. Kasama mo sa Balita Radyo Man Ken Galenea.
31: TYHP. Tata RMN Report.
6: Atul sa flag raising ceremony kagarin ang buntag sa Mandawi City Hall, gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Maricuatro ang financial package sa Kapitolyo alang sa Mandawi City Hospital. Si Maricuatro dito mitambog sa flag raising ceremony sa Mandawi City Heritage Plaza kagarin ang buntag para ipaybaw ang 50 milyones ka pesos nga balor sa medical equipment alang sa Mandawi City Hospital. Ang maong announcement ni Maricuatro gisugat og sipa nga magapakpak gikan sa mga opisyal ingon man ang mga kawani sa Mandawi City Hall. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Mandawi City Mayor Jonky Uwan ng pagtabang sa Kapitolyo alang sa pagpalambo sa serbisyo sa Mandawi City Hospital. Ang pagpalambo sa health services mo sa bangusa sa mga prioridad ni Maricuatro. Human sa flag raising, migahiro sa mag-oras si Maricuatro sa pagpamainit sulod sa session hall. Kauban ng mga opisyal sa City Hall, ingon man si Kongresista Lollipop Uwano Dizon. Kasama mo sa nakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
0: At oras sila 5:25 sa kahaponon, madag-umor nga kahaponon kasabang Aida. Pag-shoutout lang ko Papa Rick Pamaalis, Dong Mike, Manikar Family, Manulat Family, og Lasset Family, og ang Suguran Family. Ibrega di Alvin Rose Kugay and Family di Asanuguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy. Ang hapon ninyo din ha.
31: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato kang i-check atong kadalanan diri sa dakbayan sa Sugbo sa uban pa nga kasikbit nga syudad. Sa report ni Radio Man Joseph Oskihano sa latest karon sa gawas nga bahin. Labi na kay ikan nga ni Bunok ang uwan kasama JQ. Unsa yung sitwasyon diya sa gawas?
31: TYHP Tatak RMN.
0: Yes, kasama JQ. Ato nga balikan ang linya ni kasama ni Joseph Oskihano karong orasa. O niya mayang kagaminaw sa diha sa Coast Guard Pilar. Ngato ni Lloyd Borja, ikan ni Jess Borja. O shout out Tata Joseph Borja o Paulino Paling Borja, Prince Borja. mga listeners. O nga to ni Baby Belarmino Puente Bello di asa Tudela Camotes. Kini nga portion dalit kay nato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang nga magpalikon pa sa ating immune system atong resistensya, importante kayo mga kasama. Labi na yung arong panahuna, gikan sa init, kalit nga pag-uwan, sigurado gyud ang ato immunity, sigurado gyud ang ato ang immune system maapektuhan. Arong paglikay sa mga sakit nga dala ni ining pag-usab-usab sa panahon, Life Extension Vitamin D3 duha nga to sa tulo ka soft gel matag adlaw, igong kapa nalipdan ang imong kalawasan. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At umalikan DYHB Answer to Win promo, mga kasama, ako pangutana. Asa man to nga lungsod sa South nga gideclare sa state of calamity gumikan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ito sa South. Ayin nyo ha nga tubag, i-comment lang sa itong nagpalay nga program karon sa DYHP News Update. So, siguraduhan nga imo na follow ito, Mechanics. DYHP Answer to Win promo ni ha. DYHP Arimensi mo Facebook page. Or Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page.
31: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At umalikan ka noong taon ha, kasama nga Joseph Osquijano sa report. Samtang padayon ta sa atong mga balita mga kasama. Ipaniguro sa Philippine National Police kon PNP nga ila nang gi-review ang ilang mga lakang o contingency plans alang sa seguridad sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mato ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Ray Co nga mo-deploy ang PNP sa saktong ihap sa ilang mga personnel aron masiguro ang malinawang impeachment trial din lakip ni ini ang pakikalayon sa Senado o mga hingtungdang mga ahensya. Samtang sa dugang pa ang balita, walang puso na kompleto sa Armed Forces of the Philippines kon AFP o United States Pacific Command ang ikalimang bilateral maritime cooperative activity sa West of Philippine Sea niyatong Hunyo 27. Apil sa mga nisalmot ang asset sa Pilipinas sa naasoy ang kalihukan mao ang BRP Antonio Luna, Philippine Coast Guard Vessels nga BRP Melchor Aquino o BRP Capones. Dugang pa ni inidungan sa naasoy ang gihimang pagbansay-bansay mao ang nasigpatan nga upat ka mga barko sa China nga nipalibot sa mga barko sa Pilipinas ug Amerika na matod sa Philippine Navy. Dili na bag-o sanglit kanunay kining maglibot-libot sa maong mga barko kung magpatrolya sa maong lugar.
31: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato pag-isairan mga kasama ang latest weather update. Labi na sa i-monitor karon nga low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Atong kuwalong sa may latest weather specialist Janina Marte sa pag-asa magtaan. Ma'am Janina, maayong hapon.
7: Mayong hapon, Ma'am Aida. O sa itong mga suking tipaminaw mo itong latest weather update. As of 3 p.m. today, ang low pressure area na itong ginamonitor kay Nanadinha sa may 165 kilometers. East-northeast sa Burangan City, Eastern Samar. And for the next 24 hours, nanitaas na chansan na mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, padayon gapon ng kapektar kining habagat din ha sa may kasagpang bahin sa Southern Luzon. Ug tungod aning LPA, ang katibuk-ang Visayas kay makasinati gihapon og padag-umon nga kalangitan na naay katag-katag na pagulan pagpanugdog kilat. So taas gihapon ni atong mga chances sa mga pagbaha din ha sa mga low-lying areas o kining mga landslide din ha sa mountainous areas. Ilabi na makasinati kita ang mga kusog na pagbunok sa uwan. Huwag gihapon kita ay active sa gale warning. Montibok Central Visayas kay makasinati gihapon og hinay nga dito na sa kasarangang pag-uros sa hangin na magubikan sa bagatang kasadpan at dito na sa amhinang kasadpan diin atong kadagatan na sa malinawon nga dito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay na ipagunas unyang alas 7:47 sa gabi o mataog kiniugma sa alas 12:34 sa kadlaw. Temperatura na ito, magduwa kini sa 25 at sa 32 degrees centigrado. Patong karang adlaw kay mo salop parang alas 5:09 sa gabi. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pagasamaktan kini si Janina Marte yung hapon ug dagang salamat.
0: Ma'am Janina, kini ato pag-uwan-uwan mas nati ibagihapon ug bang adlawa or karong gabi una ba ka?
7: Yes, ma'am. Karong gabi ug mga adlawa, nagapon sisitay mga moderate to high chances na mga pag-uwan-uwan associated aning atong ginamonitor na LPA.
0: Mm-hmm. Sa ato pa, dagi hapon tagpayong karong mga higayon na o green coat labi na sa mga kabataan nga mo eskwela, Ma'am Janina.
7: Yes, ma'am. Mag-andam lang kitang mga payong pananggalang sa uwan, ma'am.
0: Dengan salamat.
7: Pwesta pa yan, ma'am.
31: YHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Ngayon sa oras, alas 5:31 na.
31: TYHP, una sa lahat, traffic update.
0: Usay late sa gawas nga bahin karong oras sa Radyo Man Josephus Quijano, JQ. Yes,
8: salamat sa mga Radyo Manaida no, sa mga pagdadinaw dari sa gawas na bahin at karabagarasa sa Kaponon. Medyo tinutinaw na ang kalagitan na nagpakita ng adlaw. So, kaya ka rin ang untuog ng mga launang ni Bulok ang duuan dari sa Napasumbong Metro Cebu area. So, malawin naman sa Napulapo. Samtang sanatan sa trapiko. Pero gabagawrasa sa Kapulo na tunahon rin sa may uptown area. Kita sa may 20 Osmeña, subay sa Osmeña Boulevard, pero sa Cebu Provincial Capitol, moderate ang dagan sa mga sakang gargamara orasa, pero rin sa may Iscario Street, no? Ang Iscario, slow moving ang mga sakanan, pero rin sa may eskina Epramos Extension, o sa Juana Osmeña, Lahos, rin sa may eskina Gordo Avenue, pero mga orasa. Samtang ang MVLS, napiktuhan sa mga scouts dagan sa mga sakanan, gikan rin sa may Osmeña Boulevard, subay sa may Don Hill Garcia Extension, o Lahos rin sa may eskina Banawa. Samtang ang Mango Avenue, gikan sa 20 Osmeña, palugay sa may Geramo Slum Avenue, sa may eskina Charlie Sugordo Avenue, slow moving ang mga sakanan, palugay sa may Carita Cemetery, o Lahos rin sa may eskina MG Tinko Avenue. Ang Gordo Avenue, gikan rin sa may GY, Lahos rin sa may UP Lahog, o rin sa may CCPO, nakasinat sa mga scouts dagan sa mga sakanan, palugay sa may Chavez, o rin sa may Zapatera. Samtang ang Pero Gregas, slow moving sa mga sakanan, parang rin sa may Virama Avenue, samtang Virama Avenue, ikan rin sa may Esquina Banawa, parang rin sa may Inbacalso, mudulit na dagan sa mga sakanan, panagabot rin sa may Inbacalso, ikan rin sa may Cebu Southbus Terminal, nakasinati sa Mikaots dagan sa mga sakanan, parang rin sa may flyover, mamaling sa may Tilan nga pahin, nakasinati sa Mikaots dagan sa mga sakanan, parang rin sa daan sa may SM Seaside. Samtang ang SRP, karumaga orasa, both side, walang kabalakan, bigan sa Talisay, bigan rin sa may class at impedensya. Ang Inbacalso, bigan sa flyover Mambaling, karumaga sa may Bulacaw, Simusli, Bulacaw, Talisay, nakasinati sa miskaot sa dagat sa mga sakanan, karumaga sa may sudad na sa Talisay. Samtang ang Norte Gabahin, ang Governor Cuenco, ang Manila Talaban Road, nakamura sa may Gabito, sa dagat sa mga sakanan, padungin sa may Foodland, ang Neptune ang both sides, no? Bikin rin sa may dua ka flyover sa pag-ibig doon sa may BIR, ang tila niya bahin sa flyover doon sa may BIR, nakasinap sa nipot sa dagat sa mga sakanan, padungin sa may object policy ka ng Candila Montanya. Samtang ang Ispikabahog, ang panagdaet karumura sa slow movie sa mga sakanan, padungin sa may Hernan Cortez sa may lugar sa street, sabi nga sa Subunginako, Mandawin. Ang North Reclamation Area, both side, palong rin sa may Mandawi, pero ang East Osmeña, halong rin sa may may Subtanil, iglesob din mo rin, hawan-hawan pa, at agabot rin sa may Zwilling Street, sa may Larnil Oguano Avenue, sabi niya sa Mandawi, doon sa may District Hospital, nakasin natin sa piyong kahoot sa laga sa masakanan, palong rin sa may paknaan sa bagong daan, sa Tayud na Consolacion, ang daan na nasa highway, agigan sa may Subunginako, Gatipolo, slow moving sa maskan, padugay sa may highway scene, ulaos din sa may flyover, magikay. May pilakas sa Tasul Carons, kadanan ng adlaw sa kapuron sa adlaw galonas. Ngayon sa gawa sa lang sa traffic update, ang radyo man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
31: Nationwide.
0: At oras alas 5:36 na sa kahaponon. Walo ka mga drivers ang namatud-an nga nakainom samtang nagmaneho at sa Joint Road Safety Operation nga gipahigayon sa Land Transportation Office kun LTO. Ingon man sa kapulisan ug ang City of Talisay Operations Development Authority ko na City TODA. Gimo ang duha ka adlaw nga joint operation sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Mato di LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan kabahin kini sa kampanya batok ni Antong nagmaneho bisan og nakainom aron kaminusan ang disgrasya sa kadalanan nga naglambigit sa mga drunk driving. Ang joint operation adunay coordination sa Cebu Provincial Police Office Chief Police Colonel Abubakar Manggalan Jr. og si TODA Chief Jonathan Tumulak. Gigamit ang breathalyzer na matud-an nga ang 8 ka mga drivers nakainom samtang nagmaneho hinungdan nga sila gidakop subay sa kalapasan sa RA number 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. At oras alas 5:37 na. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
30: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
10: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Renal.
12: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhato ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
11: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang mga kasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuwang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuwang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Oras sa DYHP, 5:46 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama, di pa ibaw karon ni Senate President Sherwin Gatchalian sa usa ka video message subay sa pagsiguro nga sa seguridad sud sa Senado nga tugutan ng makasud ang mga mobisita sa Senate. Matod ni Gatchalian nga tugutan na ang pagsud sa mabisita sa Senado subay usab sa visitor management system nga kinahanglan nga tubagon sa mabisita nga ipatuman sa Office of Sergeant at Arms kon OSAA. Samtang ni pagawas usab og ang Office of the Vice President sa ilang annual report aron sa tuig 2025. Base sa OVP 2025 annual report nga 92.23% or 92.32% sa ilahang 913,243,000 nga location na gamit sa maayong komunidad, ilabi na sa isolated ng mga lugar. Nakatala sab matod pang OVP og 81% disbursement rate. At oras sa 5:47 na sa kahapon na itong balikan. DYHP Answer to Win Promo, asa man itong lungsod sa South Cebu ang ipatuman, ipaubo sa State of Calamity gumagkan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ang inyong tubag, i-comment lang na sa itong comment box sa itong DYHP News Updates sa itong nagpadayon ng live program karon. Kung siguraduhan nga inyo na follow ang mechanics. Pag-like or ang pag-follow DYHP Arimen Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook mga kasama, i-share itong live program karon doon na may chance magkadaog-og 200 pesos nga GCash. At oras sa 5:48 na mamahimo nga din na ma-appeal sa listahan sa mga pasakahag kaso ang pipila ka mga individual nga dalambigit sa controversial nga training nga niresulta sa pagkamatay nila ni Rene Batterbonia o Divine Adi Adili matod ka ni Department of Interior Local Government o DILG Secretary Benjamin Remulla. Matod ni Remulla ko na makita sa investigasyon mo sila matod pa nakahibaw sa giingong daotang tumong sa maong kalihukan. Mahimahimo na silang matangtang sa listahan o himoong testigo imbis nga himoong akusado sa Department of Justice kung DOJ ang mga student manager o ingon mal ang mga ball boys. Subay kini sa recommendation sa DI or CIDG nga i-appeal ang pipila kay mga student managers o ball boys nunod sa Anti-Hazing Act diin ang tanang present sa maong insidente mamahimong isipon nga nalambigit sa krimen. Samtang padayon gihapon ang investigasyon sa DOJ aron matumbok ang nagunang tulubagon sa insidente diin gilaumang importante ang testimonya na posibleng testigo sa kompleto sa kaso batok sa mga suspitsado. Wapa muhatag ang kompletong listahan sa mga kasuhan ng mga otoridad apan ilang ipaniguro nga muagi sa tugmang pakisusi ang matag ebidensya aron masiguro ang padayong gisinggit nga Justisya sa pamilya sa mga biktima. At ako na sa 5:50 sa kahaponon, mga kasama. Kunya ito sa i-greet o happy birthday ang mga nag-birthday. Karong Adlawa, happy birthday nga ito ni MF Ben Roma sa Chapter Balamban sa Guardians GBI TBBG 84R7. Happy birthday ni mo diya, MF Ben Roma sa Balamban Chapter. Ika na ni Sir Dan Ryan Campos, mga kaubanan. Diya sa Guardians GBI TBBG 84R7. Happy birthday! Huwag na biya kayong panahon diya sa Balamban. Sabi diya sa Barangay Sudlon 2. Pites na kayo, bisayang manok. Tinibukon, makahigop ta og init nga sabaw. Sabi nagbutangan pa og kapaya, so baka kamugayan lang. Kaguto, mansad na. Happy birthday sa mga nag-birthday og happy fiesta sa nag-fiesta karon. O fiesta man diya sa Mahawak, Medellin, Cebu. Mga Orbiso family, nila ni Teroy Urbano Orbiso, nila ni Nang Eva Orbiso. Og sa mga Flores family, Orbiso family diya sa Mahawak, Medellin, Cebu. Kumusta man ang panahon, medyo uwan-uwan man. Panimportante nga makapanagkot, maka-attend no, sa misa alang sa kapistahan San Pedro, San Pablo. Karon sa mga nagfiesta, mga parokya, happy fiesta, karinyong tanan.

A todas las 5:53 a Cajapunón. Nakasama na kabiling alerto o naka-standby ang Department of Public Works and Highways kung DPWH7 subay sa nasinati nga mga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Sugbo. Ang mga pag-uwan-uwan kaganina nakamugna ang mga baha o landslide labi na sa mga vulnerable nga mga lugar. Ang mga motorista, mga commuters, gitambagan. Muli kay sa mga areas nga Liglong Agian, labi na kundun na sinati nga mga rock slide, baka landslide, o mag-amping sa mga flood-prone areas o siguraduhong luwas ang pagbiyahe. Samtang ipangulungan ni Pope Leo XIV, ang Santos nga misa alang sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo Apostol sa St. Peter Basilica, kauban mga cardinal, o man pang kaparian o mga bagong gitudlo o nga mga Arsobispo sa tibuok kalibutan. Sulod sa misa, himuon usab ang paghatag sa Santo Papa sa pallium alang sa mga bagong Arsobispo apil na niini sa Cebu Archbishop Alberto Uy. Gawas kang Arsobispo Uy o lain pa mga Pilipino Archbishop Archie Inzon sa Cotabato o David William Antonio sa Nueva Segovia. Ang pallium mao ang sagradong vestment nga nagsimbolo sa ilahang pastoral authority o kapakighiusa sa Santo Papa.

At oras, 5 minutos sa diba mag-alasize ang kagabion mga kasama. At ang balikan na DYHP Answer to Win promo. Asa matong napita nga lungsod di sa South Cebu. Ipawo sa state of calamity gumikan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ayon tubag, i-type dayo na. Dili sa comment section sa ato nagpadayon nga DYHP news updates. Unya, like and follow DYHP Redimen Cebu Facebook page. At Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Nga dunay blue check. Ano na may chance nga makadaog o i-share atong program karon. Ben Roma, rin salamat. Asa pagpaminaw, unya, happy birthday diyan ni mo. Chacha Boyles, greet lang ko nila ni Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles, Minik Boyles diya sa Obay Bohol. Kumusta man mo diya? Uwan-uwan ba? Diya sa Bohol? Shout out diya sa Alcoy, Teresa Ruby Suazo. Unya Pepsi Monte Hermoso maing hapon ma, pag-shout out Monte Hermoso family from Liloan, Cebu. Uy, sa atong mga SG diya sa Toyota Mabolo nga naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kasi yung pagpaminaw din ha. Mga fans club kaayo sa DYHP. Salamat kaayo. Mga alerto, mga guwapo nga SG diya sa Toyota Mabolo. Mayang pagpaminaw ninyo din ha. Si Angie, mayong pagpaminaw. At oras alas 5:56 sa kagabion.

Mga kasama sa DYHP, sumbungan na ito pasalamatan si Radio Man Remart Pugoy ni atong nilakabayang simana sa iyahang pag dumala sa atong tulumanon sa DYHP News Update sa DYHP Sumbunganan ni atong nakalabayang simana. Straight sad no ang ato ang program sa DYHP Sumbunganan sa pagpadangat niya kaninyo sa atong mga nanawagan at mga bisita dili nga nailain-lain ng mga medical problem o nga mga kompromiso in town. Una nga nidangop din sa atong sibiyanan aron magkapanawagan og tabang o sa iyong pag-respond. Ang ato intaw natabangan atong whole week. Malipayon kaayo sa nakuha nga tabang. No, gikan ka din niyo ang mga sukinting paminaw. Dagan kayong salamat sa inyong kanunay nga pag-suporta o ingaman ang kanunay ninyo nga pagpaambit sa inyong grasya mga kasama. Bisan pa o naingon nato nga na sunod-sunod ang ato ang panawagan ni atong miaging siman or halos everyday apan timailhan nga nagpabilin nga number one o nagpadayon ninyong pagsalig mga kasama. Gumikan sad sa ato makuha din nga tabo ato maturn over sa atong mga kaigsuunan nga mudangop din. Dihan kayong salamat kaninyong tanan. Itong miaging simana, doon ito yung mga gitabungan nga tuloka adlaw straight seminars. O na nga

Pahin, mga kasama, sa nagpadayo na ito nga DYHP IFM Oplan Tabang, tabang sa pagtambayayong o tabang sa pagtawag sa pagtinabangay. Alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao, as of karong adlaw, mga kasama, nagatigom kita din sa DYHP o 1,335,542 pesos 1.3 no 1,335,542 pesos oga kini nga maong kantidad mga kasama isabot-sabotan na po na namo diri pinangi sa tong station managers aton ni Rufil Banyok sa DYHP og sa IFM Idol Boyki aron ma dawat gud sa mga concerned og mga tabanganan kaayo dito sa Mindanao. Pinaagi sa inyong tabang ang tanan nga inyong gipaabot. Ngayon na ito nga managlahi man nga ma-amount na inyong gipaabot mga kasama apan usa o katuyuan o gang tumong mao nga mapaabot kini in ligon o tibuok na puwersa pinaagi sa DYHP o IFM sa Oplan Tabang sa DYHP o IFM. Announce lamian apuhon apan sa agig update ang ato natigom 1,335,542 pesos. Huwag pala yun kami nga nagdawat sa inyuhang tabang samtang wala pa kini hingpit nga napaabot no or na-distribute. O na nga napamoy chance katong gusto nga muhabol, gusto mo paabot, pwede pa kaayo. Open pa ang ato ang GCash numbers no, nila ni Idol Tuwiti 0927-648-2390. Aron, mausan na lang po na nato sa pagpadangat sa tabang kay layo-layo man po ang maong lugar. Apan pinaagi sa katuyuan nato o sa commitment nga muservisyo, mauna nga ipaabot sa DYHP o IFM. At ang balikon, aron magkapapasa mo sa inyong tabang 0927-648-2390 under Elika Joy Hanaban or kang kasama Marisa Badia 0906-298-3429 0906-298-3429 or kasamang Remart Pugoy 0916-525-5663 0916-525-5663 or go time ni kasamang Marisa Abadias ang atong QR code giflash karon sa song screen o niya ato po nagipin post niya sa atong DYHP Arimensibo Facebook page or BPI account Instapay Jane Galliardo karang QR code i-check lang na sa atong Facebook page katong naka-like o katong gusto nga muskan dayon no niya makapadangat sa yung tabang mga kasama timan ininyo katong hinumduman mapiso mana masingko 10 pesos, 50 pesos, or sa amount na kaya kay sa itong kasing-kasing o sa itong mga bulsa nga itong ipadangat, atong ipadangat na. Labi na karoon nga mga panganahuna, itong nilabay nga Sabado, kusog-kusog yapa ng mga aftershocks dito sa Mindanao, kasama ni Store, no? Mutala pa sila o 6 magnitude. Kusog-kusog pa muna nga padayon ang kabalaka, padayon in town, ang kahingawa sa ato magkaigsuuna dito sa Mindanao o giyawat na lang sa tabang nga ato ang natigom dito sa DYHP. Gikan kaninyo mga sukintig paminaw, magkatabang-tabang po na sila panginahanglan karo mga panahuna. Magkausap adaghan, kaing salamat sa mga niabag sa DYHP at IFM Uplan Tabang, labi na sa tawag sa paga tinabangay. Aron ato mapaabot atong tabang dito sa Mindanao mga kasama. Dihan kay salamat kaninyong tanan.

Sa matapos, DYHP answer to win promo atong pangutana asa man tong halungsod sa South Cebu. Southern Cebu, gipaubo sa state of calamity gumikan sa kanihit sa supply sa tubig ang atong tubag. Uy, imuha mo ning lugar kasamang ni store, no? Lungsod sa Alegria or Alegria. Congratulations, Rainiji Lobedica. At balikon, Rainiji Lobedica, congratulations winner sa 200 pesos. Alegria Cebu, naka-like DYHP Alimen Cebu Facebook. Naka-follow Attorney Rufil Fernandez Facebook. O naka-share sa itong live program karong hapon. Na congratulations, kompleto ang mechanics nga imong nasunod. Plus, sakto ang tubag. Rainiji Lobedica, congratulations. I-message ang imong kompleto nga pangalan o imong GCash number para atong mapadalaan sa imong premium o mapo.

Ang atong oras, mga kasama, na pupus na atong partner sa Master Control kasamang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasamang Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jeremia. Inyo mayong gabi idiha, unat, potestas, Lavilia. So, dengan salamat sa pag-greet kasamang Aida, Ben Romani. Wai sa pa yan, Joselito Bintoy. Yes, ato na nabasa ang imong greetings kasamang Michael Bintoy. Mayong hapon ni mo diha. Sa Dungguan Basak, Mandawi City.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Bayo Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City. Og sa mga nag-unang butika.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Patay ka butang!
3: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul!
3: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar!
4: DTX 500! Ako
6: si Janice. Dugay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay ka ayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Mabalik sa mga butika.

0: kumusta mga bata? Uy, ato pagkumustahon yung ato mga bigo. Labi na yun sa ato ang mga suod ng mga pare. Wala ko na ito, Father Josue, ganun na. Ito yun ang spiritual advisor. Father Josue, kumusta ka diha sa Pitugo? O sa tanani mong mga tao diha. Good morning yun diha. O labi na yun si Father Tami Upo diha sa Gibuangan, Ubay, Bohol. O si Father Dundun Barok. Kumusta ka diha, Father Dundun Barok? Diha sa Danao. O niya, si Father Andy Satura, Father Randy Figurasyon, Father June Prajang, ang ato ang kura paruko diha sa Punta Princesa. Kumusta? Labi na yun sa ato ang amigo dito sa Lubog, si Father Agi. Kumusta ka diha, Father Agi pa niya? O sila si Father Rini, o si Father Romy. Kumusta ka mong tanan din ha sa ato ang mga pare ng mga suod? O niya, Father Tami Upo, Father Shano Ubod, diha sa Compostela. Kumusta mo diha, Father Shano Ubod? Okay, mga bata, mga kasama. Sa mga tanong mga tao po, di former Kapitan Jun Ramos, ginabuhat siya Miguel Fulyar, Fertilizer Omega Plus. Kumusta ka diha, Kap? Sa imo ang mga tao diha, o sa tanan ngayon, nga namati nato karon sa tanan. Di Ma'am Nenen Moreno, sa Ricardo Moreno, sa Faber Calls, itiri. Kaon mo diha sa Faber Calls, kay Lami, kay Adobo diha. Andiha kita sa unang akadlaw sa kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluan. Ang silok ni Armina, ang writer na tuwa ni si Ma'am Ingrid Bertolaso, ha? Mo'y gasuat ang ato ang directress, si Ate Martis Parbal Mores, ha? Okay, yun niya ang atong soundman, si Kuya Ricky Bangis Gari, tigiya sa Bangis Singinao, dishwashing liquid. Ang ato ang audio editor, spinner sa si Kuya Jewel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Ato audio editor, Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o gingon man si Kuya, Kuya Iking Binding and Roof Insulation, si Kuya Ariel Mangkaw. Okay mga bata, andiya kita sa unang adlaw sa ato ang asoy ninyo ning Sibanao na kaduguluhan. Ang silok ni Armina.
1: Armina, dilimato slayo kayo ha. Laong na kayo na slayo.
2: May pagbunda na kakaligo diyas dagat, Armina. Kadihan naman kay kadiha, oy!
3: Kanaan, pagani ko maligo! Ma, pa! Naidagang isla nga kagmay ay! Kuha o na kuha!
2: Ayaw! Ayaw, anak! Mga bata pa na sila. Pasagdi sa diha nga naglangoy-langoy. Ayaw ilabti na, ha? Ayaw yun!
3: Bahala, oy! Ako na silang kuha, oy! Nindot kayo na silang duwaan. Kuha o na ko nga akong gamay nga pukot. Kato akong gamiton sa pagkuha ng mga gagmay isla. Niya na ang pukot ay ako ning dakpon ang gagmay isda kaning mga gagmay isda. Yay! Takakog na ko ang gagmay isda. Yay! Kadindot! Ako ning daton dito sa paybayon, be. Ako ning ibutang sila din sa bus. Niambak-ambak sila. Tindu tatanaon. Uy! Sige, sige! Jump! Jump! Jump pa! Ha! Ngusan ni kisi-kisi! Nindu tanuwaan, uy! Ako silang iitsa-itsa! Mga gagmay isda, mama!
4: Uy, gino ako, Armina. Nanong kini mo mga gagmay isda? Uy! Nakisi-kisi! Itaw na des bahas!
3: Oh. Indot man sila tanaon, ma! Ganaan man ko nila magtanaw, oh!
4: Ha? Mamatay ito lang sila, di anak! Iuli na sa dagat, sige na!
3: Ayaw, ma! Dili ko! Dila ko iuli sila sa dagat, uy!
4: Mamatay lagi na sila, di ha! Nakinala na sila o dagat, anag, tubig sa dagat, ha? Usa pa mga bata pa tao na kay sila o gagmay pa kaayo. Budag ko pa na sila anak. Luoy kaayo.
2: Hoy sasing. Ngano mo diya?
4: Ay, nay kadawa, tanawa ni imong anak ko. Dili pa tuo. Magsuko-suko noon nga ako ipabalik sa dagat ang mga gagmay isda.
2: Oy, Armina. Kaluoy ba ng mga isda aoy? Hapit na mamamatay o. Sige na, sige na. Ibalik na sa dagat.
3: Ayaw lagi pa. Ayaw na ibalik sa dagat. Ako man ang duwaan.
2: Unsa? Ay, pastilan. Dili intang duwaan ang mga isda, anak. Pagkauna sila sa mga tao, nga sama na to. O kana kay mga bata pa mala sila, dili pa nila oras nga para kanon sa tao. Pero imo silang gipugos sa pagkuha ng dagat. Gabaan intang ka, anak.
3: Di, mangkot. Ay!
2: Pusin na! Pusin na, ha! Di, amin na!
3: Pili! Lagi ko, papa!
4: Oo, pato, Armin na, ha!
3: Pili ko! Ayaw lagi ba? Ayaw ilap siyang akong kuwagista! Ako ba na doon?
2: Hindi lagi na!
3: Dili lagi ko! Ayaw ba, papa? Ayaw ba?
2: Amin na!
3: Ayaw ba?
2: Dili magbigal dito, ha, Armin na!
3: Ba't mga papa? Ba't ka? Ba't ka?
4: Gusto na, ana!
2: Ano ba na, kawaw? Ano ba na matayin daon? Kaluoy! Kini ko ba buhi pa? Oo na, ni Apay na ginawa. Ako nang ibalik sa dagat.
3: Ayaw, papa! Ako nanduwaan, papa!
2: Pamitaw, ragon! Pamitaw! Dili na ginduwaan ang isda! Nakasabot ka!
0: Sa dili pa kong padayon mga bata pa inubdod sa ta?
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. It's

0: Trigon, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Yawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: naririnig ka man ka mga da dak par lagi ka lagi da da
1: ano na kung sa mga diha
2: hello nanakop na sa kaugag may nga kasag army na
0: magbuot day mo
3: nanakop siya bato
1: wala luya na uy baby pa man na sila army na good
0: nga na day yung baby di ay
1: ningan na ba akong mamagpapa na basta, baby pa, di ko na hilaptan. Kay mudako pa magulo na sila.
2: Bitaw, ingon akong mama kay mamatay ko na kung kuhaon na ni mo sila diha. Kinalan pa na sila nga mudako. Ba't mo nang patyo ni mo ang baby pa nga isda o kasag armin na?
0: La, magpuot lagi ka na ko, Tintin. Suya, ala ka, oy!
3: Baby, bata ka
2: na. Wa, oy! Suya, good town. Dilip man ko masuya, anak imong gipuwat kay gabaan man ta na. Masako ang ferry sa dagat.
0: Ferry, sapa di, oy! Taka lang ka, ferry sa dagat ko, no? Putbuot yung story at intiray, kapal mo!
2: Tinood man na. Ingon akong mama ay, na may ferry sa dagat, nasa'y ferry sa bukid, nasa'y ferry sa falls, bisit asa na may ferry.
0: Taka lang yung kagsulti, Tintiray! Taka lang ka!
1: Tawal lang, Carmina. Bakit lang yung gisulti ni Tintin?
0: Bahala mo, ay! Pawa mo, dinibi! Sa mukha ninyo, ay! Magduwa ko ng kasag ng kamay! Hala! Narasay kang tuwing istay! Kuhaon ako, ay!
1: Ay, lagi na sila ilang termina! Duwa-duwa rin na sila, diha!
0: Aw, magduwa, mi! Magduwa, sag, mi! Ganaan man ka sila, duwa! Mag-play, mi! Ali, ali, ali, dali, dali, dali!
1: Akong pasabot ba, ano sila magduwa diha sa dagat? Kaya naman sila mabuhi!
0: Sapa, ay!
1: Oh, pero imo silang kuhaon, dadon sa bus, kay duwaan!
0: Ay, dali, dali,
1: dayon, dayon, dayon. Kay mamatay man na sila diyas, bas.
0: Matay?
1: Ipigil silang itsa-itsa. Duaan ng hasang. Matay na sila,
0: oy. Daba, oy!
2: Itaw, upitaw, looy kayo ang ilang mamagpapaana. Mangita nila kung asa ng ilang mga anak.
1: Niya, dito. Imo nang gipatay, Armina. Bantay lang ka, do. Bantay lang ka. Suko ka nila, mamagpapaanin mo na.
2: Hasta ang ferry sa dagat, masuko ni mo.
0: Uwe, ferry ka dyan. Put-puot, kid mong tuwa, ay. Unsa, ferry sad mo nga kay bawaman mo, anak. Awa na lang mo, pe. Samuk-samuk lang mo na ako. Awa na mo!
1: Uy, buwi, lagi na sila, Armina. Buwi nang gagmayin kasagog mga isda.
0: Ayaw, lagi mo pagpuot lagi. Nasuko na ko ninyo, ha? Awa na mo, di ba? Awa na mo!
1: Ah, maldita dyan, Carmina.
2: Ito, maldita dyan kaayo.
1: Wala dyan, gagdagat na lamban.
0: Abala!
1: Ah?
0: Ay, nako, nagsik amiga-amiga na ko. Maldita lang ka ko. Kaya magduwa kong ako. Ali, ali, dili, mga ista, dali, dali. Dali, na yun, yay!
2: Hula, hula! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
4: kung moingon si mama nga,
5: sige ka gawd, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MXtraordinary with MX3.
9: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo. ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: kalimutan ninyo umamabad ang supay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Gadaguluan. Ang silot ni Armena din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitra dalit ka na to usta. Armen drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni Lola.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giawag sa mga industry group ang DTI, pagpatuman gilayon sa bagong steel standards o pagban sa paggamit og induction furnace kun IF aron ma-promote ang infrastructure og building safety. Kininunot sa sunod-sunod ng mga linog na miigo sa nasod. Nagkanayon ang presidente sa ASEAN Iron and Steel Council, Ronald Magsaho, nga ang bagong standards bahin sa steel safety, giaprobahan na tumbuhan sa Mayo, apangingong wala kini mapatuman. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagin.
5: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impetere!
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naano'y tinigong lab?
6: Sure ka?
5: Magkasalita.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang gikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sandata.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Boom, boom!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Eta na, babe. Eh, traffic na ba kayo ron? Malita.
1: Oh, babe. Naanabitaw. Nagdali naman ko.
0: Ay, basta lang paitagin yung mga babae, eh. Doon kayo kay Mahuman. Taghan ba kayo seremonyas?
1: Heh. Pasalamat ka nga lalaki ka. Baylo tabi. Hmm? Ikay babae, ako'y laki.
0: Eh, di ko, eh. Kanadaghan kayo kagiang pag-antos. Bitaw, eh. Basta lang, Luya, bitaw ninyo mga babae, sa. Mag-means. Nga, og mahilabta na, mumabdos. Human, manganak pa. Diligado pag yun kay 50-50 ang chance mabuhi. Ang uban, masisarian pa.
1: Diligid din taon lalim ang among kinabuhi. Human og panganak, mag-atiman pas mga bata. Napay postpartum nga batiyon. Ay, pait. Nga, human? Sayon-sayon nun lang sa mga banag binuang. Manguyab paglain.
0: Shhh, huy, huy, huy. Exempted ko na, ha?
1: Oh, pagtarong lang kini, ha? Kay na, wa na gito niya magbitay diha ba?
0: Shhh! Iyon na, babe, ha? Dili, ha? Dili, ha?
1: Madili, bitaw. Mangatol ka. Sige, kyun.
0: Sige na, Iki. Murag, lain na niya itong gitapik, da. Sige, sige. Muran ko ni Musgawas, ha? Ato ko paabotin mo.
1: Di kay lagi dayon. Ha, sige na. Hapit na ko.
0: Okay. Sunod din, ha?

0: Zay, dugi naman mo nag-live-in si Martin, no?
1: Hmm. Nga no, di ay?
0: Uwa, pagit lagi ka mamabdusa.
1: Lagi, uy. Ambot ba? Gamno nun yun siguro ko.
0: Or basing kinahanglan ng mo nga magpa-check up, Zay?
1: Oo, usasad na. Pero mo try lang kong pagam. Kana bang manghihilot ba? Basin pa di ay. Kay dako ba gasto kon magpaatiman og doktor lan. You know na baya ha? Kwarta gid ang number one requirement kon magpaatiman kag doktor.
0: Hey, mao sila gi uy. Mahala na ra baron mga anak uy.
1: Dili pa igo ang sweldo sa pagka-therapist nato.

0: makaingon ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus o sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
4: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bakit RightMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Adto na lang mo sa nag-gams kong asawa, bay. Mayo kayo to dito, kay ni Mabdos gila kong asawa.
1: Oh, mau ba, bay?
0: Oo.
1: Ah, sige, asa mo na.
0: Ah, uban na lang damo. Kano sa mo plano mo adto?

0: Nya, kamusta man imong pagpahilot, Zay?
1: Okay, ragid kaayo, Lan. Maayo naman mo hilot si Insi. Anad mangod kaayo siya. Maunang daghan gid ang muadto niya.
0: Oh, maayo hinuon. Kaysa may nakatulot niya yung anang Insi.
1: Kaoba ni Martin sa work. Kay ang asawa, mausad ko, no? Nagpagam ko no ni Insi. Mautong ni Mabdus.
0: Oh, go! Maayo hinuon. Bas hindi mo Mabdus na kaana, Zay.
1: Hopefully, Lan. Maluoy ang Ginoo.

0: Babe, buwan na kapin. Wapa ko duk ah.
1: Ha? Hala, babe. Tingalig. Tingalig mo una na.
0: Maayon ta, babe, uy. Pero, dili lang ko gustong mag-expect good kay basin og ma-disappoint lang niya ako.
1: Ah, may pa. Mag-pity ta.
0: Mayo pa, babe.
1: Sige, sige. Mamalita ug ma after work.
0: Okay, babe.

0: Babe, kumusta? Unsa resulta? Gawas sa diya si Er, excited ko nga mahibaw.
1: Wait lang, babe.
0: Eh, still na siya. Eh, ganina rin ko nag-wait rin.
1: Babe, awa.
0: Oh, dugo.
1: Sorry, babe.
0: Babe, naidugo imong underwear. You mean...
1: I'm so sorry, babe.

0: Pack is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Priscilla, naubdo ko sa diyang nagawa sa si Siren kikan si CR o gipakita ko niya sa iyang underwear na naay bloodstain. Naputol ang akong excitement. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suatampo ni Martin dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini og ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, maingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asa nam taan ni oy. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inag gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Goodbye!

0: Muhammad kanako. Alas sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Buenavides.
1: Ayaw gyud kog hakita, Luis Ponyong. Ayaw gyud.
0: Kana gusto ko makita ang imong kasuko. Aron ni nigaboto niya sa ustong higayon, imo kanang magamit sa pagpakgang sa amahan mong supremaster sa kulto nga tinukod sa inyong katiguangan ng mga Buenavides.
1: May panyong!
0: Pila ka na ka mga adlaw din eh. Apan wa agyod ni mo makita o kunsa ang among tratamento nga naka ni mo batanong Buenavides. Liwat agyod ka ayo sa imong mga kaliwatan. Ingrato ka sabdi ay.
1: Oh.
0: Kung ako pa'y amahang varsino, maayo pagputlan ka na lang sa imong o ug irigalo sa traidor ni mong amahan na si Maynard Buenavides.
1: Dili ko kahadlukan ang kamatayon. Basta himuha lang yun ninyo ka na nga makatrunganon alang nako, Noy Ponyong.
0: Jumari Buenavides, dinhi kang amahang varsino. Siguradong patas gayod ang hostisya.
1: Interesado kong makikistorya niya ng inyong Supreme Master, nga ginganlan og varsino. Kay gusto pa gud na kong masayran kung unsa kadautan ang amahan akong si Maynard Buenavides.
0: Way, sama kadautan!
1: Noy Ponyong.
0: Wara ka na sa kumingking ang nasairan mong kadautan sa imong amahan, Jumari. Dautan kayo't kayo ka na si Maynard Buenavides. Dut sa bukog ang iyang kadautan.

pwes kung nao ka na. Magpaabot siya sa ako niya pagbalik din he. Aral makighinabi ka niya. Kaysa'yo niyang kaglawan mo biyahe kita paingon sa Latia. Pero... Maayo man sabihin noon na makighinabi ako kaniya. Okay, okay. Tandaan ko lang apan ikaw pangandam, Sofronio.

0: Kumusta na ang Batangon nga Benavides? Galit ginausap ang akong nauna. Hinungdan nga niya. Nigahin gayod ako gamabong higayon aron ni imong makahinabi.
1: Tinuod ba nga suod kang higala kanhis akong aman?
0: Oh, mao ka na tinuod ba tanon? Suod o suod gayod kayo. Gani labaw pa sa managsuon ang pag-isip na mo sa usag-usa.
1: Oh, unsa?
0: Gipatay ko ni Minard Benavides tungod lang sa usa ka babay.
1: Tinuod gyud nga nabuhat ka na siya kung aman.
0: Si Rolaida. Siya ang buhing saksi sa kalampingasa ni Minard Benavides.
1: Oh, Sir Farsino, nakaamahan ko kasama niya kasalbahis.
0: What if? Inon ko ikaw nga. Gikan pa sa labing gamot sa inyong punuan ng mga Benavides. Ikaw lang ang naginusarang sa linsing ng matarong iho.
1: Oh.
0: Mga bangis sila. Mga daotan sila.
1: Apan, mga dalaygong buhat ang ako mga nabasa gikan sa mga basahon nga nahimong kabilin sa akong mga katiguangan.
0: Matagbasahon nga iya sa kasaysayan, filtered by lies and the deceit.
1: Oh, Sir Varsino.
0: Oh, gilingan sa daghang mga bakak o glingla ang matagsugilanan nga iya na sa kasaysayan aron paghimo ni Nindot. Ipakasama nila og mga sugilanon nga makita diha sa salida ug mabati sa matag drama sa radio.
1: Oh, mauday nga sa tanang nabasa na kong mga libro nga nagsaysay sa unang kaliwatan ng mga Benavides. Bulos mga nindot ug mayong mga buhat ang nahimantala.
0: Sama sa politika. Gilingilan og mabulukong kaayong propaganda. Aron mas munindot og munindot og munindot pagyot kining basahon sa umaabot ng mga henerasyon.
1: Sa bagay, kaaway ka nga mao inisulti niya ng mga bahina karon ako.
0: Mao ni sa turuan, mao ba?
1: Oh. Sir Varsino.
0: Ikaw ang buhing sa linsing sa patay na punuan

0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Mel. Diskarteng bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banatopat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay nangahulog.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Seth Kogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid nyo naka hihilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Naka antog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pabrito simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Siguni Lab.
7: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Siguni Lab.
9: Sir Varsino.
10: Bueno. Huwag ko makiginabi kaninu aron akong ikurap ang imong pinsamiento. Apag gisulti ko lang ang matuod kesa mapanisofrenyo. Buot kang makiginabi ka na ko.
9: Salamat sa Diyo tayong panahon nga imong gigahin alang sa pagpakiginabi na ko, Sir Varsino.
10: Dili ka dinakpan. Dili ka bihag na mo dini kung dili bisita. Mao nga nakahukom ako. Ngayon niyang kadlaon mo ban ka kanamo ngadto sa lungsod sa Latiyara.
9: Ha? Unsay buot di mo ipasabot?
10: Kaya dito ka kuha ah. Adto ka usab ibalik, Jumari Binavides.
9: Salamat, Sir Varsino.
10: Iuli ko ikaw na limpyo gwetat sa Batanong Binavides.

0: Balik-balik ko gud ang akong pagpasalamat kanimo, Sir Versino.
1: Managsama ang ilaw gisimbalan ng Diyos ni Maynard. Apan nakita mo na ang dakong kalainan kumpara kaniya o kanako.
0: Oh, sir. Dako gud kayo kalainan. Dako kayo ang inyong kalainan sa usag-usa. Bisan pa managsama ang inyong gisimba, si Lucifer.
1: John Marie Benavides, ikaw ang manunulod sa trono samahan mong supremo sa ilang kulto. Namitawag ka namog mga antagonista.
0: Dili ko usa ka satanista, sir. Pakamatyan ko nga kong buhing pagtuo nga si Ginoong Hesukristo, anak sa Diyos nga Amahan, ug sila uban sa Espiritu Santo, usara. Tulo ka persona sa usa lamang ka Diyos.
1: Tinuhuan nga iya pa sa mga pagano.
0: Barugan ko ang akong pagkakristohanon hangtod sa katapusan kong gininhawa.
2: Tihali o gigutong ka na, Amahang Bansino. Niya na kita sa lungsod sa prosperidad. Ikaw, Jumarete, nga nagigutong ka na.
0: Medyo gutom na, noipon niyo. Pero, madadapa man.
1: Sanandan na itong exclusive hub din sa prosperidad, Sofronio.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur! Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

po si Jessica. Ginaingon, dili hukman ang isigetaw, kay wa ka masito kinsa o kunsa sila. O nila itabo na kong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.

0: sa mata karon oi gisik ka.
1: Sa mo lo neta din after mag-launch na yun to.
0: Mawa? Okay, agad lang ko ninyo.
1: Come on! Time is gone!
0: Yes, go!

0: Lindot, kining mall nga atong gisudlan. Kabantay mo.
1: Oo, oo, oo. Kaya bago pa ni nga mall, ay, Jessica.
2: Di ba, before? Mao mo ni atong kibisudyuhan.
1: Oh, no, no, no, Jorica. Ang tupa din nga building. Oo. Oh. May mao nga building.
2: Okay, okay.
0: Mamalitag, new toothpaste at toothpaste na minuot.
2: Ano? Toothpaste?
0: Ah, mara mag-toothpaste. Mamalita ka ng new nga. Toothpaste ba? Kay mag-bora ta next week.
1: No, no, no, no. I don't like bora. Siya go lang to.
0: Hmm, bisik asa. Basta mag-enjoy to.
2: Ato dahilan, dikoy.
0: Dikoy, dikoy. Oh,
1: dikoy.
2: Oh, boys, dili, ha, huh? Dili.
1: Sino?
2: Ay, ganahan ko ko ba no ng akong bayu.
1: Oh.
2: Bayo ba?
0: Basta gani, new boys, no gina, jury kang.
1: Yes, understand?
2: Ah, yeah, yes, mga mommies.
0: Oh. Excuse me, ah, excuse me. Ikaw ba ang 30 years old na namang duha ni Alexa?
1: What?
0: My 35 years old kami.
2: Whatever.

0: Oh my God!
1: Oh, what? Yan ka?
0: Niya na si balita sa Facebook nga dili maayo.
1: Ay, main sa unsa man na, ma?
0: Doon na sa gipatay.
1: Unsa?
0: Ay, ginoko intaw ni palayo lang kinikad ni mo, Jessica, anak.
1: Ay, damon! Naku din, ma? Kay?
0: Usa ka LGBT na sabang gipatay, anak.
1: Ma, ayaw na kutsintan o anong Facebook? Lagna ng mga fake news diha. Ma-stress lang ka ano.
0: Dili kini fake news, Jessica. Gikan kining balita sa sikat og number one radio station sa Visayas og Mindanao. Ang RMNDYHP.
1: Haros.
0: Oh, haros. Oh, Jessica. Pauli og sayo din hi sa bay, ha? Aron dili ko mabalakan nimo.
1: Please, mama baya oy. Ay kabalakan na ko. Ikaw man sa ako mga kabirks like Jarika and Alexa kay taekwondo expert me kabantay ko.
0: Oh, oh, bitaw. Pero madaba sa taekwondo experts ang bala sa armas, anak?
1: Oh, ma.

0: di ba? Nice ang sugar!
1: Oh, nice bitaw din mi. Oh, next destination na to. Ang next destination. Ah, maglisod yung ulit to.
0: Destination!
1: Next destination.
0: Oh, yeah, correct.
1: Sa Palawan na sa Dal. Palawan, wow.
0: Uy, sa Phuket Thailand lang to.
1: Uy, ngayon, ato pa mentas lang yung nga may daghang nindot ng mga beaches din is Pinas.
0: Oy!
2: Come on. O saman, ha? Sige, di mo siyo lang ko, anak. Sige, sige, okay na ko, anak.
0: Wapag ko ka itong Phuket.
2: Nito na din yung Phuket.
1: Hala!
2: Phuket, kipot, o morno.
1: Hala, moday na sa unahan sa Phuket.
2: O, kipot.
1: Anya mo to, ayok. O, anya lang na dyan rito, oy. Kung maharot na natong sore, ang mga beaches din is Pinas.
2: Ay, sorry, ininom kong tubig. Okay, okay.
1: Oo, dako kayo lang, oh.
2: Mga upogs, oo. Oh, tanawa ninyo, mga upogs.
1: Hala, mga upogs. Ay!
0: Hala, oy!
1: Oy, behave, mga bayo na ka. Behave kayo, may bayo na ka, may bayo na ka, bayo. Kamantay ka, ana.
2: Ay, bahala na kong bayo. Oy, bahala na sila bayo-bayo, niya. Para, may admire lang, ta? Masuko sila nga. Kadaghan ng gwapo.
0: Ayaw, ilaglan yung mga pagka-LGBT jury ka, oy. Kaya mas nga respetuhan tas mga lalaki. Kaya kasgara ba mga lalaki? I-underestimate ng mga LGBT.
1: Correct! Correct, Jude. Nagka-award kang Alexa Jurica.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o gwalong adto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya unta mo pag-inom ra pugko. 3 times idi kapi jud ko na paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay bukid to rawan ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pagkin hiya magrapag yung toat ang mga gulay yun
11: sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapos karon wala na kay. Wala namang punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Hi, mga gwapa!
5: Oh,
6: Oy, hello, sir!
4: Oh, diarang inyong giorder nga siko.
6: Oh, thank you!
4: Tagasigo, tagasigo naman, tagasibo mo?
5: Tagasigo.
7: Sigan mi nani.
4: Nani?
7: Baro, katong manok po ting-tiil.
4: Hala.
7: Sigan mi to.
4: Tagasibo po ko.
7: Ha?
4: Tagasibo po ko.
8: Mo ba, sir? A small world!
4: Pero may kong kakita sa inyong pasunsyo, uy.
6: Oh, okay.
4: Sige, mga gwapa, biyaan tamo ha. Enjoy mo sa pag...
7: Stay
4: din sa resort, ha?
8: Batong sa Tagasibo, sir. Bigay mo yung Tagasibo.
4: Yung Tagasibo sa rin. Yung Tagasibo sa...
7: Tagasibo sa...
8: Sino?

0: Natug na sila si Alexa o Jerica. Magpadukalan sa kodinis baybayon.
1: Ay.
0: Oh, hello.
1: Bayot ka sa...
0: Yes, sir.
1: Sabi ni mo, hit ka na ko ang samay mo.
0: Oh, uy, dahuam. Lain siyang tuyo da.
1: Tugol ka, tugol ka. Matod ko, lagot ka ko ang bayot.
0: Oh, muli kayo ko niya. Hubog man siya.
1: Rapsaps! Ay, barag mo ka. Ha, balik, balik. Balik, yak, balik, balik. Yak ka das bas. Iptupan ko niyo.
0: Sir, hate man ka ni mo ang sama na ako. Ganong mutupad man ka na ako. Sagdi lang ko nga mubiya ni mo kay...
1: Kay, magpagaroon nun ka. Pagkang gusto na ko.
0: Oops.
1: Bastos na!
0: Alam niyo kung magmagkasoy! Dahob! Pag-ibig buhat ni mo!
1: Dahob ka, bugo ka ba? Matot, naglagot ang sono ni mga bayo!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Sorry, sir. Nangita kang sakit si mong lawas! Ay!

0: Bes, mana merdeka?
1: Pagpakat na mo, kiba mauli na ta.
2: Francis, ikaw.
0: Ano ba
2: ta? Ang nabuk din sa resort, ay mauli man ta.
1: Wala mo mahibaw. Kaysa yung mong nangato gabi, doon ay nahitapo na ako gabi, Berks.
0: Ha?
1: O, hindi ka tapat kong lalaking hubog. Kay giyonan ko na yung pagsukmag.
0: Nga.
1: Nakuya pansiya.
0: Oh!

0: dugay na silang giis din sa resort. Anak to mga dato. Pagbantay lang mo nila kay mubaos na ba kito?
1: Oh. May mahadlok nila ba? May mahadlok nila. Berks! Matulpan ni Bambina, musuko lang ginaw-daot!

0: Hip, go!
1: Kuya, pa nagbong mga bayota mo!

0: Dali, dayan dali ati kay kida na ang tulo kabayot sa cottage nga wa na'y panimuot.
1: Ha? Unsa itis? Akod ba o, pahibaw a si Pedro ingon man ang mga gwardiya ning resort aron maluwas ang tulo kabayot nga atong mga guest.
2: Mas guwapa ning akong duha kabayot.
3: Guwapa, guwapa niya ko. Guwapa ni. Lago ti ko ni kasikit ka ning mamakit. Iyapalo ko.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kung tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahapa ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Mauna

0: usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: wami na himo atun tumura. Kay nakuyapan man mi. Nikiha mi. Nakadaog ni sa kaso ang napriso ang duhak na lalaki nga nagmolestya na mo. Ni Alexa og ni Jerica. Uy! Nasuga makinoon ming tulo ah.
1: Mao kito magkasama ang kaagi ni Jessica dinining tulmanon. What's the style? Nasugamak e style. Kini mao ang sugilanon isuwat ni Cecil Danyosus Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
4: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
5: Mag TTX 500 na.
4: Ang TTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gikan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compound
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
4: sa mga
5: TTX 500
4: ang tuba
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500
4: ibo sa the sugared sugar cane extract
5: ug anti-diabetic property
4: gikan sa palaya.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
20: dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang yapong kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang yapong kong gamit kay nindot man.
21: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
22: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mate City, Labo Oriental.
23: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
22: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
23: Sa may ibati mo sakit imong hawak
22: na? Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
23: Sa pa murag magpangita na ka.
22: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perfect yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
23: So karon gimintin na lang ni ko.
22: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
21: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
24: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
25: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
24: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
25: Asin. Okay. Yeah, sa karon, unsa na gibati ni mo?
24: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
25: So basi possible nga mabuntis ka?
26: Oo.
24: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
25: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
24: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
28: Dili.
27: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
29: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
27: Nganong mauman kini ang akong kapalaras. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. may pagbuambak ko din hi aron magtiway ni kanang
0: paidigo. No. Banda.
27: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktan ko sa tadiro.
0: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
27: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
0: Dugo! Dugo!
27: Silan ko.
1: Di mo na ko check, ha? Pero, pakasli o na kung gato na agot ka.
27: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
1: Unsa?
27: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way lain kung dili si Takla.
2: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
27: O, Takla. Maunay tinuod. Una palang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kini nyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na Paradis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May nga daw natong tanan. Niya na sa dinyo higalas kanginan, Ray Arellano. Makiguban na sabi ganinyo. Uban sa kong partner, well, ay guwapo. Si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ang bag-ong avocado coffee mix with guava. Palit juta na og kadadalawo na itong imnon.
0: Paluapan sa dayo nato ni Goma sa ito ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampagana, aw gamas pampalagsik na pampagana pa. Nabali. Pwede mga gala, shout out time! Okay, shout out ni Jean Marie Alardi. Siya rito, Giano Castro, Christian Nola, Clemcil Bintulan, Yuna Ginny Maria, Marisol Ebradelia Duhilag, si Janice Rubiato, Lida Tongday, Joel Olivar, si Sanjo Limpangog, Jovinto Sumipo, si Ernie Cabaltera, Pari Judito, and Flor Samong de Sadanao. No? O gingaman ni Manang Agustina sa Valencia, Negros Occidental, Oriental eh. Niya si Gloria Panday de sa Valencia, Negros Oriental. Si Nining Tubil and family dia sa Negros Oriental. Si Cusial Corazon Rodrigo dia sa Santa Fe, Cebu. O ni Sir Richard Lopez dia sa Cahil, Bourbon. Gikan kini sa atong Bisay founder bangag sa ilong waylan kuning atong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay lang, shout out dia sa Tulino City si Raul Tolentino, April Ripungasi, Toper Labaho, Dave James Buhawi, si Nanik Navarro, gikan kini ni Pedro Pungasi. Unya dia pa yun sa Nabuturan Davao de Oro, si Matio Albarracin, si Lucia Boloy, Lita Gripo, Bilin Alisna dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay, alright. Buena mga ikala, dito maglangan. Ato na yung hinumduman, anangagi. Nga, biabot na sila sa engkantuhan ng kalibutan o gitapukan na sila sa mga puting duwinis. Nag-meeting dayon sila alang sa ipahigayon o niya nilang pagluwas ni Raina Tara. Dito sa lawak nila ni Jigo, ingon ini ang hitabon niya dahil sa paninga tong sugil lanon, burbod o bibingka.
2: Kinahanglang maluwas na to siya. Dili pa huwing tangan.
3: Gusto ka, Jigo. Maong mangandam na tangdaan. Mangandam alang sa dakong gubat na mahitabo.
2: Sakla! Dakong gubat na mahitabo.
4: O, Jigo. Tungod kay misuong na kita sa dapit sa mga kaaway, posible kayong muulbo ang dakong gubat.
2: Gusto ka, sakla. Buta nga angay yun na tong pangandaman.
5: Sa akong hawanan sa bansayanan. Pagbansay kita sa paggamit sa itong mga magic wand.
2: Gusto ka na di. Magbansay ta!

0: Aku na siya, siniga nga bas ngore!
1: Nabungkag ang targitanan nga naigo sa imong gahom, Diego. Og namakpag ang mga puting duwendes ng mga sundao.
0: Kakusog sa akong gahom, daddy!
1: Kusog yun!
0: Lahi ang kakusog sa atong gahom!
1: Ako na sab, ganabas muli!
0: Ungkag sab, daddy! Ang targitanan nga naigo! Abor sa iman! Ah, grabe ha! Og nakadaig ang tanang mga duwendes, daddy!
1: Ready na ta, Hijo Diego. Alang sa rekong gubat unyang mahitabo.

0: wait, wait. Espesyal kining adlaw alang nato mahal kong asawang kuka.
1: Tinuod na! Tinuod na!
0: Wait, wait, wait. Mao na kini ang katapusan ni Reyna Tara.
2: Unsa kini nga atong giagian?
3: Mao kini ang sikretong lutsunan og agianan paingon sa suot sa palasyo ni Haring BBT.
4: Oh, sikit lang yun ako, Maria Picard. Ayaw palayo.
5: Oh, Arturo.
2: Iyon man sabi ko, takla. Sikit lang ako.
6: Matuman, Diego.
7: Sikit na muna ko, tanan. Kaya ko, Sirkulis, ako ang manalipon ninyo.
4: Mga Chaylong!
8: Unsay sunod nga mahitabo.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Nay, tanda ka sa plus pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
12: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
11: Ha, sa kulian?
12: O kato ganing ama nga morda.
11: Abukit sa...
12: Ganing.
11: Sundan?
12: Oo. Oh. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo.
11: Baga nga sa bukit, di ko kasaka?
12: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano? Ay, pati na iya.
11: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukit.
12: Makakat ka to ba?
11: Tanong
12: mo yung sa bukit. Uy, magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
11: Pili pa kanan ni mo na
12: Sion.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Pili mo ito.
12: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
9: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, ay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian, at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Wait, wait, wait. Silensyo! Silensyo! Ano nga hari? Ako lang nga hari. Ilam mo na ang tanan. May importante kong isulte.
15: Ilam
0: mo na ta. Agig pagsilibrar ining dakong kasaulugan, doon ako importante kayong ipahibaw kaninyo.
15: Ang takara, maang nga hari.
0: Kini sa inyong atubangan, doon ako'y sorpresa alang kaninyo.
15: Ang takara.
0: Asawang kukak, dadas akong atubangan ang gamayng hawla.
16: Ani ha, maang haring BBC.
17: Kukak, kukak, kukak.
0: Karon, ipagawas ang baki. Wait, wait, wait.
17: Kukak, kukak.
16: Naan na maang haring BBC.
0: Ang baki nga nagpurol, tirahan ko sa kahom. Ah!
18: Nahibo siya ang siray na tara! Nahibo siya ang siray na tara!
0: Wete, wete, wete! Og din eh, sa dakong kasaulugan, sa inyong atubangan, din eh, kukman sa kamatayon siray na tara, aron dili na pamarisan pa!
17: Hansa?
0: Ano ya? Hukman ko na siya sa kamatayon! Kini ang angay ni mo, ray na tara! Ah, kalit nga naapri ang ubo sa akong trono!
19: Kangabas mo na!
18: Tira hasa chego.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Okay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Maniklin.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: May kalahatang iyang upan pa mga sumpay ni naginapos ng sugilanon. Bonbonog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa radio gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga iman ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, asal sa bukat na dai palingke.
3: Agri na palingke.
2: Oh, maligi ako diha.
3: Ano ang maligi ako diha?
2: Mais.
3: Sikol. Yung sa bawon mo sa pa may sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bati na wala imong makapu sa panawas din sa tong doktor.
2: Katong wa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imong kakapoy ako bitong bata nga naapo nang nanguma. Ini po di ang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
3: Kulayda.
2: 24.
1: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinairan. Bisan unsa nga huna-huna o pagatukiun, ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
10: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
11: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
10: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
11: Pero doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
10: Paita.
11: Ang atong dalongga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Mao na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta Magnetics 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
5: DTX 500.
12: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko.
13: Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
13: Tulog po ka kapsos sa gabi.
12: Simana lang nawala dyan ang sakit.
13: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
14: Mapali sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
16: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
11: Husto.
10: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
11: Akana
10: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
11: Mao jud dok.
10: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
11: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
10: Hello?
11: Makabungol mo dahil na?
10: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution Sir JP, kabulokag unsa, ayaw rag paminawa.
11: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o MyTC.
10: Kinanglan.
11: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
10: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o MyTC. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o MyTC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500. 500 and my TC every day.
5: DTX 500.
14: Ah, si Janice, okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
10: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay po ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas na nga makita na to, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
11: I agree do. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
10: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
5: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipanginhi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
11: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
10: Gadahan ko lang tulog sayo.
11: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
10: Mighty C.
11: Oh, aroma taas imong antioxidant.
10: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
11: Mojod.
10: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
11: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
10: Correct.
11: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
10: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
11: Bankrap, jud.
10: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige mo ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa ato pa, non-toxic.
10: Yes. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
10: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon, frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
20: Extend Food Supplement for men.
0: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan ang Extend Food Supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for men.
10: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabasa ka butika.
11: Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
10: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841
20: D3 Bio.
23: Ako si Limitag Andalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
11: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
10: Yes. Buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
11: Husto.
10: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
11: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
10: Mm.
11: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
10: Mm.
11: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
10: Mm.
11: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
10: Sa to pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
11: Mm.
10: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
11: Mm.
10: Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
11: Mm.
10: Paspas ra jud siya mahimong energy.
11: Wow.
10: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
11: na
10: siya.
11: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
10: Mm.
11: Si lauric acid

0: monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Mm. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Mm. Kung makonverte ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. Victory
1: Bio! Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Malikayan jud. Mm. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudaga na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naa na kay Ditribayo, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP, kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pong klaseng energy na, oy?
4: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
0: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
0: Husto.
4: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Walang wala akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
0: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubi. Taw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
0: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX

0: coffee mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course.
2: DTX coffee mix.
3: Eric, litis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kami ara inigali nga sang palaya extra.
2: DTX coffee mix. Mga
1: pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! Bio.
4: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
0: Mm.
1: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
0: Mm.
1: Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi.
1: Mm.
0: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
1: Alpha-lipoic acid.
0: Mm.
1: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naa ra jud na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: O na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud ta yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kay ang immune system ani do.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
8: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Magkaup!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 29, 2026. Like, suwat ang puno sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Shani. Well, stand by, Shani, alang sa imusuwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind shuk mix. O syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Syempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Usbong standby, alas sa sumatampo at ang paghatag ang pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulo manun. Sensory, Ate Arlene.

Nagdako ang ilang away ate. Hangtod nga nagdesisyon si Papa nga dito mapuyo sa iyang igsuon, kay basin magkainitan pa sila og samot ni Mama. Wa pa nasayod si Papa nga nagkarelasyon si Mama og ang iyang igagaw. Wa pug kun nagsaba ate kay basin unya unsa na ang mabuhat ni Papa nga tukang Mama. Hangtod nagkadesisyon si Papa. Manarbahos kauluhan ate. Kay wa naman siya trabaho sa among lugar. After a year, ate, nagdesisyon na usab si Mama nga moapas kang Papa. Iyaming gibilin sa among apuhan. Apan sobra kalisod ang among kinabuhi, ate. Kay bisag kapadala ang among ginikanan o sustento, ginatago kini sa among apuhan. Dili man lang gani mihatagan, bisag 10 pesos na lang nga balon, kung eskwela mi. Sige paming kasab-an. Isip kamagwangan, ako taon ang gasalo. Sa mga trabaho, kay bata pa man ang ako mga manghod. Ginasugo pa mi nga, mananggi og maisa bakilid kaayo. Mga nimig humay, ate. Bisag unsa na lang ang trabaho, kaya ho na mo asa ka maigsuon. Ang pait, kay naamay favoritism ang among lola. Naami ulit tao nga igagaw nga spoiled kaayo, nga to kiniya. Dili niya kini ginapatrabaho. Kami hinoon sa akong mga igsuon nga mga bata pa, mauy ilang ginapatrabaho. Sa tinuod lang, kasurindiro na kaayo ko ate. Apan di huna-huna na ako ang akong mga manghod nga ako lang taon ang gisaligan nga manalipod kanila. Naayos sa kapanghitabo nga dili gid nako malimtan. Gikulata ko sa kung ayaan nga PWD, deaf and mute kini. Tungod kay dili kaayo ko hanas og signed language, wa na ko nasabtan ang iyang buot ipasabot. Nasuko siya ate. O kalit lang nga iyang gibok-bok ang akong ulo. May nalang gani nga nakadagan ko sa musilingan. Iya pagid kong gilakag og konsilyo ate kay iya kunukong patyon. Grabe na kong hilak. Nabalaka kayo ko sa among sitwasyon sa kong mga isuon. Nakuyapan ko ate o ginaapas na kong akong gininhawa. Abi ko bag mamatay na ko ate arke grabe ang dugo nga miaga sa kong ulo. May nalanggani na ay nagmalasakit nga silingan o gidala ko sa doktor. Humaniad to, wa na kumipauli sa kong apuhan. Sa among silingan ako nakipuyo o nagpasalamat ko nga ilag kong gidawat. Uban ang duhan nako ka mga manghod. Ang tulon nako ka manghod na bilin sa among apuhan. Nakaingon ko nga naapagi mga butan nga mga tao. Nga bisan dili minila kadugo ila ming gidawat. Nagpadayon ang among kinabuhi. Every now and then, akong ginakumustang akong mga igsuon nga naa sa among apuhan. Wala gihapoy kabag-uhan, ate. Kay wa man mi nakapahimulos sa mga ginapadala sa among ginikanan. Naluoy kay ko sa kumaigsuon ate. Aware si Mama og Papa sa among kahimtang. Gani dugay na nga ginapapauli sa among amahan ang among inahan para maatiman kami. Apan nagdumili si Mama kay lagi sayang iyang trabaho. Nadala pod sila sa kadramahan sa among apuhan. Hangtod nga mapugsanon na gyud ang akong amahan nga ipapauli si Mama. Siya na lang kuno ang Manarbahos, Manila, para maatiman mi. Tuod man, after 2 years, minguli ang among inahan. Apan instead, nga iya ming atiman nun, nagbinuang na pods Mama. Gikonsinti pods sa among apuhan. Padayon nga gasustento si Papa namo. Apan, way kapaingnan, ang gipada ni Papa ate.

Nakagraduate kog high school sa kong magpaningkamot. Ang akong tulog kay Igsuon nag-self-supporting usab para maka-eskwela. Magsige miglalis ni mama tungod sa iyang pagpanlalaki. Naluoy ko kang papa nga grabe taon ang paningkamot para na ay mapadalas amo. Hangtod nga, nag-ipon na gyud si mama o ang iyang laki ate. Ang ikasakit ako pag-ayo kay way trabaho ang iyang kabit. Tapos besyosa pa kaayo kini. Bati pagyugbatasan. Iyan lang ming singhag-singhagan sa kong mga igsuon. Apan labanan pa siya sa among inahan. Na ikaisa nga akong itubag-tubag ate kay siya naman ang gabuot sa balay. Apan nasuko si mama og ako pa ang iyang gilaparo. Busa. Milakaw ko sa iyang poder. Uban ang duhan nako ka mga manghod ate. Ang tulo nagihapon sa poder sa mong apuhan. Apan gapaningkamot kini nga mapaeskwela ang ilhang kaugalingon. Mibalhin mi sa kong mga manghod sa usa ka apartment ate kay may nalang gani nga ginasuportahan mi sa mong half-sister. Anak ni papa sa una niyang asawa. Naluoy kay siya nga rika namo ate. Tuwa kini sa abroad na Narbaho. Last year, miuli si papa ang iyang nibawaan ng tanan.

Abi mo ate. Medyo nagmahay si Papa nga rin ka na mo. Nga nung wana mo siya sultihi nga nagbinuang si Mama. Apa na mo siyang isultihan nga mahadlok mi ate. Labi na nga gibaharan mi ni Mama nga dili ko ni niya suportahan. Butang nga wa rabagid niya gibuhat ever since. Kadugayan, nasabtan ragyod ni Papa ang among sitwasyon. Nagbulagin sila ni Mama ate. Gikuha si Papa's among half-sister kay gibalayan kini. Samtang kami sa kumaigsuon nagpuyo sa apartment nga gitagana kanamo sa among ate. O salamat sa pagkaroon. Third year college na ko ate. Ang sunod na ko mag-college na usab. Ang ikatulo, grade 11. O ang duha, junior high. Samtang among kamanghuran, graduating sa elementary, ATR.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung labas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kani mo, Shani. Sa imo papadangat imo suwatan po ni ato tulumanon sa sensory ate Arlene. Managinaingon ba, magdepending yun sa inahan. Managlahi ang tara sa ginikanan. Dako kayog influensya ang inahan nga tos anak. Inahan na gani ang magbinuang, makaluluoy good ang mga anak. Okay, dili kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

Ate, I relate kay Kose mong gibasa nga sulat. Bintaha sila ate kay naapa sila ay amahan. Kami gibiyaan sa mong amahan kay mitaliwan sa laing kalibutan samtang among mama na miniya uglain. Kanya-kanya mig paningkamot ate denden of Sambog, Corelia, Bohol. Sana di mo binabale wala. Ate R, para sa Lord Sender, swerte gihapon sila nga doon na sila iksuon na mitabang sa ila. Paningkamot na lang siya nga makalampos ate Rose of Baye City, Negros Oriental.

ATR para sa Lear Sender. Sila na lang ang maghatag inspirasyon sa ilang amahan. Frustrated man sila or pakyas man sila sa inahan, ate. Apan, swerte sila sa amahan. Zenny of Tayasa Negros Oriental. Grabe sad ang inahan sa letter sender, ate. Dili siya angay pamarisan. Wa siya'y konsensya. Bisa na yung anak makita ang amang laki siya. Pearly of Abugo City, Cebu. Ate R, para sa Lord Sender, maning kamot gid siya, ate. Kay dili sa tanang higayon na ilang ating motabang sa ilaha. Importante makalampos gid siya, Mary of Larina, Sikihor. Daghan pa itong mga text messages. Apan dili naman kaya sa itong oras. Ato na lang i-greet ang itong mga entry. Alang sa itong Nance Melian Bonanza. Hi to Anita Alianic of Mandawi City, Cebu. Kela Lapi of Lambangan, Mabinay, Negros Oriental. Araceli Leonas of Menteryong Daan, Pundol, Balamban, Cebu. Praxides P. Nodado of Parcel C. Habitat Kadawin.

Again, thank you very much. Shani, sa imo pabadangat ni mo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Di mali kayan, adun na kagi kahiubo sa imong mama. Kesukan sa bata pa mo, muragwa ni mo nakita ang iyahang pagpangga nga na kaninyo. Sagad sa inahan, maugid na'y mangunay sa ilang mga anak, bahalag unsay mahitabo. Magkabali man ang kalibutan, siguruhon yun na sa kainahan na okay ang mga anak. Apan, sukwahi sa imong mama. Masuko pa siya kung masakpan nga nagbinuang siya. O nga di siya ganahan, nga muatiman kaninyo, mas ganahan siya mapalayo kaninyo. Talagsaon po ding klase sa imong inahan. Ang ending, tungod kay sige siya binuang sa ilang kaminyo ang sa imong papa, nagbulagin sila sa hingpit. Usahay makaingon ka ba? Nga mas okay na lang nga nagbulag ang iyang ginikanan kaysa nag-uban pero padayon ang pangloko sa iyang mama. At least karon, third year college na ang atong letter sender, ang iyang mga igsoon nagsunod sa pagtungha, pinagi sa tabang sa ilang magulang. Anak sa unang asawa sa iyang papa, may na lang nagkaroon og direksyon na ilang kinabuhi. Alang ka ni Mashani? Paningkamot para sa imong kaugalingon. Tapos ang imong pagtuon mintas na ang imong ating matabang kaninyo. Tungod kay wala lai makatabang kaninyo. Labi na kanimo, kundi li ikaw ang imong kaugalingon. Ayaw ka discourage, ayaw pa pagawala sa paglaom, Hinoon.

abota ang imo mga pangandoy. Thank you so much sa ipapadangat ni Muswatang po ng atong tulumanon. Manginaot ko nagkahatag kinig pagtulunan sa itong mga sukintig paminaw. Kung susama ka siya ni kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon, pamasin na yung Suwatang po ang atong sunod ng paghatag at pagtagad. I-stand by karong taod-taod, alas sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis, kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat! Bye-bye! I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text atong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy, mugahi siya basta bikugon siya. From Pagadian, Linda Diaz sa Buanga del Sur, unsa may tambal ini.
1: Okay mga kanans, no? Kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargement sa mga cellular sulod sa ato ang mga panglawas mga kanans. Kung kana siya nabukol mga kanans, no, medyo ano siya mga gahi, possible mga mas na siya mga kanans. Dili pa kita maka-rolled out siya na kung kini ba siya, cancerous ba siya or dili. So kinita na, ginakonsider nato sila as a benign or mga abnormal growth of tissue. Kaya ang cancer, mangod mga kanans, no.
0: Kala siya, Dok, basta burot, cancer?
1: Dili pa man siya diretso cancer. Kundi, pero, ano lang siya, abnormal growth of tissue.
0: Buti pa sabot, mamahimong cancerous, mamahimong dili.
1: Oh, pwede siya mahimong cancerous, pwede po dili. Depende na lang kini siya sa ato ang lifestyle. So, unsa ba ang hinungdan ngano na ay mga cysts, na ay mga mass, or na ay mga bukol-bukol.
0: Pero, do, kung tinae, doon na ba'y cancer sa tinae? Na ba?
1: Yeah, naasiya. Kung sa tinay mo, na ginatawag na ito, very common yung colon cancer.
0: Ah, colon cancer. Okay.
1: So, which is yung colon cancer, kaya balo nakita, nadaghan yun, pati mga celebrity, dili siya, ano,
0: excuse
1: ba itong mga kanans. Ang mga bukol or mga cysts nagadepende sa capacity sa ato ang lawas or sa ato ang immune system. Lalo na kung bagsak ang ato ang anti-proliferative properties, antioxidants, and then patipod ang ato ang vitamin C. Importante sa ato ang lawas yung vitamin C na naakita insakto na pag-inom sa vitamin C. Kay maokini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga cellula o maproteksyonan kini sa mga bacteria o mga viruses. Ug dako sa iyaha na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
1: Kay tungod na asay bukol na isay cyst importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Ug importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa Nance Herba Capsule. Nance Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule, 3 times a day mga kanans. Then UAID Herba Capsule, kay para malikayan yung inflammations. Kay once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na mga bukol, na mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Mao kana dayon na musakit siya.
0: Okay.
1: So kinahanglan nato yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas. So UAID Herba Capsule makatabang kini siya sa ato ang mga kanans. Imnon 1 capsule 3 times a day. Then kinahanglan nindot og maayo ang ato ang digestion. So importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins og nutrients sa ato ang digestive system pati man ang pagbawas nato mga kanans nindot siya. Kay lalo na sa iya ha na ang bukol anaa sa tinae mga kanans. So kung naaka problema sa tinae, very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity, parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan. So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nance Corn Coffee mga kanans.
0: Okay.
1: So Nance Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then i-maintain pod nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
0: Okay.
1: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kay naga-cleansing kita, naga-limpyo kita sa sulod sa panglawas kay para dali maipagawas ang mga hugaw or mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas.
0: At early nandok dyan, mangutan ako, mag 1 year na pabalik-balik ako ang kabuhi. Unya usahay mo gahi akong tiyan nga murabag bara akong tutunlan. Usahay maayong imnon. Mga antacid wala gid ko na ulian. Usahay maluya lang kong kalit. Salamat kaninyo. Ayan.
1: Okay, mga kanans, no, kumbaga, kung 1 year na ang imuhang problema mm-hmm. sa imuhang digestion, mga kanans, and then mm-hmm. sige kagkabuion, mas nindot unta, no, na naatay mga additional na, kumbaga, support para makitaan gyud kung unsa gyud ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system, mga kanans. Kay kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days, totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na na ang iyahang digestion. Pero ang iyaha, 1 year na eh. Mm-hmm. So, minito si naasya ay mas lalumpa na mga problema. Mm-hmm. Pwede na naasya yung mga fatty liver. Pwede na naapod sa mga gallstone. Pwede na asay problema sa ginatawag na to na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system mo na siya magkaroon ng fermentation. So dok, unsa bang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion. So susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then bisan sa ilang pagbawas, nakaka-problema, and then magkaroon ng mga butod.
0: Mm-hmm.
1: Number one, mga kanans, i-improve na to ang digestion. So, diya man nagsugo, di ba? So, number one, kinahanglan ta mo, inom kita of a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or dua kabaso na maligamgam.
0: Mm-hmm.
1: So, wala pa kailain, kaunon, imnon, plain water muna.
0: Mm-hmm.
1: Ang plain water, makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, muhatag sa warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakitay kaunon na mga pagkaon. So, ayaw kalimti, ang isa or dua kabaso tagabuntag, mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot pod sa bayan dayon sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Okay? Kanang Nance Corn Coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslom ang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So, Nance Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day, mga kanans. And then, Nance Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day. Then, UAID, 1 capsule, 3 times a day. Good for 7 to 15 days, mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, di kayo usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So, sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas, mga kanans. Okay, ang gatas, makapasamot siya og hyperacidity.
0: Mm.
1: And then, di kayo po nato yung mga pagkaon or mga ilim nun na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong Nance Corn Coffee, kay wala man ni siya ay caffeine content, mga kanans. Okay? Ang ato ang Nance Corn Coffee is intended good siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, mm-hmm. dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity, mga kanans. And then, mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol, kung pwede, likayan siya, mga kanans. Aron, mas paspas yung recovery sa imuang digestive system, and then, kaunta og on time. Bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, mm-hmm. bawal ka na siya, mga kanans. Dapat, on time kita na mukaon, mga kanans. Naadyod kita yung schedule, mga kanans.
0: Okay. Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
14: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
16: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
17: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
18: Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Anhin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa randa sa mga gadinaw daog inabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mo Barog sa kamaturan o karon aniya ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahian Tahian
1: ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi ikan natong tanaan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga itong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlap.
2: Straight to the point.
1: Lain nasab nga gayon sa itong pagpanayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpagigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon nga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 29 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga sukindig paminaw, itong mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Landatag sa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live sa tuang sa tua usab mga sukindig paminaw nga application o DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghia ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga naminaw ha diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ah, kumusta ka munta na ito makaigsunan diri sa Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo? Ah, may gabi inyong tanan diya ha, sa Lalawigan, sa Negros Oriental. Ato makaigsunan usab diya sa Negros Occidental, diya sa Sikihor. Ato makaigsunan diya sa Sikihor, doon na po yung mga naminaw sa denato kasamang listor ha. Iyon man usab diri sa Bohol ha, ito mga bulanon po nga mga naminaw kanunay sa tuang programa. Ayon pagpaminaw nyo diya ha. At diri sa Leyte, Samar, Gubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato mga kaigsunan usab karon nga naminaw, ato ang mga kaigsunan diya sa Luzon da area. Ato ang mga naminaw usab karon diya sa Luzon area, maing gabi-i ninyo dihan tana. Maayong pag paminaw. Ato mga naminaw ha diya sa Luzon area nga mga Bisaya, ingon usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers, ang naminaw nato karong mga orasa. Kumusta kamong tanan diha og maayong gabi eh. Maayong pagpaminaw nyo diyan tanan ha. Ato makaigsunan nga naminaw diha sa gawa sa nasod. Ato mga overseas Filipino workers og ninyo sa bato ang mga diha nga mga Sugbuanon, mga Bisaya, mga mga taga Mindanao nga naa sa Luzon, na naa sa gawa sa nasod no. Maayong pagpaminaw nyo diha og kumusta mong tanan diha maayong udto. Maayong buntag og maayong hapon no dito ka sa mga disorog unsa asa nga lugar amo nang gadepende gansang kanang naa nga unsa orasan no dito sa ilaha nga nahimutangan sa dito sa kanang naa nga gawas gawas sa nasod ka sa mga disorog uban minaw na natog pirmi kay kanang naa maminaw sila ka sa mga nistor sa atoa nga programa o niya ganahan sa sila nga maka kana bitang makadungog po do ginagmay adunay padidit ha. Ato mga pinanggan tigpaminaw sad nga mga senior citizen ang naminaw karon mga nanay mga tatay may pagpaminaw ninyo diha sila natagsa ninyo ka mga radio diha sa inyuhan nga mga panimalay ato ang makaigsuonan nga mga nanikaisikay usab karon na samtang nanikaisikay sa ilahang buhaton no sa kada gabi kasama ni Sir na minaw dire sa programa may pagpaminaw nyo diha ha maayong pag tanaw nga uban nagtanaw sa nga Facebook ang uban na minaw sa radio maayong pag paminaw nyo diha samtang nagkuri-kuri kasama ni Sir samtang adunay gitrabaho na minaw dire sa tuwa nga programa salamat kay ninyo ha. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una kay doon na tayo mga pangisgutan o sab karon Ano mga isigutanan makasama way ubay gyapon nito mga isigutanan apan na away kahuruton kasamang ni Sir way kahumanon na. Arita sa tuang mga isigutanan sad karong gabi una at tungod kay gikumpirmar karon sa ombudsman nga si Crispin Remulla nga pasakaan na nila og kasong plunder karong si Manahuna, si Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Kini tungod sa giingon nga pagdawat ni Senador Marcolita og donasyon atol sa kampanya ni adtong may-agi nga tuig.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad sad magkasama hakay. Wa na gyud ha kanang naangagi. Ha kanang naangi hinay kikwa na gyud sila. Wa na ni dili na ni hinay-hinay nga gipangkasuhan ning mga anti-Marcos nga mga senador. Kani mga senador nga anti-Marcos dili ni ingo nga gihinay-hinay na kun dili gipaspasan nga pasakag gaso. Sumo na nga karon klaro kayo ang mga moves na nila kasamang Nestor. Ang kaning niyang si Remulla, kaning si Ombudsman Remulla mga sukindig paminaw. Gibutang na diha no ni Presidente Marcos para maoy mugukod sa mga kontra niyang politika. Pero bahala na lang og kaning politikuha grabe kakurakot. Basta muhapa ka sa muluhod ka mga sukindig paminaw Marcos way kaso. Pero kung ari ka mga sukindig paminaw sa mukontra ka, dili ka muhapa, di ka muluhod sa mga Marcos. Karon panahuna, baga ba kagyog kaso? Sunan kagudo, ang isyo na to, maghapit na uskatuig. Karong Hulyo, sunod bulan, mag-usa katuig na. Nga ningos, Presidente Marcos, mahiya naman kayo. Katong adunay mga kanunay isyo sa flood control. Pero doon na ba'y mga kontraktor? Dini sa Sugbo or bisan dito mga sukindig paminaw sa kauluhan gawa sa mga diskayang nga priso? Doon na ba'y mga congressman nga giingon nga mga kontraktor nga nga priso? Wa gyud. May ingon hinoong ka nga doon na ba'y politiko nga anti-Marcos nga na priso? Na ay daghan. karon gigukod si Senador Marcolita ni ining iyahang donasyon nga wala kunog gideklarar sa iyaha mga sukindig paminang assets kasamang nisto. Gigukod siya kay wa man sila'y makitang laing kaso ni Senador Rodante Marcolita. Mao na nga aris donasyon karon kinsa man politikuha ang wa mo dawat og donasyon. Di kumutuos Presidente Marcos limpyo na. Di kumutuo nga si Presidente Marcos wa na mo dawat og donasyon. Kanang ubang mga senador, di kumutuo nga wa na mo dawat og donasyon. Katos si Escudero. Si Chis Escudero ni dawat mo og donasyon. Unya unsa man to, kasuhan po ninyo. Awa na kaso, kaya niha pa naman ninyo. ayaw na kuan Remulla. Buing Remulla, ayaw unahan ng naang kinsay ni dawat og donasyon panahon sa eleksyon atol sa kampanya. Kay kanang nang donasyon nga gikan sa private nga mga institutions dili man kwartas katawhan. Watay labot anak kasamang nistor. Watay labot. Kwarta na sa dili na kwartas gobyerno arita sa flood control. Kay kining sa flood control kwartas katawhan kini. Daghan kitong makaigsuunan nga kanang naa nga naglisod in town. Adiris ubos mos ginhawa ka sa mga nisto. Huwag ka palit og tambal. Mahal kang palitonong gaantos. Apan di ay kwartas gobyerno gipangawat sa mga kawatan ng mga politiko. Unya karon imbis ang gukdo ni Remulla, kadtong mga nangurakot sa flood control ng mga congressman, doon ay mga senador, doon ay mga kontraktor, huwag man tinud agukod. Kariman hinuon nga ang ni-donate sa campaign period. Inaunsa ba yung taon ni Sir Remulla? Gigukod ni sunan ka, gikasog plunder mga sukindig paminaw. Plunder ha? Plunder o sa mga elements kasamang niso sa plunder, kinanglang public official ka. public official o niya kanang naang kaduha kwarta kana sa kaban sa katauhan niya kwarta kanang donasyon kaban din sa katauhan gilong kaban ilan ang gikasok plan de remulya para kasamang Nestor dili makapiansa para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte makuhaan sila mamanay klaro kayo sa impeachment mana klaro kayo nga sa impeachment na remulya. Unang ayaw lang himuag bugo ng mga tao nga muingon ka nga atuginin ko anon ka nang urakot. Di man na kwartas gobyerno. Ang kwartas gobyerno kanang nas flood control nga gitabangan sa mga buaya. Mauna. Ato ni hatagag pagtagad karon pero daan naman tong niingon Senador Rodante Marcolita kasumang nisol nga andam siya magpapriso. Andam siya magpapriso kay kahibalo siya nga karon way laing gamhanan kundili ang administrasyon ni Presidente Marcos. Ha, kaning gipanghimo sa ombudsman, gipanghimo sa DILG, tanan nga mang gipanghimo sa hinsas gobyerno, do na kanay giya mga sukin, di pa minog gikas Malacanang. Ha, nga naman, magbutbuot kag trabaho diha magbutbuot kag diha og kanang naa nga magbutbuot kag diha og walay kasayuran ang Malacañang kasamang Nestor. Sumuna nga kaning ni karong gipanggukod gyud sila pila na lamang sila kabuo karon nga gipanggukod mga sukid digpa minaw pero unsa may gusto nila nga ilahang gihudlat-hudlat og kasos Marcolita para muhapa as Marcolita mo muluhod si Marcolita sa administrasyon. Ato ni hatagag pagtagad karon diresong pagkulo kabildo ha. Kay hantod gani karon nga duna nay bag-o mga sukin dig paminaw nga Senate President si Juan Gata si Win Gatsalian og si Erwin Tulfo na hilo mga sukin dig paminaw imbestigasyon sa kanang naa nga sa Blue Ribbon Committee.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bay na tong hatagag pagtagad kay si kanhi DPWH Secretary Manuel Butuan abista Bunuan. Butuan naman. Amatod pa kasamang nisor nga himuo na kini nga state witness kundiin mas ubos nga kaso ang atubango ni Bunuan kaysa unang kaso ang ipasaka kanya nga maua nga plunder.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sa karong mga sugin digbamin na ha kay si Secretary Bunuan ang kani Secretary sa DPWH. Ha? Giingon nga dunay binilyon nga nadawat nga kickback sa flood control. So nalutsan sa guarant, kasong plunder, kauban sila Senador kanang naanga Jinggoy Estrada, ha, kasamang Nestor, unya karon si Bunuan, himuo na lang kuno nga state witness. So kanang state witness, ha, kasamang Nestor, naagya pong kay kaso, pero dili ka kanang gitawag og most guilty ba? Ha, dili ka ikaw ang labing sadan, kung dili, naapay mas grabe nga sadan ni mo, unya, state witness na lang ka para imong kaso maubos-ubos o gamay. Sunan ka na. Ang angayang mabasol ang tanan nga nung nangurako to sila si Katos Henry Alcantara, si kanang naang Bryce Hernandez o uban pang mga taga DPWH, labi na diri Sugbo. Kaning mga pangurakot sa mga sa DPWH diri ubos. Kung wala kahibalo ang sekretary ana, tanga kayong pagkasekretary. Gaduka nga sekretary makasama kunwa sa kalabutan. So muna nga, kaning sekretary sa DPWH, kaning sekretary nga si Bunuan, dako ni siya tulubagon, pero karon gipagamay ang kaso. Nga naman, delikado man kasamang nisor og muingon si Bunuan nga, aw ako aning nahimo, pero doon naman ko'y amo ani. Asa may mong amo, tos Malacañang, ha? Karon Secretary Bunuan, gihimo siya nga si witness kasamang nisto. Nga naman, delikado og mukanta si Manuel Bunuan. Kanas Manuel Bunuan, Secretary guna alter ego na ni Presidente Marcos. Maunay, dali kayo nga makaatubangay si Presidente Marcos kung dunay mga dagkong project nga himuon ang gobyerno. Unya uroy kay Mingus Bunuan, sige, buslan man ngayon kung gigukod karon maglaglagay na taanay karon. Ilaglag ta mo, puslan mo mapriso ko, di kinanglan daghan ng mga priso. So karon si Bunuan, alam-alaman tingali nilas bunuan na sige, dili na lang ka kasuhan na mo o ganana ang amonay mo na eh, himuon na lang ka na mong state witness. Ay mo na lang ka state witness, aron mo gamay-gamay ang kaso, ayaw lang isulti ha o kinsay gasugo ni mo ha. At anawa ha, kanagot niya nang naasa DPWH. Ha? DPWH, ibutang talang si Bunuan. Limpyo si Bunuan, wagit siya nagkapangurakot. Nga iya mga tao nagkapangurakot, mubumirang na dito niya kasamang nisto. Kay siya maoy labaw. Unya, di, apod ako kuli kayo eh. Kuli kayo ng urakot, magani iya mga regional director, mga assistant kasamang nisto. Siya pa kayo wakapangurakot, tinuod ka Bunuan. Ah, samtang sa laing bahin at sa tagag pagtagad mga sukindig paminaw kay karong adlawa gipaila na gyud no ang ikaduhang batch sa mga abogado nga magsilbi nga private prosecutor alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ang mga congressman, mga sukindig paminaw, nangita agyod og dugang mga abogado. Gipunan nila ang dugang abogado aron mulaban sa mga congressman isip membro sa prosecution kasamang listor. Ha, ang ilahag yung tinguha nga mapakumbikto agyod si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ang ilang gusto nga si Vice President Sara Duterte tangtangon gyud pagka Vice President og dili na gyud ba kadagan sa 2028 nga pinili ay.
2: Straight to the point.
1: Amo ni kay mo na nga ilaha gining gukdon mayo kasamang ni Sir ila gining tinud-on kay og dili gani nila ma dili gani nila mapabagsak si Vice President Sara Duterte. Onya mo daog ganis 2028 ambot lang ka gawas lang kon si Vice President Sara Duterte dili manimalos. Ha? Gawas lang kon si Vice President Sara Duterte dili gyud man ni malos pananglitag makadaog sa 2028 ba. Pananglitan do na sa kasing-kasing nga dili man ni malos sa mga nagkontra na pero ningon naman sa nga dili ko man ni malos. Ningon na sana ka sa manisor. O ako gani makadaog, kaluyan ko, ako'y makadaog di ko man ni malos. Dili ko masuko nila. Pero adu na may pero ka sa manisor. Siguruha lang ninyo nga wala moy korupsyon ha. Siguruha lang ninyo nga wa mo'y nakurakot. Kaya kung doon na gano'y mo'y nakurakot, bisag unsa pata kakaila. Mauna'y bahad ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor, ha? Mauna'y bahad niya katong pag-declare niya nga mudagan siya o pagka-presidente sa 2028. So, di-declare naman. Ha? Si Vice President Sara Duterte, ni-declare na siya nga mudagan pagka-presidente 2028. Wala pa niya nganli kung kinsa iyahang running mate, kinsa iyahang vice president. Pero ningon na siya nga, doon na siya gi-istorya nga himuon niyang vice president nga mauy mugukon sa tanan nga makurakot nga mga opisyalis. Apil ng congressman sa Sugbo, ane kon maohon. Nga congressman diri sa Cebu, ang mga plastic kaayo. Adunay mga congressman di res probinsya Sugbo, di sa south, di apot sa north, ha? Abisan asa man, to amaganis negros ang uban, ha? To amaganing negros sa Buhol, ha? Samtang nga salain nga bahin ato hatagag pagtagad karon kay kapulisan padayon nga ni susi sa giingon nga online nga conversation sa duha ka mga tinun-an nga nagplano nga mohimo og iskandalo og mga bayolente nga lihok sa usa ka tunghaan dito sa Negros Occidental.
2: Straight to the point.
1: Sana may hinuon ay kasamang Nestor nga mura na magisakyan ng niang mga kuana. Mura na magisakyan mga sukindig paminaw na hitabos takloban. Padayon karong gimonitor sa kapulisan sa Escalante City sa lawigan sa Negros Occidental mga sukindig paminaw. Kaaduna may nikatap god nga kanabitang chat kasamang Nestor. Nininduha ka mga tinunan nga giingon nga duna kunoy plano. Duna'y plano nga kanang muhimo silag bayulinti nga lihok. Diha mga sukindig paminaw sa Escalante City National High School. Karong adlawa kasamang nestor. Sumuna nga kanang nagyaksunan des kapulisan. Muna nga maginikanan in town nga ratol o maginikanan dito. Adlok ang maginikanan kay naa mas ilang conversation nga naa nga magdala kuno silag armas kasamang nestor, ha? Magdala kuno silag armas unya. Kanang naa nga kakuyaw ba in town aning kuana no? Kaning ni abang nga abang panghitabo mga sukindig paminaw tao. Ni mga kabataan tao murag isakya ni murag nanungo sad kasamang nestor no? Murag isakya ni ngon ani mga daghan na magbinong-binuang mga bata na minaw maginikanan ha. Ipahimang no na sa maginikanan nga dili maayo nga magbinuang inani nga kwan. Dili may na magbinuang, pwede na sila nga makuan na. Pwede mapatawag ang mga ginikanan, mora ba dayon, ang mga anak mo'y maghimo, labi na minor di edad, maginikanan mo'y butan. Ha? Dito sa Negros Occidental, o niya dito po sa Batangas City, mga sukindig paminaw, nalibwag po dito ang mga eskwilahan in town o kanyang mga kabatanunan na tinunan kay doon na po lagi kanang naang kanang doon na yung mga hulga-hulga asat gikas mga estudyante na unsa ba niyo eh. Ito sa Leyte mga sukindig paminaw duha na sa itong haan kunwa ko masayop naan na po ilain nga nikatap nga taho nga doon na po kunay pagpanghulga dito sa mga tunghaan kanyang mga estudyante gyapon mga hulga-hulga kasamang nestor. Atong una, tumiaging si Mana, momentong to ang report nga nadawat ni Senador Bam Aquino, na report na dito sa DILG, mo to napugnan in town. Katong usa ka babae nga ni Hulga, sad ka sa mga nistor. Ha, nga muna magkuhan dito sa kulahan. Ha, magmaoy dito sa kulahan. Ha, naunsa ba in town muna, nga kanang na ito maginikanan, ang inyuhang mga anak, inyuhang ginang responsibilidad ha, o niya, nigikan na nas balay town, mas mayo, ihatod kuha ka sa mga nistor. Ha, pananglitan o kanang naanggagmay pa mga bata. O niya, ito mga eskwilahan sad. Kinahanglan na lang yun. Ito ang hugot nga siguridad. Ito ang ipatuman di ha. Kanang naang di na ito matagaan in taon ng utok sa mga bata.
2: Straight to the point.
1: Ito niya tagag pagtagad ron kasamang nistor sa ha. Paniya samtang dito sa kuan sad ha. Ito tagag pagtagad kay dito sa Dumanhog. Pahibalo karon sa mayor sa Dumanhog nga gididaan na yun sa hingpit ang tanan ng mga estudyante nga magdala og cellphone sulod sa tunghaan.
2: Straight to the point.
1: Akon maimbarguhan og cellphone kasamang nestor, usa ka tuig pa, usa iuli ang cellphone. Aso ningon si Mayor Gongon Hika kasamang nestor, ang gingon nga kanang naang pananglitan magdalag ang mga bata, didaan na yun. Dili pwede nga magamit og cellphone ang mga bata sulod sa eskwilahan. Di pwede kasamang nestor pananglitan og dunay magdala unya masakpan imbarguhon unya iuli o sa tuig pa. Muna ningon si Claire Castro nga mura og dili po na maayo nga silot ha. Ikaw inday Claire Castro unsa may natabang nimo sa mga eskwelahan be? Kay kana na ang ni Kuan maron makasamahan ni Alma karon si Kuan. Ni Alma karon si kanang Claire Castro kay ni man mo Alma skill Claire Castro nga Kuan man. Kanang na ang didan ko no ang ngano kon didan ang mga estudyante unya nganon dugay kayo iuli. Nganon dugay kuno kay uli. Gusto ni Claire Castro tingali kasamang nestor ka anang adlawa kwaon pagkaugma. Pagkahapon ni Uli, bulan pagkaugma, sakpa na sa... muna, ingon ni Kuan, Claire Castro Town. Anya si Lorna Margarita. Everywhere in Pinas, there's corruption, Sir Benji. Maulagi Town. Tanasa yun. Bisag dili politiko, mangurakot, manggani. Si Rowan Sagarino. Watching from Switzerland kasama. Salamat kayo, Sir Rowan. Ani, mo inom pa nagas. inom pa nagas si Castro. Matod pa nga Minjola Agustin. May gabi kasama, maubitaw na nga gara na mga batanon kay dili man prisuhon o makasala. Monang gara, labi na naggamit na. Naggamit na. Gikan ni kasamang Ramonita Sulod. Palagi kayo politika, kawa lahat ng Pilipino, kawawa naman lahat ng Pilipino. Ana mahirap lalo na naghihirap. Maulagi taon. Lahat ng opisyal sa government, lihok mo. Ugunsa mo diha oy tanawa. Agod na po ba public market soroy ninyo? Abnormal price hike labi na sa mga agricultural pasaos baboy, baka, og uban pa. Malagi in town, matod pa ni kasamang niya ang sweldo, kapin sa 500 lang. Matod pa ang kasamang Bernie Sub-Aburns. Oy, si kasamang Rina Nano. Oy, kamusta naman ka kasamang Rina? Wa na ta magkakita na, ha? Napagyapon ka sa talisay. Abasin po, makasuroy ka diris DYHP kasamang Rinan. Jonas Tabura, may gabi kasamang Benji si Joey Torino. As usual, lagyapon watching and listening samtang gahigda-higda. Musta ang bagyo, Sir Benji? Mo landfall, bangari sa Visayas. Ato nga i-check ang pag-asa ron kasamang Joey Torino, ha? Kay dakotog tsansa nga ang maong low pressure area, mo sulod siya mga sukintig pa rin o mahimo siyang bagyo. Kasamang Gaw Gina Dante Montesino. Amen gabi ini mo di agaw buyaga imong idol gaw, ha, si Claire Castro gaw, ha. Si Jane Abilia, basta against ka sa administrasyon, kasuhan gyud ka kanang kwarta sa gobyerno gipang sulod sa malita. Mao na dapat kasuhan, matod pa ni Jane Abilia. Salamat kay kasama, ha. Oy kining bayan sad magkasama tud kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ato mga naminaw rong mga sukindig paminaw o pinanggantig paminaw o makasuway pag gamit sa tuang kapsula, sa tuang herbal makasama ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule nindot ni makasama kay alang ni sa itong makaigsuunan or pwede nang imnon sa makaigsuunan na ito nga dali kaayo bitaw nga maluya ang lawas dali mga sakit o balatian nagihambin sa kalawasan. Anya kato magisuna to nga hubakon adunay hubak ayo nagpasagdi makasama, ha. Adya maayo sa ni sa makisuna natong adunay cancer sad makatabang ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kasamang nisor makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ato mga pinanggadig ba minaw? Labi na to makaigsuunan sa diha, ha. Ang dali ra kaayo nga magkasakit, mas maayo magparagis Bila-Bila Herbal Capsule ta. Puno kinis mga vitamina, minerals ug nutrients ang may kinahanglan sa tong lawas. Kung puno itong lawas sa vitamina, muligon ang itong immune system. Ligon gani magkasama, dilitang daling takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, sandbay lang sa magkasama. Balik ta karon to duman sa mga importante kayo niya. Sa itong pagbalik, kanang inyuhang mga kuminto diha. Inyuhang mga pa-shoutout, inyuhang mga kuminto at unang basahon karon. Karon to sa pagbalik mga kasama. Sandbay lang sa kadali, ha? Alas 10:56 na sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
8: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: This time check is brought to you by Biogesic.
12: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This time check is brought to you by RightMed.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: This newscast is brought to you by Presto Creams.
19: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
23: This newscast is brought to you by
24: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na.
25: Up to 3 times faster versus Alaksan F. New Alaksan Extra.
26: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
27: Kini mahina mga kasama hatog kanato.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya ahuntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ato ang attack na alas sa 11:11 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tong bagkulo kabildo karong gabion na. Straight. Ni ayaw lang sa mog katulog ha mga naminaw sa nato karay sa mog katilo ang katulog ha. Aki doka-doka ramo diha kasamang ni store. Doka-doka lagi nagmay pero ayaw lang pud sa katulog ha. Ala sige tay. Sige biras nanay tay. Biraha. Biraha sa aron dili ta katulogon ha. Andili magduka maga. Kana na makatulog ka sa mang ni store.

0: Ajá. Esa casa manistor. Bueno, salid shit bonito, Hanar. Ake, onya tosang. Akaron to tao, dato sa padayo na ron, ha. Ah, sige, kuhan sa tayo. Arunili kayo magsakit ang tuhod tayo, ha. Kuhan lang sa. Arunili sa tato sang itsek, si Radyuman Josephus, kihano. Ake, nagasanbay na diri sa Pikas Linya. Yes, kasaman si Q. Kumusta niya? Ah, muhang report.
1: DYHP.
2: Report. Yo, salamat sa mga grandsuman BJ sa tuga pagkainan dili sa gawas kabahid na karubag rasa sa kagabion nagkabilin nga mulinaon hino ng nakbay sa subo karubag rasa sa kagalaga sa iyo sa kagabion o karubag maginagbarang sa kagalaga ng respondihan sa tuga kapulisan din sa nakbay sa subo metro Cebu area sa report na tuga nakuha patay kit kinigo sa kakatorse anyos nga lang makinigingong na lumos sa malas dos ibigay takna sa hapon dito sa kasubang nimutang sa may Sitsu Ilaya, Barangay Putat, Lungsod sa Tuburanda. Ang namatay nila sa palaga Ranz Rafael Abuan Dalagita, 14 anyos sa Panigon, na dito sa may Proclus, Barangay Putat sa Mauga, Lungsod. Sigun sa investigasyon sa kabilisan sa Tuburan Police Station na kinimaong biktima na ligo sa Suba, puyog kagiyag higalag ingalag jiryo sa gabo ka 14 anyos dito sa nasutuan nga lugar. Kinibasaw sa pamahayag siya bigog si Jiry nga gingong ng ligo sila neto yun o nanglangoy dito sa Suba. Pingunon ta silang sa kanakong bato dito sa maong ilang ikaliguan. Matod pa nga nawag kang kalit kining maong 14 anyos o nakita ng kining gingong na trap so sa kanakong bato dito sa ilawom sa Suba. Ino nila kining gi-swag rescue o bihag nabagay sa mga lumulupyo sa naskutan nga lugar. Daling nakuha kining na-rescue kining maong matanong lalaki o daling kining gida sa tambala na napanway swerte kay itikar kining dead on arrival kining maong 14 adios. Sampag sa Pikas Kabayan sa kaibike driver na nakwasap sa gingong pagparunda sa kamisan sa Provincial Intelligence Unit kong PIU sa deputy ng Osaka Search Warrant dito sa may Purok Tangad, Pulong di Parini Street sa Barangay Poblasyon Sudan sa Talisay. Aga suspek na ilan sa pangalag Mark Jason Suarez sa Palunsyal, 32 anyo sa Panigon o nagpuyo sa Nisgutad Galugar. Aga prisan sa PIO sa Cebu Provincial Police Office sa Mirunda sa Panimay ni Palunsyal, bitbit nila aga search warrant nga gi-issue ng Robert Jan sa Rubio Rias, ang executive judge sa RTC7, ito sa nakmayon sa Pinsendronorksap sa kaso ito bang ng mga suspek na bigong kalapasan sa pag-upot o illegal ka armas na walisinsa sa Republic Act 916 bungtin na 591. Nakuagyan sa mauga dinakuan ang 38 revolver ka armas na doon ay upat ka baga bala. On board sa patrol ng Radyuman, Joseph Luciano, DYHP, Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gihano si Muhang report. Okay, onya. Arita sa dugan detalye sa tuang balita. Formal na nga milingkod sa katungdanan ang bag-o karon nga hepe sa dakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde gikan dito sa Campo Crame. Ato ang kwaon sa ang kumpletong detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Hintit na ang gabilingkod sa katungdanan ng ipili nga officer in charge sa Cebu City Police Office o manhulipi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan niyatong Hunyo 8, 2026. Ang mipulik ang Ilanan mao si Police Colonel Ricky Sumalde gikan sa Campo Crame. Gipaygan ang assumption of office ceremony sa conference room sa Camp Serios Menia Senior ang buhatan sa Police Regional Office 7 alas 2 kagandang hapon. Kagipangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa PRO 7. Si Ilanan kasamtangan nga mag-hepe sa Regional Controllership Division sa PRO 7. Si Si Sobaldi sakop sa Philippine National Police Academy Sinaglaya class of 2002 nga classmate ro sab ni ilanan. Unang ni korte si call si Sobaldi kan si Busiri Mayor Nistro Archibald na nang buntag sa wala pang assumption of office nini. Gibotyag ni Abad at sayang mensahe kang paghulip sa liderato mao isinugdanan sa bagong panid sa Cebu City Police Office din yang gihimugatan nga ang matag change of command naghataw og lapas nga oportunidad sa pagpalambo sa organisasyon, pagdasig sa mga personel og pagpalambo pa silang nahimo alang sa pagserbisyo sa mga sugbuanon. Dugang ni Abad nga ang paghulip ni Sumalde sa katungdanan ni ilanan naghatag kaniya og dakong responsibilidad sanglit ang dakbayan sa Sugbo mao regional capital sa Central Visayas din nga din hinahimutang ang mga regional nga buhatan sa gobyerno pati gayon edukasyon ug turismo. Tungod ini nagkinahanglan ang PNP organization og haom professional responsive masaligan og maluluyon nga pangulo. Gidayeg usab ni Abad si ilanan sa iyang dedikasyon sa serbisyo ug pagpangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sulod sa 6 ka buwan. Giilan niya ang mahinungdanon nga natampo nini sa pagpatuman sa Kahosay Kalinaw lakip na sa mga kalampusan nga nahimo. Iyang gibando sa mga personal sa CCPO nga ipadayon ang ilaga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, terorismo ug ang tanang matang sa kriminalidad samtang palambuno sa bang police visibility stricto nga pagsunod sa PNP operational procedures ug pagparigon sa pakigalayon sa local government units, barangays ug sa komunidad ubos sa gipatuman sa Department of Interior ang local government's Safer Cities Initiative samtang gihangop usab sa mga personnel sa CCPO ang hingpit na nga paglingkod ni Sumalde sa katungdanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol ang Deputy City Director for Administration sa CCPO nga andam sila nga suporta sa mga programa nga gitakdang ipatuman ini sa kapulisan sa sunod.
4: So among gihangop ang iyang pagabot dinhi sa Cebu City Police Office, we kaganina sa tuang flag raising amo ang gihangyo gyud ang tanan mga officers og mga PNC o na atong suportahan ang bago natong leadership in the person of Police Colonel Ricky C. Sumalde.
3: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, human sa Assumption of Office, gisunod sa dayon ni Sumalde, ang command conference ng mga station commanders aron magpa-briefing sa crime situation sa syudad. Kasama mo sa Police Regional Office sa Marino Rajaman, Arbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radio Man Arnold Bus Tamante simong report. Panyagin bahin na sa magkasamahatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas ugutan o nagisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape mga kasama maayo kainihak. 17 good no ka mga prutas ugutan o giusa siya no nini kasamang nistor. Puro good prutas ugutan o nagisagol. Muna makasiguro tanga dunay maayong benepisyo. Nga mahatag din sa tuang lawasa. O niya, doon na ni sagol nga rose hipod, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga alibyohan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan nga mahiligon o kape, pero doon ay arthritis, kaning kapeha kay makatabang ni para alibyohan ang arthritis. Ha? EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, doon na sa nisay luya, doon ay dulaw or kaning turmeric, doon ay mangustin, doon ay kamunggay, doon ay tapol nga bisaya nga mais makasama. Anya aduna po ni siya'y bayabas pagkanindota ane. Adunay bayabas, aduna pagyoy. Agisagol ni ini ka kasamang nistor nga. Adunay barley, adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuwang kape. Adunay arabica, onya adunay ginseng o uban pa. Ang ginseng nga nasa tuwang kape mga kasama, makapa-abdik ni sa tuang panglawas, ha? Kusa kung abdik ganing itong lawas kasamang nistor, makalahutay yun ta matag-adlong panikay-sikay. O niya, kay mo lagi na-abdik man itong lawas, ha? Napotay gamay nga mabilin nga lahutay parang inday kasamang nistor. Asa nyo ha mga misis ba, no? Muna ito sa kasamang nistor. Ha? Balo ba kasamang nistor? Kasamang Jerome? Di ko ito pawala o gigsilo. Kasamang Jerome ba? Abantay ka ka, pastag, abdi ka sa zero. Abantay ka kasamang Nestor, ha? Kasamang Jerome. Amo na iyahang kape nga gi-maintain, no? Ang EXL Makabuhay Coffee Mix, o. O niya, kung haplas po itong isgutan, makasama EXL Makabuhay Oil Pod, ha? Ato magisuna mga naminaw. Kaya mo kabalaka ba sa haplas gani mo yatong isgutan, EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas all-in-one kini, pasabot na na dalatanan niya skincare oil pagyod. Ana kanindot ka sumang nisur ka mga haplas, taane po tinindot ang haplas sa purebuyag, no? Manis mga panakit sa kalawasan, pangulngol sumakaunuran, paminod so ang mga lutahan, o niya mga panuhot palagputo nining atuang haplas nga EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas makasama na kanindot sad kasumang ni store kay, kung mga haplas kaanay kasumang ni store, dili yung kapaakon og lamok. Adili makapaak og lamok ni mo busa malayo ka, malikay ka sa sakit nga dengue. Una nga unsa pa inyong gihulat ha kato makigsuna na to nga mahiligon kayo nga kanang bitang ganahan nga haplas gyud kay di mo kalikayan labi na nagkaedad ta kasamang niso dali kitang supog panuhot dali kay manakit tong kalawasan gamay lagi na tong trabaho gamay nga lihok manakit din kalawasan na to nya ginanglan tag haplas EXL Makabuhay Oil mo gitong ihaplas ha. O niya, humot nga klases tong haplas, dili parehos uban nga mga haplas nga. Mga haplas gani ka, mahibawaan yung ka mga haplas tungod kay baong haplas gani dili. Aso mo na nga, kampanti ka nga mula ka, bisag asa, bisag ng haplas pa ka. Ang atuang EXL Makabuhay nga kape o EXL nga haplas, Makabuhay nga haplas, mapalit makasama, diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, sa uguban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha sa mga butika ang makita ninyo, pangutana lang mo diha na diha mapalit ang ito ang EXL nga kape. There is 360, no? Kay pirmi mahutdan sila taon kasumang ni store. Muna nga sige lang, tulad na taugan ang tag-iya giyod kasumang ni store. Niining ito ang produkto makasama para maatiman in town uban ato mga customers kay bagulbol bagulbol in town bagulbol town kasamang ni store kay sa uman nga ang uban basta na ice tax kumprahon nila kasamang ni store o daghanon nila palit ba ang usa ka box nga kape pulo or mabur ka bokson kunay uban mo palit agurha ka box ani na masigbalik-balik. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa garo, no? Karon to taod makasama ang atuang lakat sa kaimtang panahon kasama ng Nestor, ha? Ang atuang lakat sa panahon, gikan sa pag-asa maktan makasama kay atuang sutaon o kung saan ay sitwasyon, iningni ang low pressure area, nga doon ay dakong tsansa nga mahimo nga bagyo, no? Aniya si Frinaline Novinario. May gabi ikasamang Benze na minaw midiri sa kamagkakamugaw. Pinamungahan Cebu. Shout out sa kong makauban. Anamo nga sila si Slizer, Juan Novinado. And Frinaline Novinado, Jeremy Barra. And Tisabeth Margie Novinaro. Novinario. May gabi ikasama ang Benji, pero may mga na minaw ni mo, ha? No na yun din sa radio. Si Jima Rubantini, lamat kayo, ha? Og si kasamang Lucy Elevera na minaw na to. Karon, og si Rose Capacity Mancao sa Tera. Diya sa may Sikatuna Street, ha? O si Lito Efren Suaso, may gabi ikasama. It will reflect sometimes to the people for what kind of leadership we have, ha? Ato sang i-check magkasama kay nagasanbay speakers linya gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST Visayas si Sir Manny John Agbay adres speakers linya atong i-check no karon ang kahimtang o lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. Sir Manny John, may gabi ini mo live daron sa DYHP Remen Cebu. Imo makauban si Radio Man Benji Sir. May gabi in Sir Manny John, unsay latest update sa lakat sa kahimtang sa panahon gikan sa pag-asa?
5: Yes, sir. May gabi po daw si mo ang mga sugantig paminaw. Mokon na itong latest update para sa itong gibantayan ng low pressure area. As of 8 PM kaniha, ang sentro sa itong gibantayan ng low pressure area ay ana-ana kini sa mga kadagatan sa oras Eastern Samar. Mm-hmm. Kining low pressure area, na siya ay high chance nga may mong usaka bagyo sa sunod nga 24 oras. So, dahil lang nga mag-monitor sa mga ipang-issue na mo ng mga weather advisory. Sa mga karoon, ang southwest monsoon ang mga kulay nakapekto sa may western section sa southern Luzon. Samtang ang low pressure area sa lang mga nakapekto karoon din sa central Visayas, og malimbahin sa Visayas. Ug tungodan ning low pressure area, mas nakita og dag-umon nga kalangitan nga naay mga katag-katag nga pugulan ug mga pundukin at karon hantod na og maso. Posible niya pa ng mga flash flood, landslide ug mga urban flooding kini sa Cebu. Labi na kung may mga moderate to heavy na mga pugulan. So, padayon lang nga mag-monitor sa mga issue na mo na mga color-coded or heavy rainfall nga mga advisory o mga thunderstorm advisory. Kung para sa kayong sa tunghangin ng kalagatan din sa Sugbo, so far wala atay issue nga gilwaning din sa kalagatan sa Sugbo. Samtang hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin, ang mga nga nagagikan sa amin na silangan nga ito na sa amin kasadpan ang mga paslabi din sa Sugbo, Visayas. Pinabalod sa kalagatan ng kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Sugbo at ang low tide, din ang last city kung last city sa gabi, at ang high tide karong alas 12:24 sa Kadlaon. Paratura karong gabi una, posible mabot sa 27 na tunas 31 degrees Celsius. Sunrise na ugma din sa Migo Cebu, alas 5:26 sa Buntal. At ang oras, alas 11:28 na sa kagabiho. Nagmula ka na itong latest weather update. In si Manager ng Bayang, mayang gabi sa tanan.
0: Sir Manny John, kaning ni ang ato masinati og ma sa pata sa oras ata magkasinati og kanang medyo kusog-kusog nga uwan, sir.
5: Possibly late afternoon na sir no or
0: late afternoon. Gabi eh. Uy, sukuyaw ni gabi eh. Sir, muna ato mga daplix kasapaan at least makahibalo na sila daan ron nga ana pa lang pagkahapon tan-aw nila nga medyo duna nay pag-uwan-uwan na mo backwit na sila, sir.
5: Ay, sir no, sabi natong kuan dol sa sapa og katong mga dool sa bukid, tanaw nilang sundang ulan yung taas ng sapa. So, mas prefer nga ato na sila sa mga taas ka elevated na mga area.
0: Mga, kuan ka sir, kaning ni ang atua din eh, dali ra ba kayo maragtandag ang atuang mga kasapaan diri sa Metro Cebu o dilabi na diri Cebu City, murag tandugunon kay sir, kaning sapa, Talisay, Cebu City, diris Mandawi, mga dili na to, ma-estimate sir, kung gikan bagyod og hapon or gabi or sa maning ulan magbuntag sir or kadali lang.
5: Okay, ang loosely sigara tong ulan karon sir. Sa hapon o gabi naman yan kadali ra sad. And lagi sa ingon nga tibuok gabi no. So sa buntag o medyo okay atong panahon pero gabot tag hapon gabi diha na ta maka experience og ulan. Pero di gyud sa ingon nga tibuok gabi. So kung naay mga plano mong gawa sa panimalay kung hapon, magdala tagpayong and itong mga dool sa sapa o mga mountain barangays na pinasa mga landslide prone areas. Padayon lang no, ang mag-coordinate sa mga NGOs no, kung na yung mga force evacuation. Pero so far, karon based sa mga monitoring, murang hindi po na siya. Mag-di pa na siya, may tabo. No? Kaya mag ato ang ulan, mostly focus man siya dali sa may northern Cebu, dali sa northern portion sa Masbate, dali sa may northern portion sa Panay Island o dali sa may Romblon area. So dali sa Cebu, dali lang yung taingon nga na. Ato ang ulan kumabot to o moderate na mga pag-ulan or heavy.
0: Salamat kay Sir Manny John ha, umayang gabi ini mo. Okay, muto makasama si Manny John Agbay. Ang ato ang weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, DOST Visayas. So muna, kasamang ni store nga ito makaigsuunan. Inakadto nga mga dool kayo sa mga kasapaan. O niya, igu-igua lang ninyo nga ang uwan kasamang ni store. Ha? Kay, kuhan na ba? Posible. Anis hapon or sa iyong bahin sa kagabion. Usab makasama mo uwan-uwan. No? Ito ang masinati nga pag-uwan-uwan. Okay, unya sanbay lang sa magkasama sa pagbalik atong hatagag pagtagad ron kay saning hitabua nga doon na may usa ka pamilya in town ang gipatay kasamang nistor. Sus! Unsa ba ning hitabua in town nga nganong pamatay man in town ni eh, oy? Doon na rabay mga minor di edad nga mga bata apil o kamatay. Kaning tulo ka mga minor di edad nga mga dalagita in town. Sus! Inoko. Kung ano ito ni hatagag pagtagad karon sa tuang pagbalik, standby lang usag kadali ha. Standby lang usag. Alas 11:31 na sa gabi.
6: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
8: Happy
7: fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
15: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
16: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra nganda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-election, humba, adobo, kadere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Bilang kilo sa karne?
25: 500.
24: Hello?
25: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
26: Sarap magkasama.
27: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
28: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
29: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: Good

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ato ang takna, alas 11:41 na sa kagabhion. Balik ta makasama dere sa tumbag kulo kabildo karong gabhion na.
17: Straight to the point.
16: O niya, ato ang mga naminaw sa diya karon ha. Ayaw lang sa mugyon o katulog ha. Ayaw sa magkatulog kay dungan ta makasama dire sa tuang programa. Ako yung taha. Anya, kinibay na sa diya ka sa mga nisuratod ka na to sa DTX 500. Ang tuang DTX 500 mga kasama. Kampiyon kining protection kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants nga epektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang tuang DTX 500 mga kasama. Kaya sabi niyo makiksunan nga adunay kanabitang high blood o katong mga high blood ron. Katong mga high blood ron na ito nga makiksunan ayaw na mo o kanang naang ka problema pa kay makatabang kayo ni ang ato ang DTX 500. May sabi niyo sa mga nisor sa adunay taas o cholesterol, taas o blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, may sa nisa tuang mga kaigsunan at tuang mga pinanggantig paminaw di ay kasamang nistor kantong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumakigsunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Nagkatong magigsunan na itong adunay insomnia, labi na sa mga idaran, o na ito nga naminaw di ayaw pasagdi ha, kanang naa nga insomnia. Di mo makatulog, tarong makatulog, manggaling apan minanok ang pagkatulog, ayaw nagka-problema ha. Okay, di ana makasama ang atuang DTX 500 kasama ng Nestor ha. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sila ng clinic, among klinika di alternatibo medicina and wellness center. Kana may mutang sa unit 102 Marijoy Building, ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman no Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Tawag mo sila ng numero ang 0975-079-5133. Ato makiksunan ito ang mga pinanggan tigpaminaw ha. Kasamang Nestor, kinahanglan kita makasama nga panalitan o magpa-check up o maglain ang lawas o pa-check up niya, o gato sa private na may bayad no, pinakabarato karong kasamang Nestor murag 800 no. In 900 o kana na ang 600, no? Check up rana. Inigpabasa sa resulta na nagyapoy bayad. Ari ka sa private, sa public, why bayad, pero taas og linya. Kung sumundili makay maglinya, unya why bayad, adto bisita ha. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Ang ipanag-iya sa DTX mga kasama 500 na asluyos kay Sanomain, libre ang medical check-up, ha? Uway bayad na kasamang ni Storm. Ana adya bisitahan lang abli sila gikan sa Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Okay, onya si Wilson Manatad, damina na to gikan si Lungos Lite, si Vance Del Coro, si Joy Riad, ag kasamang Glinda Masong Lagos. Happy birthday ko no ni Prince Ala Shadon Damha, ako ang pag-umangkon kasama. Happy birthday. Ana si Gloria Swarning og si Agnes Adeli Cano Kamahalan. Ana minaw sa nato karon og si Elsa Quintero. Okay, itong hatagag pagtagad sa ni makasama ha kay unsa man ning hitabo sa di pata mo ari sa atong isgotanan diri sa kanin sa politika ba kasamang Nestor. Atong hatagag pagtagad kay unsa man ning hitabo karon nga do na may usa ka pamilya nga gipatay taon kasamang Nestor. Unya ang mga dalagita nga mga anak giapil og patay. Sus na unsa man ning kuana taon oy? Dito mga sukindig paminaw sa Zamboanga ni kasamang Nisto. Aabot na bata dito sa Zamboanga town. Ato paminawon be ang ato ang kanang na ang sister station na reporter. Atong kaubang radyoman makasama dito sa Pagadian, RMN Pagadian. Ha, kasamang Nisto siyang live report dito giyod sa kanang na ang crime scene. Ha? Muni ang panimalay dyan. Mauni ang balay. Medyo buntod eh kasamang Nisto. Medyo bukid. Ha? Ato ko nung paminaw, no? Paminaw na to, makasama ang atong reporter sa Pagadian, sa RMN Pagadian, makasama tuag yun dito sa balay mismo kung asa nahitabo ang pagpatay ni ining usa ka pamilya taon. Ato paminaw, kasamang Nestor. Okay, kasamang Gerald.
17: Sama ang balikon, isa ka manginig nga pat...
16: Oh. Okay.
17: Mangilingig nga panghitabo ang natigayon din sa may Purok 5 Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur kun asa usa ka pamilyahan biktima mga kasama giila kini nga sila si Arlene Fernan Dumalte usa ka inahan o giapil pa
16: sus, inahan.
17: Ang iyahang mga anak nga sila si Nasel Dumalte 14 anyos usa ka dalaga
16: sus. Og
17: kini si NN Dumalte 13 anyos usa hinay ang smart. Ayan ang mga kasama itong balikon, isa ka mangilingig nga panghitabo. Ang natigayon din sa maya Purok 5, Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur, kung asa usa ka pamilyahan ang gipamatay o gituuhang giluba kini kani adto pang adlawong Sabado. Nadiskubrihan kini kaganihang buntag sa usa ka barangay kagawad
16: ng kasama. Sabado.
17: O kining mga biktima ko ang balikon, giila nga sila si Arlen Fernan Dumalte, usa kini kainahan. Si Nasel Dumalte, usa ka 14 anyos nga dalaga, og si NN Dumalte, 13 anyos nga dalaga mga kasama, og kini si Arnel Dumalte, 12 anyos, usa ka batang lalaki ang gihurot jud kini.
16: Sus!
17: Og luba sa wala
16: ng
17: mga suspitsado. Sa pagkakaroon na ni responde na din sa maong area ang mga kapulisan sa Josefina Municipal Police Station, kauban ang mga personahe usab sa 53rd IB, mga kasundaluhan nga ni responde usab din sa area ingon man ang ko nga naabot na usab aron sa pagproseso sa crime scene mga kasama og mga idol. Sa pagkakaroon padayon ang gilusad nga investigasyon sa mga kapulisan sa ingon ni ana masayran kung unsa ang motibo kun nganong gipamatay kini nga maong mga biktima nga usa gid ni kapamilyahan mga kasama og mga idol. So medyo hinay ang atoang internet connection dinhi sa maong area mga kasama hinungdan nga medyo hinay usab ang atoang live apan ato ang paningkamutan nga atoang mapaabot ang kinatibok ang detalye nganha kaninyo mga kasama.
16: Bukid e kini ilaha o? Oh. Nasa buntod kasamang Nestor, lambalay. Tapos nagilakay na taon. Ito ay mga kuwan eh, mga sundalo taon at tupod o. Oh.
17: So as of now mga kasama ang mga personnel sa SOCO ang ana-ana sa sulod nga bahin ni ining amaong panimalay aron usab sa pagproseso sa crime scene.
16: Muna ilang balay. Amakan ang bungbong. Sus, gahilak taon. Sus. Uy, ginoo taon. Huting. Sakit kayo ni kasamang ni Sorte. Sunang ka. Tulo ka mga bata. Sus. Muni ang panimalay taon sa mga biktima. O niya amakan ang bungbong.
17: Ayaw kay kon kaya tong internet.
16: Sus, kauya taon, oy. Oh, so medyo kuhan po ito lisod, og signal taon, animutangan, ani kasamang ni store, kay medyo bukid-bukid na ni, kaning ni ang lugara. Oh, medyo niungot ilang internet, pero sige lang, no? Uya, ani, no? Makuhan ba ni gamay kasamang jiran, ma-forward o gamay, nga kanang naamura naglihok na? Kaluoy ba taon aning ni ang mga inaha
17: karon sa area. So as of now ang patayng lawas sa mga biktima ang naapas sa sulod sa panimalay. Padayon ang gilusad nga investigasyon sa mga kapulisan sa Josefina Municipal Police Station ingon man sa mga personahe sa Soko nga anaano sa dinhi sa dapit mga kasama.
16: Sus town.
17: Na idol tiod-tiod kuhaon usab kini nga patayng lawas sa mga biktima tungod kay ana usab dinhi sa area ang taga Porinaria mga kasama. So human sa gilusad nga investigasyon no sa tuang mga kapulisan ingon man sa mga personnel sa Soko hawaso na kini nga patayng lawas sa mga biktima nini nga mag-inahan nga gikutluan sa ilahang kinabuhi dinhi mismo sa Purok 5 Barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur. So dili kayo ta makaduol mga kasama tungod kay apike ang signal dinhi sa maong area.
16: Piyawa aning kuana kasamang Nestor taw no. Hilak in taw naghilak ang kani mga pamilya taw.
17: Sa iPhone man giloadan.
16: So to anay daghan taon dito nga mga silingan o gato ang mga kapulisan o doon ay mga personahe sa kasundaluhan ang niadto ganiha dito mga Sukintig Paminos area o ni medyo bukid ni kasamang Nestor no tanawon nimo ang ilahang kanang naang balay na asa murag Tagaytay no. Yan eh.
17: Municipal.
16: Mm. So muna dito, o niya, nga nung mga, ito ko nung paminaon tonto a si Lola kasama nga Gerald, eh. Ha? O, kani, ikuan ko nun eh, unsa may ikuan, ani, ma-forward ni gamay kasama ni Gerald. Medyo kuan man. Kana, kani, ato paminaon Lola, unsa ikuan, ani, unsay istorya ani kay gipamatay man ni kinsa may suspect pero karon duna na kunay persons of interest no ang nagpatay ani mga Sukintig Paminaw atong paminaw si Lola atong paminaw sa
18: pag-uwi ang laki ma? Ang apo karong bag-o ni Sumbo nga diha magyudla itong isang semana diha man ni gina na ma tarungan na imong uyab magabasig magkaamong na ano na unya hindi man gyud kay makigulong nang inahan to na matay nun sa karon
16: uy unsa man dinhi
19: ano ba mo ani imong kwan binalaye.
18: Doon na kumbali ato sa iro, boss.
19: Ah, so layo, raday mo?
18: Oh, layo-layo, din may kakonsang ina. Mag-ipon na lang talin. Kaya bisag biyaan ka, may biya mo sa kong anak. May biyaan mo kong anak. Kaya huwag ka ganah eh. Ah, wala na tayo usabay. Huwag kulabot ninyo. Huwag may usabay gamat sa mga apo.
19: Ah, asa naman tayo ang mga amahan gina nina?
18: Ang amahan gina ko, akong anak to sa Manila. To na, gibalo na. Nagtrabaho, ako nagpatrabaho kay di ba sa yung dawaton ang ilang pag-uan, lago ng mga bata. Hindi isa ka mubon.
19: Hindi yun na po di mong anak na
18: eh. Wala po. Wala.
16: Nagtrabaho na dito sige. Doon
19: kayo na ba di sila nagpulag na
18: eh? Pila doon sa itong anyores? Oo. Oh. Gagmay pa doon ba yung nag-gitsir? Kung ako katimag-anyos eh, katong namatay, may tutimaan pa, nakuha, nakukatimaan.
19: Nay, sa iwang nasod lang dito sa balay, kung saan mag-situasyon
18: sir? An, sir? Ana, sir? Kutsilyo, sir?
19: Kutsilyo?
18: Ang inahan, sir, dili. Nasama na nga tayo, ilubagin nagmay, sir.
16: Jesus.
18: Ngayon, ang akong apong laki, doon si anyo, sir, gilubagin niya, wasay buwang, labuwang kita, sir, lubagin na dito, lagang kita mag, sir.
16: Jesus.
18: Huwag mag-ilang katadagan. Huwag mag-ilang katadagan. Ang dalaga ng sir, diligilubag, diligilubag. Luba, sa nang luha. Wala'y batasa ng luba, sila. Madagbang doon yung badyo doon lang ko ba?
16: Adik ni, adik
18: wala na. Resilient, sir. Ang iyan sa buto doon pagsuot. Maglagod ganit ko, sir. Kanang ibin-ibin ka doon, sir. Mauna yung style nila. Doon kasunis. Doon nag-ana sa zero. Agong isa ka po, nag-ana. Nang isa ka po, nag-ana. Doon pa ng gayo.
16: Natulog, ganyan sila.
18: Tungot ka dugay. Isa ka gabi, gapong adlaw. Wala may tigbaw eh.
19: So, na'y hubo ang kubos na bahin na?
18: Wala, wala, wala, sir. Wala. Kasunis, nara permedia. Asa kasunis, isa kong sa kadalaga, nara. Ang katong inahan, nara pong kasunis. Pag mga sanina, wala na kayo, tas-wata sa luba.
19: Jesus.
18: Ang ako binalay. Ako binalay, yung sukol, kayo nang ganyan samad.
19: Kini mga bata.
18: Ang mga bata, tulog.
16: Tulog.
18: Magkadlaon. Pagkabuntag, Domingo naman.
16: Kadlaon.
19: Wala ba nakamatikot po ng mga silingan?
18: Wala, yun. Kaya ang ilang silingan, nanganggambot yun karong, ibistikan sa mga pulis. Wala, kunin sa kalibutan. Wala, kalibutan. Sumo yung istorya.
16: Wala yung maniagip.
18: Daanin mo, hindi na sila, wala may kalibutan. Kaya ko, no, kanang kwan, kanang, ugway, langog ba, langog daw ang balay. Di daw, di ko no mahibaw ang chinggit, di mahibaw ang tabang.
19: Oh. May panawagan ni Juanero
18: na. Una, sir, ganang kami karon, magdulong may hospital. Ay, among ka, ipakuhan ko no to, yung wami piso, wami kwarta. Pero kung wapig lungon, wapang may kwarta, isang piso, wag kami buka, sir.
19: Okay, ipasanin
16: naman sa kapitan ni Noonay.
18: Ang tabangan mo. Ang lang.
19: Tabangan mo daw matot pa sa kining lungon, dayo na
16: matapos. Sus kaluoy, taon sa udangan, taon, oy.
19: Matagal, disente, lunganan ni
18: Mohan. Unyang, unyang kining akong binalayas, eh, na ang trabaho sa ilang kuan hospital dahil na po sa barangay. Doon apit po nag-kuan card. Mood lang. Okay. Lagi ko
19: yun. Ako lang nga isa na bilin. Asa man siya doon?
18: Wala ba na siya na puyot sa mga sir? Kaya pagbulang sa ngiti ka na, lingaw mo kisang ama. Nga mong papa din. Magiging po mag-uli. Tungkol sa imbong garbo. Pagtaro ng ma, ato ko puyot kong lula. Daw-daw na taka diri. Diri ka puyot. Kagwa ba na sir? Patay nag-apil ba?
16: Sus.
18: Oh, na. Ako nag-gas doon na. Grade 11 na ron.
16: So grade 11?
19: Panawagan mo na,
18: isasok din na. Ah, ikanang nagpatay, bitaw. Ginsay nagpatay, huwag kayo kanoy sa kong mga apoy. Gagagagagagagagsabad, huwag kayo butasan. Dagpan ka, ipat niyo, tigil ka.
16: Sus.
18: Huwag kayo kanoy, bata po kayo, 12 anyos. Huwag kayo kasing-kasing.
16: Kaluoy taon oi.
20: Inig human atong imuhang mga apo ug binalay ama ni plano ihaya.
18: Ang plano ni kapitan kay kung aulayo man gamay pod. Ato ni sa Bariol magbasamar. Bariol ni kay luwag man. Silang upat. Dayon.
16: Upat sila kabuok taon.
18: At ato sa lapilon sa cementerio sa iyo taon. Yun ana arang sir.
20: Panawagan na to sa probinsya na, kasi doon na kayo mga hangyo tabang.
18: Ang butang si Gumanador, tabang magkanamo.
19: Condolence
16: kayo na yan.
19: Kasi nga lang ito na,
18: Mirna.
16: Mirna.
18: Ramos Bagadalaga, Minyo Dumalte.
16: Dumalte.
18: Oo.
16: Salamat kay mama, nai. Salamat, tahasubo sa imang pamilya.
20: Moto mga kapwander no, si Mirna Dumalte.
19: Panawagan niyo mo karon sa ito ang mga listeners, followers. Labi na nasayod ta karon.
16: Sus, biha taon.
19: Labi na nga naglisod mo karon. Panawagan na sa mga listeners. Kasi na gustong mutabang sa inyo financially.
18: Sa akong pagsulti, sir.
16: Okay, so muna yung magkasama, ha? Ano na sa mga Gerald? No, kaning niya taong mauni ang ugangan. Mauni ang ugangan makasama sa kaning ni ang gipatay. Unya, mauni ang apuhan po sa mga apo taos gipatay. Ang anak aning ni ang lula, nanay, maoy, bana, adton, tuang, gipatay. Apan dugay na din silang gabuwag kasamang nistor, unya tuan na ganis Manila, ang bana, aning ni, ang gipatay. Unya, duna kuno ni uyab. Ha? Duna kuno ni uyab, kaning ni ang maong biktima karon. Unya, but ka ipon ba nila kang uyab, urwa ba? Ha? Sabakay, kuan ani, pero ningon naman to ang itong kapulisan nga aduna na kuno sila persons of interest. No? Aning ni ang maong hitabo. O niya, muna nga mahuman ana, o tanaw yun nga mga dunay ang witness, pero grabe saan ang silingan. O doon naman ang silingan. O niya, wala man po naka kana nakasinggit ning ni ang mga bata taon. Tungod na po tingalis kaduka kasamang nisto. Ha, tungod lang po tingalis kaduka, tungod sa katulog kay o kadlaw ni gihimo. So kana mga orasa porting duka ang mga bata ana. Ha, duka kayo na unya. Kanang naang wa man pud mo syagit ang kaning ni ang asawa nga pag usa ka dunggab nimo ana makalugnot patingali ka uganang gidunggab ka sa magnistor. Ha? Wa man ka syagit. Ang mga silingan ani kinahanglang imbestigaron po ni silingan kay sarog wa ka syagit. Ha? Unya pananglitan og galing kay kaning gahimo ani murag dili po tingali ni usara po kabuok. Ha? Ngano maunsa may sala budagoy ato nga og unsa ba kani tulis baka ha unsa ba kahang hitabuan ni makasama kay kuan man kanang naang upat man kabuok unya wa man gyud maka ha wala man mak-

man in town? Ha? Doon ay gi patay dito sa ilaha. O niya, umusagit kato ilang balay, kuan ra guto kanang amakan may bungbong. Ha? Amakan may bungbong, usagit kato madunggan ka nas gawas. Oy, niya labi nagtos tagaytay, tagning benintingos gabi eh. Ha? So doon na hinoon ko noy persons of interest, ha? Usab makasama nga gitanaw ang atuang kapulisan. Manghinaota nga mataga gustisya in town ni nga man in town ni oy nga kanang naang nagkuan man ha kanang naang nahitabo man in town ni nila onya og dunay kalagot sa inahan nganong giapil man in town na mga bata onya babae ha sa makay na ingnan town ipangluba og dunay kalagot sa inahan nganong giapil man tulo ka mga minor di edad pagkadako pagkaugmaon ani mga bata in town. Aso na ka na nag-eskwila ra ba in town ni? Eh? Ha, 12 anyos, 11 anyos. Ha, 14 anyos. Ha, kuwan din yung usa ka, 16 na. 16, 14, ug 11. Ha, naunsa ba in town ni? Kuwan na ka nang naang pagkaluoy, bahanuluoy kayong pamalandungon. Ang gidangatan makasama aning niang inahan o kaning ni antulo niya ka mga anak. Yakinin ba yun asad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3? Alang sumagsino mga naminaw sa karong adunay type 2 nga diabetes. Kato mga debitikon ha, ayaw na ninyong pasagdi diya ha. Kato mga debitikon ayaw pasagdi. Naanat ay makatabang anak para nga alibyuhan ang sakit sa diabetes. Nga mao ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Ah, may sabgay ni kay... Ito, makaigsunan na ito ng mga diabetison, mga dunay diabetes, ha, kato mga diabeticon. Kanini amoy ko na ha, Life Extension. Ang pag-inom, ane, tulong nga ito sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kung dili gani kay dako ang budget, pwede ragtulo. O sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. O niya kung pang-maintenance lang, pwede rapod og duha. O sa humagpamahaw, o sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan ni siya sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality limpyo potent formulation, gikan sa USA. Anakanindot anisad makasama kay Certified Ilisil, aromalikayan ang pagkapiki. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diri sa Dakbaya, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon, sa Mesmina Boulevard. Dito sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon, padung kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. At umagisun ang mga pinanggandig paminaw. Sabi na sa mga lugar nga duol sa maong mga klinik, bisitahan ninyo kay nagtanyag usab sila ninyo og libre nga medical check-up. Gikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Libre ng medical check-up pa, why bayad? Ay, pang-ina lang nga nakapaminaw mo diri sa tuang nga programa, labi na diri sa DYHP, ha? Onya, bisitahan lang po ilahang clinic and pharmacy. Nya mapalit po ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butika o farmasya makasama dool sa inyong mga lugar. Amundihar family, si Ray Nantol, Lord Rajoy, mahibalo anak kasama. Amo, lagi in town kasama town, si Brenda Bacos Villamor. Ama yung gabi eh, may nang preso, kinabuhi in town, anak, kapatay anang pamilya in town. Amo, lagi si Mark Del Turcas, Oknas Dapar. Looy town, kalooy-looy lagi town kasama. Okay, sa tanan na lang ang mga naminaw, ha, tanan nga... O si AC Ivan AC Umbos, ha? May gabi ini mo di akasama. Paano man tayo igong oras? Sa gadayon sa itong tulumanon, ugma po na lang sad, ha? Lugang na ito, gumisgutanan, ug mga pa-shoutout. Sa ngalan na lang, skin at kumpwersa sa DYH Experiment Cebu at Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kawan deris master control si kasama nga Nestor Humisilio, kasama ang Kisos Minya, deris Picas Lawa, kasama ang Gerald Albios, Oliver Ates, Robil Boisir at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kiplangis pag-ingon ang Diyos mag-

0: kauban kaya natong tanan sa tanan na pindugsan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa

0: Sir Anton, Chief Technician. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiplangis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan, sa tanan na pindugsan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.

0: Sir Anton, Chief Technician. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiplangis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan, sa tanan na pindugsan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.
5: Zed Health Report. Health Report.
6: Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronfermente, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
7: Ang kay Pictibo, og Camilagroso. Sa Sed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sed Marketing Incorporated.
8: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa Kaping Adunay Panyawan. Kaping na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang Kaping Adunay Paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang Kaping na ay Panyawan, hinimo sa Sed Marketing.
9: Balik ta sa tong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Sama sa akong naisgutan kaganiha, mga kapanyawan, ang coconut water o tubig sa butong, usa ka hydrating, electrolyte-rich drink nga mahimo makasuporta sa biyay sa atong kidneys. Mahimo makatabang ang pag-inom og tubig sa butong nga malikay kita sa mga kidney stones. Sakto gyud ay ang atong pagtuo, mga kapanyawan, nga kumuinom ta og tubig sa butong, dili gyud nato malikayan og mapugngan na masigi na lantag adto sa CR. Aron mag-cleansing. Maka-promote good og hydration og urine production ng tubig sa butong. Mamahimo sab kining sources sa gitawag nga citrate, ang musagol ngadto sa calcium aron mopugong sa mga mineral crystals nga moporma diha sa atong mga kidney og mamahimong kidney stones sa atong urinary tract o agianan sa atong ihi. Mao na mga kapanyawan ang pag-inom og tubig sa butong, natural kining maka-boost sa urine output o makatabang pag-flush out o pagpagawa sa mga gagmayng crystals sa dilipak kini mo develop ngadto sa kidney stones. Apan na dunay apan, mga kapanyawan. Tuod kay taas og level sa potassium ang tubig sa butong, mamahimo kining peligro alang sa mga pipila ka individual nga dunay chronic kidney disease kung CKD o kidney failure. Ana sa mga dunay CKD, ang mga dunay kakulian na sa kidneys maglisod na kini pag-filter, mga kapanyawan, og pag-flush out sa potassium. Unya ang tubig sa butong, taas kini og level sa potassium. So kumuinom sila og tubig sa butong, mahimo kini mo resulta sa mas peligro nga pag-build up og potassium sa dugo o gitawag nga hyperkalemia. Nga posibleng makamugna og irregular nga heartbeat, hukusog nga pagbutok sa dughan ug mahimong heart complications. Kung doon na kay CKD, mga kapanyawan, mas maayo nga mulimit o mulikay na lang yun sa pag-inom og tubig sa butong. Gawas kung doon ay approval ha sa mong nephrologist or renal dietitian. Karon ang pangutana, mga kapanyawan, makonsidera ba nga luwas mo inom og tubig sa butong kada adlaw? Sanglit maayo kining tinubdan sa hydration og electrolytes, ato kining tubagon, human lang sa pipila ka mga pahinumdom.

0: Kidney problems, ang kunini ang gahom sa Cogon Grass. Nga napabatod ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakunsog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang said Cogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, baskogon.
1: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Ang atong nabiaan nga pangutana kung makonsidera ba nga luwas ang pag-inom og tubig sa butong matag-anlaw. Mao kini ang tubag mga kapanyawan. Ang coconut water generally nga makonsidera isip luwas nga imnon. Apan alang sa mga dunay gipamati nga sakit ilabi na sa kidney, dili maayo ang pag-inom og tubig sa butong. Sanglit abunda kini sa potassium. To alang sa mga dunay gipamati sa ilang kidney o dunay kakulian sa ilang kidney, likayan ang pag-inom og daghang tubig sa butong. Kaysama sa atong unang naisgutan, mo resulta unya sa hyperkalemia o masobraan mo sa potassium. Maayo man tuod ning potassium sa atong lawas mga kapanyawan, apan alang sa mga dunay kidney disease, bantayunon kini. Gawa sa hyperkalemia, posibleng mo resulta usab sa irregular nga heart rhythms o mahimong kalit nga cardiac arrest unya. Simba ko lang, no? Alang sa mga walay gipamati sa kidney, dili usab maayo nga pasobra ang pagkonsumo og tubig sa butong. Kay mahimo kining makapuno sa atong kidney. Hinungdan nga magsige na pag-ihi-ihi. Mao ni akong unang naisgutan mga kapanyawan, aron dili matugaw ang atong tulog, limitahan ang pag-inom og tubig sa butong ilabi na sa gabi. Alang sa mga dunay taas og blood sugar level o diabetes, angay limitahan usab ang ilang pagkonsumo sa tubig sa butong ngadto sa usa ka baso matag-adlaw. Tuod kay ang sobra nga pag-inom sa tubig sa butong mahimo makapasaka kini sa blood sugar level. Day tip mga kapanyawan ay, ang bata o young green coconuts mas maayo alang sa mga diabetic. Itandi sa mga guwang-guwang na o mature na nga coconut. Ang tubig sa butong mga kapanyawan mahimong makapaubos usab sa blood pressure alang sa mga nag-inom og tambal sa hypertension. Ang pag-inom og daghang tubig sa butong mahimong muresulta sa pag-ubos pa sa blood pressure. Apan kung dunay mamatikdan nga dili na mao, mas maayo nga magpakonsulta, magpa-check up na sa doktor mga kapanyawan. Sa kinatibuk-an, mga kapanyawan, ang pag-inom sa tubig sa butong o coconut water kada adlaw, dakong source gyud sa hydration o gikinahanglan nga electrolytes sa atong lawas. Apan taliwa sa daghang nutritional benefits niini, ang sobra nga pagkonsumo o sa ba mahimong resulta sa nagkariyang side effects. Wala na tayong oras mga kapanyawan, laing episode, laing pagtulunan na usab ang atong nasayran o nakatunan. Hangtod sa sunod na itong panag-uban mga kapanyawan, manamilit na ko kaninyo. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. Maayong buntag o amping takanunay.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on katulumanon. Katot kinika nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kininga tulumanon sa sunod ngayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. Ug garon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby og Sir John, alang sa hugyawan sa San Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa ato ang tulumanon ang Hugyawan sa SED Panyawan. Ito naman ang hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal. Gana pa matunda ang makatabang gayon og dako sa atong kalawasan. Pinaagikinay sa mga produkto or siya sa mga ingredients. Ilabi na gayon kining panyawan herb. Gana pa matunda ang kining panyawan. Overall, cure all ang tabang ini. No? Basta unsa nga matang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangka nga diin mao kini ang maghatag og pagtubag sa mga bisan unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Bueno, sama sa nandan, kauban gyapon nato kining atong partner sa atong health, si Sir John. Sir John, masuka maayong adlaw kanimo.
3: podcast may adlaw ng Sir Rignos. Tanan ato ang ating Pinaw. Kumusta ka mo tanan?
2: Sa ito ang mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan, nagahatag o nagatanyag, kaayuhan, alang sa ito ang mga kaigsunan, labi na ito mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kining atong mga lawas, mga igalay isuon, posible kining mataptan ng mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita, nagakumpiyansa, nagahatag kita o pagsalig no sa ato ang kalawasan nilang na kung maayo pa itong kahimsog. Bueno, mga igalag, isuon, sama sa naanda na nga ito ang mga topic karong mga panahon na mga kining pagpamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod manggod sa kadugayon sa panahon no, na hantod karon nga ginatuhuan lang gyapo na ito. Sama aning ginaingon nila, Sir John, nga kung pananglitan ikaw, ano na kay paghilanat or giubo ba ka kaugsipon, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig, no? Usapin kini sa mga matawag po nato nga angayan natong tagaan og pagtagad. Tinuod ba na, Sir John, nga kung maot ang ginhawa, dita moinom og bugnaw ang tubig kay mas makadugang na hinoon kadaot, ilabi na kung kita giubo o gisipon, gihilantan o baka doon na kita itrangkaso o kalintura. Kaya ito kung pagpahibalo or paghatag o katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
3: Kaya no, kung may nun ta, kung sa bagay hinungdan nga nung iubo o hilantan o may sore throat, no, ang sa katao, ang pag-inom sa bugnaw tubig, dili kini mao ang hinungdan ni ana. No? So, ang isa sa mga pwede na itong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw, sa lang na, sa ka, suma, kanang maka-irritate, no? Maka-pakatol, no? Sa ito ang tutunlan, no? Tungod kay ang bugnaw, siyempre, no? Labaw na ka ng haras na imong pamati, no? Imong tutunlan, yung inan pa rin bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat, no? Sa imong tutunlan. Apan, dili kini mao sa imong gunay mga misconception, no? Ang ato ang tao no na minaw kasi no tungod sa pag-inom niya sa bugnaw mo no, hinungdan nga no giubos siya o anong gilantan siya tungod sa ubos si pon no o nagkarat ang iyang tutunlan. Balikon ako ang kining pag-inom sa bugnaw ang tubig no kinaawag pang Japon na to ang ato ang mga kaisunan no pagwas nga aduna sila yung debate nga ubo no nga dili sila mo inom ang bugnaw tungod kay ang rason lamang niini is kining maka-irritate ni siya, makapakatol o samot no, sa ito ang tutunlan. So muna, mas ginahingan na ito sila nga, mas mahayo kung inom ka maligamgam or hot water, no, money ang niyang inom. O bisa nga, tap water lang, basta daghan water, no, aron nga, mas ma, sabi tawag nga na, mas palimpyohan niya ang niyang tutunlan, gikan sa katong nagpilit ng mga problema. So inana ang ito ang pagtanaw niya, na apan kung sa pagtuon nga, kining bugnang tubig mo ay hinungdan, no? Ubay-ubay ka mga rason na sa rin, no? So, pwedeng siyang virus, pwedeng bacterial, no? Pwedeng dust, no? Pwedeng, sabay tawag na, anong allergic reaction, no? So, kana, no? Ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnang tubig. So, gusto na ito na klaro, no? Ang thin line niya na sa tanan na itong mga tipaminaw na wabot ta nag-auhag, no? Nga muinom sila bugnaw kay Okira. Ang ato ang ginapasabot ninyi is ang rason, no? Kung ano ang tao nga giubos siya, niya, dili na tungod kay niinom sa bugnaw tubig tungod kay na-facilitate lang, no? Na-facilitate sa pag-inom sa tubig ng bugnaw. Apan, inahanglan nga, yatong dawaton nga dunay mga kagaw na pauy ugat yun nga hinungdan nga nung ang tao makasinati sa pag-ubo, no, pagsipon, o pagkatol sa iyang tutunlan, o bronchitis, no, kana sa cervix.
2: Okay. So, alam sa itong mga kaigsuunan na ito na karoon, nga nagtuong pananglitan ang atuang bugnang tubig, no, mo isa sa mga hinungdan, nga kita musamot, no. Di manila nga, ang colds, cause kini siya sa mga viruses, o dili gumikan sa cold drinks, no. ang sipon ubo hilana tong trangkaso mga viruses kini siya og dili gikan sa tuang mga bugnaw mga beverage ang hinungdan nganong ma-irritate atong throat ug sa makaangkon kitag mga pagubo paghilanat ug pagtrangkaso. So alang sa kato mga kaigsoonan nato diha karon may pahinuon nga moinom kag bugnaw tubig para mas makatabang kini sa imong kalawasan. Gumikan kay kining bugnaw tubig na amo ni siya paghatag pud og pagpakubos sa temperatura nimo sa imong lawas and of course pagtabang nga ma-relieve ang imong kauhawon. So nindot ra pud gihapon ang pagtabang sa tuang bugnaw tubig sa ato mga kalawasan. So again among gina auhag ang uban ang katawhan nga kung panalita na doon ay hilanat o baka sipon, trangkaso, ano, mas maayo po nga mag-inom og tubig yun kaya para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course, alang sa pag-angkon o hinagiban, batok sa mga balatian, ang said panyawan plus mga igalag isoon, usa kani siya sa mga makatabang o dako. Alang sa tuang paghatag og alibyo no sa mga balatian. Kaya ang said panyawan plus with mangosteen sa kaning kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab panyawan herb nga na pamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan labi na kung kita panalita na aduna kita mga kaning ginatawag nato nga mga usual no. Pati man ito, mga igaligso na kaning ubo, sipon, hilana, trangkaso, dili kini siya mga balatian. Mga reaksyon kini sa itong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa ito ang respiratory system nga mo'y makahatag ka na itong problema sa itong paglawas. Kaniyang itong lawas na mga siya proper defense no, na siya white blood cells na immune system na ito nga mo'y itong primary nga mga defense sa itong kalawasan para mapugnan nga dili kita mataptan sa mga nagkalain-laing mga balatian. And of course, kung masudlan kita, at least natay pagtabang nga mapugnan na ito nga dili kani mo daot sa itong panglawas. Bueno mga igalang isoon sa masalanda, nagkapasalamat ang pagko sa atuang isoon Sir John alang sa paghatag ka na ito o mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kayo sa kaigayunan nga nagkauban na po kita nini nga itong tulumanon karon o ginautunta nga nga itong mga viewers and listeners na po'y nakatunan sa atuang tulumanon.
3: Yes, salamat kay Sir Rick no, sa another chance po nung tapadahin pag-iapot sa spot sa bye-bye na itong program.
2: Sa itong mga kaigsunan niya, nga doon na po yung mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas ni Manny Kanunay, nga isuon, nga doon na ipagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing, ilabi na ganyan nga itong said panyawan plus mangosteen, ilabi na kung ikaw doon ay hilanat, trangkaso, sipon, ubo, and of course, doon na po kita yung said panyawan with garlic, nga napamatutan nga maayo kini, alang sa mga kaigsunan na itong doon ay problema sa high blood pressure o sa high cholesterol. Aduna po kita yung said kogon. Nga na po matutuan nga kining said kogon, makatabang po kini alang sa katong mga kaisunan na ito. Aduna yung problema sa ito ang pag-ihi, mga problema sa ito ang prostate o guban pang mga parts sa itong lawas. No? And of course, ang itong liniment ay kalimti ang said liniment oil o sa mga itong kape, ang said panyawan coffee mix. Kini si Mr. Panyawan na gayon, kung aduna magaling kayo mga ginapanghambin pa niya ang mga problema sa panglawas, timani kanunay nga makatabang mga produktong herbal sa said marketing. Gumikan kay ang said marketing ang tuyog tumong maulang mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.
0: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alam ang mahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon, nga said celebrity beauty soap, ug said celebrity kajik soap, hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglangtaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix.
1: Kuyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
2: O gaano nagkape magana nga tamis, Mr. Sir Max?
1: Ah, lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag Sed Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Sed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
2: Basta kaping Sed Panyawan, diabetes, malikayan. Sed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Philippines Center Time, alas 4:41 na.
8: Headlines karon.
7: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Nainot nga katawanan nga balita eh. Kanhi ni PWH Secretary Manuel Bunuan, tinguhang nga balis charge kikat sa kasong plunder, may kalabutan sa flood control project issue.
9: Samtang pre-trial order, napadala na gato sa House Prosecution, ikon man ang depensa alas pagsugod na sa impeachment trial karong Lunes.
7: Sa mga balita lokal, nagtipunog ang mga basura diha sa South Road Properties kung SRP sa Sorel sa Sugbo, gigong 90% na ang nahawan.
9: Kapilo 78 milyones kapesos ng Cebu PDRR Remote Trust Fund, aprobado na.
7: Paritagawa sa nasod, Amerika o Iran, ipakalma lang una sa ilang uwahing pagbinayluay o pagpangatake.
9: Sa negosyo pritiyan sa aeroplano, musus karong sunod buwan.
8: Headlines karon.
7: Motobay ka lang atong headlines sa itong mga balita karong buntaga. Apan sa lipa mga kasama, kay Murag ganikuan kamay atong stinger din eh.

0: Automate ka na itong headlines sa itong unang radyo, unang balita.
1: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay, Pilipinas.
0: Tungkaw na mga mahinong danon, kini Unang Radyo.
2: Unang Balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Hator bang impormasyon ng inyong masayran?
2: Ang ayari mo madugan,
0: una sa radyo,
2: una sa balita.
1: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
3: Gising na!
1: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Adlaw na may galang Martes, Pitsa 30 na may galang sa buwan sa Hunyo, tuiga 2026. Sangan sa kanilang bukang parosa sa DYHP, aramin sa buka niya yung mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radyo Man, Ken Galilea.
0: Ako sa aming Radyo Man, Arnold Bustamante. Hantong tabi ka na sa Lasay, Santak na Sabutag. Pagkatulad ka rin sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ganda may gala sa itong papanaguman. Nanginaw kami nga ang amos kami sky kamayan at loka may galang Martes. Kumusta? Kumusta, kumusta inyong kabuntagon ng mga kasama, labi na sa mga ginang sa panimay. Ngayong urasa may galas kabuntagon ng mata na. Ano man kay sikay na, nangandam para sa mga bata ng mga eskwila ang karamuntaga. Magbuntag, magbuntag, magbuntag, bangon, bangon, bangon, bangon. Ito na sige panihag, higda-higda sa ilahang mga banig. Kay ginaginot, may galang kangit-ngit, kangiob, alabangon, aron marigo, aron presko, may galang ginigato sa eskwilahan. Karamon lawa, may galang pitsa 30, adlaw rong Manuel. Di pa yung si Kaysas Minya, Ang uban mo na magsalig, may ganas swildo. Nagsalig sa utang. Rin niya rupon sa utang ron. Ating collection, may ganas sa utang. Kung niya inigkahuman, rin niyo pa rin niyo ha, Trevi. Ana naman ang kinabuhi sa tao. Di man tama buhi, may ganas may utang. Pero ilag palabihi, ha? Ay... maputos ka sa utang ina diha wa na magilaid ka sa kalisod. May butang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan ka mga drivers, may galang nasakay na sa mga sakinan ng oras sa karon sa kamuntagon. May butang mga pribado ng mga sakinan, katong paingon may gala sa gawa sa sugbo o katunggikan may gala sa nagkariyan ng mga munisipyo nga may paingon diri mega sa dakmayan. Magbuntag ang pingta sa pagmaneho sa tuga mga sakyanan. Magbuntag, magbuntag po sa tuga mga silingan nga mga syudad. Sunod sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarok sa dakmayan, sa Bugo. Sa tuga nga mga kasikbit nga mga probinsya. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, ang Negros Island Region. Mani sila may gala ang naglangkob sa Inayar. Samtang sa Central Visayas, ang probinsya Sugbo ug ang Bohol. Mga sanog, mga sana. Maing buntag, maadyong buntag, mga sano. Magbuntag po sa ato nga mga kaigsunan sa Region 8. Dito may gala sa Leyte, Western Visayas ug Eastern Visayas. Kana sa Biliran, Samar, Leyte. Kini nga mga napit may gala, setting sipaa sa ato nga programa sa buntag. Nakita po sa atong mga kaisunan po sa Mindanao nga mabot ang atong sa atong Sibya sa DYHP sa ilang nga taksitag sa mga transistor radio. Samtang sa mga nagtanaw sa atong FB Live kanamutaga, may buntag kaninyong tanan. O niya, stand by ha? Sa atong kapangutan na karumutaga mga kasama, kaya nakurat ko aning balita kagahapon ha. Kaya doon ay katong kani DPWH Secretary. Ha? Mahimo ko na ito may galang state witness. Di na ito mapasaka ang kasong plunder. Matod may galang sa ombudsman. Bihan ng ombudsman eh. Gihimo yung kahimanan may galang administrasyon. Aron kantorag yung kontra sa administrasyon may galang kontra sa politika ni BBM. O ilhang gukdon. Pero kining klaro may galang ang mga buaya na may responsable may galang sa pagkawat sa kwartas gobyerno. Maoy salbaron mga higala. Ang katong ilang kontras politika mo ato'y targito. Karon ay, bago na po gingon may galang sa ombudsman nga si Marculeta, pasakaan ilang kasong plunder.

0: Garanta tawa na tayong check may gala. Pasalipad, narita may gala sa ito ang answer to win promo. Sa itong kamagutanan, kanabuntang ka mga kasama. Kinsa ring at kanhi DPWH Secretary ang tinguhang ma-discharge ka sa klasong, kasong plunder. May kanabutan, may gala sa flood control project issue. Ngahimu ang pagani may galang state witness. Kinsa ni may galang kanhi DPWH Secretary nga perting pagkalambigit may gala sa flood control lapan karon. Himuon na may galang himuong state witness. Tinguhang ma-discharge may gala sa kasong plunder sa ombudsman ni Boying Rimolya. Ang iyang sweldo, ang iyang pangalan mga higala nagsugod sa basta 15-30. Basta way sweldo mga kasama manghagan og buno. Okay. Tumag. Basta ting ang iyang pangalan ha, nagsugod na siya. Basta 15-30. Kung sabi na sa 15-30. O niya kung why, sweldo. Manghagan o buno.
1: Basta gani mahubog ka sa mga Arnold na mangitag away.
0: Buno!
1: Isog na! Buno!
0: Nindot kayo siya pangalan ko sa bangkay na every 15 og 31 or 30.
1: May nung duma na to siya. Every 15 og 30. Pero sa puton sa ni siya, maghagal sa ni siya,
0: BUNO! Unsa man ang 15-30, tingun sa man brighta sa mga tao. Ara tumag. Aron nga makapaldo-paldo mo sa flood control. Este, atong nga 200 pesos. Ato may gala ha. Nga, ang inyong buhaton lang, pag-like, pag-follow sa atong Facebook page sa Riva HP Aramin Cebu. O niya, kang Atty. Rufil Fernandez Banyoksan. Ha? O niya, ishare ang atong program sa unang radyo ng balita. Aron nga makapaldo-paldo ta ka na buntang. O niya, napunta yung pangutana. O niya, mga gala, alas 5:30. Ala tubag mo niya. Ato sa check may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Kami gala sa Carbon Public Market. Tanig wala sa karon sa Kamuntagon. Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
2: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
3: Yes, bayong buntag kasamang Arnold og kasamang Gen. Og bayong buntag usahad sa atong mga suking tig paminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. Og bayong buntag usahad sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga lamason na atong ihatag sa atong mga suking tig paminaw. Aos, 51 kilo, bumbay puwa, 80 ngadto sa 90 ang kilo, luya, 120 ang kilo, pitsay, 40 ngadto sa 50 ang kilo, ripulyo, 45 ngadto sa 60 ang kilo, sayote, 10 ngadto sa 15 ang buhok, patatas, 51 kilo, carrots, 90 ngadto sa usagatos ang kilo. Sili kulikot, 400 ang kilo. Sili aksal, 200 ang kilo. Sili spada, 40 ang kilo. Bumbay puti, 120 ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, 30 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. Gisi sumampong DYHP. Tatak. Arimen.
4: Kining maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Daghang salamat kasama ang Jesse sa Mampong gikabigala sa Carbon Public Market. Inyo na ba't ibigala mga presyo sa mga nagunang paralito na binamigala slamas? Masama rin ka ng barato-barato pa, nila ipakay mahal mga igala, ha? Ang atong lamas o nakana may galag saka. Okay, wanta may galag atong presyo sa nagkariyang mga paralito, labi na may galag sa lamas de Ascarbon Public Market. May muntag na istaga karbon, eh. Ganoon na naman sila may galag nagpabinaw sa atong programa may galag sa buntag. Diha may galag sa may buwaran, isdaan, karnihan, bugasan, buwakan. Tarantaran may galag diha sa karbon, may muntag. Samtang nga sabi kasmahin sa dipas sa standby kasamang Jane Gallardo. Di ay out tong ako nakitaan may galas kwa no sa social media. Nagunag, murag na handlock ko maunahan og parking kasamang kin, nag-shortcut.
1: Shortcut na ini siya kasama, ah, no?
0: Ni shortcut
1: talagin. Para di siya maunahan ah, itong parkingan.
0: Ah, para di siya maunahan og parking. Ni shortcut town dito sa Pural. Tanawa ko mo, kakita naman tigalin mo ani sa, kuan, sa Facebook. Ah, nag-viral ni siya may galang video. Kining video may galang murag hubog mo ito yung driver ani. Murag naguna-una may galang parking. Na-shot pa siya atong kuan ka sa mangken, katong parking slot. Nga, usan na lang nabilin ba? Dito sa pinakakilid, dito
1: wala, ang naka... Wala, yung mga kanya mahagbong siya dito.
0: Mahagbong siya dito.
1: Parking
0: siya dito. Lawa-talawa ha. Ato ko nang i-check ka sa mga names kung makita na nato ng baong video. Kining usaka, mura man yung sakinan ni Benji tanghiyan. Tanghali? Parihara magkulor, gray. Apa ni mo maandam dia dong? Murag katawa na ni siya mega na pero looy ni stagia sa kina. Wa, atong balikon atong una atong ay kan atong i atong ing isugod, atong isugod. Kana siya mega lang babaw parking area na. Oh, sus tortora tora. Sus na lahos bitaw na siya. Natudong man sa kanang parking area sa ubos. Awa, trawa ha. Ah, tuara naligid, tuara na na shot dito sa may sa parking. Parking slot ba? Duda ko ani kanang na ko ani ani na tumban bitaw ang gasolinador. Nakaparking ni siya sa ibabaw mga higala sa karsa manang parking iba parking lot sa ibabaw. Unsa bang iya mang natumban ang iyang gasolinador napunta siya sa ubos nga naapoy parking. Nabutang sa siya sa kanang parking slot nga
1: sigo kayo.
0: Sigo kayo kana bitaw nga mura siya gibutang.
1: Para iya
0: gito.
1: Bilin nga space sa parking lot.
0: Naramay ni Artras nga usa ka auto sa gasamangkin magkapagawas sa tagal ini o mo parking ba siya?
1: Padong nagawas.
0: Padong nagawas, oh. Padong nagawas, oh. Natinga ako siya. Lo. Halo.
1: Wag. Indo ta pagka-parking.
0: Indo ta pagka-parking.
1: Kumain ka sa na mga Arnold, na naog lang driver, anak.
0: Ah.
1: Agitan na siya sa mga taog,
0: naon sa mga. Pastilan.
1: Pagkawas niya, barong oh. Sa largo. Oh. Tisar kayo, ano siya?
0: Kasi, perfect.
1: Ay mo, pagbuot ko, inanak
0: mo, parking. Masabi nga, wow, perfect parking.
1: Yeah, mag- buot mo, ginanak mo. Oh,
0: magbuot mo, nagdali man ko, magparking, maunahan niya ko. Ayaw mo pagbuot.
1: Ay, Loy, bitaw na.
0: Loy, ay, ganun, ako ding damage.
1: Sa mong pa ka ng manasakto tayo mong yun, basig yung, imbis mo break na ang tansiya, kaya i-maneuver yan sa kinan para magparking siya dito sa ibabaw, kaya niya natumban ang accelerator.
0: Ang accelerator.
1: Na overshoot siya ni Anang.
0: Pero perfect kayo pagkaparking.
1: Oh, pagkatagak niya, na sinabanggaan. Nasinabanggaan ka sa mga Arnold, murag kato ito, ang gabarog nga, unsa ba ito?
0: Murag,
1: structure nga gamay,
0: structure,
1: iyang gibanggaan, tagak sa subos, niya, nahilo na siya maayo. Magayon mo pagbuot, anak mo parking.
0: Kini nga parking slot ka sa mga kilisod, may parkingan eh.
1: Kaya sa ano, ang parking lot niya ba, na ibabaw na si ubos.
0: Kaya ang slot niya ba nga diha, nga sa kabuok, na lisod kayo na parkingan, pwede na siyang kuana.
1: Kuana ka, hagipot na
0: kayo ba? Hagipot na kayo na, kung imunang, magpangin ka, kaya tindo na na, yung magpaparking ka, mag atras sa banti ka, lisod din mo ng parkingan, kailangan siya na corner na siya.
1: Lisod ka na, mabaw dyan ka na, kuana, atras naman, abanti naman.
0: Abanti naman, o.
1: Wait na mas ligid. Pero ka na, kasama nga, pagkatagak niya, kasi babaw. Shoot kayo.
0: Shoot kayo eh. Perti ka shoot. Mura siya gituyo ba? Op, pak.
1: Kaya naroon may mga tapad ng mga sakinan. Huwag yun maigo. Huwag yun siya kaigo.
0: Huwag yun.
1: Huwag yun. Oop.
0: Tiyaw muna.
1: Tada kayo eh. Wow. Perfect.
0: O say, kwanan na sa taga Cagayan de Oro?
1: Ang saan termino?
0: Hindi
1: ko kamao.
0: Chada. Chada pagka-parking.
1: Chada. Guwapo na. Kaya ka naman naman sa na-chada na po na. Guwapo.
0: Guwapo. Ako man lang sa Mindanao. Guwapo pagka-parking.
1: Maayo. Sakto.
0: Para ka sa ito ka. Nindot lagi nga lugar. Dito na sa Mindanao. Guwapo lagi nga lugar.
1: Hindi pa na sa ito. Maana man na ikaw man ang guwapo sa mga ano.
0: Ako man ang guwapo.
1: Kaya na-chada. Sakto na chada.
0: Chada. Chada pagka-parking.
1: Ay, gani, wakid siya makasa ba og lain, no?
0: Maya, gani, masa makasa ang lain, o.
1: Iya, ragit, parking ragit siya.
0: Katawa ta ni, pero siya, pati na lang sakwa na kasamang kayo, lugool na kayo na siya, nakong damage, o.
1: Pero para dili kay kana medyo mag-uol niya, dili sad kay kapidyo mauwaw, inigbangon ni mo na ko sa mga armuan, aray ka, ay mo pagbuot!
0: Alam mo, tuloy ka lang. Naon
1: sa kataong driver, ani. Agi-agig joke. Pero naon sa kataong driver, ani.
0: Namapha.
1: Kung wala magaling siya maukwan, ani, kaya naramas siya sa sulod, labing siguro lubat-lubatan.
0: Ay, lubat-lubatan ka, noy. Why, lubat-lubatan ka, noy. Nagtuog ka nga, wala na, end of the world na. Alam mo, ito may galang, katawanan ni siya may galang, pero kanang sakit ni bulsa sa tagiyas, sa kinan.
1: Wala, ako lang yung tambag kasama ang Arnold, mag-amping.
0: Amping yun. Presence of mind.
1: Presence of mind.
0: Labi na kining mag-drive ka, kinahanglan presence of mind yung kanya.
1: Kaya di araba ka na ma-disgrace siya, kaya yung masayop o ka ka na tindak yung kanya.
0: Labi na. Labi na karon
1: gasolinador.
0: Labi na karon kasamang ken ang mga sakinan pertinali ara kayo pa daganon bitaw inig tamak nimo sa kwan.
1: Lagi na mga automatic nga mga sakinan, no?
0: Akong gisakin ka, akong gitisting.

0: Sana all kayo eh. Nalaki atong winner kada butaga. Ah, ilang sa appeal kasamang Jane Gallardo ha. Diba? Atong winner kada butaga mga kasama, congratulations kang Shalongo Rosalinda. Shalongo Rosalinda, correct ang ihang tubag si Manuel Bunuan. Manuel Bunuan. Tingnan na ang gihimo, nag-follow siya may ganas sa diba HP Aramen Cebu, kang atuloy Rofil Fernandez Banyag, o nakashare po siya sa atong programa mga kasama sa unang radyo niyang unang balita. Congratulations, ma'am! O niyang imuhaton, ma'am, i-chat lang ang diba HP Aramen Cebu ng Facebook page. I-set ang imuhang cellphone number alang sa GCash. Congratulations once again kang Shalongo Rosalinda. Ikaw atong palaran nga mananaog sa atong answer to win promo kanamudaga. Ang iyang tubag si Manuel Bunuan. Bani may gana ang kanil DPDB ulit sekretary nga gusto nga ma-discharge gikan sa kasong plunder. Ang ginilang tinguha ron may gana sa administrasyon nga ang katong ilang kaalyado ilang salbaron. Ang ilang targeton mga galak atong kontra nila. Kontras politika. Mama na, gihimo ng weapon o galing armas ang ombudsman, DILG, Department of Justice. Aron gukdon may gala ang kontra sa administrasyon. Kaklaro na. Pagpabutabungol pagigka. Magpakabuta bungol ka, ni Oyon ka may galas kinawata is kwarta dihas flood control. Gawa ko ni mo'y kasing-kasing, wa ni mo'y uaw. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipila ka mga buluwanong pahinomdom at oras. Alas 5:05 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun ang koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba kasi may mga pamati din nila.
5: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: That portion was brought to you by...

0: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Sir, health to stabilities. Health to stabilities. Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney niya sa ayo akong kilid niya nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na yung kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabay na bispa.
0: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Sabihin na bulga matigil sa yunga.
9: DTX 500
11: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX
9: 500. DTX 500.
10: Sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyon ng magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taasan akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with Lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with Lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayroon ang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramag yapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa mga kasama na 5:18 na.
3: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Napadala na sa Senate Impeachment Court ang pre-trial order ngadto sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ug sa House Prosecution Panel. Gibot siya kanin ni Senate Press Secretary of Clerk of Court Renato Bantog subay sa nakaduol na nga pagsugod na sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang pre-trial order mo ay magsilbi nga giya sa impeachment trial subay sa posisyon sa prosecution ug depensa kabahin sa mga facts, testigo ug petsa sa mga hearing may kalabutan sa kaso. Ang mga testigo sa prosecution na moabot og 57 samtang 45 usab ang gikan sa depensa.
4: Samtang sa lugang balita, miuyo na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga buksan ang silyado nga kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa kondisyon nga buhaton kini sa usa ka executive session. Ang kahon adunay sulod nga tax documents sa Vice Presidente usa ka pikas niini nga si Attorney Manasses Carpio. Ana sa Senate Impeachment Court ang box nga dunay sulod nga mga dokumento nga gituwa ang mahimong ebidensya sa impeachment trial batok sa Vice President. Gituwa ang sulod niini ang income tax returns ni Duterte sa iyang nga si Carpio ingon man ang uban pa nila nga mga negosyo. Atun sa pre-trial conference, wala musigot ang kampo ni Duterte nga buksan ang silyado nga kahon gikan sa BIR.
0: Samtang, kini may katawanan nga malita. Oh. Hangyoon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang sanigan payan nga i-discharge si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan gikan sa mga kaso nga iyang giatubang nga may kalabutan sa gingong 573 milyones pesos nga kickbacks gikan sa flood control projects. Si Bunuan na himong co-accused ni Senador Jinggo Estrada, kani DPWH sa NCR Assistant District Engineer Dindril Kaisa Cesar Sanchez Cortuna, DPWH NCR District Engineer Manny Bumagat Bulusan, o DPWH NCR District Engineer Arturo Lombre Gonzalez Jr. Ang non-billable nga kasong ilahang gagatumang pending pakaroon sa Sandigan Bayan 5th Division, may kalabutan sa iyong koleksyon na sa kickback o koneksyon sa kickback gikan sa of government flood control projects. Si Bunuan na co-accused usab ni Estrada sa duhang mga accounts sa kasong graft.
4: Samtang dugang pang balita na ngayong opinion ng Balacania ang gikan ni Education Secretary Edgardo Angara may kalabutan sa gipatuman sa lungsod sa Romano nga pag-ban sa mga cellphone sa mga public schools sa maong lungsod. Nakabot na sa Balacania ang gipatuman karon nga bagong palisiya ni Romano Mayor Gunhika nga idili ang pagsulod sa cellphone sa mga eskwelahan para makafocus sa mga kabataan sa ilang klase. Mato ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro mahimong maayog intention ang mayor pagpatuman sa maong nga palisiya apan wala pa madetermina kung itukma o reasonable ang silot alang sa makalapas sa iyang kamanduan. Ubos sa mando ni Hika ang masakwit nga cellphone, iuli nga doon na sa pagtapos sa school year.
0: Nindot din siya mga kuan ka sa mangken, no? Kay, sa kanyang to, atong panahon ka sa mangken, wa may cellphone. O niya, focus man sa itong eskwela. Gani, ang uban nato ka sa mangken, nakasinati man ka na bitong gardening. Sakto itong ingon ni Mayor Dumanho nga ibalik ang katong kasinitian ka itong pag-gardinan niyo mga anak.
4: Tagsatag plat sa una kasi mang Arnold. Kanina plat, kamatis.
0: Ah. Taga-anggig ka o ka na bitong bundo-bundo. Na, plat man na siya, no?
4: Plat mo na ito mga plat. Sa ka-plat, imo, okra.
0: Okra, o. Oh. Kana.
4: Nimuel, kamatis.
0: Kamatis, o. Kamatis. Ikaw gawin mo tanom. Kamalo ka.
4: Kay, ang kaninuta na kasi mang Arnold, katuging inigap time nga mumu po.
0: Kana.
4: Na? Oh. Ninduta sa imong feeling.
0: Sus, ano, lamiya, lamiya paminawan bitong ka na bitong makaingong kang, alo, nitubo lagi akong gitanom.
4: Oo, namunga na ang ako mga talong.
0: Ma. Wa may cellphone ka nito. Wa oy. Ang imo rin yung ma-excite ka mo eskwela kay naakay nakita makita kasi mo mga barkada, imo mga classmate. Onya, magtuon yung kakasamang Ken. Ang imo hang assignment, imo yung maanseran.
4: Dahil sa dana kasamang Arnold, kaya doon na kay ka na bang, instead nga magsige, magduko lang sa cellphone, doon at least doon na yung ego nga interaction.
0: Kaupan
4: ng mga friends, kaupan ng mga classmates. Iyahay naman
0: iyahay, lang. Iyahay, mga nagkalit sa suok, sige lang sa kwan, kaya lang.
4: Sige, nagduko lang, gaduko, sige buting cellphone. Cellphone.
0: Mga bata ron, magmuno, ano, kanang Minecraft, kung sa man ang mga duwa din. Wala, wala maayo nga kwan ba, sangputanan. So, sakto ning, ako, pakpako ni kwanan ni Mayor Gun Gun Hika ani. Samtang sa Pikasbahin,
5: alas 5:22 na. Ito na karon sa Department of Education kung ngayon bang himuon nga mandatory ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga eskwelahan kuman sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Atol sa hearing sa House Committee on Basic Education and Culture, gipahayag sa DepEd na ang pag-inspeksyon sa mga bag gipahigayon sa random basis apan gipaubos kini sa pag-review. Subay sa incident sa Tacloban City, matod ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul, gitunaan na nila karon ang posibilidad ng himong mandatory sa inspeksyon sa mga bags. Gawas din ni matod ni Masapul, ikonsiderar usab nila ang size o ginakon sa eskwelahan. Una ipatuman ang maong parisiya tungod sa nakita nila ang mga hagit kung himuon kini sa mga dagkong eskwelahan. Kaya nakuusab ang populasyon sa mga tinunaan.
4: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, masubos ng 78% ang mga kaso sa monkeypox dili sa nasog na natala karong tuiga, kunitan din ito miagi nga tuig. So sa ka-statement, si Health Spokesperson o Undersecretary Dr. Albert Domingo ni Butiag Babot o 44 ka mga kaso sa mpox ang natala gikan sa Enero 4 hangtod sa Hunyo 13 karong tuiga. Ang mga ginaghanon, masubos ng 78% itandi sa 205 ka mga kaso sa mpox sa susabag a period at miagi nga tuig. Mato ni Domingo nga bisan og nakatala ang DOH mga kaso sa mpox apan wain ay tabo nga outbreak o pagsaka sa kaso sa maong sakit din hisan nasur.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Kanilang nga papanaguban, may galing paranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original kong herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Na may mahatag may galing kong salamas, kaligun sa atong immune system. Aron nga dita, nalang may galing nga masakit. Busa ikaw nga napaminaw kanon, bata sana ang pag-inom sa original kong herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga matok may gala sa mga banatian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original ko herbal capsule mabatok sa inyong sa bisan unsang matang sa virus. Muparigon sa atong immune system. Aron nga rita naling may gala nga matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original ko herbal capsule aprobado ko ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika, nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit ka ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaestana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batong Leyte. Mahimo sa rin ni Miguel mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original ko herbal capsule, barato na, epektibo pa.
4: Taas ba ang presyon si Mudugoy Kabadunay hypertension? Basan taas yung sugar o basan may diabetes ka at yawara ka may baw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkapagay sa arterial wall sumapalapot sa mudugo. Ang asa na karason, nga na magka-hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkaraos yung kidney o daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinit charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo ang imong blood sugar, katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Na kinamimutan din sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon natong atong immune system. Kay kung taas ang levels of vitamin D3, di asa ito dugo ang mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang. Mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa itong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended ni sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa Amerika sa Life Extension Foundation of number 1 kinig atatak ng vitamin D3 din hi sa Pilipinas. O yan para makapalikid ka o authentic ginhang Life Extension Vitamin D3, siguraduan nga ito ka mapalit sa mga diha sa mga butika nga authorized kamubaligyan nini, lapinag yun din sa mga Life Extension Clinics nato. Kay din napod sa Life Extension Medical Clinic, gawas nga makapalit ka din sa mga produkto sa Life Extension, libre ang consultation. Unya Lunes, at sa loob nga Sabado, open ang mga Life Extension Clinic para sa paghatag og libre quality consultation, kauban ang mga medical doctors sa Life Extension. Nani may mutang diri sa may Osmania Boulevard. Buyon ka na sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Nani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic, ha? Sa 0917-318-1161 o ang 416-1655. Unya, ayaw kalimot ang Life Extension Vitamin D3 nga inyong paliton. Katog yung dunay marka nga LE, no? Nga initials din na sa kada kapsula or kada soft gel sa Life Extension. Igtanaw ni mo, wala gali LE nga marka din na. Dili na mao, ha? Pwede rin gina ni mo giuli dito sa butika. Kay ang genuine good nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay sa initials nga LE dina sa matag soft gel. Samtang sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated, pag inaman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. So, ano kayong i-ready or i-prepare ang super fiber? Kuha lang ka sa kabaso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea aning super fiber niya. Pwede ni mong imnon kung sa aris sa buntag ka na before ka mag-breakfast, kung aris gabi ikan before pagkang matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
5: Ay, mga pita, alas 5.33 na kinahalanta nga mga pimay gala aron nga lagsi ka itong kalawasan. Arita may gala sa kape nga dunay beneficyo nga itong makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatunan sab sa pagtuon. Nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control. O guban pa, maka-increase up kini megala sa energy level, maunga dili naka malu or magluya. Gawa sa ginseng, doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free. Maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ay! Onsa to may gala nga virus nga wa kayo maka dako no, wa kayo maka kuan ka sa mangken, wa kayo maka katag, wa kayo makadaghan. Onsa ni nga virus may gala ang wa kayo makadaghan nga niabot may gala diri sa Pilipinas o mas minus kini may gala nga natala itandi may gala sa nangaging nga mga katuigan. Ah, nangaging tuig. Onsa ni nga virus mga higala? Mura man to ga monkey. Onsa ni nga virus mga higala matud pa sa Department of Health nga minus karon itandi sa nilabay nga tuig. Matud mga higala sa Department of Health. Ah, onsa man to? Ah? Onsa man to? Onsa to nga kuan kanang virus. Naman to'y chicken pox. Naman to'y sa patungusan ng mga pox-pox dia. Unsa man to nga virus mga kasama? Katong kuan, unsa man to nga virus nga ingon ang Department of Health nga ni minus ang tala. Natala may gana sa DOH karon tuiga itandi sa last year. Unsa man to nga virus be? Namatoy chicken pox. Unsa man ito? Amo to may gana, ha? Ayaw na monkey virus. Dili, dili, monkey virus, ha? Oh. Ara, tumag, tumag, tumag, tumag! Kano ko ba ni mga, ang virus may gila, ang monkey na minuot. Onsa nga pax ni? Onsa nga pax? Nama to'y chicken pax. Naka-sinati naka, na mo ng chicken pax. Ako kasinati na ko ang nakasamang kentit. Tingka tula. Oy. Hilantan na maging ka. Kini, onsa man nga pax. May galang ang ingon sa Department of Health nga minus ang pagtala sa Pilipinas last karong tuiga itandi last year. Hala, tubag. Tubag, tubag mo niya. Anong oras may galala? 5:34 na.
8: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
13: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
13: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
26: Dayandat, nga nung masulubon mang kanyang naong ni mo?
27: Naluhoy mang kuko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
26: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
27: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
28: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa ospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gitin time sa day, gina ko siya. Wala lang niabot og one week. Nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gitang iyan kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
10: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
10: Lagi. Basiglas na ni.
11: Maon ang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakaantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imong dugo nga modagtayday sa ato ang kasing-kasing. Ug daron sa atong balita.
19: Gipahibalo karon sa DSWD Central Visayas nga nakumpleto na ang Program Implementation Review kon PIR alang sa Supplementary Feeding Program kon SFP. Ang kalihukan nagsusi sa implementasyon sa programa alang sa calendar year 2025 ug ilaha usab karon nga gipangandaman alang sa pagpalapad sa pagpatuma ni ining mga programa karong tuiga. Nakip sa mao nga orientation ang mga LGU isip partner sa sunod nila nga cycle. Ato sa opening program si DSWD7 Regional Director Shalin Marie Lucero bibutiag nga ang Supplementary Feeding Program nagpabilin nga usa ka investment sa kaugmaon sa kabataang Pilipino ug kini nagasuporta dili lamang sa nutrisyon kun dili sa kinatibuk ang kalambuan sa natad sa panglawas sa bata.
18: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
19: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud o Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
2: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila at pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako, nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Sale days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school, 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama, alas sa 5:49 na.
4: TYHB Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bug maayo nga atong mga cells, makaproduce kini paragang makapatay sa viruses sa dipakini mo sulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tulas sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors. 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit na maigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Osmeni Boulevard, dol sa Cebu Dock, sa Cebu Gospel Church, ug sa Consolacion, naninimigala sa EDM Building, sa Barangay Kansaga, dol sa Kansagas at Bang sa Jollibee. Kanya dito sa Dakbayan, sa Lumagiti, mahimong mapalit maigala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso dool sa Kamanhag Terminal. Unya alang sa ito ka mga tigpalitan, may gala sa Life Extension Vitamin D3, siguro ah, nga naagoy makasiguro ta nga legit o authentic, may gala itong nagkipalit nga Life Extension Vitamin D3. Una ninyong tanawin, may gala ang marka sa Matag Soft Gel. Kinahanglan, may gala na ay tatak nga LE ang Matag Soft Gel. Kung wala ay tatak nga LE o marka nga LE may gala, ayog dawata ang maong produkto. Teka na, sigurado nga peki o baka delikado na sa itong panglawas. Busa, kamo diha nga nagpaminaw ka na to, palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa Lamian og Healthy Kape, getting Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape, ganun sa goal ng Vitamin D3. Matag sa stray sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na'y 200 ayo ng Vitamin D3. Mon, makakapina ka magka-Vitamin D3 pag yun. Plus doon ka rin Richie Mushroom Extract. Ganun mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidagangan pagkikinig mangosteen nga fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress. So kinidilig pagdaos sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga pigarita sa isa buntag, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pilosab din sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
5: Hey, tulo na Dakpanis Tigbakais, Guadalupe. Kasama mo sa balitaan Diven Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, tulong ang nagpunitan sa dayang gihamag sa atong kapulisan sa Guadalupe, kining Tigbakay, alauna yung midyan, takna sa Kaponon, diyan sa may sityo, Kalubian, Panawa, Guadalupe, nigdakpayan, Sugbo. Ang nagpunitan, mao sila si Sid Hoven Ermitanio, alias Jigjig, 38 anos, usa ka pintor nga lumad niya taga Malabuyok. Apante sa blangan niya nagpuyo sa mga lugar. Nolito Caballero Aka Nole, 52 anos, usa ka lumad niya taga Sambuanga del Sur. Niya naanin siya karon magpuyo niya sa mga lugar. Usa ka traffic enforcer, taga Kalubihan Nasad, o Efren Obrador, yung sa kaning ida obrador alias Efren 42 anyos sa construction ng worker nga nagpuyo sa lugar na tanggong nakaroon kining tuto ka mga dinakpan og ni himo noon og
3: anong tuluro man sa sinira nakpan no ang uban day hinay ni managan
6: nakadagan ni sila pero na
3: corner oh
6: wapo na yung sunod malakop yung pulis dagan ang ganang kukot yan sa mga
3: Wag. Hindi man tama kakita, tig ba kayo nga tuluran ka buok?
6: Wag, sunod na yun, malakot yung bulis. Padalo na itong pukot. Aligre, pukot yun italan. Mapukot na yun, hindi na gali.
3: Sikop.
6: So tuluran yun na corner. Ang uban, hindi mo ang ugdagan. Na-recover sa lugar, ang usa kapatay nga fighting cock, kung ingon man laing buwang o kwarta nga 300 pesos. Baka butang na opensa kining toto ka mga nanakpan sa kasong illegal gambling. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP sa PAC-RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang nga nagtipunog ng mga basura diha sa South Shore Properties ng SRP sa sarili sa Sugbog, ingong 90% na ang nahawan. Kasama mo sa Balita Radyo Man na Ilibulos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagpalayon ang kagamhanan sa Subo sa subsub ng hot meat operation ini sa syudad. Kinipilagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Gusto lang masiguro sa labaw sa maang buhatan si Dr. Jessica Maribuhok. Hello, sa syudad. Partikular na nini sa frozen o imported meat. Kinuman sa pagkasakbit ang DVMF. O kapin sa usaka, tuniladang assorted frozen meat sa North Reclamation Area. Doha kasiwana na ang nakalabay.
8: Kay na hitabo na sa una na stop ha? Pagbalik na mo, daganag na doctor niya.
7: Si Dr. Jessica Maribuhok, target sa DVMF sa operasyon nini, mawang illegal transport, ingon man mishandling sa frozen meat products o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP. Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Ito may gala ka balita. Labot to may gala sa hot meat. Karong tataon may gala ang detalye sa nagtipunog nga mga basura nga diha sa SRP nga gingong 90% na nga nahawan.
4: Radyo mo nationwide.
5: Samtang kapin 245,000 gakita sa pakwan na tigop sa sagagpunungan sa mga baguma sa Lila Bohol. Kasama mo sa Balita na Diman, Raymart Pugol.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kininga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa itong balita, may kita o kapin sa 245,000 pesos ang Calvario Farmers Association kung kapa sa barangay Calvario, Lila Bohol. Gikan sa ilang produksyon o pagpamaligya o pakwan tali nitong buwan sa Abril hangtod ka ng buwan na. Nakaani o nakabaligya ang maong asosasyon o 4,838 kakilo nga pakwan. Nagipangtanom sa ilang 11 ka mga mag-uumang membro o ipangmaligya sa nagkadaiyang mga lungsod sa Bohol. Lakip na niini ang dakbayan sa Tagbilaran. Kininga inisyatiba, kabahin kini sa Vegetable and Caramel Production with Marketing and Enterprise Project ubos sa Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development kung DEISA at program. Ang maong programa nagtumong sa pagpalambo sa produksyon o panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa suporta sa mga agricultural inputs, kagamitan o pagbansay. Kasama mo sa DEISA Central Visayas, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP, abroad ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, di pa hupay lang una ang Amerika o Iran sa pagkakaroon sa ilang uwahing pagbinayluay o pagpangatake. Gipaybaw kini sa usa ka opisyal sa administrasyon ni US President Donald Trump, human ang duha ka mga nasod ni paulbo pag-usab sa ilang kasungian duol sa Strait of Moose. Sigun sa Osaka US official, on track ang technical talk sa Amerika o Iran, apan wala pa maklaro kung unsa ang posisyon sa Iran labot sa mga latest nga panghitabo. Giklaro usab sa mga official nga ang mga barko mahimo makalawig ra sa Strait of Moose, taliwa sa uwahing pagbinayloay o pagpangatake sa duha ka mga nasod. Ang uwahing military action misuway sa initial nga kasabutan sa duha ka mga nasod nga tinguha unta mo tapos na sa gera niini sud sa 60 ka adlaw nga mga negosasyon. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipik timbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Magandang umaga o araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. Makita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung nga pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung nga may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga na bawat, sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
5: Samtang sa bigas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuunan nga sa iyo kayong nang mata karon para magandam na para sa pagpanarbaho nga para sa silang kabataan nga mga eskwela. Ilabing din katong physical nga kusog may gigamit ha, kay maoy mag-nuki-duki gindi na sa sulod sa panimalay. Usahay, pamatiun mo ang sakit sa imong kamot nga makanang maglisod kag pangusog. Banhon usahay, unya apol na diristiil. Doon ay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto ni sa atong paglihok-lihok matagadlaw. Mong dili maayo nga ato na sa agwantahon ng sakit kay di ta maka-focus na sa atong trabaho ni ana. Kinahanglan nga atong gining pagitaan og solusyon. Busa mga kugihan nato nga mga listeners, kay mga mata nakabati ba mo anang pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod? Siguro daghan sa ato ana no, dunay inana sad nga gipamati pero giantos lang tungod kay dili lagi mamahimo nga muundang sa paginabuhi. Alas kag galingon og sa pamilya. Mong advice nako sa inyo mag Farix B Complex adlaw adlaw. Dura kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpanghawoy. tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mahal sa kinabuhi, walay mubuhi, mag-Farex B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Samtang duga balita, nagtipunog ng mga basura din sa may SRP. Giingon nga 90% ng nahawan. Kasama mo sa balita, Radio Man Ili Bolono.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: 90% ng nahawan ang natipunog ng mga basura din sa South Road Poverty School SRP. Kinapipibaw ni Mayor Nestor Archival, subay sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources kung DER-7 paghawa ni ini. Nalawat usab sa mayor ang cease and desist order kung si DO ng issue sa nasyutang ahinsya labot sa paggamit sa SRP isip transfer station. Dalawa ni ini, ibanayag ni Archival nga kini nagpagpabilin niya pong backup samtang mangita paulaing transfer station ang kagamhanan sa Dakpayan.
10: This would be a backup because we don't really know what will happen kung makasood na ta sa binalyo. These are things nga at ng butangan yun na ito, backup plan. Ang plano na ito,

0: butang sa yuta, butang ta gram pa from the ramp kung sa katong gamay nga truck na ihuwa dito sa dako nga truck. But then again, we still have more or less 85 days to find that solution.
1: Si Mayor Nestor Archival Salasaran, ang city government gatagan lang sa DNR 7 o libintang adlaw paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide.
3: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga maong tiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagpaabot ang ubos kapletihan sa eroplano ngadto sa mga biyahidor nga posibleng ipatuman sa buwan sa Hulyo. Kini human gipakunhod sa Civil Aeronautics Board CONCAB ang fuel surcharge nga kolektahon sa mga airlines ngadto sa labing ubos nga level. Sukad misulbong ang presyo sa lana taliwa sa tensyon sa Middle East. Base sa ilang advisory, ang CAB ni Paibaw nga nipaus-us kini sa surcharge ngadto sa level 9 sugod sa Hulyo 1 ngadto sa Hulyo 15 nga nikunhod gikan sa level 12 nga ipatuman ato sa second half ning buwan sa Hunyo. Ubos sa level 9 na mga pasahero mahimong mubayad og additional 287 pesos ngadto sa 839 pesos alang sa domestic flights, samtang alang sa international flights ang itugot nga surcharge iubos usab ngadto sa kapina 947 pesos ngadto sa 7,000 pesos. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
5: Peace and Order Program sa Kapulisan sa Request Hugbo iparayon ni Mayor Nestor Archibald sa bagong officer in charge niini. Kasama mo sa balita Rajaman, Eli Bolonas.
3: DYHP Tatak RMN Report.
1: Kining maong balita hangtod kadto sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ipaparayon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Peace and Order Program sa Kapulisan sa Tagbayan. Kinisubay sa paglingkod na sa bagong officer in charge kung OIC sa Cebu City Police Office kung CCPO nga si Colonel Ricky Sumalde. Giunay pa ni Sumalde si Colonel George Ilanan human usab i-reassign sa Police Regional Office kung PRO 7. Alang kang Archival, epektibo ang himo ni Ilanan pagpamino sa kriminalidad sa syudad. Hinungdan niya kini iyang ipaparayon ni Sumalde.
0: Because we understand nga epektibo mo kayo ang gihimo ni Colonel George. Akong hangyon siya nga we will continue the list of projects nga gihimo ni Colonel George. Ang aton success, we would expect nga pareha o dili man gani mulabaw.
1: Si Mayor Nestor Archival, gipasalig ni Nuno Sumalde, iyang buhaton ang tanan kutob siyang mahimo nga matukngan kundi man malabuan ang performance ni Ilanan.
6: Makakaasa po ang Cebu City, makakaasa po ang ating pinakamamahal na City Mayor. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para kung hindi ko man malampasan yung mga accomplishment ng ating outgoing director ay matatapatan ang mga accomplishment po niya.
1: Si Colonel Ricky Sumalde, ang bagong OIC sa CCPO na ngayon sa pagsuporta sa mga sigwanon aron mamahimong epektibo sa iyang trabaho. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ara kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may line size pa kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram,

0: Shopee o Lazada. Silingin nyo Radyo Man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo Man, Nationwide.
2: Ay, congratulations sa itong winner. Ganun mo tanga, mga kasama. Sakto yung tubag. M-Pax, Monkey Pax. Ah, sakto yung tubag, ha? Monkey Pax. Mga si Giselle Bastatas. Congratulations, Giselle Bastatas. Ikaw atong palarang mananaong karubutaga o niya i-chat lang ang atong Facebook page sa Diba HPRN Cebu kay nakakita na mo, naka-like ka, naka-follow sad o niya ibusang gi-share ang atong program sa unang radyo ng balita. Ikaw ang palaran ng mananaong Giselle Bastatas. Congratulations sa Nemo, no? Anya, kinatong kapapanaguman, Megal, ha? Gipadanta sa EXL Makabuhay Capsule. Nangita ka ba o mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? At ang baangko ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar ni ini. Sa katilad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangko na ni mo ang mga beneficyo sa Makabuhay, Moringa, Asitaba, Nim, Guyabano, Luya, Bawang, Sinamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi o Vitamin C, Sodium Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit kini magana sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At sa check back kasi kasama ang Julius Balili. Narte winner ka na butanga. Kasama ang Julius. Good morning, Julius.
3: Good morning. Kasama ang Arnold. Good morning. Kasama ang Ken. Good morning. Jumbo.
2: Ah. Kinsa na eh.
3: Firmin yung minaw. May mutang si pangalan.
4: Yeah.
3: Ha? Ha?
4: Jose.
3: Jose. Minyo daga.
4: Dalaga.
2: Dala. Agdaan palagi ko.
3: Dalaga
2: ninyo ulitaw. Dalaga, ulitaw.
4: Balo na kayo.
2: Pilain natin mo, madam. Madam, pilain natin mo, madam.
4: Ay, double size ra.
2: Double size. Oh, ganahan, kikuin natin ang mga numbers. Kailan naman ka mo kayong apo, madam?
4: Ha?
2: Pila na ka mo imong apo?
4: Ay, daga na kaayo.
2: Ah, mama. Ha? Kaya sa mga nagsugod, ano nga bisyo, ha? Kaya sa mga nagsugod,
4: ay, wala
2: tao. Kaya sa mga nagsugod, ano, bata pa ka? Bata pa?
4: Yeah.
2: Daan lagi. Daan palagi ko lagi. Wade ka maminyo?
4: Wala oy, kay patay naman oy, di na ko gusto.
2: Ah, di na ka gusto. Si panganin mo sa gabi eh.
4: Ha?
2: Si panganin mo magabi eh.
4: Joshua.
2: Joshua. Ay, gina ako. Permi ka maminang di may HP, madam?
5: Ay, siya!
2: Ay! Congratulations! Ikaw ang palaran, kumana na, magandamat kang pahalipay!
5: Yeah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
3: Ah!
2: Ah! Ah!
3: Ah!
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
4: RNN.
2: Dinig kita kalito.
3: Reaction is out. Gagawin pag nila. So, kami naman, kamong namin ano, paabot lang kaman ako, basit kamo na sa sunod ang makarawas sa mong mga palipay. Pamina lang, good buntag, hanto, gabi. Kabarap ako din sa tamang Lailin Rabanit Salgada, George si Kuya, o kay Dulby sa 93.9 FM Cebu. Kininyong kasama ang Julius Balili, DYSP, Tatak, Karebel.
2: Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali. Birahe, birahe, masaya wa. Hala, oy, bakit mo sa ka rin, madam. Ah, karaan din kayong sinayong wa. Yan ito ka papanaguman. May galing palanta sa nabantog ng Herba Capsule sa kamisay at nagbindraw. Ang original koi Herba Capsule. Suplemento ng ikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Kami mga tabi galing sa lawas. Kaligong sa itong immune system. Koi Herba Capsule. Barato na. Epektibo pa. Alegrihan nila nito. Kasamang Ken.
5: Mga tingay hangi, ikaw doon ay daghan toksin si Malawas mo dilika regular. Kung pagawa si mong hugaw, di kabailisan, rabuto ni Muntian, makasinating kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dili pag inhamit sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igumana pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing panawas. Pag inumatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusto.
2: Wala mati oras, may gala sa kananang sa kinitbukang parusa sa 2HP. Aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
5: Kinagani Radio Man Ken Galinea.
2: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong galas kasama Torero Phil Fernandez Manyo. Kamasunod ka na yung sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal ang taraan. Dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari, sabakadari.
6: CYHP Aramin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
12: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
10: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
15: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
16: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
18: Super Fiber. Super Fiber.
19: Mapalit sa mga butika.
20: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
22: Ora sa DYHP RMN Cebu 6:17.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
19: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Plus panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
22: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
23: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kakuban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
24: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
25: Straight to the point.
24: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahinan, sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayang magkiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan na nga Martes, o gapitsa 30 na, ninimbuhan ka nun sa Hunyo, tuig 2026.
25: Straight to the point.
24: Sa igiha po, natagantang pagtagad ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang igiha po mga higala sa atong pagaman-uban, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Nagunas to may sgutanan karong adlaw ang mahigala, ni adlaw ng Martes, o niya, kay pitsa 30, adlaw mahigala ni Manuel, kay Manuel Duhay mahigala. O adlaw sa ni Maning, ang maningilay. Karong buntag, mga kahigalaan, sa adlaw ni Manuel o adlaw ni Maning, gisugat ang mahigalag pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. May nisugat sa mga motorista. Ang gasolina, musaka o 1.65 ang matag litro.
25: Straight to the point.
24: 84 centavos ang diesel o kerosene o 1.22 mahigala usab ang pagsaka sa matag litro.
25: Straight to the point.
24: Nakatarik pagtagad doon mahigala gumikan kay kining atong sitwasyon sabda sa Middle East, mga sukid ting Paminaw. Labihan pa ka volatile, no? Ang sitwasyon diha, mga sukid ting Paminaw. Muna nga matagkaroon ako niya porbida, magpabinantayon ta mahigala o gatong tabangan sa mga pag-ampo. Ngaon ta makabot ang maluntarong kahapsay kalinaw diha sa tungatungang sidlakan.
25: Straight to the point.
24: Samtang sa laing bahin, low pressure area nga naanas ibababaw sa kadagatan sa Clavaria, Masbate, adunay high chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras.
25: Straight to the point.
24: Atong bisibahan mga higala kining maong low pressure area unsa kaya madangatan sa ini mga higala. O gingon mga kagilan ang hangin o sa direction o gingon man sa mga higala ang tubig nga dala niining unyang maong low pressure area. Nga matod pa taas ang chance nga mahimong tropical depression.
25: Straight to the point.
24: Tagata sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
24: Samtang sa laing bahin, usaka 14 anyos nga sakristan na matay, human na lumos kini sa sapa dito sa Sitio Ilaya, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan.
25: Straight to the point.
24: Og sa mga balita sa kauluhan o bahin sa nasod, sa kauluhan DPWH, Secretary Manuel Bunuan. Porbida mga sukit ni Paminaw, ato ning hatag agpagtagad ha kay medyo naunsa na ning kalakiha. Si Alan Peter Cayetano o Robin Padilla planuhan na nga pasaka ang kasong obstruction of justice. Gumikan mga higala lagi kay matupan ni Tabang nga wa madakpi si Bato de la Rosa.
25: Straight to the point.
24: Unya, si Rodante Marcolita pasakaan sa og kasong plunder. Karon mga higala kay matod pa doon ang mga campaign na donors mga kagilaan ang milapas og 50 milyones pesos.
25: Straight to the point.
24: Pero katong mga campaign donors, gikan to sa mga private nga mga tao. Ato ni hatagag pagtagad, may gala. Pasaka ang kaso tong nakadawat o campaign na donors gikan sa private sectors, why labo to may galang dili pasaka ang to nakadawat gikan sa flood control? Ang kang chichis kudiro, mahigalang kasos kumilik dahil naunsal man tong dawat nga pagdonasyon. Murag nahanaw na o hinahinay. Ang kang Jewel Villanueva, mahigalang nga giingon nga hinog ng iyang kaso, karon na balik nagkahilaw. Kay matod pang Buying Rimulya, imbisigahon matod pa preliminary investigation. Kay dunay findings ang DOJ para nila kuwang kuno ang findings. Muna nga ibalik o preliminary investigation. Sa ito pa, ibalik o kahilaw. Ato niya tagag pagtagad karon mga sukit di Paminaw. Naunsa na rin kalakiha, ha? Si Rodante Marcolita pasakaag kasong plunder. Samtang si DPWH Secretary Kanhi Manuel Bunuan, ha? Malagmit makagawas na gikan sa bilangguan kay himuon mga higala matod pa nga state witness. Himoong state witness ang secretary sa DPWH. Ato ni hatagag pagtagad ng butaga, may gala na unsa na ning kalakiha.
25: Straight to the point.
24: Kung naapas Cabral, malagmit mahimo sa tong state witness. Kung sa bagyo to, natagak bagyo to spangpang sa bagyo, niambak bagyo to, or to atos gawa sa nasod, nagsuri-suri, nag-shopping paro. Ato ni agi katawa mga sukit ni Paminaw. Samtang Senador Risa Hontiveros nilusad na sa matod pa mahigala mga movements dito sa may Bacolod area mahigala Risa na. Ha? Risa na for 2028. Kung sa inyo ikasulti ining Risa na, karabutaga tagatarik pagtagad. Kiniguan pa mga sultanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yep.

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Magkasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
3: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
22: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
18: Sulay pod ang bagong produkto to Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
24: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
25: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
26: Lady's Choice Chicken Spread.
25: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
27: Patikim!
28: Mmm!
29: Wow! Panalong sandwich!
0: sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Mega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
4: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
5: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
4: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
6: easy maging best me.
22: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
27: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may gala size 36 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: at sa dawaton may gala report karon sa itong kauban on board sa patrol na 63 anyos na ulitaong senior citizen nga naglakaw gidunggab ni sa may Mindanilla og naangol. Paminawang taon na ang kumplitong detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laura.
5: DDYHP, Tata, RMN Report.
7: Radio Man, Atty. Rufiel, dirini sa Purok Mangga, Barangay Gindaruhan, sa lungsod sa Mindanilla. Ang biktima giilani nato nga si Gregorio Abanto, 63 anyos o litaong guwang, na nagpuyo rasab niya sa maong lugar. Matod sa itong kapulisan, niya nakadawat silang gatawag o saibaw na doon ay nahitabo na pagpanunggab sa lugar. Dali nilang gidispatch ang ilang alert team dito sa lugar o ilang nilabi kining sakti nga si Romeo Pagi Jr., 30 anyos o nagkaroon na samtang kining maong biktima, naglakaw niya sa maong dapit o niya kalit lang kining gidunggab ni ining suspect na padayon pataron nga gi-hot pursuit sa atong kapulisan. Ining suspect ron nga ilang gi-pangita pa mao si Janmar Villabir, hingkod na ang pagidaron nga siningan na sa biktima. Na ito higayuna sa paglakaw o pag-agi sa biktima niya tungod sa payag-payag. Nag-inom ni kining maog nga suspect og lain niyang mga kaila sa way igong rason ginungdan kalit lang kinighansakan ang iyang tiyan inungdan sa pagkabuslot ni ini daling gitabang ang biktima gidadayon sa tambalanan og nakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. On ito report kanay posbikan sa Mindanilla Police, ako inyong Radman Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
6: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imong report. Nagatod sa uras mahigala. Alas 6:39 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: point. Naalita may gala usa sa natad sa politika kay doon na nay formal kickoff sa mga supporters ni Senator Risa Ontiveros dito sa Bacolod mahigala para sa iyang paglusad unya no og ilang kickoff na alang sa Risa na para sa 2028 presidential election, mga sukintig paminaw.
5: Straight to the
6: sa ato ng isgutan ng totoon, may gala ha? At palahi sa tagamay, alas na sa isgutanan sa politika, usab mga sukintig paminaw. Niyahatang hataga, gadugang updates po ang mga isgutanan, mga angulo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ng totoon. Standby lang una, umalamang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdong. Alas 6:40 na.
9: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
11: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga
10: sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit pud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Ano ba on bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Syempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
21: Basta baon.
22: Fresh. Ahoy! Kidney care time!
23: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
24: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na!
28: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
29: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
30: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
31: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
30: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
31: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
32: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron.
35: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
36: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
37: Kabog na nga pang negosyo.
38: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
39: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
40: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
41: Strong for the Filipino.
42: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
43: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may class size 45 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
6: Ato sa mahigalang i-check ang atong report gikan sa pag-asa magtansosyon sa ato kadali ang kahimtang sa panahon na before ta mahigala mo ari sa kahimtang sa politika. Unahon tagit ang kahimtang sa panahon kay doon na rabay nasigpatan nga low pressure area. Nasto linya karong mahigala tong weather specialist gikan sa pag-asa magtan si Jumel Iclarino. Jumel, good morning. Unsay latest ron sa kahimtang sa panahon? Yes, Jumel. Okay, gamay lang.
1: Ito ang low pressure area, so naana sa coastal waters, San Pascual, Masbate. O base sa atong latest na analysis, taas ang chance kining ma-develop na bagyo within the next 24 hours or tropical depression. So padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPA. Habagat naman na naka-apekto diha sa may probinsya ng Palawan. Tungod gihapon kini sa low pressure area atong weather condition sa tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati kita ang madag-umo na kalangitan or medyo mapanganurun nga ito na sa madag-umo na kalangitan na ay mga pag-uwan o kini mga thunderstorms mugna sa low pressure area. So pagdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa itong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hininga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o ng kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Haring adlaw mo sa loob, alas 9 sa hapon. Ang dagat mo tao, alas 10:41 sa hapon. Muhunas sa alas 6:21 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 6:47 sa buntag. Ikan diri sa
6: Makassar. Jumel?
1: Yes, sir. Good morning.
6: Kining maong nakita ito nga LPA, panalitan ko ma-development into tropical depression sa imanang giingon taas ang tsansa. Unsa may direksyon ano niya?
1: Actually, sir, from Eastern Visayas gahapon sa may tabok na siya diri sa may coastal waters ng San Pascual, Masbate o diha sa Southern Luzon. And most possibly while exiting the landmass of the Philippines or diha sa may West Philippine Sea, nakita nato sa atong assessment na ma-develop kini into bagyo or tropical depression. And karon nakita nato na ang Eastern Visayas medyo na improve sa kini mga pag-uwan tungod sa low pressure area. Ang concentration ng mga pag-uwan karon diri sa portion of Southern Luzon, apil na ang diha sa may Occidental Mindoro og sa Palawan og diri sa may western part of Visayas.
6: Kining heavy rainfall warning unsa man eh mapiktaran ta din sa Cebu ani? Kay kuyawan magunta kay dali ra bag mo baha ning ato.
1: Yes sir, so since gahapon wala pa ta naka-issue og yellow heavy rainfall warning sa Cebu. Ang atong na-issue rang since gahapon sa province of Cebu is rainfall advisory. Kanang rainfall advisory na ay intensity na light to moderate with occasional heavy rains. But precautionary measures gihapon kining occasional heavy rains can cause isolated or mga localized floodings or landslides mostly in the vulnerable areas. But ang nakita nato diri sa Cebu, mas maarang-arang ang atong panahon, so good Wednesday onwards.
6: Okay, so maarang-arang. Nasa ito pa kining posibleng mo develop sa tropical depression, padong na ni gawas sa Philippine Area of Responsibility, sad?
1: Correct, Atty. Rufil, no? Natay nakita na senaryo na diha sa may West Philippine Sea o while pa-exit sa landmass diha sa may Southern Luzon, siya ma-develop as bagyo or tropical depression. So if pohon ma-develop kini, kini is letter H naman si na ay domestic name na Henry.
6: Mm. Okay, so at least bahalag ma-develop siya basta padong na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
1: Oh, yes sir, so happy na siya makagawas sa atong PR. Nakita nato by Thursday or Friday onwards diya siya makagawas sa atong PR.
6: Sa ito pa by weekend, okay ra ang itong kahimtang sa panahon?
1: Yes sir, so as I said ganina, by ugma or pinakasayo ugma or Thursday, improving na ang panahon sa Central Visayas.
6: So far, wala mo yung monitor nga musunod niya ng mga LPA so far?
1: Actual satellite image na to sulod o gawa sa PR, walay lain na low pressure area. But sa atong tropical cyclone threat potential, for the first and second week of July, natin nakita na possible formation of low pressure area. And monitoring kini, based pa ni sa model, na kining low to moderate chance maging bagyo.
6: Mm-mm. Basta at least nindot ang atong panahon karong weekend.
1: Yes, Atty. Rufil. So, padayon lang ta mag-monitor sa atong latest weather update every day.
6: Sa Jumel Iclarino, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
1: May isa pa yung sabi, salamat. Good morning o mag-amping tangtanan.
43: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Raja Boy!
6: Okay, salamat Jumel Iclarino sa report gikan sa Pag-asa Mactan mga higala. Nakatod sa ulas alas 6:51 na. Now sa pikas bahin mga kaigalaan, human sa kahimtang sa panahon alitas kahimtang sa politika. Pero nahon ganito ng panahon na kasamang kay importante ka na apitado tantanan mga sugit di paminaw. Di alitas sa natad sa politika mga kaigalaan si Senador Risa Hontiveros. Ang iyang mga supporters dito sa Bacolod City, pinanguluhan din nila ni Gary Alejano day. So ila din ang grupo ni Trillanes, no? Mga magdalo din ang grupo. Unya doon ay mga tao dito sa gymnasium sa Barangay Takuling, Bacolod City. Ilang gilusad o formal kick-off matod pa sa Risana Movement. No? Ano yung mga higala, no? At ipakita mga kaigalaan. So, formal kick-off sa campaign to support Senator Risa Hontiveros sa iyang potential presidential bid sa 2028 elections. Ugbay-ubay nga mga nigrinse ang nihatag sa ilang pagpakita, sa ilang suporta mga higala ni Senator Risa Hontiveros alang na sa 2028 nga election.
43: Straight to the point!
6: Unya, dito ni gipahigayon sa Kansaga Gym, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang theme, kapag on sang ni Grinse, ipakita Risa na. Kung sa may bisaya nila, kapag on sang ni Grinse, ipakita Risa na. Medyo, kwan eh. Ang ilaning kwan, murag pa nag-iusa siguro ni sa mga ni Grinse, ipakita alang sa mga ni Grinse, inana no? Ipakita Risa na. Aha, mauni. So, matod pa sa report, in fact, ni gawas ni mahigala mong report, mga kaigalaan, sa mga pamantalaan, lakip na usab sa Cebu Daily News, matod pa mahigala ni ini, no? Oga, dun ay libuan ka mga tao sa nagkadaiyang mga sectors, turn out in full force to show their support for the presidential candidacy of Senator Risa Hontiveros. So, libuan matod pa ka mga tao ang nipakita sa ilang full force sa pagpakita mahigala sa ilang puwersa pagsuporta sa presidential candidacy. Unya, pagkandidato ni Risa Hontiveros pagka-presidente. The gathering brought together with youth groups, urban poor communities, farmers, fisherfolk, and various organizations united under the call to stand for the welfare and aspirations of the Negrinse people.
43: Straight to the point.
6: Good morning, mga taga-Negros. Matod pa mahigala, kining maong kalihukan, maong panagtapok, kauban ang mga batanon, ang urban poor communities, mga mag-uuma, mga mangingisda, o nagkadaiyang mga organizations nagkahiusa sa tawag pagbarug mahigala alang sa kaayuhan o sa mga pangandoy mahigala sa mga katawhang nigrinse.
43: Straight to the point.
6: Ako pangutan on Benji tangian kay taga Negros man eh. Ato ni agi katawa mga sukid di paminaw, no? Onya, ang theme ining mga kalihukan, kapag unsang ni Grinse, ipakita Risa na. So nag-iko kini sa collective desire alang sa genuine change, inclusive governance, and a leader who truly listens and works for the marginalized. Matod pa mahigala. Kini pagpakita mga kaigalaan sa tinuuray nga kausaban. Igon mo sa mga higala, tinuray nga kausaban, inclusive governance, o usa ka leader nga tinuod nga maminaw ug mo trabaho alang sa kinabag-an. It reflects the hope for a government that prioritizes social justice, fair opportunities, and progress that leaves no one behind. Matod pa, walang iwanan kining iyang liderato ni Senator Sara, Senator Sara naman, Senator Risa Ontiveros. Parihan mo ni Sara na, Risa na. Kini ko mga politiko, maikay mo daw, Risa na, Sara na. Katubitaw sa una, nauso ng Sana All. Ingat po sa Sara All. O maura ba? Palitag magbangga si Risa o si Sara? O mao? Sara na. Risa na. O maura. Kay miingon mas Risa, o sa mga kondisyonis may galangan mo dagan si Risa, ingon sa man nga, iya ka nang seriously, iya ka nang i-consider ang pagdagan sa 2028 election, pero ang iyang kondisyon nga usa lang yun ang kandidato sa ilang habig para na ay chance mga higala sa election. Kebao si Risa in the can. Kebao, dili man naman, astute politicians man na sila. Dili man na mahigala na ito i- puyo-puyokon ng istorya. Tinuray lang sila, kahibaw sila nga, ug magka, buwag sa sila, na imudagan diri sa Pink, na imudagan sa Kang Marcos, daghan ang kandidato, delikadong mapilde. Ha? So, kinalan niya, usara ka kandidato. Magsabot, yun, usara ay pabangga, mahigala, sa mga Duterte. Panalitan na si Sara Duterte, ug ma-convicto yun sa impeachment. Di, kinsa may laing mudagan, imutang tayo si Baste, o kinsa may laing padaganon, si Pulong. Pero kinahanglan gyapon niya maghiusa ang grupo mo na yung kondisyon ni Sara ni Risa Ontiveros batok ni Sara para niya iyang gi seriously consider ang pagdagan pagka presidente pero kinahanglan usaray kandidato sa ilang habig para dunay chance nga modaog.
43: Straight to the point.
6: Practical po ni Risa, no? Ganang iyang pamahayag. For many, this assembly is not just about supporting a candidate. It is about standing together to build a future where the voice and needs of every Negrinse and Filipino are heard and served.
43: Straight to
6: matod
43: the point.
6: Pa, kining mga panagtigom, dili lang sa pagsuporta o kandidato, apan alang kinis pagbarog, paghiusa, aron pagtukod o maayong kaugmaon sa katawhan, dunay ligon mahigala, dunay tingog, o dunay mga panginahanglan sa mga taga Negrinse o mga Pilipino nga mabati gyud og maserbisyuhan gyud mga suking tigpaminaw.
43: Straight to the point.
6: Okay, so kini si Risa Ontiveros. In fairness niya mga higala kaysa ilang grupo manggod, actually kini kay nagpasiugda ini sa si Gary Alejano dayday, former Magdalo representative Gary Alejano also endorsed Ontiveros saying the country needs a leader who leaves no one behind. So nagsulti ini si Gary Alejano, kinis Gary Alejano, kauban ni silang Trillanes sa grupong Magdalo. Kay kung imong tanawon magud mahigala sa ilang grupo sa Pink, sa pagkakaroon, si Risa maoy agresibo sa diod, no? In fact, murag dunay kay ubos si Trillanes nga to ni Lini Robredo Indeken, kay murag hesitant nga kandidato. O in fact, mingon na magyos Lini nga di naging sa mudagan. Magpabilin siya sa Naga City, mga sukit di paminaw. Tingaling, nakabantay po si Lini, mahigala nga saning kalakiha. Dagan-dagan, anak. Nagdagan naman sa presidente kaniadto. Nidagan sa vice president. Against mahigalang BBM, daog siya. Nidagan sa presidente, pildi siya. Pero karon padaganon sa balik. Basin og kwan po, di ba yung alimpod ang naagian ni Lini Robredo, mahigala. Basin nitagam sa tindakin ba? Imagod alalim na mudagan kag presidente. No? Unya, kana na ang tuyo kastibog Pilipinas, ang imong mga kahiubosan ana, na? So, abing Lini siguro budlay kayo ning, kwan? Labi na og si Sara ang kontra, medyo budlay. O magpabilin gud siya mga higala sa Naga, medyo dakong chance na incumbent mayor man siya dito, medyo surbol-surbol nga magpabilin siya isip mayor sa Naga City. Nga tingali po, para kang Lini, gusto siyang iyang selbisyuhan ang iyang taga-Naga gimismo. No? Iyang i-focus ang serbisyo ngadto sa iyang mga kababayan sa Naga. Pwede na. Sa ilang, sa pikas nga habig, sa kandidato sa Pink, si Risa mo'y agresibo. Nga ka na ba yung mapakita o kwan ba? Nga doon na mahigalay mo ingon nga ikaw mayudagag presidente, siya po, ready po. Si Lini Mangoday, kay itood ni mo, nga dagag presidente na aming mo support, pero si Lini, murag, gikapoy siguro si Lini, or naunsa ba? No? Wata kasabot pagin sa aktual anaunya kung inikabot sa panahon may gala o musugot siya. Labi na o ibutang tala nga siya ragay bugtong kandidato nga doon ay chance nga makapildi may galang sara. Basin pa siguro o mada. Pero lahi sa ni Risa, kini Risa yun, agresibo yun. In fact, mga kaigalaan, si Risa na nikaisikay na yun. Kaya bang, in fairness ni Risa, ha, nagkugi ba yun siya mga higalag pa nikaisikay? Sinador ni siya mga kaigalaan, ang iyang pagkasinador, doon ay mga investigations, okay masad siya record. Unya, na nikaisikay na ni siya karon, kabantay mo Risa, hilom lang kayo, pero graduation mga higala sa, dito sa Tabuylan, Tuburan Sitio, si Risa maoy speaker. Direpod sa Southwestern University, si Risa Sad Mahigala maoy gikuhang speaker o dito po siya mga higala.
43: Straight to the point.
6: Dito sa Tabugon hinoon, graduation po si Sara po ilang gikuha nga speaker. So, medyo nagtuyok na ron. So, kini si Risa, in fairness ni Risa Ontiveros, nilihok na siya. Ha? Ninahinay naglihok kay within sa ilang grupo magod sa Pink, pilianan pa nila mahigala either kinsay ilang kandidato, depende man. Kahit tanawan man within this year, kinsay mo taas ang rating. Kung saan pagtaas mo rating, di ka mulihok, hindi kin. So kinik ang Risa, kugi ng iyang gihimo, mulihok na siya karun palang bago. Kay buhan og mutaas iyang rating, siya mo itubo'y nga mo'y kandidato. Kaya usaman lang ang kandidato mahigala sa habig makigalaan sa Pink. Hindi sure man kayo magkabuwag-buwag. Ha? Malagmit usaka maghiusa ang Pink o ang BBM, usa lang ka kandidato. Either presidente si Risa, magkuha sila sa kang BBM nga habig nga mo vice. Or katong pirmiro may galang gipalutaw-lutaw, Lini mo ay mudagag presidente, si Vince Dison ang vice, no? Kaniyo, Lini Robredo, integridad aprobado. Vince Dison, lideratong may aksyon. O kanino't paminaw na na? No? Gipapilit ni Risa Cebu ang mga placards, mga tarpulin, pero muragwa kayo mukagat. Tingali, kay layo pamansad mga higala. But kining kang Risa, asa man tong picture dong? Risa na? Itong mga pictures dong? Kani? Asa man tong mga kuhan? Nagamit itong mga tarpulin. Ibalik ko na itong mga tarpulin dong names. Katong usa, kani Risa na? Kani? Matong usa, Risa na? Katong mga tarpulin nga naasa nasa likod. Risa na. Para na ni sa 2028. Napiusa na katong mga tarpulin. Kani dong. Oh. Okay, posa dong, pos. Oh, kana. So, kini nga mga, kuan naman eh, campaign materials naman ganito eh. So, formal na nga gilusad, kick-off na sa iyang presidential bid sa iyang mga supporters dito mahigala sa Bacolod. Ang pangutan na ini, og mo, mukagat man eh, muna itong panidaan mga sukit di Paminaw, no? Pero mo lagi na, sa part ni Risa, wa na may panahon, o manikay sikay, unya na maulahin na, kay ang uban gud mahigala, para gud unta nato, kung mahimo, di lang usa unta sa pagkakaroon, kay na pa mo impeachment in Dekin. So July 6, magsugod ng impeachment, unya siya usa sa mga senator judges. So, medyo dili na mapakita ang objectivity mahigala niya as judge. Kay kontra man niya mahigala niyang itangtang na daan. So kung pwede yung tato, after sa kinini ang kuan, impeachment trial, unya na mulusad yun o pagpakita ba nga

0: timbang-timbang sa dinila mahigala, kanus amaday mulihok kung basig ulahin na kayo ganto pa mulihok ini kahuman sa impeachment. Kay ang proper gunta ini mahigala, muna na kayo na ikaha sa impeachment trial. Kay ang impeachment court, kanang mga judges, senator judges, lahi na sa regular judge nga ibininsa kay gitanaw. Ba't kini mahigala mo, tanaw man ni politika sab. Di ba na malikayan, kay kanang mga judges din na mahigala, panalitan. Kanas tito suto landaan doon na may kasakit ng Sara, kay sila ba'y manag bangga pagka vice president day. Kanas Lacson, medyo lahi man nga partido. O kanang uban pa niya. So muna kalainan, palitan o, mo-judge ko ni si Risa. So siya, senator judge, unya ang iyang hukman, mahigala iyang kontra sa 2028. Di, mas mayo ang tato kung kinipaglusad sa kick-off na adto sa human sa impeachment. Para sa impeachment trial, ipakita ba nga ato, tanaw na to ang ebidensya, kung naabagi ebidensya, guwa ba? Kani, ma, dili malikayan ang perception sa mga tao, maingon, guwa na yun, dili na gina ebidensya. Convicto ng daan, kay kung tagon niyan is 2028. Straight to the mas mayo makonvicto para di kadagan. Ha? Pero mali ginagiingon, unya pa po siya magpaabot ni kahuman sa impeachment, pasigun ay panahon day. So, kayo, sugod na daan samtang sa iyo pa. Kay matod pang win gatsalian, mahuman kining impeachment trial, gibana-bana ko nila day, mga 6 to 7 months. Mahuman. 6 to 7 months. Kay ang prosecution na ngayo og 60 days. 60 trial days. Unya ang defense na ngayo og 30 days. Unya in between anak may gala, kanang ni-trial na doon na may mga extensions, may tabo, yun, yung mga motions pa. So, ibanabana ni Wingat Salyan niya mga 6 to 7 months, mahuman. So, kung 6 to 7 months, magsugod July, butata July, August, September, October, November, December, ma-Januaryhan tanilay. January next year, February, maingon po ng mga tao, nga nun, di man paabot nga next year naman ang eleksyon.
1: Straight to the point. Ha?
0: So, kung mahimo utag, mapaspasan nila ni Ron, at least, layo pang eleksyon kayo, ma-abda next year, labi pag madunay, malangan-langan eh, unya, maabdan og tunga-tunga next year, mingon, nga nung tabuto na lang unta, kay eleksyon naman next year. Pero mauni mahigala ang mga mahitabo. Na unsa may inyong ikasulti kini si Risa. In fairness niya, okay naman si Risa. Pero maligi po na, sa pikas nga habig, mas mayo po niya, super magod ang ikapakita ni Risa ang iya pang legislative performance. Wala man siya mahigalay executive experience si Risa Ontiveros. In fact, within the group mga higala, kung pilian ni mo si Risa o si Lini, mas charismatic si Lini is kumpara ni Risa. I don't know kung way labot sa uban niya makilidato, ha? Kung ilang pilian sa ilang grupo ba? Tanaw na ko dahil mas daghan pa mong pabor gani. Kung pilian si Lini o si Risa, kisa may itong kandidato within sa ilang grupo, mas daghan mong pabor ni Lini. Pero, ang problema lang kung si Lini lagi hesitant ng kandidato o di naging mudagan, kaya ingon man siya, di mapugos sa pangitag lain. Either si Risa or si Bam. Ang problema magod si Bam Aquino, mahigala murag mo sukuhay magod og Bam Aquino unya mo ipon sa Marcos, murag doon na po yung medyo doon na yung kakulian gamay sad, no? Murag kaligrig yun yung kalakiha, mahigala. Pero ato lang tiwasan unya yung tataod, standby lang una kay mupadangat sa taas atong RMN 558 Manila, kaya sinya sa natong technician din eh, nagsugod ng Manila na to mga kaigalan. Standby, mubalik taas atong dugang pa mga isgutanan. Alas City Utsuna.
2: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
3: Inamin umano ni Marculeta na tumanggap siya ng donasyon, ngunit hindi ito inilagay sa kanyang SALN o Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth at sa kanyang sosye rin. Bukod kay Marculeta, kasama rin sa kakasuhan sina dating kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Beray.
4: Ayan yung conflict of interest na. Yung okay na more flagged up due to, center Marculeta, definitely, for the solution na, we're about to file it already.
3: Una lang naglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hall Departure Order laban sa apat na respondent.
5: Sa kaugnay na balita, kasunod nga ng ulat na ipagaharap na rin sa kasong plunder, naglabas naman ng video statement si Senador Rodante Marculeta. Sa kanyang Facebook account, iginit ng senador na tila pinupuntirya sila ng kaso sa halip na tukuyin ang tunay na salarin sa mga anomalya sa pamahalaan. Tinukuy

0: din niya ang di umano'y pattern para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon.
1: Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig.
0: Pag-uusig. Duda rin po ang senador sa plano ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
2: Gagamitin ng araw state witness sa investigasyon ng flood control anomaly si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, makatutulong ang testimonya ni Bonoan sa pagbuo ng kaso laban sa iba pang opisyal na sangkot sa anomalya. Bukod dito ay ikinonsidera rin ang kalusugan ng dating kalihim na ngayon ay nasa ilalim ng hospital arrest. Naharap sa kasong plunder si Bonoan kaugnay ng flood control project sa Bulacan at co-respondent nito na si Senador Jinggoy Estrada. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla na posibleng maisampa na nga ang kasong plunder laban kay Senador Cheese Escudero sa susunod na 2-3 linggo habang patuloy pa rin ang case build-up kaugnay naman ang kaparehong kaso ni Senador Joel Villanueva.
3: Kailangan tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office.
2: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
0: Pumayag ang defense team na buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pumayag na ang kampo ng bise na makapagsagawa ng inventaryo sa laman ng BIR box. Pero sa ilalim ng ilang kondisyon, kabilang narito ang pagsasagawa ng nasabing proseso sa isang executive session at hindi ito dapat ilabas sa publiko.
4: Just so not to belabor the point and so that it may not cause any delay, we will leave it to the discretion of the impeachment court, no, with respect to those conditions. But insofar as we're concerned, no, we would like to take that as a positive step towards transparency, at least now compared to their original stance of not even allowing us to market. Now at least we'll finally be able to see, you know, the contents of that BIR box.
0: Tutol naman si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa kondisyong executive session ng kampo ni VP Sara.
5: Dapat talagang buksan yan at dapat talagang makita yung laman. Hindi naman kailangan ng executive session. Eh, bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil meron confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
0: Si House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima.
2: Na ipadala na ng Senate Impeachment Court, House Prosecution Panel at Defense Team yung pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. matapos ang pre-trial conference nung nakaraang linggo. Ayon kay Bantog, ipinadala na sa pamamagitan ng email o electronic mail ang pre-trial order at may tatlong araw ang magkabilang panig para mag-submit ng kanilang komento. Nakasaad sa pre-trial order ang mga napagkasundoan sa conference, kabilang ang listahan ng mga testigo, mga dokumentong ihaharap at ang schedule ng paglilitis. Magsisimula na po ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes, July 6.
6: RMN Network News. RMN Weather Report.
0: Sa lagay ng panahon, mataas pa rin ang tsansa na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Pilipinas. Sa monitoring ng PAGASA, namataan ang LPA sa katubigang sakop ng San Pascual, Masbate. Sakaling lumakas ang maging ganap na bagyo, papangalanan nitong Henry at agad na magtataas ng tropical wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa ngayon, dahil sa LPA, makararanas ng pag-ulan ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Metro Manila. Humina na rin ang southwest monsoon o hanging habagat pero makakaapekto pa rin ito sa Palawan.
2: Kung nag-aabang naman kayo, ano ang mga eskwelahang suspendido ang klase dulot ng low pressure area at habagat? Suspendido po ang klase sa ilang mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw, kabilang dyan ang Medellin, Cebu. Sa Medellin, Cebu, preschool hanggang senior high school ang walang pasok. Shaton at Sambuanguita sa Negros Oriental, lahat po ng level at sila ay mag-shift o lilipat sa online class. Samantala, wala rin pasok sa Aringay, Bawang, Burgos, Caba at Pugo sa La Union kasunod ng power interruption.
0: Atensyon sa mga motorista, epektibo na po ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 80 centavos naman hanggang 84 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 22 centavos naman sa kerosene.
2: Pakibalita muna tayo sa probinsya, may 7 na nasugatan matapos mabagsakan ng tumagilid na pampasaherong bus ang kasalubong na private van dyan sa Sipokot, Camarines Sur. Pakibalita tayo kasama natin Rajuman Manny Basa ng Armen Naga.
7: Aksidente yung sumimplang ang isang pampasaherong bus sa area ng Camarines Sur. Naganap ang aksidente sa kahabaan ng Rolando Andaya Senior Highway sa Barangay Mananli, Sipokot, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, isang Toyota Hiace Super Grandia ang bumabiyahe mula Maynila patungong Albay ang napilitang magpreno matapos mapansing pasigsag o umiindayog ang kasalubo nitong Alps passenger bus na patungong Maynila. Nawala ng kontrol ang bus, tumaob sa kaliwang bahagi at mubagsak sa ibabaw ng Toyota Hiace, dahilan upang magdulot na matinding pinsala sa dalawang sasakyan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Sipokot Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Major Antonio Per Jr. upang magsagawa ng investigasyon at siguruhin ang kaligtasan ng mga biktima. Dahil sa insidente, dalawang pasahero ng Toyota Hiace at dalawang pasahero ng Alps bus ang sugatan at ang mga ito'y isinugod sa Sipokot District Hospital para sa agarang gamutan. Samantala, tatlo pang pasahero ng bus ang nagtamo ng minor injuries at nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO personnels. Kapwa ligtas at walang tinamong pinsala ang dalawang driver, subalit malubhang napinsala ang kanilang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, nakakustodya sa Sipokot Municipal Police Station ang dalawang sasakyan para sa kaukulang disposisyon at technical inspection. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang paunang tinukoy ng pulisya na posibleng reckless driving ang naging sanhi ng aksidente. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak! RMN
0: Network News. Samantala, dyan naman po sa Davao de Oro, isang pampasaherong bus ang nasunog. Mahigit 6 na pong pasahero nakaligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao.
8: Nahinto ang biyahe ng isang pampasaherong bus matapos itong masunog sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tuburana, Mawab, Davao de Oro, pasado alas 5 ng hapon. Agad itong nirespon. nirespondihan ng mga bumbero kaya idineklara itong fire out makalipas lamang ang mahigit 20 minuto. Sa panayam ng DXDCR Mandavao kay Police Corporal Norwin Palma, traffic investigator ng Mawab Police, umabot aniya sa 62 ang sakay ng bus kabilang ang driver at konduktor nito. Kinumpirma rin ng opisyal na walang nasugatan sa naturang insidente. Ayon kay Palma, wala umano siyang nakitang fire extinguisher sa naturang bus kaya muli niya itong ipinaalala sa lahat, lalo na sa mga kumpanya ng bus, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng naturang kagamitan. Samantala, ayon sa BFP, nagpapatuloy na ang kanilang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Kasama mo sa DXDCR Mandavao, Radyoman Leo Batulayan. Tataak, Armen!
6: RMN Police Report!
0: Abangan sa aming pagbabalik! Grade 8 student, sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa labas ng kanilang paaralan sa Bacolod City.
2: At dalawang suspect sa malagim ng massacre sa isang pamilya sa Josefina sa Buanga del Sur, tukoy na. Meron na ring nakikitang motibo sa krimen.
6: RMN Network News.
2: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Ilipong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
10: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihi mo.
11: Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
6: RMN Network News.
0: 7:21 ang oras ngayon, mga kasama. Kinumpirma ng DSWD na may discernment ang 15-anyos na sospek sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumabas sa initial assessment ng mga social worker na alam noong 15-anyos na sospek na mali ang kanyang ginawa. Pero kinakailangan pa ito ng formal verification at ng desisyon ng korte. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, walang pananagutang kriminal ang isang child in conflict with the law na may edad 15-anyos pataas, maliban na lang kung mapatutunayang may discernment o may kapasidad ito na maintindihan, maunawaan ang tama at mali. Sa kabilang banda, ang kabataan naman na edad 15-anyos pababa ay walang pananagutang kriminal, ngunit isa sa ilalim sa intervention program. Sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng psychological evaluation ng mga suspect habang nasa pangangalaga ng bahay pag-asa sa Tacloban City.
2: Samantala, grade 8 student, sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa labas ng paaralan. Diyan naman po ito sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: RMN Police Report.
13: Nagtamo ng mga sugat sa kanyang kamay at kiliran ang grade 8 student ng Sumag National High School matapos pagsaksakin ng grade 7 at kapwa estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Police Station 9 Commander, Police Captain Ricky Cayao, lumalabas sa imbestigasyon na naglalakad na pauwi ang mga estudyante mula sa eskwelahan nang may nangyaring girian at komosyon sa paggitan ng dalawa.
14: Grade 8, 14 years old, nagpilas niya sa iyang wala makamot sa wala niya man niya ibig niya nawas tungkol sa katalogo niya sir. Ang biktima ta sir, yung tanakan isang first aid, dati nila sa hospital. Ang suspekta na may naman sir, aris mo sa ating station, pwede niya na magula, aris mong disubo ang social workers ng barangay sumag para mag-assist sa atong suspect sir.
13: Inamin naman ang grade 7 na nakadampot ito ng patalim na siyang ginamit ito para saksakin ang biktima. Kaga naman na dinala sa ospital ang biktima habang nasa kustudya naman ng Police Station 9 ang suspect at nakatakdang i-turnover sa Social Development Center. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tatakarimin! RMN
0: Network News! Ilan pang paaralan sa bansa ang nakatanggap ng panibagong banta ng karahasan mula sa mga sarili nitong mag-aaral. Sa Batangas City Integrated High School, balik klase na ang mga mag-aaral ngayong araw matapos itong suspindihin kahapon dahil sa natanggap na pagbabanta sa kanilang Facebook page. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, kinumpirma ni Batangas Police Provincial Office spokesperson Major Attorney Hazel Suarez na isang grade 10 student ang nasa likod nito na umano'y biktima ng bullying.
15: As of now, meron tayong tinitingnan na person of interest na CICL, estudyante din doon sa naturang school. Nakita nga na involved din ito sa mga past na bomb threats and all. Mga harassment sa mga online harassment sa mga nung mga nakaraang taon. Accordingly, doon sa post niya at saka sa revelation niya kanina ay may mga nakakaranas di umano siya ng bullying from the start ng classes.
0: Sa Negros Occidental naman, inilipat sa remote learning ang klase sa Escalante National High School. Simula po kahapon, kasunod ng umano'y shooting plot. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, ilang screenshot mula sa private chat ng dalawang estudyante ang kumalat online tungkol sa planong pag-atake sa eskwelahan. Agad namang inimbestigahan ang insidente matapos na isumbong ng mismong tiyahin ng isa sa mga estudyante ang plano ng kanyang pamangkin at ng isa pang mag-aaral na umano'y nagkakilala sa online game na Roblox. Dahil naman sa sunod-sunod na banta sa mga paaralan, humiling na ng karagdagang budget ang DepEd para sa pagdadagdag ng mga security guard na magbabantay sa mga eskwelahan sa buong bansa.
2: Sa kaugnay na balita, mandatory bug inspection sa mga paaralan, plano rin daw ipatupad ng Department of Education. Sama natin sa balitang ito, Radyoman Grace Mariano.
16: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng mandatory na inspeksyon ng mga bag sa mga eskwelahan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ito ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture na pinamumunuan ni Representative Roman Romulo hinggil sa mga insidente ng karahasan sa ilang mga paaralan sa bansa. Aminado naman si Masapol na magiging nightmare o bangungot ang ganitong hakbang lalo na sa mga malalaking paaralan na libo-libo ang mga estudyante. Ayon kay Masapol, kapag natuloy ang implementasyon ng mandatory bag inspection ay pwedeng damihan ang linya ng mga estudyante papasok ng paaralan at gumamit ng mga walk-through o handheld metal detectors.
17: Bago ng Tacloban incident, random lang po yung bag inspection sa mga schools natin. So ngayon po, tinitingnan namin na baka gagawin na siyang mandatory, pero ang tinitingnan namin, Mr. Chair, yung size ng school. For example, yung Parañaque National High School is na mayroong 14,000 school, medyo nightmare po yung bug inspection. Kaya tinitingnan po namin yung good combination po ba nung mga security measures natin, like
18: wala pang final.
17: Mayroon na po, i-impose na po natin na kailangan po mandatory na po yung bug inspection.
18: Sige, meron.
16: Yan po ang pahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa pagdinig ng kamera. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Mula Kongreso, magtungo tayo sa Senado, mga panukalang tutugon sa mga nangyayaring karahasan sa mga kabataan, ipaprioridad ng Senado. Sama natin sa Balita Radyoman Konde Batak.
19: Ipaprioridad sa mataas sa kapulungan ng mga panukalang batas para labanan ng karahasan sa mga kabataan sa pagbabalik sesyon sa July 27. Tinukoy ni Senate President Win Gatchalian na tiyak na pagdedebatehan sa pagbubukas ng sesyon ng pagrepaso sa Juvenile Justice Law ang pagbaba sa minimum age of criminal liability sa mga kabataang nasasangkot sa krimen at panukalang ipagbawal ang social media sa mga kabataang edad 16 na taong gulang pababa. Sinabi ni Gatchalian na hindi naman likas na bayolente ang mga kabataan at mayroong mga bagay na nakaka-impluwensya sa kanila kaya humahantong sa karahasan. Kasama sa mga pag-aaralan ng mga online o video games na Roblox at Gorebox at iba pang laro sa social media. Himukin ang senador ang mga magulang na higpitan ang kanilang parental controls sa mga nilalaro at napapanood ng mga anak sa social media at pagkakaroon ng identification validation kung saan bukod sa email ay mayroon na ring facial recognition at age verification. Itutulak din sa Senado ang mas mahigpit at mas mabilis na pag-detect at pag-block ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga social media accounts na bata ang gumagamit. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Samantala, yun daw parusa sa pagbabawal na gumamit ng cellphone sa mga paaralan ay dapat munang suriin ayon sa Palasyo ng Malacanang. Sama natin sa Palasyo, Radyo Man Chanel Salazar.
20: Kinikilala ng Malacanang ang layunin ng total cellphone ban sa mga paaralan pero dapat pa rin suriin kung makatwiran ng parusang kumpiskahin ang cellphone ng mga lalabag hanggang sa matapos ang school year. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang pinal na posisyon ng Malacanang sa panukalang ipatupad ang nationwide cellphone ban dahil hinihintay pa ang rekomendasyon ni Education Secretary Sani Angara. Bagamat may mga pribadong paaralan na anyang nagbabawal ng paggamit ng cellphone habang may klase, pinapayagan pa rin ito kapag may emergency.
21: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
20: Pahayag ito ng Palasyo kasunod ng direktiba ni Dumanhug Cebu Mayor Efren Gica na kukumpiskahin ng mga cellphone ng estudyanteng lalabag sa polisiya at ibabalik lamang bago matapos ang school year. Ayon sa alkalde, layo ng hakbang na mabawasan ang paggamit ng gadgets upang matutukan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral at mas makihalubilo sa kanilang mga klase. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: 7:31 ng umaga. PNP tiwala sa kakayahan ng mga mambabatas kogni sa panawagang ipagbawal ang social media sa mga menor de edad. Kasama natin sa balita Radyo Man Marjo Domingo.
22: Nagpahayag na tiwala ang Philippine National Police sa mga mababatas kaugnay ng panawagang ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga 16 na taong gulang na minor de edad pababa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatas Jr., handa ang PNP na magbigay ng mga rekomendasyon base na rin sa taon na eksperyensya nito sa pagpapatupad ng batas kaugnay na sabing usapin. Nabatid na lumabas ang nasabing panawagan kasunod ng trahedya sa Tacloban na ikinasawi at tatlong estudyante at kinasugat ng iba pa. Noon ang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang ang panukalang ito sa mga prioridad ng panukalang batas na tatalakayin sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon pa kay Nartates, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga social media platforms para palakasin ang monitoring sa manilalaman nito na posibleng makaapekto sa asal ng mga minor de edad. Binganiin ng PNP na ang paprotekta sa mga bata laban sa banta sa online ay nangailangan na pagtutulungan ng mga ehensya ng pamahalaan, mga magulang, mga paaralan, mga kumpanya ng teknolohiya at ng komunidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Pasintabi lang po dahil medyo sensitibo ang ating balita, natukoy na ng mga otoridad ang suspect sa malagim na massacre sa isang pamilya sa barangay Litapan sa bayan ng Josefina sa Buanga del Sur. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Josefina Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Julito Pamalaran, nagtamo ng tiglimang saksak sa katawan ang mga biktima na isang 42 anyos at ina at tatlo na ina at tatlong minor de edad na anak. Base sa inisyal na investigasyon, posible raw naggalit ang motibo sa krimen.
1: Sa investigasyon namin, hindi mo naman siguro pag nakawan kasi yung nakatira lang nga sila sa temporary shelter. Actually, yung bahay na tinitirahan po nila, ma'am, hindi po yung bahay talaga nila.
3: So
1: kung pagbalansya natin na pag nakawan, wala pong valuables or walang big amount or pira. Mayroon talagang galit, tinding galit or grudge something. Pero may nawala pong mga personal na gamit yung biktima, yung mother at saka yung 15 years old. Nawala po yung cellphone nila. Parang mga dalawang cellphone po ang pinanap namin na hindi namin malukit doon sa crime scene po.
2: Na-discovery po kahapon ng isang barangay Kagawad na napadaan lamang sa lugar ang karumal-dumal na sinapit ng mag-iina. Sinasabing napansin nito ang dugo ang kabay ng isa sa mga biktima na nakalabas sa butas ng dingding at yung masangsang na amoy na nagmumula sa bahay. Pinaniniwala ang Sabado pa nangyari ang krimen habang nagpapatuloy naman po ang manhunt operation sa suspect.
0: Mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang kumpirmadong kaso ng Mpox. Sa monitoring po ng Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit, kinumpirma nito ang case investigation, contact tracing at risk assessment para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hindi naman nagbigay ng detalye ang LGU tungkol sa pasyente. Paalala naman ng mga local health officials sa publiko, ugaliin ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng close skin-to-skin contact, lalo na sa mga individual na may rashes o skin lesions. Batay naman sa datos ng Department of Health, hanggang nitong June 13 ay naitala ang 44 na kaso ng Mpox sa buong bansa, 79% na mas bababa sa naitalang kaso noong nakaraang taon.
2: Balik lang po tayo sa police report. Construction worker patay matapos bugbugin at sinaksak pa ng foreman sa Lawag City. Yung bangkay ng biktima, naku, itinapon pa sa damuhan. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
4: Mula sa mga otoridad, ang suspek ng pagpaslang sa isang construction worker sa barangay Zamboanga, Lawag City. Ayon sa inisyal na report ng PNP, ay nag-iinuman di umano ang biktima at ng suspek, kasama pa ang ilan sa kanilang makasamahan nang nangyari ang insidente. Pagkatapos ito, ay hindi nagkaunawan ang suspek at biktima at dumako pa ito sa puntong binugbog, pinaghahampas ng isang matigas na bagay ang ulo ng biktima at di umano'y sinaksak pa ito at tsaka itinapon ang bangkay ng biktima sa damuhan. Sabi pa ng hepe ng polisya na si Police Lieutenant Colonel Ryan Retotar ay nagpatulong di umano ang suspek sa pinsan ng biktima at tinakot ito na kung hindi niya ito tutulungan ay siya na ang kanyang isusunod. Murder ang ipipilang kaso sa suspek at magsisilbing testigo naman ang pinsan ng biktima. Samantala, ay ayaw namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima at ng mismong suspek. Napag-alaman na ang suspek ay foreman at ang biktima ay nagtatrabaho bilang construction worker. Ang suspek ay nasa piitan na ngayon ng PNP Lawag. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
0: RMN Police Report. 16 na taong gulang na babae patay matapos tagain sa Bukidnon. Ang biktima naman ay hinihinalang ginahasa pa. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
23: Patay ang 16 na taong gulang na babae matapos tagain ng isang suspect, partikular sa sitio na Taring, Barangay Dagun Dalahon, sa bayan ng Talakag, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilala na si alias Dina, 16 na taong gulang, na residente ng Cugman, Cagayan de Oro City, habang ang suspect na tubanga naman ay kinilala na si alias Roy, nasa tamang edad at residente ng lugar. Ayon sa report, naglalaba di umano ang biktima at ang live-in partner nito sa ilog sa lugar. Maya-maya, umalis ang live-in partner ng biktima dahil may importanteng kukunin. Doon na, nakakuha ng tamang tiyempo ang suspect sa karumalduman na krimen. Pagkabalik ng live-in partner ng biktima, naabutan na lang nito na karga-karga na ng suspect si Alas Dina at plano sanang itapon sa ilog. Dahil dito, agad na binitawan ng suspect ang biktima at kumaripas ng takbo palayo sa area. Nagtamo ng sugat sa likurang bahagi ng ulo ang biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tinitingnan naman ngayon ang anggulo na posibleng ginahasa muna ang biktima bago pinatay matapos madatna ng live-in partner na hubot-hubad ito. Patuloy patuloy ngayon ang paghanap sa nakatakas sa suspect habang pinaglalamaya na ang biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Mikabalo, Tata, RMN.
2: Gustahin lang po natin yung nangyayaring rally ngayon ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains sa lungsod ng Quezon. Si Radyuman Chelsea Ercilia nakatutok dyan. Chelsea, kumusta? RMN Live
3: Report. Kasamang Ricky, patuloy pa rin ang pagtitipon mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o IEC sa may EDSA White Plains at EDSA People Power Monument northbound sa kabila ng malakas na ulan ngayong Martes ng umaga. Ayon sa Quezon City Police District, umabot na sa mahigit 7,000 yung bilang ng mga rallyista as of 6:45 ng umaga kanina at posible pa umano itong madagdagan sa mga susunod na oras. Sa ngayon ay nisulang walang planong huminto ang mga rallyista sa kanilang programa kahit malakas ang ulan. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Ercilia, Tatak RMN.
0: Chelsea, doon sa iyong drone shot na ipinadala mo ngayon sa atin, it seems na hindi na madaanan yung magkabilang linya ng EDSA, tama ba?
2: Parado.
3: Tama yan. Hindi na madaanan yung magkabila ang kalsada dito sa may EDSA, particular itong yung EDSA North and Southbound, pati na dito sa may White Plains na East and West sa ngayon dahil nga umuna ito ng mga rallyista at maliban sa bilang ng mga rallyista, nakaparada rin dito yung mga sasakyan at bus pati yung truck na dala ng mismong mga rallyista na pumunta dito ngayong umaga.
0: Maraming salamat, Radyo Man Chelsea Arcilia. Yan ang Radyo Man. RMN Network News. RMN. Balitang Sports. Balitang Sports. Sa ating Balitang Sports, nagpakitang gilas si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos ang kininang gintong medalya sa kanyang unang torneo ngayong 2026 outdoor season sa Poznan, Poland. Tumalon si Obiena sa taas na 5.72 meters para maagaw ang kampiyonato sa men's pole vault event ng World Athletics Continental Tour Silver Meet. Na-clear ni Obiena ang 5.72 meter height sa kanyang ikalawang attempt habang hindi na ito naungusan ng iba pang mga contender. Sinubukan naman ni Obiena na lampasan ng 5.82 meters para sa bagong season best pero hindi ito naitala. Nakuha naman ni Owen Hard ng Hurd ng Great Britain ang silver medal matapos ang 5.60 meter clearance. Bronze medalist naman si Matteo Oliveri ng Italy. Ang panalo ay nagsilbing magandang simula para kay Obiena habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang kampanya at paghahanda sa mga susunod na international meet.
2: Ms. Adder, kumusta na kaya si Hart Evangelista?
0: Live ba yung i-report sa atin?
2: Ito, nandito eh.
0: Nandito sa studio
2: pero naka-record siya. Kinumusta po si Hart Evangelista ni Myra J. Nasayaw. Oh. At alamin natin, kumusta baga si Hart Evangelista, Myra?
0: Myra,
5: asan ka na? Pick-up call na maituturing ng actress at fashion icon na si Hart Evangelista ang pagkaka-ospital nito kamakailan. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Hart ng update sa kanyang kalusugan kabilang na ang isang larawan ng braso nitong may mga pasa. Say ng actress, ang karanasang ito ang nagpaalala sa kanya na health is wealth at unahin ang sarili kaysa ang kagustuhan ng ibang tao. Bagamat hindi idinetalye kung ano ang sakit ng actress, nakasaad sa larawan ng mga katagang my kidneys are happy again. Nagpasalamat naman si Hart sa Panginoon maging sa mga medical staff at mga kaibigan nito na nagpakita ng concern sa kanyang kalagayan. Pabirong hirit naman ang actress sa kanyang bashers, good luck dahil siya raw ay buhay pa rin. Una rito, nagbahagi rin ng mga larawan ng live-in assistant ni Hart matapos itong isugod sa ospital noong Sabado. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Professor ng Bayan si Ricky Rosales.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival demando pagbaligon sa preventive measures sa syudad batos sa African Swine Fever con ASF. Samtang formal na nga milingkos katugdana na bagong hepes kapulisan disdakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumal nigikan sa Campo Karami. Balita sa sports, ang Kahas pildi sa iyang away. Kini ang headlines sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Gigutom na ba? Gim-

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
0: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: At oras karon alas 7:49 na.

0: Sa dilipasan Italia sa itong mga balitar, yun ata sa itong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag nilinyog chance, magkarawat ng 200 pesos nga GCash. Kung makatubag mo aning ato nga simple kay nga pagutana plus, magka-follow pagid mo sa ito nga promo mechanics. Nga naka-like, naka-follow, og naka-share sa itong mga Facebook pages. Unsa man ni, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banio, kunya pilia, katugin doon ay blue nga mark check niya sa kilid sa iyang pangan, ha? Kunya kinanglan sad nga inyong i-share kining programa karon ni Attorney Rufil para makita na ito, og dali, unya ang inyong pag-follow sa itong promo mechanics. Kay dinapon sa programa nga live karon ang Straight to the Point. Ang comment section din na ana ninyo ibutang ang inyohang tubag ala unya sa atong ipabati na nga pangutana unyang taud-taud. So siguraduha lang ginyo naka-follow, naka-like, naka-share sa ato mga Facebook pages. So nya i-share po ang programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point, ha? Kay ato nang lilion kung kinsay maka naka-follow sa atong promo mechanics plus nakahatapag yun o ga simple kayo nga tubag. Or tubag sa tong simple, nabali man nun eh. Tubag sa tong simple kayo nga question. Sa ato na balikan karon taon-taon ha, yaka na nga itong mga pangutana, nara na itong ikuha sa atong mga balita. Maunang, parte region sa iyo na tubagon. Isag piyong-piyongan pa, tubag yun na yun. Okay, so balikan tani karon taon-taon ha. Alas 7:51 na o karon, arinata sa detalye sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival nimando karong pagpaligon sa preventive measure sa syudad batok sa African Swine Fever kon ASF. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ni mando na si Cebu City Mayor Nestor Archival pagpalikon sa preventive measure sa syudad batok sa African Swine Fever kun ASF. Ang gihatagan sa mayor sa iyang direktiba mao ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun VMF. Ito usab sa kumpirmadong outbreak sa ASF dito sa Negros Occidental. Gusto ni Archival nga papotihian ang swine industry sa syudad lakip na ang food security ug local economy.
3: In order to safeguard Cebu City's swine industry, food security and local economy, the city Veterinarian's Office is hereby directed to intensify and strengthen all ESF prevention, surveillance, and monitoring activities throughout the city. Treat this matter with utmost urgency and to ensure the strict and effective implementation of all necessary measures to prevent entry and spread of African swine fever within Cebu City.
2: Si Mayor Nestor Archival, lakip sa pangyusgan sa mayor mawa ang surveillance and monitoring, pagpaligon sa biosecurity, pagpigay ng inspection, ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Mrs.
4: Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
10: ISO certified, world-class quality.
11: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
0: At oras karon alas 7:55 na. Ari na ta, padanga to na ta sa ato nga pagutan na ha, kay para na mo'y chance sa palinatas, taas ang panahon nga makatubag mo ni ini. O niya, konsakto inyong tubag, plus nagka-follow pagin mo sa atong promo mechanics, doon ay chance mo'y makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Eh, ari ta sa ato nga question, nga purti rin yung sayo na. Isaman tong gibalita kag bago pa lang yun, no, sa atong RM in Manila, nga usa ka actress nga medyo na-stress. Patigtaon, tingali po kung tadaghan ng trabaho. Unya, nakaingon gid siya pagkahuman nga nakaamgo nga health is well. Health is kanang maugi tagaan ta nimo ga priority di ay. Kaya kung maayong pagkaglawas, di kay kakaamgo ana, inikasakit na nimo, diha na ka makaingon. Importante gid di ay ang maayong nga panlawas. Akin sa mato nga actress. Hala, ang inyong itubag ni ini, ibutan din na sa atong comment section, ha? Sa nag-live karong programa ni Attorney Rufil nga straight to the point, kaya ito nang balikan o niyang taon-taon. O niya, mintas di pata ka-announce diri og winner, lasige rin, continue rin mo din nagbutang sa inyong mga tubag sa comment section sa atong live na programa karong Attorney Rufil, ang straight to the point. Padayon ta sa itong mga balita, formal nang milingkod sa katungdanan ng bagong hepis kapulisan diri sa Dakbayan sa Sugbo, nga si Police Colonel Ricky Sumalde, gikas Kampo Krame. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: At balikan karon taon-taon ng detalye karon ha sa balita ni Radio Man Arnold Bustamante kay ni ay nangutana dere balikang question ha. Sige tong balikon. Insa man tong actress nga matud pagi. Na stress in town og maayo. Medyo dili maayo ang pamati karong mga parahuna. Unya nakaingon siya nga sus ang health giday nato ta kinahanglan atong ampingan. Atagaan atong priority. Kay kon bagdaw na ganita kay nasakita di ara ta makaamgo nya sa maayo pang laos hala tudug-tudug yun no wa nay pahuway pero karon nakaamgo siya ingon sa kinanglan nga tagaag priority ang panlawas ato ni balikan karon taon-taon ha. Ay, mentras wapatay ma-announce din nga winner, pagbutang una mo din na sa mga tubag sa itong comment section. Ay, nanay mga nakatubag, brahita, gano'y. Nala, ito nang balikan karong taon-taon, kaya nagpaabot din nga itong 200 pesos nga GCash. Ito nang balikan ang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Ato balikan lang humani ining pahinumdom.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: At oras karon, untop ng alas 8, balikan tang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Labot sa paglingkod sa bagong happy sa CCPO. Kasamang Arnold.
1: CYHP. Tatak. RMN Report.
10: Hingpit na ang gabilingkod sa katungdanan ng ipiling nga officer in charge sa Cebu City Police Office o manhulipi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan niyantong Hunyo 8, 2026. Ang mipuli kang Ilanan mao si Police Colonel Ricky Sumaldi gikan sa Campo Crame. Gipaigyan ang assumption of office ceremony sa conference room sa Camp Serios Menia Senior ang buhatan sa Police Regional Office 7 alas 2 kagandang hapon. Nagipangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa PRO 7. Si Ilanan kasamtangan nga maghepe sa Regional Controllership Division sa PRO 7. Si Sumaldi sakop sa Philippine National Police Academy Sinaglaya Class of 2002 nga classmate ro sab ni Ilanan. Unang mikorte si Col si Sumaldi kan Cebu City Mayor Nestor Archibald na nang buntag sa wala pang assumption of office niini. Gibotek niya ba na tulong sa iyang mensahe kang paghulip sa liderato mao isinugdanan sa bagong panid sa Cebu City Police Office din niyang gihimugatan nga ang matag change of command naghataw og labas nga oportunidad sa pagpalambo sa organisasyon pagdasig sa mga personel o pagpalambo pa silang nahimo alang sa pagserbisyo sa mga sugbuanon. Dugang ni Aban nga ang paghulip ni Sumalde sa katungdanan ni Ilanan naghatag kaniya og dakong responsibilidad sanglit ang dakbayan sa Sugbo mo regional capital sa Central Visayas din nga din hinahimutang ang mga regional nga buhatan sa gobyerno pati gayon edukasyon ug turismo tungod ini nagkinahanglan ang PNP organization og haom professional responsive masaligan og maluluyon nga pangulo giday usab ni Aban si Ilanan sa iyang dedikasyon sa serbisyo ug pagpangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sulod sa unom ka buwan giilan niya ang mahinungdanon nga natampo nini sa pagpatuman sa Kawasay Kalinaw lagip na sa mga kalampusan nga nahimo iyang gimando sa mga personal sa CCPO nga ipaday nang ilaga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, terorismo ug ang tanang nga matang sa kriminalidad samtang panambuno sa bang police visibility stricto nga pagsunod sa PNP operational procedures ug pagpadigon sa pakigalayon sa local government units barangays ug sa komunidad ubos sa gipatuman sa Department of Interior and Local Governments Safer Cities Initiative samtang gihangop usab sa mga personnel sa CCPO ang hingpit na nga paglingkod ni Sumalde sa katungdanan mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol ang Deputy City Director for Administration sa CCPO nga andam sila nga suporta sa mga programa nga gitakdang ipatuman ini sa kapulisan sa sunod.
11: So among gihangop ang iyang pag-abot dinhi sa Cebu City Police Office, we kaganina sa atong flag raising amo ang gihangyo gyud ang tanan mga officers o mga PNCO na atong suportahan ang bago natong leadership in the person of Police Colonel Ricky C. Sumalde.
10: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, human sa Assam Sumalde Office, gisunod sa dayon ni Sumalde, ang command conference ng mga station commanders